0: Good morning, Kaagapay. Welcome po dito sa espesyal na pagsahim papawid ng inyong oras na Pilipinas mula dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong paboritong himpilan mula noon hanggang ngayon. At samahan niyo po kami dito sa ONP, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Mm-hmm. Bishop, magandang araw. Maligayang araw ng paggawa.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino.
1: Amen. Mm-hmm. Mabuhay. Yan tayo.
0: Oo. Holiday ngayon, walang pasok, pero i-extend natin ang oras na Pilipinas para sa isang makabuluhang talakayan.
1: Nako. Heidi, araw ngayon ang masisipag.
0: Oo, totoo.
1: Araw ngayon ang may tiyaga.
0: Totoo.
1: Araw ngayon ang may kasigasigan.
0: Tama. Oo. Araw ngayon ang mga nagbabanat ng buto.
1: Oo.
0: Yun, no?
1: Ibig sabihin, hindi araw ngayon ang mga tamad.
0: Dapat wala silang araw.
1: Hindi araw ng mga hindi kapakipakinabang. Productive.
0: Dapat productive.
1: Fruitful.
0: Ayun. Kaya nga, diba, Bishop, yun nga mga jeepney drivers natin, kahit napakaliit na lang ng inuuwi,
1: tama,
0: diba? Nakita nila sa buong maghapon hanggang sa gabi na pamamasada, tuloy ang laban. Kaya saludo po sa inyo.
1: Tuloy lang. Sinasaluduhan po natin lahat ng mga manggagawa sa araw na ito.
0: Yes, sa mga cashier na napakatsatsaga.
1: Yes.
0: Sa mga bagger, diba? Sa ating mga grocery store.
1: Hindi lang. Yung mga nasa sales, yung mga lagi nakatayo buong araw.
0: Yes. Yung mga
1: tapos
0: sales
1: lady. Heels pa.
0: Oo, diba?
1: Kaya mo ba yun?
0: Ayoko, Bishop, kasi maikli yung uniform. Hindi ko carry yung uniform nila.
1: Hindi ako pwede. Maikli kasi ako eh.
0: So, saludo po kami sa mga nagtataguyod sa mga breadwinner, ano, Bishop, diba? Yung mga daily wage earners natin, yung talagang lumalaban lang ng patas, Bishop, ano, mabuhay
1: yung
0: po
1: mga
0: kayo.
1: Arawan at pakyaw. Mm-hmm. Alam mo ba yun, mga yon?
0: Opo.
1: Oo, yung mga nagkukontrata. Naku,
0: yes.
1: Araw natin lahat yan.
0: Yun sa mga construction workers natin na napakainit pero binabata dahil nga kailangan kumita para sa pamilya. Mabuhay po kayo.
1: Hindi araw din ba ng mga retired ngayon?
0: Pwede rin naman dahil yung ibang mga retired productive pa rin, rumaraket pa rin, Bishop. Pabenta-benta ng kung ano-ano, 'di ba?
1: Oh, tama.
0: Oh, yung iba naman nagko-consultancy.
1: Ayan,
0: ayan. So, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. At mamaya po, baka hanapin ninyo ang serbisyong OFW. Abaya, kukunin po namin ang kanilang oras. Ayan, dalawang oras at kalahati po tayo dito sa oras na Pilipinas. Dahil marami palang mga bills ngayon sa Kongreso ang dapat nating bantayan, Bishop.
1: Like
0: yung mga sinasabing posibleng makathreaten sa mga pamilyang Pilipino.
1: Yun. Totoo yan.
0: So ipapapaliwanag natin yan sa mga eksperto at sa mga abogado. At nang sa ganon, magiging malay na tayo. Hindi yung kung kailan na pagtibay na Bishop, saka pa lang tayo mag-iingay.
1: Kinakailangan naman talaga, Heidi. Ang ating bayan, ang ating mga kababayan, ang ating pamahalaan, kinakailangan sa lahat ng bagay na hinaharap natin, magkaroon tayo ng magandang preparasyon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng mga challenge. Kasi default naman natin, magkaroon ng problema eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kahit ako nung araw, matangkad ako nung araw, maliit na ako. Darating talaga yung araw, naliliit ka.
0: Yes, tayo mga mananampalataya ay hindi exempted sa mga challenges. Ano? At anuman yung mga batas na napagtitibay sa ating Kongreso ay apektado tayo dahil mga Pilipino.
1: Yan ang sinasabi ko.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kahit yung mga simbahan natin, ay dapat meron tayong kamalayan sa nangyayari sa Kongreso natin, sa lehislatura.
0: Mm-mm.
1: May ambag tayo doon eh.
0: Yes, diba?
1: Mahirap yung nagawa na yung bata, saka tayo mag-iingay.
0: Mm-mm.
1: Oo, kinakailangan ang ating mga simbahan, mga church leaders, no? Lalo na ako, I always espouse na ang mga kabataan natin, kinakailangan mag-aral sila, matapos sila, para kapag sila ay may career path na, mga professionals na sila, nakakocontribute sila sa kapakanan ng ating bayan.
0: Mm-hmm. So mga kaagapay, samahan niyo po kami ha. At hindi pa rin naman mawawala, syempre ang pag-shoutout natin sa ating mga kaagapay sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Gayun din sa YouTube channel.
1: At sa GCTV, channel 185, sa signal television. Yan ang radio TV mismo.
0: Mm-mm.
1: No? Kasi TV.
0: Oo. And shout out din sa mga gumagamit ng ating radio app. At hindi nagpapahuli ang mga nakikinig pa rin sa radio at PM radios.
2: Hello po.
0: At sa mga nasa biyahe, long weekend kasi. So baka may family time or may mga events sa church na kailangang magbiyahe. So ingat po kayo.
1: Ang mga simbahan, maraming event kapag Labor Day.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Yes.
1: Lalo kapag long weekend.
0: Oo, diba? Oo. So,
1: ang mga pag-abot sa mga ministries ay maraming ginagawa. Kaya alam nyo lahat po tayo ay nagdiriwang ng paggawa. Alam mo, Heidi, ang kalooban ng Panginoon sa mga mananampalataya ay yung patuloy na paggawa.
0: Mm-mm.
1: Hindi ka pwede magkaroon ng pananampalatayang Kristiyano, pananampalataya kay Kristo, na wala kang paggawa.
0: Tama.
1: Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi nagpahinga. Sabi doon sa aklat ng Acts, no, yung kanyang ginawa at itinuro. Oo. Ang kaluguran ng ating Panginoon ay nasa lahat ng paggawa. Oo. Kaya po yung ating pananampalataya ay ginagawa natin.
0: Correct.
1: Inilalabas natin sa paggawa ang ating pananampalataya. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, mayroon tayong pananampalataya. We have faith so that we can please God. It
0: Amen.
1: Is impossible to please God without faith.
0: Correct.
1: Kaya kapag ang ating pananampalataya ay iginawa natin, ikinilos natin, naroon ang kaluguran ng ating Panginoon.
0: Yan, hindi pa po yan yung kawikaang kayamanan
1: hindi pa,
0: natin.
1: Hindi pa, hindi pa. Oo.
0: Wait lang po.
1: Huwag niyo akong pababayaan.
0: Nagsisimula pa lang. Oo, grabe na yung passion ni Bishop, di ba? And totoo naman yun, di ba? Kasi Bishop, yung muscle nga natin, pag di natin ginamit, manliliit siya, di ba? At manghihina siya.
1: Iniinsulto mo ba?
0: Hindi po. Gusto ko lang munang batiin ang masisipag nating mga kamanggagawa dito sa Team Positive. Maraming salamat sa ating co-pilot, si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Maraming salamat din kay Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Salamat din sa assistance ni na Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Ni Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Ni Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan
0: din ang at ni Dessa Magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Yan sa control. At syempre sa ating produksyon, maraming salamat kay Jabez Mancho.
9: Jabez, at your service.
0: Salamat din kay Aileen Valdez.
10: Lights, camera,
0: salamat din sa ating engineering at Bukawit Tech.
1: Alam mo, natutuwa ako. No problem. Sapagkat masipag na masipag sila. Gumagawa sila ngayon. Kasi medyo wala tayo sa Studio One.
0: Oo nga. Salamat din sa GCTV.
1: Sa Lighthouse.
0: Oo nga, maliwanag ang buhay ngayon dito sa MRS. Ayan, silipin nyo kami sa ating Facebook Live.
1: Marami tayong camera ngayon.
0: Oo nga. Oo. Salamat, Bishop. Ah. Take out ko na yan. Ah. Oh, sige, eto na talaga. Magkawika ang kayamanan na tayo. Magbulay po tayo dito sa nakasaad at paalala mula sa magandang balita, Biblia.
11: Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
0: Mula ito sa Kawikaan, 16, talatang 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin.
1: Ay, ang ganda niyan. Oo, i-commit natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating gagawin, gawa, no? Lahat ng ating mga plano sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Lahat ng ating gustong maabot, okay? At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, yan ang pinaka gusto natin, Heidi, na sa layunin natin, no? Ay naroon ang ating Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Naroon ang kanyang salita. Hindi naman tayo makatataka sa kanya. Oo. Kung bakit minsan ang mga tao nagkakaroon ng sarili nilang direksyon outside of what is the will of God. Alam mo, palagi kong tinuturo ito. Ang kalooban ng Panginoon ay nasa kanyang luwalhati.
0: Mm.
1: Nasa kanyang kaluguran. Kaya ang panawagan niya, actually, halimbawa, ikatatawagin kita, Heidi, halika rito, ayan,
0: mm.
1: no? At gawin mo ang nakalulugod sa akin. Yan ang panawagan ng mm. Panginoon. Okay? Basically. Eh, usually po kasi, iniisip natin na ang panawagan ng Panginoon ay nasa titulo,
0: mm.
1: nasa posisyon, nasa designation, nasa katatayuan sa buhay. Hindi po.
0: Lahat tayo.
1: Ang panawagan ng Panginoon ay yung kanyang luwalhati,
0: mm-hmm.
1: ang kanyang kaluguran. Gagawin mo.
0: Yes.
1: Halimbawa, ikaw ay inhenyero, ikaw ay doktor.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ka pa?
0: Pwede ka ring housewife.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Lahat yan mm-hmm. ay merong pagkilos na nakakalugod sa ating Panginoon.
0: Tama.
1: Okay. May nagtanong sa akin, Bishop, kasi ang kalooban ng Panginoon sa akin, magkasakit ako eh. Ah, teka, mm-hmm. teka. Hindi, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kalooban niya ng katawan mo. Kalooban niya ng laman.
0: Mm.
1: Pero sa kalagitnaan ng ating kahinaan, sa ating lupang katawan, ang kalooban ng Panginoon, halimbawa, ikaw ay merong kang sakit. Pwede ka naman magpakita ng long suffering.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Pwede ka magpakita ng patience. Halimbawa ay merong kang kahirapan.
0: Mm-hmm.
1: Yung poverty. Dukha ka. Di ba? Yung mga gawain doon sa Macedonia sa 2 Corinthians chapter 8, meron silang deep poverty. Pero ano meron sila? Abay, meron silang galak at meron silang yaman ng pagkakaloob. Isipin mo yon sa kalagitnaan. Kaya ang Panginoon ay nalugod sa kanila at naluwalhati.
0: Yes.
1: Kaya ang kaluwalhatian po ng ating Panginoon, ang kanyang luwalhati ay nasa lahat ng ating kalalagyan, provided whatever we do, ano, yung ating paglilingkod, yung ating pagtitiyaga, yung ating kasigasigan ay tungo sa kanyang kaluguran at luwalhati.
0: Yan. So, sa maliit at sa malaking bagay, ipagtiwala natin lahat sa ating Panginoon.
1: Yes. Mm. Kaya alam niyo yan, tatanong sa akin, Bishop, panalangin mo ako. Ano yung ipapanalangin sa iyo? Magawa ako yung kalooban ng Panginoon. So, anong kalooban ng Panginoon sa iyo? Hinahanap ko pa nga po eh.
0: Mm.
1: Alam ko na yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, kahit anong kalalagyan mo, gawin mo yung kalugod-lugod sa Kanya.
0: Ayan.
1: Gawin mo yung kaluwalhati sa Kanya.
0: Yes.
1: Halimbawa eh, Pastor, kasi alam mo, ang kalooban ng Panginoon, ipanganak akong pangit eh. Hindi kalooban ng Panginoon yun.
0: Mm.
1: Kalooban niya ng ating sin nature.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ganon? Anong kalooban ng Panginoon sa akin? Abay, magalak ka.
0: Mm, kasi?
1: Oh, abay, alam mo, ang daming-daming mga pangit sa mundo eh. Pero maganda kalooban.
0: Tama. At saka lahat tayo'y nilikha sa wangis ng Panginoon.
1: Yes!
0: Diba? At yung iba nga, Bishop, may kapansanan eh. Pero dahil doon, naluluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay.
1: Oo. Diba? Kaya po, nasaan man kayo mga manggagawa?
0: Mm.
1: Ano man ang ginagawa ninyo? Well, halimbawa, syempre, ang the cry of the laborer, dinig ng Panginoon yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, lalo na kapag sila ay masyadong ginigipit ng mga mayayaman.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Dinig ng Panginoon yan. Pero ang kalooban niya na kahit tayo nagigipit, abay, magalak tayo. Di ba?
0: Amen.
1: Ang sabi ng banal na kasulatan, dapat magkaroon kayo ng thanksgiving, for this is the will of God.
0: Mm.
1: Oo, pasasalamat sa Panginoon.
0: Napakagandang reminder ngayong Labor Day. Yan, nare-recognize ka man o hindi ng iyong earthly master, don't forget na nakikita ng Lord lahat ng iyong mga pagsusumikap sa buhay. Mga kawikaan, this is a istalatang 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, iyon ang susi, Bishop, sa tagumpay.
1: Yes.
0: Diba? So, kahit Labor Day ngayon, pinapasok natin si Dessa para magbigay sa atin ng trivia. Narito na ang inaabangan ng lahat na kwento sa likod ng bandila.
2: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
13: Magandang araw, Pilipinas! Pilipinas na naman ang bida sa bandila natin today. Dahil bago tayo mag-ikot-ikot sa buong mundo, magandang unahin ang ating bansa. Desert Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Tungo naman tayo sa sikat na destination ng karamihan. dahil sa ganda, kakaibang landscape at Instagrammable location na ito. Lugar ng Chocolate Hills at Tarsier? Yes, let's go na sa lalawigan ng Bohol! Ito ay matatagpuan sa Central Visayas. Ang Bohol ay tahanan ng mga Chocolate Hills. Ito ay binubuo ng mahigit 1,000 mga bundok na may mga hugis na mga ban at mga kono. Pangalaw Island naman ang sikat na isla dito dahil sa white sand at malinaw na tubig nito. Hindi lang yan, dahil ito rin ay tahanan ng mga tarsier, isang uri ng primate na kilala sa kanilang big eyes. Pero take note ka agapay, ito ang mga dapat iwasan sa pagbisita sa lugar na may mga tarsier. Una, hindi pwedeng hawakan at galitin ang tarsier dahil ito ay isang sensitibong hayop. Huwag na huwag picturean ang tarsier na may flash ng camera dahil ito ay maaaring magdulot ng stress sa kanila na maaaring sanhin ang pagkamatay nito. Hindi rin maaaring bigyan ng pagkain ang tarsier na hindi pwede sa kanila. Pahalagahan natin ang tarsier dahil mahalaga ang gampanin nila sa ating ecosystem at mayroong itong malaking ambag pagdating sa ating turismo. Mayaman ang Bohol sa kultura at tradisyon na nagpapakita ng influence ng Spanish. Mayroon rin silang ube festival kung saan nagpapakita ng kahalagahan ng ube sa kultura at ekonomiya ng Bohol. Pagdating sa pagkain, hindi magpapatalo ang Bohol dahil mayroon silang lechon, sinugbang isa na niluto sa dahon ng saging. Isama mo pa ang napakasarap nilang kalamay, ube halaya at biko. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Pack your baggage at let's go na sa Bohol! Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
2: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
14: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
0: Thank you so much, Desa Girl and Bishop. Isa si Desa sa mga makakasama natin sa ating celebration ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Sanapin niyo si Desa at baka may mga baon din siyang
1: malapit
0: trivia.
1: Malapit na pala yun.
0: Oo nga po.
1: Next month na.
0: Correct. June 6, kita-kita po tayo sa GCF Ortigas dito sa exactly, likod lang ano ng ba? Robinson's Galleria.
1: Ngayon ay uno.
0: Oo. Mga isang buwan na lang.
1: Mahigit isang buwan ng kaunti.
0: Opo, yan. Oh, so, alas 8 ng umaga, kita-kita po tayo until all have heard celebrating 78 years of God's faithfulness. Maganda po isama nyo rin yung mga kabataan, ano? At nang sa ganon ay matutunan din nila ang ministeryo ng FEBC at maging bahagi ng ating ginagawa dito na ipalaganap talaga ang mabuting balita.
1: At kasama yung mga deaf.
0: Totoo po. Pwede. Pwede silang mag-join.
1: Lugar doon.
0: Opo. Mag-a-assign tayo ng area para makita nila yung magsa-sign language. So, admission is free. So, kita-kita po tayo. Half day lang naman hanggang 12 noon. So, pwede pa kayong humabol sa inyong mga church practice after ng ating programa sa June 6. And kaagapay, tayo rin po ay nag-aanyaya para sa gawain naman. Ito ay 3-day seminar ng AIM 2026, hatid ng Asia Institute for Media Ministry. Mm-hmm. Ito po ay patungkol sa content creation, media production, and leadership. Happening on May 12 to 15, 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa Asia Pacific Media Office dito po sa Ortigas, Pasig City. So, bisitahin nyo na lamang po ang Facebook page ng AP Media para po sa iba pang mga detalye at
1: ako,
0: para sa registration.
1: Sana nga ang lahat ng mga churches ay magkaroon ng kanilang departamento no, ng media para content creation.
0: Yes, at talagang nagtuloy-tuloy na ito, Bishop, na maximize at nag-start yung iba nung panahon ng pandemic. Pero up to now, ay minemaintain pa rin yung online na paghahatid ng mga worship services. Diba? So,
1: yes.
0: God bless po sa ating mga churches at napakagandang tool po ng seminar na ito, hatid ng AP Media. And dun sa mga wala pang work, ayan, at hindi makarelate sa Labor Day, pwede rin kayong mag-apply dito sa DZAS, sa FEBC Philippines. Naghahanap tayo ng staff assistant, production assistant, at RTV production technician. So, send lang kayo ng resume, samahan ng 2x2 photo, at ipadala sa email na recruitment at FEBC.com. recruitment@febc.ph, recruitment@febc.ph.
1: At tatandaan po nyo, kapag kayo'y naging bahagi ng FEBC.
0: Opo.
1: Kayo'y bahagi ng ministry.
0: Correct. At meron din tayo mga job openings para sa mga regional stations natin, Bishop. So kung taga Luzon, Visayas, Mindanao, meron din pong istasyon dyan at may job opening baka ikay tinatawag ng Panginoon para gamitin sa kanyang ministeryo.
1: Oo. Meron perception kasi na kapag ministry, wala pag-asang growth dyan.
0: Nako.
1: Ay, hindi po.
0: Ako po ay 28 years na this year dito sa FEBC at itong aking unang trabaho. At
1: so, ang daming, 29 years old ka lang.
0: Nung nag-start ako dito, 13. Ang daming mga opportunities na nag-open, Bishop. Talagang si Lord ang bahala kapag tumugon ka sa kanyang panawagan.
1: Kasi pag ministry, luwalhati ng Panginoon.
0: Correct.
1: Muna yan.
0: Yun ang talagang nais po natin.
1: That's very good.
0: Break muna tayo, Bishop, at mamaya ay pag-usapan na natin yung iba't ibang mga panukala. Ipapaliwanag ito ng mga eksperto na ating panauhin ngayon para po sa extended version ng Oras na Pilipinas, hatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Huwag kang bibitaw at magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
15: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Nagbabalik ang Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At mga kaagapay, kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Yes, at pag-usapan po natin ngayon, dahil sa ating kasalukuyang panahon, patuloy po ang pagdami ng mga panukalang batas na isinusulong sa ating Kongreso na naglalayong tugunan ng iba't ibang mga isyong panlipunan. Gayunpaman, may ilan pong mga panukala na nagbubukas ng mas malalim na usapin hinggil sa epekto nito sa mga pamilyang Pilipino na siyang pangunahing pundasyon ng ating lipunan. Bagamat layon po ng mga panukala na umangkop sa nagbabagong pangangailangan ng lipunan, mahalagang suriin din kung paano nito naapektuhan ang relasyon, gayon din ang responsibilidad at ang katatagan ng bawat pamilya. Dahil po dito, napakahalagang pag-usapan natin kaagapay kung bakit kritikal ang pagprotekta sa pamilya sa kasalukuyang panahon at kung paano naapektuhan ng mga umiiral at panukalang batas ang katatagan, tungkulin at ang papel ng pamilya sa lipunan. Para po sa ating talakayan, pag-usapan natin ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa pamilya para mas maunawaan ang balanse sa pagitan ng pagbabago, gayon din po ang pagpapanatili ng pundasyon ng lipunan. So kasama natin ngayon, Bishop, dito sa ating music recording studio ng One Corporate Center, si Attorney Jeremiah Belhica. Pastor Ni, magandang araw.
16: Magandang araw sa iyo.
0: Bisita ka
16: bisita,
0: ngayon.
16: Bisita.
0: Hindi ka co-host.
1: Hindi na nadagdagan ng kagwapuhan.
0: Oo nga eh.
1: Maliit. Nakakahawa.
0: Silipin niyo po kami sa Facebook at YouTube at GCTV.
16: Mana sa ninong yan. No? Ninong RA at syempre Sister Heidi.
0: Mm-hmm.
16: At sa mga kasamahan natin dito sa panayam na to, napakahalaga na pag-uusapan natin.
0: Kaya nga nag-extend tayo ng oras. Salamat sa servisyong OFW. Via Zoom naman, Bishop RA, sino ang mga kasama natin?
1: Attorney Chona Gonzalez ng Tabas ng Batas.
0: Yes. Oo. Magandang araw, Kong Chona.
17: Magandang umaga po, Bishop RA,
1: yes.
17: Sister Heidi, and my partner.
1: Maganda ang ngiti ni Atty. Chona, no?
0: Oo nga eh.
17: Yes. Kasi kasama po kayo ngayong umaga.
0: Magandang talakayan to. Kasama rin natin si Attorney Obed De La Cruz, ang lead consultant ng Hustisya sa Tahanan at kabahagi rin ng National Coalition for the Family and Constitution. Bahagi siya ng kanilang legal task force. Magandang araw, Attorney Obed.
18: Magandang araw po sa inyo lahat, Ma'am Heidi, Bishop Ruben, and Attorney Jeremiah, Attorney Chona.
1: Magaling itong mga guests natin.
0: Opo, kaya wag na nating patagalin pa. So, intro muna, bilang pasimula, ilan ba tong mga panukalang batas na pwede nating i-discuss ngayon, Pastor Ni, Attorney Obed, and Attorney Chona, na sinasabi natin na possibly makaapekto sa ating mga pamilyang Pilipino.
16: Okay, sige. So, magkakasama kami nila Attorney Obet, Attorney Chona sa National Coalition on the Family and the Constitution. Mm-hmm. And nag-a-advise din sa amin kadalasan si Bishop R.A. on this, ano. Pero there are several bills na sasabihin natin na dapat natin maintindihan at bantayan. Mm-hmm. Ano. Pero let me just lay the groundworks first, no. Ang sinasabi natin dito, kinakailangan natin pagpatuloy ang hindi lang traditional pero ang konstitusyonal at legal na pagkakaalam natin na ayon sa ating konstitusyon ay ano ba ang pamilya, ano. Mm-hmm. Kasi marami na Bishop and Sister Heidi ngayon ang kanya-kanyang definition ng pamilya. And mahirap kasi pagka ang pamilya ang iyong tinalakay, dahil una sa lahat sabi sa konstitusyon natin mismo na ang pamilya is the basic unit of society. If you remove the basic unit, if you confuse even the basic unit at hindi mo mawari ano ba ang basic unit na yan, malaki ang problema. So, yun ang gusto ko munang sabihin. Ano ba ang ibig sabihin ng pamilya sa ating konstitusyon at sa ating batas? So, una-una, sinabi ng Article 15 ng konstitusyon that a family is the basic unit of society, but at the same time, marriage is the foundation of the family. So marriage, no? So ang pag-asawa pala, yan pala ang nagiging pundasyon ng pamilya. Hindi sinabi lang sa Bible yan na Ninong Bishop, pero sinabi mismo sa ating konstitusyon. At ang sunod na katanungan dyan, ano ba ang marriage? Okay. Sinabi din yan sa
1: Siyempre, ang ating default muna bago maging lawyer, ang kalooban ng Panginoon sangayon sa kanyang salita.
16: Tama po yan na Ninong Bishop. Kasi nga, darating nga po ako dun sa sinasabi natin na sinabi rin nating batas sa ngayon na ang marriage is between man and a woman. Yes. And ito mahalaga nga po na sinasabi na ang magulang ang siyang merong panawagan, may katungkulan, at merong authority na palakihin ang kanyang mga anak ayon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang religious upbringing. And hindi pwedeng basta-basta manghimasok ang sinuman na sabihin na, Heidi, wag mong turuan ng anak mo tungkol sa salita ng Diyos kung ano ba ang pamilya.
1: Well, Unang-una, ako kasi nagkasal sa kanya.
16: Totoo yan.
1: Ang sabi ng banal na kasulatan, marriage is honorable in all. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito ay hindi lang katangi-tangi, kundi karapat-dapat ng lahat ng parangal sa lahat ng dako.
16: Mm-hmm.
1: Okay? And then, it was God who actually officiated the first wedding ceremony.
16: Amen.
1: At ito ay nangyari bago pa nagkaroon ng kasalanan.
16: Mm.
1: Kaya ang kasal ay ang pananatili dapat ito'y marangal, ito'y banal. Yan ang pinaka-default natin. Mm-hmm. Palagay ko kahit sa buong FEBC, yan ang default natin.
0: Mm-hmm.
1: And then ang family, no? Ang term na family sa banal na kasulatan ay minsan ginagamit yung salitang house o kaya household. But it refers to a family. Okay, now within a family, ang sabi ng banal na kasulatan, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Pasintabi na sa inyo mga lawyers, ano? Ang unang nagbi-build ng ating pamilya ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
16: That's right.
1: That is the blueprint that we have.
16: That's right.
1: Kumbaga, pag binali natin ito, abay magkakagulo tayo.
16: Tama.
1: Okay? And then, ang unang-unang dapat na may responsibilidad upang ang kanilang mga anak ay maitaguyod, yung mga magulang. Mm-hmm. Train up a child in the way he should go. Hindi naman yan binilin sa estado.
16: Mm-hmm.
1: Binilin yan sa mga magulang.
16: Mm-hmm.
1: Okay? Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the fear and admonition of the Lord. Lahat yan ay, ibig sabihin, ay ito'y responsibilidad ng mga magulang. Now, kaya nga itong bagay na ito ay dapat proteksyonan natin.
16: Mm-hmm.
1: Hindi lang bilang mga Pilipino kundi bilang mga mananampalataya.
0: Yeah. Amen.
1: Yan ang default
16: natin. And tama ka dun, Bishop, and I think that is the very core ng ating pananampalataya na pinoproteksyonan ng ating konstitusyon. Ang maganda sa ating konstitusyon sa ngayon ay nakaayon siya dito sa mga binanggit at diniskas sa atin

0: Bishop R.A. na ito ay isang hindi lang special contract, mm-hmm. ito ay hindi lang siya isang kontrata, pero siya isang special isang covenant, no, sa Panginoon.
1: Yes.
0: Tapos pangalawa, at the same time, ang magulang ang siyang binibigyan ng responsibilidad at sinabi niya, hindi, kahit ang state, hindi pwede panghimasukan.
1: Tama.
0: Kung papaano mo dapat pinapalaki ang iyong mga anak. Kasi ngayon ho, ang nangyayari ngayon, Sister Heidi, and mamaya siguro pwede rin mas paliwanagan pa ng aking mga kasamahan dito na abogado, is ang dami kasi ngayon mga international ideas, concepts na pinipilit ismuggle dito sa ating bansa. At parang sabihin na, oh, ito na ang sundin ninyo kasi ito na ang family, ito na ang marriage,
1: mm-hmm.
0: ito na ang estado na ang may karapatan magpalaki sa iyong mga anak, and so on and so forth. And I think kapag hindi natin naging discerning at mapagmatsyagjaan, yes. we might just lose by default.
1: Mm-hmm. Hindi po tayo bali nag-espouse na tayo ay mag-alsal laban sa pamahalaan.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi natin, mag-ambag tayo
0: mm-hmm.
1: habang may magagawa tayo sa mga panukalang batas na ito.
2: Mm-hmm. Yeah. So, diba? Hingin siguro natin ng pauna na pananalita, ano, sina Attorney Obed and Kong Shona. Ladies first, ayan, via Zoom, Kong Shona. Doon sa pundasyon na biniyang diin ni Bishop R.A. at Pastor ni tungkol sa pamilya at tungkol sa kasal.
3: Napakahalaga na nailatag natin mm-hmm. sa pasimula pa lamang ang pundasyon ng ating paniniwala patungkol sa kasal, sa pamilya. At ito ay isang bagay na hindi maaaring baguhin ng anumang batas, sapagkat ang batas na ng Diyos ang nagsasabi at nagbibigay ng pakahulugan kung ano ang kasal at ano ang pamilya. Mm-hmm. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away.
1: Amen.
3: In fact, it shall come to pass. Kaya ang salita ng Panginoon ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat Amen. Ng may kinalaman sa pamilya at sa kasal, sapagkat ito ay hindi binigyan ng kahulugan o konsepto na nailagay lamang sa konstitusyon ng ating mga framers. Kung hindi, ito ay mula sa Panginoon. Ang kasal, ang pamilya, ay institusyon na tinatawag natin ngayon, ay nasa Panginoong desisyon, plano, layunin, maging disenyo. Kaya't hindi maaaring baguhin ito ng anumang batas ng tao.
1: Mm-hmm.
3: Kaya po, Bishop, napakaganda po na inyo pong nailatag ang mga katotohanan yan mula sa salita ng Diyos.
1: Amen.
3: Hindi po yung tayo ang batas natin ang magbibigay pakahulugan mm-hmm. sa napakahalagang mga institusyon na ito. Kung hindi ang nagdisenyo at nagplano at nagdesisyon na merong pamilya at kasal.
1: Mm-hmm.
3: At wala iba, kundi ang ating Panginoon mm-hmm. na manlilikha ng lahat.
1: Good.
2: Yan. Si Attorney Obed.
4: Ayun po. So, yan. Magandang araw. Tama po ang sinabi po ni Bishop at ni Attorney Chona. Dahil ang ating family code po ay based on canon law. Na Catholic Church. Pero, saan ba nang galing yun? Ano ba nangyari? Konting history lang po. So, matagal na po may mga batas. So, meron siya gagawin, may Greco-Roman world, may batas. And, yung mga early Christians, hindi po naman talaga nila kinoconfront yung existing laws. Kaso lang, may mga naging heresies na nangyari. Tapos, because of that, like for example, one of the heresies na sa nabasa po natin is, meron magsasabi na kasalanan daw ang procreation. So, because of that, ang nangyari, parang na-constrain ang mga Christians to answer on marriage questions. And since then, unti-unting na-reforma through, you know, through prayer, through ministries, unti-unting na-reforma ng Kristiyano, mga batas pang pamilya at kasal. At kaya siya na, at nagkaroon ng realization, deeper realization ng sacrament of marriage. Sinabi sacrament ito yung Christ. At kailangan lagi yung idea of marriage is Christ loves the church. So because of that, nagkaroon ng mga ideas on annulment, ganyan. Pero all in defense of God's plan for the family. At ito po ay hundreds of years na nagkaroon ng debate hanggang sa nakarating po sa atin. At noong 1980 po, sa may libro ko ni Judge Tempio dito sa Monastery ng Family Code, ang sabi po nila, matagal daw po nila deliberate itong version ng family code ito kasi they were with utmost respect, no, sa canon law, which is from the Catholic Church, and it's anchored on the idea of Christ loving the church. So yun lang po siguro yung pinaka simpleng explanation dito. Maybe later we can go on a detail. Pero yun po ang ating rational legis ng ating family code, naka-anchor yan sa teaching na Christ loving the church.
0: Amen.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Well, palagay ko ang magiging komentaryo ko sa sinabi ni Attorney Obed ay, well, I respect that. Subalit nung yung pagkonsidera sa canon law ng ating mga kababayang mga Katoliko, eh syempre meron tayong mga batas ngayon, halimbawa annulment.
2: Mm-hmm.
1: No? Wala naman sa Bible yung annulment. Eh.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Panahon na para tingnan natin kung paano tayo magiging significant sa pagde-develop ng mga batas na ito.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Makonsidera lang ang mga bagay-bagay.
2: Mm-hmm.
1: Eh medyo mabibilisan ko ito dahil yung tungkol sa divorce and everything,
2: mm-hmm,
1: no, anong gagawin natin diyan? Mm-hmm. Damay-damay na 'yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Siguro speaking dun sa sabihin natin siguro Bishop at Sister Heidi, ano ba yung mga sinasabi natin ng mga bills ngayon, no, na na pwede natin mapag-usapan, pag-isipan siguro, and then makita natin ano bang nilalaman at least, no, ng mga usapin na ito, no. Syempre hindi natin maiisa-isa lahat ng mga version ng iba't ibang bills, ano, and unahin natin yung nabanggit na ni Bishop, ito yung absolute divorce bill, no, na meron din diyan yung SOGI SC bill, no, yung sexual orientation, gender identity and expression bill, no. Nandiyan din yung amendment ng Safe Spaces Act, okay? So parang magaganda na Safe Spaces Act. Nandiyan din yung Magna Carta for Children. Makikita natin, ano? And dito rin yung Anti-Adolescent Pregnancy Bill, no? At yung Intersex Administrative Registration Bill, yung annulment or legal separation bill at iba pa, no. So ito yung ilan lang sa mga bills na sinabi nga natin Bishop kanina na pag tiningnan mo it has a direct influence or impact.
1: Correct.
0: Doon sa ating napag-usapan ng modelo ng konstitusyon at ng ating batas na halaw sa ating pananampalataya, hindi lang bilang Kristiyano pero tradisyon natin bilang mga bilang mga Pilipino. Ngayon nabanggit ni Bishop yung sa issue ng divorce at matagal na talagang pinag-uusapan itong matter.
1: Siguro
0: na ito,
1: mag-ano lang ako bago mo sabihin yan. One classic example ay yung naging issue nung araw ng reproductive health. Many years back, pinag-usapan ito at naipasa. No? So kung ano yung pinaka-format nila. Hindi natin inaasahan na magkakaroon ng yung bang pag-usat ng comprehensive sexuality. Sexual education. At natataka tayo, bakit ito'y pinapayagan? Suddenly, we were faced with something that para sa atin ay foul ito. Pero ang sinasabi nila, eh meron tayong reproductive health. Pasado na ito eh. Wala na kayong magagawa. Kaya meron tayong pag-iingat ngayon. Oo.
0: And we'll go to that Bishop, lalo na dun sa usapin ng anti-adolescent pregnancy kasi maganda na mapag-usapan natin mamaya. Ano bang pinagkaiba ng RHE?
1: Yes.
0: Reproductive Health Education doon sa Comprehensive Sexuality Education kasi may mga nuances talaga ngayon Bishop na medyo dapat tingin ko maalarma, no, ang bawat isang magulang na nagmamahal sa kanilang mga
1: tama.
0: Anak.
1: Tama. Oo.
0: So
1: anyway,
2: let's keep the ball rolling.
0: Let's keep the ball rolling. So doon sa usapin doon sa absolute divorce bill, dalawa na lang yata ang bayan na walang divorce, ano. Ang Vatican siya ang Pilipinas. Kaya solo nga sabi ko ang Vatican kasi bihira ang kinakasal naman doon sa kanila, di ba? So parang Pilipinas na lang talaga ngayon. Pero actually hindi lang sa world stage o sa legal stage ang discussion dyan. Kasi mm-hmm. mismo sa within the Christian community, may mga sinasabi, we cannot be holier than the holier than God kasi pinayagan naman daw at certain instances ang divorce. Pero at the same time, meron din nagsasabi, God hates divorce absolutely. So, ang aming suggestion na dito, una sa lahat, hindi kami naniniwala na dapat magkaroon ng no-fault divorce na tinatawag ni Nung mm-hmm. Bishop. Kasi may mga nag-a-advocate na yung no-fault divorce, ibig sabihin, kahit walang kasalanan kasi ayawan na, mm-hmm. basketball, uwian na. Mm-hmm. Diba? So, yan ang tinatawag na no-fault divorce. Ibig sabihin, minsan ginagawa nila, tinatawag nila doon, irreconcilable
2: differences.
0: Mm-hmm. No? And sa banal na kasulatan, wala namang sinabi na ganong grounds. Mm-hmm. Now, merong...
1: ano naman ang yung sinasabing psychological incapacity?
0: Ito na yung sa tinatawag natin na... Bishop, doon sa ating current na batas on annulment. No? Okay. And siguro ipapasok ko yung bola kay Attorney Obet para mapaliwanag kasi merong sinusulong ngayon na pagpapalawig ng grounds for annulment na mukhang yun ang nagiging katanggap-tanggap sa magkabilang kampo, no? Kasi yung iba sinasabi masyado raw mahal kung annulment, kukuha ka ng mga ng mga doktor, kukuha ka ng mga scientist, no, bago ka makapagpa-annul.
1: Masyadong tedious
0: uh-oh. At anti-poor. So Attorney Obed, siguro yun doon sa pagpapalawig ng grounds, at acceptable ba ito, Attorney Obed, sa iyong palagay?
4: Well, ganito po, no? Sa observation natin, syempre, hindi kasi naging malalim ang pagkaintindi natin sa annulment dito. Kaya ang nangyari, medyo we're still receiving some, you know, divided opinions. However, coherent to our constitution or consistent to our constitution is yung idea ng annulment, dahil with annulment, technically, we're not destroying the marriage. We're just saying that from the time that the marriage was celebrated, yung personality structure ng either of the party ay may defect, sobrang defect that causes dysfunction in the family na hindi siya pwede makapagbigay ng valid consent. So, at sa current law, ang sinabi lang ng psychological incapacity. Pero kasi, again nga, ang family code natin is based on canon law. At and since then, since the 1980s, mas marami naging ground for annulment, for nullity of marriage under canon law na hindi natin na-adopt. So, kaya ang nangyari ngayon, to be more consistent, we are trying to incorporate the parang new grounds. And then sa procedure naman, we are still wrestling with the idea of what is the best procedure, kasi definitely we don't want an administrative procedure, hindi to pwede summary procedure. So dapat may cross examination pa rin, may trial pa rin, but that goes to deeper technicalities of the procedure. But anyway, ang pinaka aim is to harmonize the current family code with the canon law, kasi ito yung tinanggap na ating batas na consistent with our constitution.
1: Mm-hmm. Now, ang question ko, Attorney Obed, ay so pinapalawig yung dahilan o yung basis ng annulment. Okay? Pinag-uusapan. While pinag-uusapan din ang entry ng divorce.
0: Mm.
1: Pagkatapos, mayroon pa tayong legal separation.
0: Yeah.
1: Ang sa akin ay ito, di ba pwedeng isa na lang? Kasi ang problema natin, isa lang ang entry sa union ng mag-asawa.
2: Kasal.
1: Sa lalaki at babae. Isa lang ang entry, marriage. But we are offering a lot of exit points. Meron na, anong gusto mong gamitin? Legal separation, annulment, divorce. Tapos papalawigin pa kung ano. Abi, wala na nga nagpapakasal eh. Mas mabuti pa yung mga gay, sila ang nagdidemand ng ikasal. Di ba? Pero how can we really be constitutional doon sa aspect na, abay, marriage is inviolable.
0: Yeah.
1: Di ba? At the state needs to protect marriage. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. But if you offer too much exit points, is that point. Protection?
2: Baka may komento si Attorney Chonda.
0: Yeah, yeah. Ganda.
4: Ako po ba?
2: Si Attorney Chonda po. Pero...
4: Attorney Chonda.
2: Opo.
3: Ayan. Actually po, napakaganda ng punto na Bishop. Ano ho? Kasi if I remember correctly, in one of the committee hearings in Congress po in the past, meron po nag-point out sa committee saying na bakit daw mabilis tayong mag-propose ng mga panukalang batas at magpasa ng mga batas na ikasisira ng pamilya, hindi yung pagpoprotekta nito.
0: Hmm.
3: So tama po kayo, Bishop, kasi po sa ngayon, sa umiiral na batas natin sa Family Code, meron nang sapat na remedyong legal para po ma-address ang mga senaryo sa kasal na talagang sabihin natin napaka-problematic.
0: Yes.
3: At we are referring to worst case scenarios. Hindi po ito yung hindi lamang pagkakaintindihan sa maliit na bagay, annulment agad.
0: Mm-hmm.
3: Or declaration of nullity of marriage agad ang iniisip dahil using psychological incapacity as a ground. Ano po? Kasi po itong psychological incapacity ay wala pong definition sa batas.
0: Mm-hmm.
3: Para nga po bigyan ng leeway ang sino mang hukom na i-interpret ano po, on the basis of expert witnesses at doon po sa pangyayari doon sa mag-asawa kung meron talaga psychological incapacity. Kaya po napakaluwag na nito. At mm-hmm. kung sasabihin po ng marami na paano nga kung nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa, nagkakasakitan na sila. Yung mga bata nakikita na hindi maganda ang ehemplo ano, at ang kondisyon ng kanilang pamilya. Ba't hindi pa natin papayagang maghiwalay? Ano? Sa akin po, dahil ang mag-asawa ay nagdesisyon, itong babae at lalaki na ito na sila ay magpakasal. At sa atin, this is not just an agreement. Even the Constitution and even the Family Code considers it as a special contract of permanent union,
0: mm-hmm.
3: di po ba? Inviolable social institution, dapat po yung papasok sa kasal, nauunawaan talaga nila
0: Ayon.
3: Kung ano itong relasyon na ito. Hindi po ito na maraming mga matatanda na nagsasabi na hindi yan parang kanin na mainit na pag isinubo mo at napaso ka, iluluwa mo. Mm. Hindi po ba? Ang ibig ko pong sabihin ay itong dalawang tao na ito na nagdesisyon that they will take each other as husband and wife ay dapat pong pangatawanan ang kasal na kanila pong in-establish sa kanilang dalawa.
0: Mm-hmm.
3: At yung mga anak po nila na wala namang kamalayan ano po, dito sa maaring disagreement nila, nalalagay po sa alanganin dahil lamang dito sa hindi pagkakaunawa ng mag-asawa. Dahil sila ang nasa posisyon na ayusin ito at talaga pong bigyan ng pansin ang pagpoprotekta mismo sa kanilang pamilya, dapat po hindi agad annulment or pagpapawalang visa ng kasal ang iniisip natin. Opo, nandun ako sa posisyon na merong mga battered wives and battered husbands. Okay, sige po, given yun. Sige. Ang ibig ko lang po sabihin naman din ay meron ng sapat na remedyo rin sa batas para doon. Pero para sabihin natin na maghihiwalay kami para for the sake of the children, teka muna. Dinesisyonan po ng dalawang ito na magsama, bumuo ng pamilya, pangatawanan po natin because this is a covenant.
0: Yeah.
3: Okay. Kaya po, para sabihin natin na maghihiwalay para ilayo ang mga bata sa ganoong kondisyon, hindi po ba mas nahihirapan din ang mga bata sa pagkakataong magkahiwalay ang mga magulang?
0: Mm-hmm.
3: Siguro, kaya po the responsibility rests on the husband and the wife.
0: Yeah.
3: Para sabihin nila na maghihiwalay para for the sake of the children, teka muna, hindi ba dapat let us strengthen this family, this marriage bond, for the sake of the family, for the sake of the children.
0: Yeah.
3: the family for the sake of the children.
0: Actually, kung siguro magandang mabilisan, map-

0: required by law to having been married for 10 years, for example, pero naputol, no? Pero iba naman ho yung sabihin ng annulment o yung kasama na rin yung declaration of nullity, ito yung pinagpapabilang na as if hindi ho kayo kinasal. Mm. So, para kumbaga...
1: Iba naman yung pinawalang bisa.
0: Yun po yung pinawalang bisa na para nung umpisa pa lamang Ninong Bishop ay wala ng bisa. So, kaya ho yung binanggat kanina ni Obed, ni Attorney Obed, na dapat mapatunayan na kung siya ay may problema sa pag-iisip niya nung umpisa pa lamang, nung bago kayo nagpakasal, eh wala pala siyang kapasidad talaga na magbigay ng kanyang na wala siya sa tama pag-iisip na magbigay ng kanyang consent para magampanan niya ang kanyang tungkulin sa pag-aasawa.
1: Ibig sabihin, mayroong ganitong perception. Actually, sa aking pagiging minister, sa aking pagiging bishop, nakikipagtalastasan ako sa mga issues. Ano? Merong isang case na dinulog sa akin, paano po maitataguyod, mapoposisyon ang message, ang marriage in such a case na talagang sira na eh. Wala na yung relationship ng mag-asawa, tapos nagkaroon na ng ibang pamilya, ikay wala nang babalikan. Okay? So ano ang gagawin? Ang sabi ko ito, then marriage should still be protected. In a way na kapag ang isang party or the two parties ay wala nang babalikan at kawawa ang mga bata at pinananatili mo yung kasal, you need to protect the institution of marriage itself. When either of the parties ay wala nang pagkilala sa kanilang pananagutan bilang kasal, then mag-declare na kung ano. Yun in itself, ang sabi ko, ay protection yan sa institution upang yung iba kilalin nila na pag pumasok ka pala dito, magiging dapat responsable
0: ka. Sure, Ninong, hindi pwede yung ganyang sitwasyon tapos kasal ka. Kasal ka sa iba, tapos kayo yung nagpapatuloy sa iba.
1: Sinasalahula mo yung relationship mo sa asawa mo at sa anak mo. Abay, wala kang paggalang sa pinangako mo. Nagpirmahan pa tayo, humarap ka sa akin. So, ibig sabihin, pag hindi mo na mataguyod dyan, bigyan na nating daan.
0: Which is, yan nga po yung pinag-usapan ng iba. Ang word na naririnig ko po dyan, you cannot unscramble a scrambled egg.
1: Okay.
0: So, which, ito nga yung sinasabi, yung depekto nung una pang nagbigayan kayo ng panata sa Diyos at covenant sa Diyos, nung panahon na kayo'y nag-usap, ay hindi talaga nasa wastong isip o may psychological infirmity yung isang tao. And by the way, hindi ho ito yung mental, ha, yung may sira sa ulo.
1: Hindi.
0: Ito ay merong ethical at maaaring nung panahon na yan ay talagang walang kakayanan magbigay ng kanyang consent. Ngayon, yung legal separation po, pumunta po ako doon. Ito po ay hindi pinawawalang bisa ang kasal. Pero ito po yung sinasabi nyo nga, Ninong Bishop, na naghiwalay na. At yung lalaki hindi na rin makita, malaman kung saan na hong nagpunta. Pero ang problema si Mrs., nagpalaki ng anak, kailangan ibenta yung property, kailangan ng pirma lagi ng asawa niyang hindi na makita. So sa ang batas po ay nagbibigay ng paraan na kung saan ang properties ninyo ay maaaring paghiwalayin at kung saan kayo naman ay legally recognized na hindi ho kayo nagsasama. So, yun po yung legal separation. Pero kayo po ay kasal pa rin. No? So, sa ngayon, siguro yan ay isa sa mga patuloy natin bantayan. Pero ang nagkakaisa kasi ang Christian community talaga, Ninong Bishop and Sister Heidi, is marriage talaga. Is a sacred union talaga. At paano natin ito poprotektahan nang hindi natin binibigyan, sabi nga ni Bishop, ng maraming exit point ang mga tao.
2: Pero tanong ko lang kay Attorney Obed, ano? Kasi as of August 2025, tanongin ko lang yung mga status nitong mga pending bills. Actually, hindi lang siya iisa sa Congress. May apat, tapos isa sa Senate. Hindi po ba ito parang may efforts ba to consolidate or paano po ba ang mangyayari po dito on absolute divorce bill?
3: Yung divorce per se, parang hindi pa ako makatanggap ng invitation. Pero yung sa ang bigat sa mga author ng annulment or sorry, not marriage report, isa sa mga authors, ni-request tayo magkaroon

0: magbigay ng counter proposal immediately. So nasabi natin yun this month after Makuli Week. Kasi daw baka daw mapag-usapan soon. And sabi lang po sa akin, para daw mapigilan ng report, yung kahit mga kongresista, they are open for another reform. So if bigyan ng another reform, then the demand for divorce would go down. And also, we want to preserve yung definition ng marriage na it's a permanent union. So if it's a permanent union, so dapat hindi na puputol. And sa divorce, yeah, mangyari kapag dapat na you are redefining marriage. So it would begin redefining marriage. Whenever as an annulment, you are not cutting it, but you're declared void from the beginning. So pag ganun po, ibig sabihin, naritan natin yung permanency ng marriage. So right now po, nasa ganun po yung update, and we're waiting for an invitation soon kasi mukhang baka magkaroon ng hearing on this soon this year.
1: Mm-hmm. Okay. Another one. Oh. Bilis ng oras eh. Parang ang dami pang pending bills.
2: Siguro, sunod natin yung isa sa mga magandang bill na matanong natin kay
1: Attorney Chona. Very familiar ng mga very familiar kababayan natin dito.
2: Ito yung tinawag nila na Safe Spaces Act. No? And yung minsan tinatawag nila anti-bastos law. No? Mm-hmm. Nabatas na ito pero may mga amendments sila na isinusulong. At maganda si Attorney Chona ang magkwento at ano yung mga bagay na kung bakit natin nakikita itong dapat bantayan at mag-ingat.
3: Mm-hmm. Bigyan ko lang din ng kaunting paliwanag ano, yung patungkol sa consolidation ng bills.
1: Mm-hmm.
3: Totoo yun, Sister Heidi, na maraming nagpa-file ng mga panukalang batas na may kinalaman sa same subject matter. In this case, divorce, no? So, didinggin yan sa committee at maraming pagkakataon na in the past na nagkikita kami ni Bishop Ruben, ni Attorney Obed sa committee hearing kami una nagkakilala, na dinidinig ang mga panukalang batas na ito. At dahil nga napakaraming versions or maraming versions, ito ay didinggin muna. At pagkaraan noon, dahil maraming ang pagkakaiba, bumubuo ng technical working group ang komite. At mula doon sa technical working group na yon ay i-consolidate yung mga bills na yon para meron na lamang isang panukalang batas na papa-aprubahan sa komite na siya namang dadalhin sa plenaryo para sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng ating legislatura. So, ganun yung proseso. Ngayon, dito naman sa Safe Spaces Act na nabanggit nga ni Attorney Maya na naging batas na, ito ay isang panukalan na pinagbigay alam na rin natin sa ating mga kasamahan noon sa Kongreso doon sa kanyang mga dangers. Kasi nung ito ay pumasa ng 17th Congress, ay wala na tayo doon sa Kongreso dahil natapos na yung termino natin. Ganun pa man, ang isa sa mga naging apprehension natin dito ay yung hindi pagbibigay ng konkreto at malinaw, detalyadong pakahulugan ng mga terminologies na sinasabing maaring maging dahilan para ikaw ay maparusahan. Tandaan natin, sa isang penal law, sa isang batas na mayroong criminal aspect na nakalagay roon, ano, at dahil doon may imprisonment, ano, eh kinakailangan malinaw sa batas. Ano talaga ang pinaparusahan? Anong act? Anong statement?
2: Ang pinagbabawal.
3: Ang pinagbabawal. Ano ang pinaparusahan na action? Hindi maaaring iniisip mo pa lang, eh pwede ka nang gawing liable. At nangyayari yan sa ibang bansa, yung thought crime.
4: Tama.
3: No? So, delikado po yan. Dito sa Safe Spaces po, ay meron pong mga binanggit patungkol sa, let's say, homophobic, misogynistic, na mga slurs, ano po. Ano ba siya exactly? Sapagkat, pag sinabi natin na, yung pagsasabi na ang banal na kasulatan ay maliwanag, na nagsasabing ang Diyos ay lumikha ng babae at lalaki, at sabihin sa atin na, violation ng Safe Spaces Act yan.
2: Mm-hmm.
3: Hate speech yan. Mm-hmm. At teka muna. Eh, yun po ay aking pananampalataya, mm-hmm. paniniwala, na pinaproteksyon na ng konstitusyon. Religious freedom ko yun na kung ano ang paniniwalaan ko at ako ay maaaring umakto ayon dun sa aking pananampalataya at protektado ng batas yun.
2: Mm-hmm.
3: Kaya pag sinabi ko bang ganoon na ayon sa Biblia, male and female ang nilikha ng Panginoon, eh paparusahan tayo ng isang batas na magsasabi na hate speech ito,
2: mm-hmm.
3: dahil lamang ito ay homophobic, na hindi malinaw po sa batas, na kanilang pinapanukala ngayon na amyendahan ang Safe Spaces Act para maparusahan ang mga ganitong kapahayagan. So, freedom of speech din po pala yan, di ba? Ang atin lamang sinasabi, may protection dapat at walang sino man na dapat na nadidiskrimina, walang sino man na dapat na nababastos,
2: mm-hmm.
3: given po yan. At sa umiiral na batas po ngayon, maaaring maparusahan ang sino mang gumagawa niyan. Dito sa Safe Spaces Act Amendment ay nagdadagdag pa po ng mga aksyon, ng mga maaaring masabi mo, na paparusahan ng batas ng mas mahabang imprisonment.
2: Yeah.
3: So nasaan po ang katarungan din at fairness?
2: Mm-hmm.
3: Dahil hindi po maliwanag sa batas na ito o pinapanukalang ito, ano ba talaga ang pinaparusahan? Alam po ninyo, mahirap po kasi iyan pagdating sa implementasyon.
4: Yo, tama. Mm-hmm.
3: Kapag po namikha ng batas ang mga legislators natin, ang mga congressman, senator, lalo na kung penal laws, kinakailangan pong napakalinaw ng elemento ng krimen. Mm-hmm. Dahil pag hindi po na-satisfy ang mga elements na yan,
2: mm-hmm.
3: hindi po maaaring magkaroon ng criminal conviction.
2: That's right. Mm-hmm.
3: Hindi maaaring maparusahan ng imprisonment.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ang ating panawagan ay linawing mabuti po, sapagkat maaaring sa implementasyon ay maparusahan ang mga taong hindi naman dapat,
2: mm-hmm.
3: dahil hindi naman siya nagkasala kung yun ay kapahayagan ng okay, kanyang pananampalataya,
2: okay.
3: Oo, base sa kanyang personal religious conviction.
2: Oh, lalo na yung mga pastor, bishop, oh. mga pastor na gumagamit ng social
4: yung
2: media.
4: Mga bishop dyan, oo.
2: Mga yung pastor lang, yung bishop, baka exempted. Pero sila,
1: yung,
2: for example, ikaw ay nag-articulate ng iyong point na sinabi mo, nag-quote ka ng verse, no? Nag-quote ka ng verse na ito ang sinabi ng Book of Leviticus o Deuteronomy, o ito yung sinabi ng salita ng Diyos, at pinost mo sa social media mo.
4: Oh.
2: Yun ba ay safe space at hindi? At ito ba ay maaring maging mapenalize? At kadalasan dito kasi ho, ginagamit din ho nila is parang ang napipenalize po dito is yung medyo nakaayon po sa salita ng Diyos.
4: Mm-hmm.
2: Lahat, parang nangyayari nga ngayon, parang lahat pwede mo sabihin maliban doon sa...
4: Tayo naman mga Bible believers, ay binibigyan tayo ng napakagandang pribilehyo ng ating konstitusyon, na ang ating exercise, no, ng ating faith should be a freedom na inviolable.
2: Yeah.
4: Di ba? Nung isang diskusyon nga mismo, tinatanong ako, dahil parang na-offend nga sila sa mga deklarasyon. Sabi ko, but that is what the Bible says and we are given this exercise, this freedom to exercise. But may I point out na, alam mo, ang lahat ng ehersisyo sang-ayon sa pananampalataya ay mabuti. Lahat. Lahat ng ginagawa natin. For example, no, tayo naman mga mananampalataya kay Kristo, ang nasa atin ay ang batas ni Kristo. Hindi naman yung batas ni Moises . At ang batas ni Kristo sa atin, lahat yan ay good. They are not evil. You see? So, ibig sabihin pag-aralan mo lang, kaya hindi mo nalalaan na ito'y mabuti dahil hindi mo iniintindi. Okay? Kung nasa iyo si Kristo, malalaan mo na ito'y sa mabuting bagay. You see? So, eh, porque guaranteed naman yan, kinakailangan talaga yung safe space. Talagang dapat i-define.
2: Yeah.
4: You know? Eh, sapagkat eh, lalo na tayo dito sa 702 DCAS, iisipin mo, 78 years tayo sa Hunyo. Hindi ba? Abay, wala pong mga tumanggap kay Kristo, nakarinig ng mabuting balita ni Kristo na magsasabi, masama ang salita ng Diyos at ang ikinikilos nila. Wala po.
1: Pero, Attorney Chona, paki-enlighten nga po ako, may pagkakahawig po ba to dun sa SOGI?
2: Yan.
3: In a sense na yung gender identity and gender expression and tama, so sexual orientation, gender identity ay nakapaloob doon. Kung kaya nakapasok yung konsepto na yan sa ating batas ngayon sa pamamagitan nitong Safe Spaces Act.
4: Okay.
3: Na ngayon gusto nilang palawigin. Tama yung sabi ni Bishop, kung ako ay nagpapahayag ng aking paniniwala patungkol sa ginawa ng Panginoon na kasarian at babae at lalaki yon, hindi naman ako nagsabi ang banal na kasulatan, hindi ba? At dahil ako ay mananampalataya, eh natural, iyon ang aking paniniwala at iyon ang aking conviction, ano? At pinahayag ko yon. Bakit ako paparusahan doon? Samantalang merong mga nagbabash, may naninira ng puri dyan, hindi ba, na talagang masama ang epekto at yun ay talagang dapat parusahan. Pero yung bangbanggitin ko lamang, yung sinasabi ng banal na kasulatan, dapat na maging subject na ako for imprisonment.
2: Yeah. Siguro Attorney Chona and siguro si Attorney Obet could jump in right to it. Kasi ano ba yung lagi natin naririnig na SOGI SC? Dati nagsimula lang to Ninong Ruben na SOGI lang eh. Tapos lang. Naging SOGI, ngayon SOGI SC.
4: Plus na.
2: So, let's just for everybody to understand, yung SO, yung SO doon, ito yung tinatawag na sexual orientation. Okay? Mm-hmm. So, ang sexual orientation, according sa mga taong nag papaliwanag na itong mga ito is kung ano yung preferred gender ng taong gusto mong karomantic partner mo. No? So, it's outward doon sa sino yung preferred partner mo. Okay? Ito ba ay kapareho mong lalaki? Kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, o babae sa lalaki? Pagka babae sa lalaki, ibig sabihin ikaw ay heterosexual. Kapag same sex mo, ikaw ay homo. Kung pwede, ikaw ay bi. So, meron silang sinasabi na ganun yung sexual orientation.
4: Oo.
2: Ngayon, meron naman sinasabi yung GE, yung gender, GI, gender identity. Ito naman yung perception mo sa sarili mo.
4: Mm-hmm.
2: Okay? So, kung ikaw ay tingin mo na ikaw ay babae o lalaki o walang neither babae or lalaki or ikaw queer na tinatawag, yun ang perception mo sa sarili mo. So ibig sabihin, yung perception mo sa sarili mo walang kinalaman doon sa preferred partner mo. So maaring ikaw perception mo sa sarili mo, lalaki ako pero ang preferred partner ko ay lalaki din, pero hindi ako homosexual, ako pero hindi ako, pero male ako. So yun hinihiwalay, no? Ngayon yung tinatawag naman nila na expression, ito naman kung paano mo pinipresent ang sarili mo sa mundo. So for example, kung ikaw ay ito na, ikaw ay homosexual pero at the same time ay ang view mo sa sarili mo, ikaw naman ay male pa din. Pero ang pinipresent mo sa sarili mo sa mundo ay female. So ikaw ay nananamit na parang babae, no? Pero tingin mo sa lalaki mo, sarili mo lalaki, pero ang preferred na partner mo, sexual orientation mo ay kapareho mo ng sex. Ngayon yung huli, yung nadagdagan ngayon, yung sexual characteristic.
4: Oh.
2: Ito naman yung physical and physiological features ng katawan mo. No, so parang ngayon, parang chinachap-chap na.
4: Yung huli, may kwento ako dyan.
2: Oh, ano po
4: yun? Kasi nung sinabing physically, ganyan-ganyan, ang sabi sa akin Bishop, God made us this way. Ah, okay. So you believe that God made you that way? Yes.
2: Mm-hmm.
4: O sige, edi pumasok ka na lang sa realm ng relihiyon. If you use the name of God, God made you that way. Pumapasok ka na sa isang belief system. Yeah, edi mag-relihiyon na lang kayo. Then we will have the exercise of religion na lang.
2: Yeah.
4: Mag-relispetuhan tayo. E magpasok na lang kayo bilang relihiyon. Nagalit sa akin.
2: Kasi so, religious siya. Actually, Bishop, so yung nabanggit nyo nga po na whether they believe na religion sila or hindi. Pero ang sinasabi ng Soji SC, ito yung tinatawag na anti-Soji SC discrimination. So ibig sabihin, hindi mo ako pwedeng sabihin or tingin sa akin na mali, mababa, or i-discriminate mo ko dahil sa aking sa SO, sa aking GI, sa aking E, sa aking SC. So hindi mo ako pwedeng i-discriminate. So ang tanong natin dito, ano bang ibig sabihin natin ng discrimination?
4: Yun.
2: Okay? Kasi sa ating lipunan ngayon, marami ng mga taong namumuhay ng ganyan, dinidiscriminate pa natin sila. So yun ang question. Ngayon, kapag sa mga institutions, no, sinasabi nila sa trabaho, hindi mo pwedeng silang hindi tanggapin sa trabaho, sa educational institution, hindi pwede. But the mere fact kasi, Bishop, na nag-introduce ka ng idea ng SOGI SC is in itself actually questionable sa atin. Ano? So, I will siguro let si Attorney Obed take it from here para dagdagan ng kanyang pagkakaintindi dito sa SOGI SC Bill.
0: Doon sa larangan po ng discrimination, actually, ano po, no? Medyo broad yung kanilang definition. Mahaba pa, nag-iba-iba pa yan eh. Pero meron dyan part na may version, no? So I'm not specifically referring to any household number, pero may mga version na actual or perceived discrimination. Nagamit ko actually ang counterpart kasi marami nang ang nangyari po, tumadami yung words, no? At tama kasi tradisyon, the more that you put words there, the more siya minsan nahihirapan tayong import. Kasi pag dito sa all day, pag na-break down into elements yung mga words yan, mas kailangan patunay ko lahat yan, proof yan, reasonable doubt. So, ang medyo posibleng counterpart of the which is already available under existing laws is the unjust fixation na may intent to annoy or irritate. Na yun ang primary na gusto mong gawin, mag-irritate, mag-annoy. May mga nakondict na dyan. Pero dun sa discrimination na pinag-put forward nila ngayon, medyo sobrang daming worth eh. It's very strange. Tapos applied siya in different circumstances. Ultimo sa employment, kaya rin na-region, because of discrimination, it will become a criminal offense. Na gumabangga siya ngayon sa ibang mga essential na rights or kinikilalang panapatan ng management, ng mga organizations, ng mga tao. So, actually po, ang hirap siyang i-explain ngayon dahil dumadami yung words, mas maraming elements ipuprove at iba doon, very foreign element, kung walang nadal iba yung word, baka mamaya hindi siya, wala pa akong iba't na existing jurisprudence. Kaya it opens up to more very vague or draconian overbroad na applicable.
3: Gusto ko rin pong idagdag para lang sa clarification natin, lalo na sa ating mga kaagapay. Ang hindi po tayo against doon sa pagpoprotekta ng mga marginalized sectors ng lipunan. Kung hindi, ito pong anti-discrimination bill na ito na SOGI-SC bill ay ating kino-question sapagkat bakit siya discriminatory naman sa mas nakakaraming Pilipino. Nabanggit ni Attorney Obed kanina, yung mga employers. Madidiscriminate na sila dito. Yung mga school owners, lalo na Christian school owners, madidiscriminate dito. Yung mga parents madidiscriminate dito. Bakit? Kasi pagbabawalan ka na i-guide, turuan ang iyong anak na nagkakaroon ng gender confusion. Dahil sa panukalang batas na ito, discriminatory yan. Kung kaya't napipigilan ngayon at pagbabawal ang pag-guide ng magulang, paghubog sa kanyang anak, sarili niyang anak to, ha? Pero pagbabawalan ka, na i-correct yung anak mo, i-guide yung anak mo kung nagkakaroon siya ng gender confusion.
2: That's right.
3: Madidiskrimina ang mga Christian na mga business owners. Bakit? Paano yung pagkakataong ayaw nila dahil sa kanilang personal conviction na makibahagi, for example, in a same-sex marriage celebration. Eh sila ang ano, mapaparusahan dito. So paano yung karapatan naman nila, yung religious rights and freedoms nila? So madidiscriminate na sila. So paano naman ang ating mga kapastoran? Ang mga nagpapahayag na salita ng Diyos, nabanggit ni Attorney Jeremiah kanina, na kung ikaw ay magbabasa lamang mula sa banal na kasulatan at may nabanggit ka about homosexuality, eh maaari kang maparusahan dito sa panukalang batas na ito. At nais po natin bigyan ng pansin na ang parusa po ay up to 12 years imprisonment and 100,000 pesos to 500,000 pesos kapag ang sektor na ito ng LGBT ay nadiskrimina.
1: Parang feeling nila na-offend sila.
3: Paano naman tayong mas nakakaraming Pilipino na hindi kabilang roon sa sektor na yon? Pag tayo po ay nadiskrimina, hindi po ganun ang penalty. Kung hindi, under the civil code, ay damages, ikaw pa magpo-prove ng exact amount, ano po, commensurate doon sa pag-discriminate sa'yo. Kaya po nung ako po ay naka sa Kongreso, yan po yung una kong pinoint out. Why is it that an anti-discrimination on SOGIE bill is discriminatory?
1: Yes.
3: So is this really for equality? Parang may preferential right yata ah. So wala na po pagkakapantay-pantay. Kasi po sa ngayon, may umiiral na batas to protect each and every Filipino, whether living here or abroad. Ano ang kaibahan nito sa ibang mga panukalang batas na pumasa? For example, yung ating protection for the PWDs, for the solo parents, for the senior citizens, for those people with HIV, for children in conflicts with the law. May mga protection na pong batas dyan. Bakit yun ay wala tayong pagtutol noon? Kasi po, walang pagyurak, walang pagtapak sa karapatan ng iba.
1: Okay.
3: Bago hindi lang po katulad itong SOGIE.
1: Bago lang tayo mag-break, Bishop R.A. and Pastor Ni, meron lang akong gustong i-follow up, Attorney Chona. Pwede ba, possible ba, kapag umokay to, lumusot to, dadating tayo sa point ng mga Pilipino na yung birth certificate ng anak natin, blanco yung sex, male or female? Kasi merong kaisipan na kapag ka nasa mature or pwede na siyang mag-desisyon sa sarili niya, siya ang pipili kung siya ba ay trans, male, female, at kung ano-ano pa. Pwede bang humantong sa ganon?
3: That's a possibility sapagkat ang sinasabi nila, pag ipinanganak daw ang isang bata, ay ina-assign yung birth, yung kanyang, rather yung kanyang sex sa kanya. Kaya wala siyang pagpili doon. Pagdating sa edad na kung saan ay pipili siya kung anong gusto niya, eh that will be the time na dapat mag-reflect yun sa kanyang birth certificate and
4: napaka,
3: other documents.
4: Napaka-challenging yan. Isipin mo. Nakalagay kaya doon po, sa birth certificate mo, TBD.
1: To be
4: determined.
2: Okay. PBA, to be announced.
4: To be.
1: Mga sa takdang panahon.
3: Pero alam po ninyo, ang hindi po kasi katanggap-tanggap doon, ang siyang lumikha sa atin, ang may karapatan na mag-identify sa atin. Hindi po tayong tao. Dahil nilikha lamang tayo. Kaya kung tayo ay nilikha, na tayo ay babae at tayo ay lalaki, may layunin ng Diyos doon. May plano ang Diyos doon. Hindi siya maaaring magkamali kung tayo ay ginawa niyang babae o lalaki.
1: Yeah.
3: Kaya po wala tayong karapatan na i-identify ang sarili natin other than what God designed us to be.
2: May mabilis akong kwento dyan sa aking 8-year-old na daughter. Sabi sa akin ng aking anak na babae, no, si Tori, sabi sa akin, "Daddy, why is it that I don't like babae po siya. Mm. I don't like Barbies. And some, and my classmates, no? Ay, bang English po kasi magsalita, no? And also my classmates who are girls also do not like Barbies. Mm. So parang, isipin mo na parang mag-legitimate yung question ng bata kasi karamihan ng mga batang babae na katatanda sa kanila mahilig ng Barbie. And so, sabi ko, eh, it's okay, anak, because napag-isip ako, daddy likes Barbie. Ibig sabihin ko yung barbecue. No, pero, because, sabi ko sa kanya, because some women, some girls like Barbies. And some girls also like basketball. Some men like swimming, but they are men and they are women. So, ang nakikita natin kasi dito nangyayari, at the bigger context is a social re-engineering and a social restructuring agenda na ginagawa ng mga tagalabas na ipinipilit ipasok dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Kasi malinaw, no? Pagka pinanganak ka, hindi mo kailangan tanungin ng doktor, ano po, misis, ano pong anak ninyo, babae o lalaki? Yung babae nagtatanong, Dok, ano yung anak ko? Babae o lalaki? Lalaki po, misis, o lalaki po, sir. And pag sinabing lalaki, babae, it's based on their physiology. Walang kinalaman ng tao po doon. At ang ating pong kultura, ang ating pong pananampalataya ay sinasabi na ang babae at lalaki na pinili at dinisign ng Lord ay meron pong certain responsibilities when they actually move on in their life. So, ang pang lalaki, siya po ang nagiging leader ng kanyang asawa, siya ang nagpoprotekta sa kanyang asawa, at ang babae, siya po ang katuwang ng asawa. Ito yung tinatawag nila na gender roles daw.
1: Alright.
2: Na ayaw din
4: actually,
2: ng mga
4: may mga kalalagyan sa pamilya na kinakailangan masilip natin. Pero ikikwento ko yung aking apo. Kasi nagkwento
1: after niyan, break na tayo.
4: Yung aking apo, si Micah.
1: Marami pa tayong bills.
4: Yung aking apo, si Micah, alam mo nakaupo, sabi ko, pagkatapos ko mag-preach sabi ko, Micah, you know, you have a very beautiful dress. You know, you are very beautiful. Yeah, di nakatingin na sa akin. So, Micah, why are you beautiful? 2 years old, ha?
1: Anong sagot?
4: Ang sagot niya sa akin, because I'm not a boy. Aba, ibang klase yung sumagot yung apo ko. Siyempre, beautiful dapat eh. Babae siya.
1: So, pag boy, magaling, guwapo, pogi.
2: Pero pag sa Tagalog, magandang lalaki, ba't niya nun?
4: Iba naman.
1: So, pag-usapan niyo habang nakikinig tayo sa ilang mga paalala, pitong bills ito, nakakatatlo pa lang tayo. At magbabalik po kami dito sa espesyal na edisyon ng Oras na Pilipinas, Huwag Kang Bibitaw, Kaagapay.
5: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernard de Sampang.
4: At Bishop Ruben Abante.
1: Kasama rin natin si
2: Attorney Pastor ni Jeremiah Bell Hikapot. Siyempre, kasama pa rin natin online ang atin na mga hindi na mga bago ito, no?
1: Oo,
2: si Attorney Chona at si Attorney Obed de la Cruz.
1: Ng National Coalition
2: For the Family, and, the Constitution at Justisya sa Tahanan.
1: Yan, okay. So pinapag-usapan at sinisikap nating maipaliwanag sa ating mga kaagapay itong iba't ibang mga pending bills sa ating Kongreso. Maganda na marinig po natin ano yung mga dangers nito, yung mga threats sa ating mga pamilyang Pilipino at sa mga pagpapahalaga din natin bilang mga Pilipinong Kristiyano.
2: Yeah. And Sister Heidi, kanina nga nabanggit natin yung tungkol. Medyo mahabang usapin itong sa Soji. Pero at the same time, nakikita natin ngayon, meron kasi silang konsepto na sinatawag ang mga proponents ng Soji SE at yung iba pang mga radical proposals, no, na isinasabatas ngayon. Meron silang tinatawag na social construct daw, no. For example, ang gender roles are social construct. Ano bang ibig sabihin ng social construct? Ibig sabihin gawa-gawa ng lipunan na hindi naman dapat at pwedeng baguhin. Now, then we need to make a choice po kasi, no, tayong mga magulang. Do we believe that gender is a social construct or is it a gift that is assigned by God for us to follow? So siguro kaya doon pumupunta ngayon yung issue na nababanggit ni Attorney Chona kanina na ang anti-discrimination bill sometimes for SOGI SE is taken as a discriminatory naman sa mga tao na naniniwala na yung binary idea of male and female, and then kung anong sexual mo, sexual assignment mo, ayon sa disenyo ng Panginoon, yun din ang gender mo. So, doon ngayon, Bishop, that's where we draw the line.
4: Oh, pero ito ang sinasabi. Ito, ha, binuksan ko mismo.
2: Yan.
1: Oh, anong
4: Psalms
1: nakasulat?
4: 127. And verse 3. Children are a gift from the Lord.
2: Wow.
4: They are a reward from Him.
2: Yan.
4: Hindi naman sinasabing children are a
1: social construct.
2: Tsaka ninong, Bishop, ang children napoproduce talaga ng male and female together. Kasi makikita natin ang design ng Lord. Kaya nga ang sabihin natin, ano bang big deal ng usapin ng gender? Eh dahil nung nilikha tayo ng Panginoon, una sa lahat, sinabi niya, humayo kayo at magpakadami eh. Pangalawa, pagbalik ng Panginoong Jesus, babalik siya as a groom, taking ang kanyang bride, na yun din ang picture ng gender na Panginoon. So it's really a parang a picture of God speaking to humanity. If you destroy that very concept, you destroy actually, it would actually weakening the society as it in itself.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So, okay.
1: Ano na ang papa-assignment okay natin kay Pastor?
2: Ito na, ang maganda dito, ang sunod, is yung, ito naman,
1: ito,
2: yung sa Magna Carta for Children.
1: Mukhang
2: kasi
1: okay naman,
2: parang okay, no? Ang ganda nga ng mga title, yan nga sinasabi natin. Balik tayo kay Attorney Obed on that, no? Sa akin muna, dito Magna Carta for Children, kinoconsolidate ang lahat ng mga bagay na magpoprotekta sa mga kabataan. Pero ito kasi makikita natin sa mga bills na ito, meron sila tinatawag na rights-based approach na kung saan ang kanilang mga pananaw ng mga progressive na proponents na to is dapat turuan mo na ang bata ay may karapatan. Okay naman yun na may karapatan, pero at the same time, yung responsibilidad dapat na sa mga magulang. Pero if that karapatan now comes in between of the child and the parent, and the state now inserts itself in the middle of the parents and the child's relationship, na ang estado ang siyang nagtatanggol sa bata, even against his parents, sandali muna. Ibig sabihin ba yan, pag naipasa natin itong SOGI SE at tinuruan ni magulang na, oy anak, dalawa lang ang gender natin, pwede bang sabihin ng bata, state, tulungan mo ko kasi child abuse yung ginagawa ng magulang ko sa akin. So, there are things that actually aspects na itong Magna Carta for Children's Bill na gusto nating linawin at sana wag abusuhin. Si Attorney Obed ay marami ding masasabi dito.
0: Okay, so salamat po. Sa Magna Carta for Children, una, konting background lang, meron tayong ED603 o yung first yung Child and Youth Welfare Code. So kung karapatan lang po ng bata pinag-usapan, meron tayong batas tungkol dyan. Sa ED603, nire-respect ang karapatan ng parents at even ang simbahan sa shaping ng moral and spiritual development ng bata. And yun nga lang, sa Magna Carta for Children, mahaba yung version ngayon na 90 plus pages. Pero ang napapansin po natin, ginagawa niya, primary duty pero ng state to protect the children, imbis na yung parents. Tapos may mga teen centers silang gustong ilagay. Teen centers usually pag-usapan dyan about sex. So may ganun mga provisions dyan. Pero balik lang tayo, marami pong provisions to, no? Marami pong provisions. Pero medyo nakakabahala lang po yung primary duty bearer ang state. Kasi po, kung hindi po, hindi pa po siguro alam to ni Bishop Ruben, pero ako nga po ako isa sa mga Baptist po na isang ministry last year na naipasara. Hindi ko na po kapangalanan. Pero ang nangyari po dito, just because of an anonymous complaint, may mga napasarang mga NGOs. At saka, ang nakakabahala po dito, siyempre pag pinasara po yung mga bata, tapos, kasi may dadaan ng court proceedings to, no? Pero ito, walang court proceedings, lahat ito, adjective. Tapos, isang napansin po namin, may isa dito na 18 years old na nakuha din ng gobyerno, nasubukan namin po na yung pabalik yung bata. Kasi sabi niya, hindi na ako, ba't pati ako tinama? Eh, ang sabi, mga minors lang kukunin. Ang nangyari po, nag-release lang po ng one page paper na wala nang hindi sinabi po ng class assessment na ginawa, anong fact ang nagbase, na dire-defend kung bakit hindi dapat palabasin ng bata na on based on psychological reason. So, nakakagulat po no na nangyari, bakit po sinabi kasama yung mga NGOs na nakakabahala kasi under the law, itong NGO na to, siya yung parent ng bata. Mm-hmm. So, may utter disregard sa particular due process at pati doon sa pagkuha ng mga bata, ganun-ganun lang, naibigay yung mga bata ayaw na mahiwalay sa kanilang mga pinkilalang magulat ng doon sa NGO na to. At ibang mga hindi na bata, 8 years old, ay kinukuha ng gobyerno. So, parang nangyayari na rin po dito lang yan sa ibang bansa. So, dito po nakakatakot na kapag ginawa mo ang estado na primary duty there, tapos halos para walang reference sa spiritual development, sa church, sa role ng church, sa role ng friend, sa role ng community. At walang regard doon sa procedural due process para i-address niya rito ni Abusman. Nakakabahala po. So, dahil ito po ay actual case, I'm handling this case right now, hindi sa hypothetical. Nakakabahala po pag ang mga bata ay kinukuha na lang ng gobyerno, at saka kapag ang mga bata punta sa mga center, teen center, makuha-nuha ng kanilang natutunan. Mm-hmm. So yun po yung aking fast opinion sa MP. Mahaba po yan. Marami po problematic features yan.
1: Mukhang may gustong i-add si Attorney Chona kasi tango siya ng tango. Nakikita ko sa ating
3: kasi
1: Zoom.
3: Kasi nakikita natin yung pattern eh. Tama si Bishop Ruben. Noong nagpasimula kami, 16th Congress, di ba Bishop?
4: Mm-hmm. Yes,
3: so
4: yes.
3: G lang, divorce lang. Tapos sumunod na the next Congress, andyan na yung safe spaces, andyan na yung same-sex marriage, ha? Yung conjugal partnership bill.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ngayon, nag-progress na ulit, ano? Progress ba yun? umusad siya sa comprehensive sexual education na nakapaloob sa anti-teen pregnancy bill.
2: Yeah.
3: Ngayon, Magna Carta of Children. Mm-hmm. Putungo po ito doon sa pagtatanggal ng karapatan ng mga magulang kung paano nila palalakihin yung kanilang mga anak.
2: Mm-hmm.
3: Kaya mga magulang na mga nakikinig po ngayon, mapagbantay po tayo dito sa mga usapin na ito, sa mga pulisiya na ito, sapagkat tinatanggalan na tayo ng karapatan bilang mga magulang, samantalang ang Constitution po ay malinaw na nagsasabi sa Article 15 na binibigyan ng mandato ang Estado na proteksyonan at i-promote ang karapatan ng mag-asawa na palakihin ang kanilang mga anak ayon sa kanilang religious conviction.
2: That's
3: yung
2: right.
3: Po ang malinaw doon, ha? Mm-hmm. Religious conviction. So, bakit nagpapanukala ng mga batas na katulad nito, Magna Carta on Children, parang ang ganda-ganda, pero,
1: mm-hmm.
3: o di ka, yung anti-teen pregnancy, syempre, ayaw mo namang lumaganap ang teen pregnancy.
1: Mm-hmm.
3: Pero bakit ang solusyon natin sa pulisiya ay tanggalan ng karapatan ang magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, samantalang ang magulang ang binigyan ng primary duty ng Panginoon, ha? Dahil heritage nga yan eh, gift nga yan eh, blessing nga yan eh, reward from the Lord sa mga magulang eh.
1: Mm-hmm.
3: Kaya't ang magulang ang may karapatan at otoridad over their children.
1: Mm-hmm.
3: So hindi dapat panghimasukan ng Estado ang primary duty ng rearing ng mga anak, lalo na sa sex education.
1: Mm-hmm.
3: Eh magulang po ang dapat na merong obligasyon yan. At mayroong tungkulin,
1: mm-hmm.
3: hindi lamang po accountability sa batas, kundi accountability sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
3: Kaya po sa atin namang mga nasa simbahan, kailangan pong intensify natin ang pagtuturo patungkol po sa mga magulang sa pagpapalaki ng ating mga anak.
1: Mm-hmm.
3: Para po hindi kailanganin ang pagtuturo nito sa eskwelahan, lalo na nga po kung mayroong mga panukal o mga pulisiya na base sa international standards na siya nating tinutukulan dito po sa anti-teen pregnancy o adolescent pregnancy bill.
1: Mm-hmm.
3: Kasi nga po, this is based on international standard na pagtitingnan po natin, napakaliliit ng mga bata. talaga 0 to 3 years old, naturuan mo ng sexuality.
4: Yeah.
3: Parang ginigising mo yung hindi pa nararapat. Yeah. Yung sa damdami ng mga bata.
1: Habang nagsasalita, si Attorney Chora, naiisip ko, no, kung yun ngang pamamahagi ng ayuda, ng cash aid, di ba? Ngayong may energy crisis tayo, parang hirap na hirap nang ayusin ng gobyerno yung sistema, tas i-give up pa natin sa state yung pagpapalaki sa mga anak natin. Parang paano na lang?
4: Kaya nga, alam mo, habang nagsasalita sila, naalala ko lahat yung mga foundational natin eh. Hindi naman kagulat-gulat na sinisira ang pamilya, ang kasal, ang kabataan, ang mga anak. Bakit? Because all this came from God. Okay? Now, the God of this world would want to destroy everything that came from God. Marriage came from God. Siya ang una nagkasal eh. So, bottom line yan, the devil would really want to destroy marriage. Family came from God. Nagkasala si Adan at si Eva. Pero nang si Eva ay nagkaroon ng anak, sabi niya eh, I receive a man from God. So nakita natin, family came from God. Children came from God. So lahat ng galing sa Diyos ay sinisira ng mundong ito.
1: Because yun ang agenda ng enemy. Isipin.
4: Yes.
1: To kill, steal, and destroy.
4: Exactly. Hindi na kagulat-gulat yan. Ang kagulat-gulat ay yung wala tayong ginagawa.
1: Ayun. Isusuko na lang natin. Isusuko kasi nga sa mga bagong pananaw. Diba?
2: Gusto ko lang sigurong igandang ma-segue na natin, Bishop, dun sa nabanggit ni Attorney Chona patungkol dito sa anti-adolescent or anti-teen pregnancy na ngayon anti-adolescent pregnancy. Kasi magkaiba kasi yung teen tsaka yung adolescent lang kasi yung teen 13 to 19. Pero pag adolescent pregnancy, 10 years old.
1: Pre-teen.
2: Yan, yung pre-teen, no? 10 years old until 19.
1: Na tumataas daw ang incidence ng pregnancy.
2: Okay, so ito namang anti-adolescent pregnancy bill na naka-pending sa ating kongreso, no? So ang tama yung sinabi mo, Sister Hedy, it aims to address yung issue ng maagang pagbubuntis ng mga bata na hindi pa sila handa. Okay? Una sa lahat, maging maingat tayo dito, ha. Hindi ho sakit at hindi ho dysfunction ang pagbubuntis, kasi baka anti-pregnancy, hindi ho, it's yung pagbubuntis ng mga bata na hindi pa naman dapat sila nabubuntis. Okay, so ayon ho sa datos na ipinresenta po noong Center for Population Development, ano, nandoon kami nila Attorney Obed during nung hearing na yan, pinakita po nila na ang datos ay bumababa actually. Ninong Bishop and Sister Hedy, bumababa ang incidence ng pregnancy sa kabuuan ng 10 years old to 19 years old. Bumababa. Okay? So, ibig sabihin, effective yung ginagawa ng gobyerno kasi bumababa yung teen pregnancy. Subalit, merong isang subgroup doon sa 10 to 19 na tumataas naman. Okay? Ito yung subgroup ng 10 years old to 14 years old. So, doon nababahala. So, ang pinag-uusapan natin, yung 10 to 14 years old. Paano natin masusolusyonan yung 10 to 14 years old? Now, ayon rin sa datos na ito, ang kadalasan na nakabubuntis sa mga 10, kung hindi man palagi, ang nakabubuntis sa 10 to 14 years old ay mga kalalakihan na may edad na mas higit dun sa mga bata na yan, ng 5 years to 10 years or even more na edad, no? Sa datos na yan ngayon. So, ayon ho sa bagong batas natin, Bishop, ang pagbubuntis po ng isang bata o ang pakikipagtalik sa isang bata na mas bata sa 16 years old o 15 years old pababa ng mga lalaki o ng mga tao na mas higit na 3 taong mas matanda sa kanila, no, ay tinatawag ito na statutory rape. So, yung mga nakikita natin na datos ngayon na 10 years old to 14 years old na nabubuntis na bata, na kadalasan kung hindi na kapalagi, ang nakabubuntis ay 5 to 10 to
1: older
2: ay rape ho yan sa atin sa batas.
1: Kahit na sabihin may relasyon sila.
2: Kahit may relasyon po sila. Kasi wala siyang, ito nga yung sinasabi natin, walang kakayanan ang mga batang sa edad na yan ang magbigay ng kanilang sexual consent.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ito yung nga lagi namin sinasabi nila Attorney Obed tsaka nila CJ Sereno na mature minor doctrine na parang tinatrato mo ang bata na pwede siyang mag-negotiate in terms of sex. Kaya iniisip mo, turuan natin na sex education para matuto siyang pumili magsalita ng hindi. Eh, paano mo tuturuan kung ang bata nga ay nire-rape?
4: Minamaltrato.
2: Mm-hmm. So, ang kailangan, ito ay yung tinatawag natin na it's a child protection emergency sa ating bayan. Ngayon, ang problema ay nakakasundo tayong lahat. Tayong lahat, pati ho kami, na kailangan solusyonan at problema yung 10 to 14. Pero ano yung solusyon natin? Mm-hmm. Ang sabi ho ng iba na nagsusulong ho ng batas na ito, ng panukalang batas na ito, magturo tayo ng mas progresibo at mas radical na sexual education, mm-hmm, other than our reproductive health education. At ito yung tinatawag na comprehensive sexuality education, or ngayon they re-terming it as comprehensive adolescent sexuality education. At ang tuturuan, hindi lamang ang mga adolescent, yung Bishop at Sister Heidi, pero ang mga batang edad hanggang grade 1 hanggang sila ay graduate, kahit hindi adolescent. Now, ang question, ano ngayon? So, comprehensive sexuality education, hindi ba maganda yan kasi human anatomy? Ang sagot po, hindi po yan human anatomy. Una sa lahat, meron na tayong reproductive health education na nakaayon sa ating batas ay may tungkulin ang magulang na makisama sa pagtuturo. At hindi pwedeng magturo nang walang pahintulot ng mga magulang. Mm-hmm. Pero itong comprehensive sexuality education ni Nung Bishop, naka-integrate sa lahat ng mga subjects.
4: Ayun.
2: At yung sinabi ni Attorney Chona kanina, ang pagkakaiba ng RHE, Reproductive Health Education, sa comprehensive sexuality education, yung RHE, base po sa kultura at sa ating konstitusyon. Sa ating sariling kultura at batas, konteksto at parental authority ay naririyan. Pero yung comprehensive sexuality education based on international convention katulad ng UNESCO, alam natin medyo sila ay nagsusulong ng mga SOGI, gender identity, sexuality
4: mga
2: education.
4: Progresibong mga ideya.
2: In fact, gagamitin ko yung sinabi ni Ninong Bishop kanina. It's sort of a new understanding about self, identity, sexuality. It's like a new religion, all in itself. So, ang sinasabi natin, bakit mo naman ibibigay sa teacher na ituruan ng mga bata ng mga bagay na yan? Ano bang qualification ng teacher? Baka yung teacher mismo ay confused. Baka yung teacher mismo ay hindi niya alam kung ano ang kanyang ituturo. Ibibigay mo pa nang walang pahintulot ng magulang. So, yan ho ang kaya ho nung nakaraang taon pa, maybe 2 years na ngayon siguro, na medyo mainit ang nagiging usapin yan sa mga conservative group, religious groups, itong CSE na tinatawag. Kasi sa tingin natin, una, hindi ho sagot ang CSE o CASE doon sa 10 to 14 na issue na pagbubuntis. Ang sagot po dyan, pas paitingin po natin ang law enforcement protection. Pangalawa, pumasok ko ang magulang, faith communities, para tulungan ang mga bata ngayon na i-address ang mga issue na yan. Yun po ang
4: maganda,
2: long and not so short na explanation po dyan.
4: Alam mo, meron ako palaging tinuturo yung pagkakaiba ng knowledge, wisdom, and understanding. Sa Tagalog ay kaalaman, karunungan, at kaunawaan.
2: Okay.
4: Now, dinutungan ko yan na ang pag pinag-aralan natin yung kaalaman, we always deal with questions of what, ano.
2: Okay.
4: Para malaman mo, kinakailangan mo yung ano.
2: Mm-hmm.
4: So, meron kang kaalaman, meron kang knowledge. Pero pag ang pinag-usapan ay wisdom, karunungan, ang palagi mong tinitingnan dyan ay yung paano. Okay? Pag merong kang tugon sa paano, meron kang wisdom.
2: Mm-hmm.
4: May magagawa ka eh. Yun namang understanding o unawa, pag-unawa, mm-hmm. ay tinutugon mo yung question na why.
2: Okay.
4: Basic yan. Halimbawa, ito, mm-hmm. kaalaman. Ito ang sitwasyon natin. Ano ang problema natin? Mm-hmm. Ano ang sitwasyon natin? Alam natin, fine. Ito nangyayari sa mga kabataan, sa mga adolescents, yan. So lahat may alam. Pero yung karunungan, paano ang gagawin natin? Mm-hmm. Kaya ang sabi ng Bible ay ito, the fear of God is the beginning of wisdom.
1: Mm-hmm.
4: Kung gagawa ka ng paano,
2: mm-hmm.
4: magagawa mo yung paano, pero lagyan mo muna ng takot sa Diyos.
2: Mm-hmm.
4: Pag wala kang takot sa Diyos, mm-hmm. sira ang lahat ng paano mo.
2: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, kung ang mga batas natin mm-hmm. ay tutugon sa tanong ng paano gawin mm-hmm. natin ito, ganito, yeah. ganito, ganyan, pero wala kang pagkilala yeah. at takot, mm-hmm. no, consistency sa salita ng Diyos,
2: mm-hmm.
4: takot sa Panginoon, that mm-hmm. is not wisdom.
1: Mm-hmm.
4: It will mm-hmm. destroy us.
2: Mm-hmm. Yung sa unawa naman, Bishop,
4: yan yung why.
2: Yung why.
4: Bakit ganito? Mm. Kasi ang lahat sa atin ay tungo sa kaluguran, pleasure, luwalhati,
2: wow.
4: katanggap-tanggap sa Panginoon. Ba't natin ginagawa ito? Mm. Simple lang ang sagot. Sapagkat ito ang katanggap-tanggap sa Panginoon, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ay kaluwa-luwalhati mm. sa Kanya. Yun ang why.
1: Mm.
4: Ganda. O hindi ba?
2: Ay, ay. Unawa, dunong at yung
4: alam
2: unawa,
4: kaalaman, karunungan at kaunawaan.
1: Yan. Baka may mga ganda. Idadagdag pang mga provision na dapat yes. bantayan sina Attorney Obed at Kong Chona dito sa dalawa tinuhog natin na Magna Carta for Children and itong
2: Anti-Adolescent Pregnancy.
1: Ayun. Oo. Si Attorney Obed.
0: Siguro po, I think yung pinaka parang point ay nasabi na naman po. At yung ibang provision is usually upward on condo. So, yun lang po, bantayan lang natin kasi there are so many foreign destructive elements na nai-smother sa mga provision. So, yun lang po. I think I wouldn't disturb na yung nag-usapan dito.
1: Mm-hmm. Kong Chona.
3: Alalahanin po natin na marami sa mga panukalang batas na ito na pag tinignan mo lang siya on its face, di ba? Parang surface, parang walang masama at magaganda ang mga pananalita. Subalit pagsusuriin po natin at alamin natin ang legal implication, lalo na po ang implementasyon, talagang doon po may problema. Kaya maging mapagbantay po tayo, maging mapagmatyag, at wag mo nating basta isuko yung karapatan, otoridad na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga magulang at bilang mga nilikha niya.
2: Amen.
3: Sa atin naman po sa mga mananampalataya sa ating mga simbahan, maganda po na pag-usapan natin itong mga issue na ito upang magkaroon ng sapat na kaalaman, tamang perspektibo, lalo po yung mga kabataan natin sa church.
1: Mm-hmm.
3: Mas mainam po na dito na natin mapag-usapan about sexual education. Mm-hmm. Kesa po yan ay mag-search sila sa social media, marinig nila sa mga kaibigan nila na maling-mali ang perspektibo. Mm-hmm. Ito po ay wonderful gift from the Lord in the context of marriage. At kung yan po ay ating mapagtibay sa ating pagtuturo, sa ating mga kabataan, sa ating mga simbahan, at sila ay bigyan ng inspirasyon na pangarap na naisin na yung layunin ng Diyos ay matupad sa kanilang mga buhay sapagkat tunay na napakaganda noon bago po isipin yung pakikipagrelasyon, lalo na po ang physical intimacy. Maganda po na maiba ang kanilang mindset, maiba ang kanilang perspektibo, hindi sila mapasunod doon sa sinasabing kalakaran ng mundo ngayon.
1: Yeah.
3: Dahil hindi po natin kinakailangan sumunod sa sinasabi ng mundo.
1: Oh.
3: Kung hindi ang panuntunan ng ating buhay bilang mga mananampalataya ay ang salita ng Diyos.
1: Yan.
3: Kaya po yan ay hamon, yan po ay encouragement sa bawat isa sa atin, ang mga pamilya, ang mga magulang, ay unang dapat na magturo.
1: Ayan, ako.
3: Mga panuntunan ng Panginoon. Talaga. Yes. Oh, oh. Because if we teach them in the way that they should go, di ba? Mga panuntunan ng Panginoon, when they grow old, they will not depart from it.
1: Yan ako. Bishop and Pastor ni, meron lang importanteng appointment si Attorney Obed, ano? Kaya hihingan ko na siya ng closing statement. At dahil nga, sabi niya kanina, madalas talaga siyang nai-invite, yeah, diba, sa Kongreso habang pinapanday, diba, yeah, sa Kongreso habang pinapanday ang mga panukalang ganito, ano?

0: Sige, yeah. Attorney Oben, please.
1: Actually, sige po, pupunta pa akong kulungan eh. So,
0: opo.
1: Papunta pa ng kulungan. Ano po, so aside from, siyempre, yung ating mga nilalabanan, we also acknowledge naman na may mga problema. So, itong mga to, may mga problema siyang sinusubukang i-solve. Yung mga proposals na kahit ating pinakontra, pero we disagree with the way that they want to solve the problem. So, tingin natin may better alternative tayo. At just po ang mga nakikinig sa atin, pwede po yung makipag-ugnayan sa atin, pasabi niya sila si Attorney Maya, or sa atin po, sa tahanan, para po we can solve this problem. Kung po ba yung mga problem na to? So we acknowledge na medyo bubuksarado ang estado ng ating pamilya. So estado ng mga kababaihan, ng mga bata, at mga buntis, at na mga iba pa pong nasa ano, no, mga neglected, abandoned, that you, so we recognize that, and we have as the partner NGO, we are having proposal solution. Kasama po dun sa mga bills that we put forward ay, hindi ko po kami sabi nung marami po yan, pero ang natatandaan ko po una is age verification. Eh, hindi lang po ito yung self-declaration, talagang bine-verify. So, yung technology na ginagamit para dyan, na i-verify through the IDs kung ano talaga age ng bata, lalo na sa mga adult website para po hindi sila free flow ang pag-access. Mm-hmm. Pangalawa, syempre, we are proposing another reform para ma-prevent yung divorce bill. At sa pangatlo, we are proposing yung mga pregnancy centers, pregnancy crisis centers for pregnant women. And then we are also proposing itong child support law. Child support meron kasi sa batas, pero ngayon po nakita natin nahihirapan yung iba na mag-comply with the evidence para mapatunayan na itong tatay nila ay hindi sila sinusuportahan kasi malamang yung nanay o tatay dinidenay na ang anak niyan. So, yun po, para lang ma-assist yung mga kabataan. And then, iba pa po mga bills na tayo mga 10 or 11 yung mga positive bills that we have put forward. We have sent it to so many legislators. Ang pinaka-aim po yung tulungan ang mga pamilya. At ito po pala, pinaka-mahalaga. Meron tayong pinaka-rank na family mainstreaming law.
2: Yeah.
1: Sa patas po kasi natin ngayon, kailangan lahat ng government offices pinapakita kung paano nakaka-benefit sa gender. Eh, hindi naman po gender ang pinaka-anchor or foundation ng society, kundi family. So we're trying to have all these, actually we have crafted one bill na gusto natin na lahat ng consideration natin for the Filipino family for now ay nandoon, and we are putting that forward para po mas magiging conscious ng effort ng lahat ng government offices when they make the decision how it affects the family. So yun po, we are here to strengthen families. We recognize the problem. We recognize also that need for churches to get involved. Kasi po, nasabi ko po kanina, ang ating family code is based on canon law. Dapat hindi mo tiniwalay yung pastoral aspect. Oo, kasi maaaring din natin ma-legislate yung pastoral aspect because of separation of church and state, pero hindi ibig sabihin ng sinasabihan natin ang mga churches, kundi dapat hindi natin pinapahirap ako din assist churches with help in equipping churches para ma-address yung mga family problems natin. So, ang dami pong pwede gawin. Actually, may ibang ministry na yung gumagawa ng mga church protocols for safeguarding and for case build-up. Kasi po maraming nadidisip na cases kapag government ang gumagawa ng base build up, pero kung private sector na pangatlo. So, ang dami pong pwede na natin gawin. Sana po magsama-sama tayo, magtulungan po tayo para hindi lang po drawing to, from experience, and these experiences, we are legislating them through itong mga proposed bills natin.
0: Mabuhay ka, Attorney Obed, and God bless you. Salamat sa panahon na talagang ibinigay mo sa amin. God bless you. Si Attorney Obed Dela Cruz, ang lead consultant ng Hustisya sa Tahanan at kabahagi rin ng National Coalition for the Family and Constitution. Okay. So, nasa Zoom pa rin naman natin si Attorney Chona Cruz Gonzalez at kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang, si Bishop Ruben Abante at si Pastor ni Jeremiah Belhica. Sa mga nagtataka po, extended po tayo at kinain po natin natin ang oras ng servisyong OFW at dun sa mga taga-subaybay natin sa YouTube at sa Facebook, nag part 1 at part 2 po tayo ng ating special discussion na ito. So
2: ito
0: pa rin
2: nga, po. Ano ngayon eh? Araw ng manggagawa, kaya ginagawa natin ito.
0: Ano, pag-i-educate talaga. Hindi talaga ito extensively na ipapaliwanag. Kaya importante po, kung hindi nyo rin na

0: umpisahan on demand, ayan, ay pwede nyo namang balikan yung atin pong pag-upload ng kabuuan ng programang ito. Okay.
1: Tama. And sabi nga ni Bishop, araw ng manggagawa, tandaan natin, no? Ang trabaho ay binigyan ho ng Lord ng mataas ho na premium. Hindi ho siya parte ng sumpa, no? Kasi minsan inisip na sumpa.
0: Yung at pagbabanat natin, kasi ng buto, yun ang tawag eh.
1: So, naging mahirap kasi nagkaroon ng sumpa sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Pero even before, you know, sin came, sinabi niya in the pristine garden, no, the bishop sinabi na ang tao to tend the garden, and hindi lang ito ibinigay sa state, binigay ito sa tao, binigay ito sa pamilya.
2: Tama.
1: Sa pamilya.
2: Pero tatanungin kita, bakit matapos ginawa ng Panginoon ang lahat ng anim na araw, nagpahinga siya noong ikapito?
1: Bakit pong ano?
2: Aber.
0: Inaabangan ko, baka joke eh.
1: Yun yan. Baka magkamali ako ng sagot ko. Sige po.
0: Oh, yan.
1: Yung white ass, Bishop.
2: Hindi po siya napagod, Panginoon. Oh, yeah. Wala naman siyang kapaguran.
0: Oh.
2: Eh, sapagkat nakompleto na eh.
0: Hmm.
2: Pag may ginawa po tayo, kompletuhin natin.
0: Tama.
2: Oo. Yun ang ehemplo ng ating Panginoon.
0: Tsaka satisfied siya sa ginawa niya, diba?
2: Kaya yung pinag-uusapan natin dito, kumpletuhin natin.
0: Ayun, ang ganda nung pinoint out ni Pastor ni kanina, na hindi lang tayo parang pumupula, o hindi lang natin pinapansin yung mga parang delikado na mga panukala, kung hindi meron din tayong mga isinusulong.
1: Tama.
0: Meron ka ding suggestion na mukhang mas kailangan po at bagay at akma ito sa atin.
2: Meron pa ako isang tanong.
1: Sige.
0: Di pa pala
2: tapos. Kasi wala sa Bible to.
1: Dapat kumpletuhin natin
0: wala,
1: yung mga...
0: Wala sa Bible to.
1: Ano yan?
0: Si Kong Shona na ang tasagot sa tanong ko.
2: Nagpahinga ang Panginoon kapitong araw. Hinahanap siya ni Michael, yung Archangel.
0: Wala sa Bible to.
2: Hinahanap niya. Tapos nakita niya, Panginoon, hinahanap ko po kayo eh. Nandyan lang pala kayo. Anong ginagawa niyo? Nagpapahinga ako. Kompleto na yung ginawa ko eh. Kung anong ginawa po? Ayan, nakita mo yung mundo. Umiikot na ganyan. Maganda yan. Wow, ang ganda. Ano po yung mundo? Yan, lugar yan ng balance. Balance? Ano po yung balance? Ito, halimbawa, tinuro niya yung, ito, Europe yan, Europe. Yan, malamig yan. Pagkatapos, itong south niyan, Africa, yan. Puro disyerto yung mga
1: mainit.
2: Mainit yan, mainit. Kaya balance. Okay. Ito, ano yan? America yan, North America. Yan naman ay lugar yan ng mga oportunidad. Yung baba niyan, nangangarap sila sa oportunidad. Balance. Di umiikot yung mundo eh.
1: Okay. No?
2: Tapos umiikot, nakita ni Archangel yung mga dot-dot dun sa...
1: Yan, no?
2: Ano po yung mga maliliit na dot-dot na yan? Yan ang Pilipinas.
0: Philippines.
2: Ano po naman yan? Ako, magandang mga islands yan. 7,100 islands. Lahat ng nasa Pilipinas maganda. Magandang tanawin, magandang mga bundukin, maganda lahat, magandang karagatan, magagandang mga tao, mga babae dyan, naggagandaan yung mga lalaki, magaganda. Tapos sumunod ang Panginoon magsalita. Sabi ni yung Archangel, nasan yung balance, Panginoon? Yung balance? Oo. Mag-antayenta tayo hanggat maboto nila yung mga mailuluklok nila. wala po sa Bible doon.
0: Ginigising lang po namin kayo. Yan. Masyado kayong seryoso eh.
1: May balance ha.
0: Ayun talaga.
1: No comment ako kasi
0: magandang lalaki. Paagang nagising to nung
2: nagigisan lang po tayo.
0: Yung mga bills na sinusupport naman natin.
1: Okay, so sinusupport balik tayo sa balance ng pamilya. Okay, so to balance it off, Ninong Bishop, no? So kanina nabanggit natin yung ibang mga bills na nakapending at nadadagdagan po yan. Ano? What we're trying to show here is knowing the fundamentals and the principles na ayon sa salita ng Diyos, maintindihan natin ang sinasabi natin, Constitution at Batas, then maintindihan po natin alin dito ang maaaring mga maging katanggap-tanggap sa atin, lalo na yung mga panukala ng mga batas. So, to balance it off, ano naman yung mga sinusulong at sinusuportahan natin, ano? Mm. So may ilan, no, nabanggit si Attorney Obed. Una-una, yung bill na nakapending na an act providing for the safety and protection of the unborn child
0: and other purposes,
1: no? So mahalaga yan, and I will pagsasalitain ko yung kasama ko na nanay na abogada dito, itong isinusulong rin ho namin sa NCFC na an act providing safety and protection of the unborn child.
0: Mm. Kasi pasadahan lang
1: kasi natin. Sabi na wala namang abortion dito, bakit kailangan yan? Mm. Sige po, Attorney Chona.
3: Dahil nga po sa mga pangyayari, no, sa kasalukuyan na kung saan nakikita natin ang influx ng mga foreign concepts, ideologies na pilit na ipinapasok dito sa ating bansa through policies. Kung kaya't kinakailangan na mapagtibay pa rin natin ang sinasabi ng ating saligang batas patungkol sa proteksyon ng mga bata o maging doon sa mga hindi pa naisisilang na mga sanggol. Ano? Dahil bukod tangi, kung hindi ako nagkakamali, ang ating saligang batas na merong categorical protection, express protection for the unborn, ano? From the or the child, ano, from the time of conception.
2: Mm-hmm. Yes.
3: Napakahalaga po niyan sapagkat sa iba pong mga jurisdictions, sa ibang mga bansa ay pinag-uusapan na kung kailan pwedeng i-terminate ang pregnancy, even to the point na maipapanganak na.
1: Yeah.
3: Ay, pero pa sinang provision para pwedeng i-terminate ang pregnancy, or in other words, ay i-abort yung bata.
1: Mm.
3: Kaya hindi po ito makatarungan, hindi ito makadiyos. Wala tayong karapatan na kunin ang buhay ni inuman dahil hindi naman po tayo ang nagbigay niyan.
1: Yeah.
3: Kaya po napakaganda na maisulong pa rin ang mga batas na may kinalaman sa protection of the unborn para masiguro po natin na maging sa mga susunod na henerasyon ay ito pa rin ang magiging pagsiya at magiging mandato ng ating Estado, and that is to correct. Protect all citizens, even the unborn, from the time of conception.
2: Yes. Yeah. Ibig sabihin eh, dapat maging foundational ito.
1: Tama.
3: And institutionalized po, Bishop.
2: Yes. Ang tanong eh, baka may magtanong naman, when does a child become a child?
1: So yan ang pupuntahan unborn, natin.
0: Eh. Oo, pinagdedebatehan.
1: Bishop, so sa salita ng Diyos, malinaw. In fact, sinabi nga, before you were born, I knew you eh, di ba? Pero sa ating konstitusyon, malinaw yan na ang ating konstitusyon ay pinoprotektahan ng ng Estado ang bata, a life of the unborn from conception. Yun ang sinabi ha ng konstitusyon. And also the life of the mother.
2: Yes.
1: So hindi siya sinasabihan na ay kasi yung unborn ed wala nang pakialam doon sa buhay ng nanay. No, merong mga realities na ganyan, pero yun ay mga extreme exceptions, ano? Number two, ang question is from the time of conception, may kaso lang iba naman na talagang gustong isulong yung abortion eh rini-redefine. Pero ano pa ibig sabihin ng conception, 'di ba? So si gusto nilang bigyan ng ibang twist na ang conception daw ay yung punto na ito daw ay nag-embed na doon sa uterine lining nung implantation nung nanay. Ibig sabihin, hindi yung time na nagsalubong ang yung similya at yung egg ng nanay na kung saan hindi raw yun ang conception, pero doon sa batas, doon sa decision nung imbong decision na kung saan sinabi ng Supreme Court na ang conception, nilinaw nila, is from the time na nagkaroon ng egg ang sperm nag-meet. Bakit ka mo, Bishop? Kasi pag nag-meet ho ang egg at ang sperm, ay nag-create ho ng panibagong entity. Hindi na ho ito solely galing sa nanay o solely galing sa tatay. Ang 23 chromosomes nila bilang mag-asawa o magka-partner ay nagiging 46 na din po, at ito po ay it's an original DNA na tinatawag sa kanila. So ang question po dyan, no, yung laging age-old question, when does life begin? Mm-hmm. Our constitution, and even as expounded by the Supreme Court, has made very clear, from the time of the meeting of the egg and the sperm, ito ay buhay na. Mm-hmm. Kung may buhay na, ibig sabihin ang pagtanggal niyan at pagpatay ng buhay na yan ay murder.
2: Okay.
1: No? So ito ay pinoprotektahan, lahat ng human rights na dapat ibigay sa kanya,
2: so,
1: ay narin.
2: Ibig sabihin, eh, wala dapat contention between the yung difference between a fetus and a child.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang ibig sabihin ho, Ninong Bishop, ng fetus din, pag tiningnan mo ang definition, is small child.
2: Mm-hmm.
1: So ganun din. Kaya nga pag sinasabi na ikaw ay nagkaroon ng gender reveal, diba?
2: Okay, yes.
1: Gender reveal. Hindi ka naman nagpapatawag ng fetus shower. Ang tawag mo diyan, baby shower. No?
2: Oh.
1: So ito ay tao na, and para itong, and anyway, yung batas na ating, yung panukalong batas na ating sinusuportahan ay para mailinaw din natin na ang bata na nasa loob ng sinapupunan ng nanay ay hindi po ito, sabihin natin, na parasite sa katawan ng nanay na pwede niyang tanggalin, no? Eh kasi iba nag-iisip, eh paano naman yung mga na-rape, yung mga incest, paano naman yung mga bata na sa tiyan pa lang, dahil sa science, nakikita na may depekto. Ay, hindi ho natin masasabi na porket yan po ay produkto ng rape ng bata na yan, ay hindi ho yan maganda ang plano ng Diyos sa bata na yan. Marami ho tayong mga social safety nets na pwedeng gawin, na ibig sabihin na mga bahay ampunan na pwede pong tanggapin even ng mga Christian organization, and hindi ho option ang patayin ang buhay na nasa loob ng sinapupunan ng isang nanay.
2: Naalala ko tuloy, biblically, no, ang sinabi sa Matthew 1:23 nung tinutukoy ng anghel yung conception ni Mary, ang sabi, a virgin shall be with child.
0: Yan. Okay.
2: Conception na yun. Child na.
0: Tama. Ayan. And maliban dyan, Attorney Cho, na pa-explain naman po ba't kasama sa mga ina-advance natin sa Kongreso itong an act expanding the grounds for annulment of marriage and legal separation under Articles 45 and 55 and other related provisions, under Articles 46, 48, 55, and 57 ng EO number 209 or the Family Code of the Philippines, and for other purposes. Eh, akala ba natin ayaw nating magse-separate or maghihiwalay ang mag-asawa?
3: As usual, Sister Heidi, it's more of a concession, eh. Kasi, if I could remember it correctly, during my time, ang absolute divorce bill na proposed noon, inilagay lahat naman ng grounds ng legal separation, declaration of nullity, annulment under absolute divorce. So this time around, kasi nga hindi pa rin katanggap-tanggap yung divorce, ano, dito pangkalahatan sa Pilipinas, kung kaya't sige, annulment, pero palawigin natin ang mga grounds upang maiwasan yung pagsusulong, ika nga, ng divorce bill, ano? Kasi sa ngayon, sa umiiral na batas natin, meron nang mga nakaspecify na grounds. Kung kaya itong talagang iyan ay under annulment, de patunayan mo yung grounds na yan. Kung under legal separation, kung under declaration of nullity of marriage, kasi iba-iba sila. Pero ang maganda lamang tuon sa proseso na ito, full-blown trial to. Hindi ka basta-basta, sabi nga ni Bishop kanya, napakadami nating exit points, ha? Doon pa lang sa annulment, declaration of nullity of marriage, legal separation, although hindi nga nasisevere ang marriage bond sa legal separation. Tapos nagpo-propose pa kayo ngayon ng divorce, ano? Pero yun nga po, dito sa pinapanukala ngayon, dinadagdagan ang mga grounds, pero nandun pa din yung proseso na kailangan patunayan mo by evidence yung ground mo. Hindi katulad po ng no-fault divorce na kahit ano na lamang ay maaari na kayong maghiwalay. No?
2: Hindi na ito gusto niya pagkinta ng kape.
0: Pagising mo isang umaga, ayoko na pala sa'yo. Mag-divorce na tayo.
1: Hindi ka pala gwapo. Hindi ka pala maganda.
0: Ganyan pala itsura mo pagbagong gising.
2: Ano, alam mo, huwag kayong ganyan. Naaalala ko tuloy yung mga sitwasyon eh.
3: Kaya iba rin po kasi noong napagdadaan kayo sa proseso sa korte. Mm. Kasi nga ho, syempre, alam nila, tedious yan. Kailangan patunayan mo yung ebidensya mo, yung allegations mo. Hindi pwedeng dahil ginusto mo lang.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan may matibay na dahilan para sabihin ng korte na meron ngang nangyari dito na naayon sa batas natin, eh dapat na ipawalang visa. Pero remember po, ito ay extreme cases lang ho ito.
1: Yeah. Mm-hmm.
3: Hindi po nila yun ng frameworks ng family code na maging left and right pagpapawalang visa ng kasal. Ina-address po yung mga ilang problema na masabi natin extreme na. Kaya po ang panawagan din natin sa ating mga simbahan, paitingin po natin yung ating mga marriage enhancement programs, yung ating parenting seminars, even in the...
2: Alam mo, may tanong ako dyan, Tony Chona, kasi ako yung nainsulto ako minsan eh.
1: Mm.
2: Kasi merong siyempre ikakasal ako, mag-a-apply sila ng lisensya. Oh, di sa pag-a-apply ng lisensya, kinakailangan meron silang counseling.
0: Yeah. Opo.
2: So, sabi ko, ako naman ang nag-aano sa inyo, so nag-certificate na ako ng counseling sa kanila. Abay, hindi in-honor ng local government.
1: Mm.
2: Ayun, kailangan daw dumaan sa kanilang counseling.
0: Oo, yeah.
2: Sabi ko, alam mo, kine-question ko yung bagay na yan.
1: Tama.
2: Are they an authority on marriage? Kapag nagka-problema yung mag-asawa, ano ba, mapupuntahan ba sila?
1: That's right.
2: Sabi ko, alam mo, dapat tingnan natin yan. Eh.
1: Yeah, and in fact, Ninong Bishop, agree ako sa iyo dahil ikaw nga nagkasal sa akin. Dahil for a reason that I really respect si Bishop R.A., tamang-tama po yan. Hindi lang ho doon sa bago magpakasal na dapat i-honor siya nga ang magkakasal eh. Tapos hindi mo i-honor yung counseling niya.
2: Oh.
1: Diba? So dapat, pero at the same time, yung mga gusto maghiwalay.
2: Oh.
1: So ang isa sa mga bagay na ni-raise ko during sa isang meeting dyan sa dito sa enhancing yung annulment. Siguro tinatanong ba natin yung taong nagkasal? Hindi, ibig sabihin, re-require ba natin yung taong nagpakasal na lumapit dun sa taong nagkasal sa kanila?
2: Tama.
1: Na para magpasukob at tanungin na hindi na ho kami magkaintindihan, ano po ba ang inyo pong maipapayo sa amin?
2: Kaya ako, Atty. Maya, ang ginagawa ko, yung sa counseling, sinasama ko na yung mekanismo para kung ano mga problema nilang haharapin, meron na sila para ma-save yung marriage.
1: That's right.
2: Halimbawa, ay, ito yung kwentong to. Yan. Pangit yung lalaki. Pambihira, naisip ko na.
0: Kanina ko pangit ng pangit.
2: Naisip ko na, pag-gising ng babae kinabukasan eh. Makikita niya, pambihira, ito, naging asawa ko. Diba? Sabi kong ganyan. Eh, nanligaw siya, mahusay magpiano eh.
1: Oh.
2: Napasagot niya yung babae.
0: Yeah.
2: Ayun, nagpakasal.
0: Ayun.
2: Sabi ko eh, kinakailangan counselan ko kayo kung anong dapat meron kayo para maligtas yung marriage nyo.
1: That's right.
2: Ano po yun? Bumili ka ng piano.
1: Ng piano. Oh, bago matulog,
2: kailangan po namin ng piano? Ay, bumili ka ng piano. Kailangan mo yan. Kasi sabi ko, ganito yan eh. Pag-gising mo, makikita mo yung asawa mo, ba't ko ba na?
0: Kaya nga, di ba, may pagkakataon.
2: Kaya na, ang sinasabi ko, para maligtas yung marriage, sabi mo, magpiano ka. May in love siya ulit.
0: Kung seryoso talaga kasi yung premarital counseling, may pagkakataon na hindi tumutuloy sa pagkakasal, pagpapakasal, yung couple. O kaya dinidelay. Kasi may mga issues pa nga na kailangan i-untangle.
1: Ang dami kong kilala na ganyan, na nag-undergo. Meron kaming in-undergo ng wife ko na ngayon, ano? As Eunice, we went through a 6-week parang counseling. At may mga ibang kasama kami na it's either na hold ng isang taon, dalawang taon. Kasi ang dami yung
0: marirealize
1: na tungkol sa pagkakasal. And I think, just to add on what Attorney Chona did mention, ito mong sinasabi ng pagpapalawig ng grounds, eh, hindi ko natin dinadagdagan ng exit points po ng marriage. Pero again, kasi it's a matter of principle po ang gusto nating sabihin dito, no? Kapag ang allowing divorce means, sinasabi ho na sa ating bayan, naniniwala na tayo na ang kasal ay maaring putulin. Hindi na siya till death do us part. Okay? Pero pag sinasabi mo na annulment lang, hindi ka pa rin naniniwala na pinuputol mo ang pag-asawa, pero nadideklara na walang bisa siya nung umpisa pa.
0: Okay.
1: And sa ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, yung sa psychological incapacity, ay hindi nga defined yan eh. So mas maluwag pa nga minsan na lumalabas. Kaya ngayon, by actually specifying ang mga grounds na yan, including siguro Ninong Bishop yung sinasabi nga ng I think sa Book of Matthew na sinasabi for in cases of fornication at iba pang mga biblical grounds ay maaring malinaw diyan sa ating bill na yan, ano? And simply what we're saying here is we're still maintaining the position na God hates divorce at ang pag-asawa ay hindi pinuputol. No? May nagtanong sa akin, paano kung binubugbog at papatayin ka na nung lalaki? Ay, ibang usapan yun.
2: Kasi nga, kaya ito, very practical. Ito, I hope you understand where I come from. Kasi siyempre, marami na akong kinasal. No? Alam mo, sa kasal, lahat kinakausap ko. Magulang kinakausap ko.
0: Pati yung mga ninong at ninang, diba?
2: Ang tagal kong pinatayo yung mga ninong at ninang mo. Pinatatayo ko yan. Lahat may commitment.
0: Okay, sige.
2: O, halimbawa, ito pa. Halimbawa, ito, yung... Sige na nga, tuloy na
0: natin. Bitin muna. Bago lang umalis si Attorney Chonat, bago lang din tayo mag-pray, hingan ko si Attorney Chonat ng kanyang panawagan sa ating mga mambabatas. Ayan, dahil maraming bills ang pending. So, ano ba ang talagang magandang isabatas at gawing prioridad?
3: Naalalahanin po natin na lahat ng mga legislators at lahat ng opisyal ng pamahalaan, nung pong out of office po natin, di po ba, ay nalumpa tayo na ating i-uphold, ipoprotect, ipopromote, hindi po ba, ang konstitusyon, ang saligang batas. Kung kaya't, ito pong mga pinapanukalang batas ngayon na talagang taliwaso sa sinasabi ng konstitusyon natin, for one, ha? Dapat tumbigin natin ng pansin na talagang i-correct po natin dahil sa hindi naman po maganda na mambabatas tayo tapos nagsusulong tayo ng panukalang batas tapos labag sa konstitusyon. Ang katwiran natin eh. Questionin nyo na lang yan sa Supreme Court later on. Kaya hindi po maganda yun. Dapat po bilang mambabatas, ay suriin nating mabuti. Unang-una, ang saligang batas ay family-centric.
2: Ayun.
3: Pansinin po natin yan. At napakarami pong mga batas dyan na talaga pong isinusulong ang pamilya, karapatan ng mga magulang, at higit sa lahat pagkilala sa isang makapangyarihang Diyos.
2: Amen.
3: Kaya po, huwag natin kakalimutan po yan. Dahil nanunumpa tayo to uphold the Constitution, and the Constitution speaks of an Almighty God of the inviolability of marriage. Di po ba? The importance and primary understanding of the Constitution as family-centric and right of the spouses to rear their children based on their religious convictions.
2: Yeah.
3: Dapat din po nating alalahanin ang sinasabi ng 1987 Constitution na nagsasabi na tayong mga pamilya, yes, tayo po, has the right to form groups, associations, and participate in policy making. Ito po ay protected under Article 15 ng ating saligang batas. Alam po ninyo, hindi sapat na nakikinig lang po kayo sa atin ngayon, at salamat po sa FEBC, Bishop Ruben, Attorney Jeremiah, Sister Heidi, for having this program. Kasi po, importanteng maunawaan ang ating mga kaagapay, ang ating mga roles, ang ating mga dapat na gampan ng tungkulin sa ating bansa dahil tayo ay mamamayan nito. At may layunin ng Diyos ba tayo Pilipino, no? Kaya po, ang saligang batas ay nagsasabi na may karapatan tayo na makialam sa mga ipinapanukalang polisiya, hinuhubog na polisiya, batas ng ating Kongreso. Hmm. Hindi po tayo maaaring matalo by default dahil tayo nananahimik lamang.
0: Ganda naman. No?
3: Hindi po natin maganda. Pwedeng sabihin na politika yan. Dapat tayo, mananampalataya, dito lamang tayo sa simbahan.
0: Hallelujah, praise
3: hindi
0: the Lord.
3: Hindi po yan ang layunin ng Panginoon. No, tayo magaling. Po ay tinawag ng Panginoon bilang mga mananampalataya, mga anak niya, upang magkaroon po tayo ng impact dito sa ating kultura, dito sa ating mga institutions.
2: Amen.
3: At pinatutunayan niya ng mismong saligang batas na we can participate
2: Amen.
3: As Filipinos, as families
2: yes.
3: in policy making.
2: Ibig sabihin whole nation approach na ito.
1: That's right.
2: Pangalagaan natin yung nakalagay with the aid of the Almighty God.
0: Amen.
2: Baka pag hindi natin pinangalagaan yan, magiging with the hate of the Naku Almighty po. God sa atin yeah. yan.
0: Pangit yun, Bishop. Thank you, Attorney Chona, for generously sharing your precious time para sa ating mga kaagapay. God bless you!
3: Maraming salamat po and God bless us all.
0: Si Attorney Chona Cruz Gonzalez ng Amen. Tabas ng Batas. Ayun, no? Yung mga bills na ina-advance natin. Hindi na natin na-tackle lahat. Actually, mga siyam ito, may listahan ba to sa NCFC?
1: Meron tayong listahan yan. In fact, banggitin ko mabilisan. Hmm. So, kasama dyan yung Family Mainstreaming Bill na gusto natin sa lahat ng mga polisiya ng gobyerno. Isa sa kailang sinasaalang-alang ang pamilyang Pilipino. Kasi Bishop, Sister Hedy, meron niya tayong mga God, gender and development. Dapat hindi yung gender, dapat ipasok na natin ang pamilya. So ibig sabihin, may mga gitong konsepto na pinapasok na ito sa lahat ng government agencies, maging mainstream, maging uso ang pagpuprotekta at pagpupromote ng pamilya. Kasama rin dyan, yung an act that establish a national program that will provide pregnant women with alternatives rather than aborting it. Diba? Siyempre, nabanggit na natin kanina yan. Nabanggit din natin yung tinatawag, sinabi ni Attorney Obed kanina na an act mandating the age verification by website, streaming services, chat groups, at iba pang mga social media platforms na i-gatekeep nila ang kanilang mga platforms para sa mga bata. And syempre yung sinasabi natin na an act to ensure every pregnant woman's access to skilled birth attendant at the time of childbirth and immediately thereafter. At iba pang mga pagprotekta sa mga kabataan na kaayon, kaalinsunod sa salita ng Diyos at sa ating Constitution. I want to just to say this quickly. Yung Article 15 ng ating konstitusyon ay encourage lahat ng ating kaagapay, basahin niyo po. Kasi hindi ho lahat ng konstitusyon sa buong mundo ay meron hong provision sa pamilya.
0: Provision.
1: In fact, many of the constitution just gloss over the family. Pati ang US Constitution, wala po silang article na dedicated lamang sa family. And this is what it says, no? Section 1, Article 15, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation.
2: Correct.
1: It shall strengthen its solidarity and promote its total development. Section 2, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Section 3, sa paragraph 1, the state shall defend the rights of spouses to found a family in accordance with their religious convictions and the demands of responsible parenthood.
0: Amen.
1: Makita mo, nakasalansan na maayos at meron pa hong iba dyan na nabanggit ni Attorney Chona. Ang gusto kong sabihin, tatlong bagay. Ano po? Tatlong mabibilis na punto. Pag pinotektahan po natin ang pamilya, pinoprotektahan po natin ang buhay. Pinotektahan natin at pinomote ang pamilya, natutulungan natin itaas ang dangal ng mga kabataan, ng mga nanay, ng mga tatay na nagtatrabaho, at pag ati tinutulungan ang pamilya na magnegosyo, maghanap buhay, hindi natin tinataasan, hindi natin ninanakawan na kanilang buwis, pinapadali natin ang access sa mga businesses, tinutulungan din natin ang ginhawa ng bawat Pilipino. So, protecting the family and understanding this constitutional provision that family is the foundation of the nation, it actually has a direct impact sa ating pangkalahatang ginhawa. Hindi lang ho siya side issue. Eh, Bishop and Sister Heidi, nakakalungkot na busy-busy ang mga leaders, busy-busy ang mga politicians, kampihan tayo ng kampihan kung sino-sino ang kinakampihan, pero ang bandang huli, yung mga nag-aaway-away din pala, eh pareho pala, pare-parehong anti-family pala minsan at hindi nababantayan. So ang ating hinihingi dito, ang aking panalangin niya ho dito sa darating na panahon, gawin po nating sikat ang pagtatanggol sa pamilya, gawin nating kung kinakailangan, election matter. Ano ba ang posisyon mo patungkol sa pagpuprotekta ng pamilya? Dahil at the end of the day, ito po for me, Bishop and Sister Heidi, and my last point is, this is for me one of the biggest, if not the biggest issue na kinakaharap natin sa darating na mga panahon.
0: Totoo. Pastor Ni, pag-isipan mong mabuti, ano ang mensahe mo para sa mga kongresista natin na pumapanday ng mga batas ngayon, lalong-lalo na yung may kinalaman sa pamilyang Pilipino? Habang pinag-iisipan mo yan, mananalangin muna si Bishop R.A.
2: Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, napakaganda po ang lahat ng napag-usapan. Subalit, huwag manatiling pag-uusap lamang po. Bigyan niyo kami ng kakayanan sangayon sa iyong biyaya sa aming lahat upang base sa mga mahalagang puntos na pag-usapan ay maaari kaming umangat. Kahit po, Panginoon, huwag naming intindihin ang pangsarili lamang, ngunit pangkalahatan. Binigyan niyo kami ng napakagandang konstitusyon, Panginoon, na kung saan narinig namin kay Attorney Chona kanina, family-centric, pangalagaan po namin, Panginoon. Lord, we would want to please you in everything. We would want you to be glorified, not just in our lives, ngunit, Panginoon, in our whole nation as well. Give us the fear of God in us, so that we may apply everything to wisdom. In Jesus' name. Amen.
0: Amen. Thank you, Bishop R.A. Ano ang iyong mensahe para sa ating mga mambabatas?
1: Well, salamat po sa bawat isa na kahit yung mga nagsusulong ng mga bills na hindi tayo nakalinya sa kanila kasi meron silang interes sa mga bata, sa pamilya. Pero ang aking hinihiling, nung tayo po nagbigay ng oath natin bilang isang mambabatas, tayo po'y sumumpa hindi lamang po sa ating mga konstitusyon, sa mga tao, pero sa ating konstitusyon. At ang sinabi ng konstitusyon, protektahan ng pamilya. Nilay daw na po ang lahat ng diyan. And there must be something in our ancestors na nakita nila na susi ng pagpapalawig at pagpapala ng ating bayan. Kasama ang pagpuprotekta ng pamilya na naayon hindi lamang sa tradisyon, pero sa salita ng Diyos. Sa inabi ho ni Bishop Ruben kanina, kulang po ang kaalaman lamang. Kinakailangan natin ng yung question ng how, at nalalaman natin ito sa salita ng Diyos. At higit pa riyan yung question ng unawa, yung understanding na malalaman lang natin kung bakit tayo naririto ng ayon po sa ating Panginoon. So yun po ang aking hiling. Alamin natin, hindi lang yun sa ating konstitusyon, protektahan natin ang pamilya, pero panalangin po tayo at ayunin natin ang ating mga posisyon. Pakiusap po sana ng ayon sa ating salita ng ating Panginoon.
0: Yun ang mangingibabaw sa ating pagpapanday ng mga batas. Bishop, ano ang takeaway mo babasahin sa ating mahabang discussion?
2: Babasahin ko na lang itong mga awit bilang 128. Ang sabi, pinagpala ang bawat isa na may takot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang iyong asawa ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa iyong tahanan. Sa pinakaloob ng iyong bahay, ang iyong mga anak ay para mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito. Ganito nawa, pinagpapala ang tao na may takot sa Panginoon.
0: Wala na kaming idadagdag dyan, Bishop. Saktong-sakto na yan. Salamat sa ating mga nakasama sa broadcast ngayon, kay Attorney Chona, kay Attorney Obed, at sa iyo, Pastor ni Jeremiah.
1: Salamat,
0: salamat din sa mga ginagawa ninyo sa National Coalition for the Family and the Constitution. So, thank you rin sa ating mga teammates, sa ating mga ka-Team Positive. Thank you kay John B. Salamat din kay Reggie. Thank you rin sa ating RTV, kay Angelica. Salamat din kay Ma'am Eileen, kay J-Bez, sa Lighthouse Team, kay Kuya Japs, ayan, kay Miss Erica. Salamat din sa ating mga nakasama sa broadcast, kay Dessa, kay Shaira. Salamat din kay Shekina at kay Phil sa ating engineering at Bukawet Tech people. We have to go na po and enjoy your long weekend. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
2: at Bishop Ruben Abante
1: at Pastor ni Jeremiah Belica po.
0: Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na, ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
0: Maiyo ang isang replay episode ng ating programa mula dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po sa iyong suporta habang nagbibigay daan tayo para sa taunang FEBC Staff Retreat. Patuloy po nating ipanalangin ang Far East Broadcasting Company Philippines family habang sama-sama nating isinusulong ang pagpapahayag ng mabuting balita hanggang sa marinig ng lahat. Ito po si Heidi Bernard de Sampang, nagpapasalamat sa iyong pagsubaybay. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang tumutok dito sa FEBC Radio TV.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 702 BZAS FEBC Radio TV.
5: Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
0: Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ang pamilya ng FEBC Philippines ay mayroon pong tatlong araw na staff retreat. Kaya naman, ang susunod na programa na ating maririnig ay replay ng mga nagdaan nating produksyon. Ang taunang FEBC Recharge ay mahalagang bahagi ng ating ministeryo sapagkat nagbibigay po ito ng pagkakataon sa bawat kawani na magpalalim ng pananampalataya, magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radio at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.

0: Araw po na ito. Ako po ang inyong kasama, Kael Garcia.
1: Happy, happy morning po sa bawat isa. Kami po ang mga kasama ninyo ngayong araw. Ako po si Desa Magtunaw.
0: At syempre, nasa espesyal na programa po tayo ng 702 DZAS. Ito po ang inyong kapit-bisig dito sa Limay, Bataan. Masaya po ba kayo?
1: Yes.
0: Amen. Talagang energetic, Desa.
1: Grabe ang energy ng mga taga-Limay. Isa pa nga po, masaya po ba kayo? Amen. Thank you, Lord.
0: Alam mo, parang ang taga-Limay ay mahilig sa kalamay.
1: Yes.
0: Hindi, invento ko lang yun.
1: Marami naman yung ano, diba? Mga rhymings ni Kuya ngayon.
0: Yes. Siyempre, need natin yan ngayong morning. Kaya sana po, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Limay, Bataan, tayo rin po ay sabay lang napapakinggan sa inyong pong mga radyo sa buong Mega Manila. Tayo po ay naaabot sa buong NCR, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi nga po ng Mimaropa at Ilocos Region. Kaya po, hello hello po sa mga listeners po natin, lalong-lalo na po sa mga nasa tahanan, nasa biyahe, kasi nga po ngayon ng araw, probably some of them ay namamahinga at nai-enjoy ang ating programa.
1: Mga favorite na araw ngayong araw.
0: Correct.
1: Na mga nag-work at ng student, syempre. At tayo rin po ay napapakinggan sa YouTube, meron din po tayong radio app, at napapakinggan din po tayo live na live sa Facebook.
0: Yes. Kaya po ang encouragement po namin sa inyo habang kayo ay nakikinig at nanonood ngayong araw, huwag kalimutan na mag-comment, syempre, ng inyong mga pagbate, may mga pa-shoutout man kayo, and of course, i-click na po ang share button para mas mapalawak pa ang mga nakikinig at nanonood ng ating programa.
1: Eh, yes, diba sabi mo nga kanina, Kuya, ito ay special na programa. Di ba? Ang kapit-bisig sa Limay, Bataan. Kuya, tungkol saan ba yung gagawin natin ngayon, Kuya? Mm-hmm.
0: Alam mo, nabigla ako sa tanong mo.
1: Alam mo ready?
0: Yes, yung kapit-bisig po, isa po ito sa mga ginagawa pong on-the-ground initiative po ng FEBC Philippines para po makikonekta sa amin pong mga audience. Kaya nga po, kapit-bisig, magkakasama at magkakatuwang po tayo.
1: Yes.
0: So, ang tanong ko po sa inyo, magkakasama po ba tayo?
1: Yes.
0: Magkakaagapay po ba tayo? Yes. Yes.
1: Grabe talaga ang energy ng mga taga-Limay. So, dito rin po, marami po tayong matututunan, nakaalaman, patungkol po sa ating pananampalataya, sa pamilya, at sa pang-araw-araw po nating ginagawa.
0: Kaya naman sa mga kaagapay po natin na nandito sa lugar po na ito at sa mga taga-online and radio listeners po natin, huwag po kayong makakalimutan na mag-tune in po sa loob po ng 2 oras ay magkakasama-sama po tayo. Kaya huwag na natin patagalin.
1: Yes.
0: At syempre para simulan din po ang ating program sa panalangin at syempre sa opening remarks, narito po ang resident pastor po ng inyong church, si Pastor Gabriel Salaverria po.
2: Yan, maraming salamat po mga kapatid sa umaga po na ito, ayan, sa patuloy na atin pong gawain, isang mapagpalang araw po para po sa ating lahat, mga kapatiran sa nagmula dito sa Limay, maging sa lugar po ng Balanga, at meron pa rin po ang namit kanina, mga taga Maribeles, welcome po kayo sa Great Commandment Christian Church, dito po sa aming pong Church of Worship dito po sa lugar po na ito ng Marstil, Limay, Bataan. Yan, kaya gayon din po yung atin po mga kapatid na sa 702 DCAS, welcome po kayo sa gawain po na ito, nasa inyo pong pangunguna. Yan, nawa mapagpala po yung mga taga Limay at mga taga Balanga at Maribeles dito po sa gawain po na ito ng FEBC. Yan, ang gawain po ngayong araw po na ito, yung pinamagatan nga po natin kapit-bisig sa Limay, Bataan. Yan, napakasarap po na patuloy na sa mga programa ng DCAS eh, talagang ina-announce. Sabi ko nga kay Mrs. ko ay baka dagsain tayo na napakaraming tao. Sabi nga namin kung naiabiso lang ng mas maaga na hihanap sana namin ng magandang malaking lugar. Yan. Pero purihin po yung Panginoon dahil sabi nga ay lahat ipinagkakaloob po ito ng atin pong Panginoon. At sa bawat isa po, mga kapatiran po natin, ayan, welcome po kayo at malugod po namin kayong tinatanggap sa gawain po na ito at sa simbahan po na ito ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Kaya po, sa matapos po yung programa po na ito, ayan, sama-sama po tayo, relax po tayo, maupo lang po tayo dyan. at yung lahat ng atin pong mga pangangailangan ay pagkakalob po sa atin ng atin pong buhay na Diyos. Amen po. Yeah, sige po, tumayo po tayong muli at tayo po ay magsimula po sa atin pong pananalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa isang dakilang araw po Panginoon na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kami po patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa mga oras po na ito na kami po inyong ginabayan, lalo-lalo na po Panginoon yung aming po mga kapatid na gumula pa sa malayong lugar. Salamat po Panginoon sa inyong patnubay na ginawa po ninyo sa kanila at ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa po sa amin na nakadalo sa lugar po na ito. Sa gawain po na ito, alam po namin po Panginoon na kami po ay mapagpapala, uuwi po kami po Panginoon na punong-puno yung aming po mga puso, yung aming po mga kaisipan po Panginoon, na mga kaalaman po Panginoon patungkol sa iyo. Kaya naman po Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, humihiling din po kami na ibukas niyo po yung aming puso, aming pong isipan po Panginoon para po sa gawain po na ito at lahat ng mga salita niyo po Panginoon na iahatid ng aming po mga kapatid ay tumuyin mo ito sa aming mga puso, isipan at magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga espiritual na buhay. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin at lalo tigit po Panginoon yung aming pong mga tagapagsalita sa umaga po na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
1: Maraming salamat po Pastor Gabriel Salavaria sa makabuluang panalangin at opening remarks natin for today.
0: At syempre, alam ko baka inaantok pa yung ilan sa atin kahit umagang-umaga, no? Bago tayo magsimula sa ating talakayan at sa pagbabahagi ng mensahe, sino gusto dito ng mga prizes? Yo, ay parang konti lang. Sino gusto ng papremyo? Ayan, gusto ng papremyo. At dahil dyan, meron po kaming Q&A. At syempre, sekreto muna kung anong prizes para maging excited kayo. Diba Ate Desa? Oh. Ang gagawin niyo lamang po, paunahang umakyat dito sa stage at banggitin ang tamang sagot. Reminder lamang po, huwag maghahabulan, huwag magtutulakan. At syempre, may mga wires po tayo, baka po kayo ay matisod. So dapat po, alam ko naman, mababait tayo, kristyano tayo. So wala pong sakitan, okay po ba? Okay, so Ate Desa, simulan na natin ang ating game.
1: Yeah, ready na po ba ang mga taga-Limay Bataan? Ang hina, ready na po ba ang mga taga-Limay Bataan? Yes, okay. Ang una natin tanong. Ayan, pakiready po yung mga paa natin sa pagtakbo. Una po, ano ang unang programa tuwing umaga na napapakinggan sa 702 DCAS? Ayan. 1, 2, 3, go!
0: Akyat po sa stage.
1: Akyat po. Hardy ng panalangin is wrong po. Ayan. Still.
0: Bible reading.
1: Yes.
0: 430. At
1: Salmo daw, which is yung unang Salmo.
0: Unang Ayan. Salmo.
1: Tama po si Mami.
0: Dito po, meron po siyang PM Radio. Ayan.
1: Galingan po sumagot dahil PM Radio po ang ating papremyo.
0: Alright.
1: Yeah, next question natin ngayon.
0: Ang next question natin sa darating na June 2026, ilang taon na ang FEB sa Philippines?
1: Yes!
0: Ilang taon? Ayan.
1: 78 yes, 78 years na FEBC.
0: Dito po.
1: Ayan. Thank you po. Next question. Gabi na, mukhang nagigising na sila kuya.
0: Nagigising na sila.
1: Wala pa yung tanong, nakagano na sila oh.
0: Kailangan nilang galingan kasi PM yes, Radio yung prize.
1: Okay, next question po. Sino po ang mga pastor na ating nakakasama sa programang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Biyernes? Magbigay lang po ng kahit isa. 1, 2, 3, go!
0: Bago niyo po sagutin, dito po tayo. Dito po.
1: Dito po.
0: Pangalan po at taga saan?
3: Brenda Santiago po. Taga dito po.
0: Ano po ang inyong kasagutan?
3: Eric Maliwat po, pag Monday.
1: Yan, si Pastor Eric Maliwat, Hardin ng Panalangin tuwing Lunes. Tama po ang sagot ni Mami. Mm-hmm. Yan, next question na tayo, Kuya.
0: Alright. Next question. Ano naman po ang Sunday Youth-Oriented Program ng DZAS na mapapakinggan alas 5:30 ng hapon? Anong youth program ang tuwing Sunday? Ang clue nasa harapan nyo na.
1: Nasa harapan nyo po yung host.
0: Anong program yon?
1: Anong program?
0: One. Two. Akyat po sa stage. Okay po.
1: Ayan.
0: Pangalan at taga saan?
4: Lerma Cano, taga Lamaw.
0: Ano po sagot nyo?
4: Kapit BC.
0: Ay, naku po. Mag-iiba ata ko ng program title. Sige po. Next time po ulit.
1: Maraming, thank you po.
0: Ano ayan po, baka may kasagutan still kayo?
1: Still po.
0: Still. Anong program every Sunday? Panghapon po, youth program.
1: Yes.
0: Ang kasama ko po ay si Absidy Ferrer.
1: At si Kael Garcia.
0: Oo. Siguro wag na lang mag-program.
1: parang hindi sila nakikinig ng pang-youth.
0: Ayan.
1: Gusto na nila yung mga hardy ng palalawin.
0: Ayan, sige, yan. Oo. Ito talagang kabataan.
1: Pangalan ayan,
0: po
1: ito kabataan.
0: Pangalan, taga saan?
5: Paul Percy Sylvester po.
0: Anong program yun?
5: Speak the Truth in Love po.
0: Ay, naku po.
1: Mali ba na?
0: Mukhang kailangan ko na magbago ng program.
1: Speak the sige truth po in love.
0: One word lang po siya.
1: Alam mo na saan nakuha yun. Ito, sa presentatin.
0: Hindi po ito, ha? At dahil dyan, wala tayong winner today.
1: Maraming sige salamat po.
0: At dahil walang nakasagot, sasabihin ko na lang. Legit po.
1: Yan, legit. Yan, kaming legit. Kailan niyo po yan?
0: Every Sunday. Oh, next Ate Dessa.
1: Next question. Ito for sure. Alam niyo na to. Ito po ay napapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes. 7 a.m. ng umaga. At ang host nito ay si Miss Heidi Bernardo Sampang.
0: Akyat!
1: 1, 2, 3, go! Ang bilis naman, mami.
0: Pangalan po at tagasan?
6: Lloyd Refuerzo po from Crossroads Church.
0: Anong sagot niyo po?
6: Oras na Pilipinas.
0: Alright,
1: yes!
0: Tama.
1: Oras na Pilipinas! Tama po. Yan, kunin niyo po ang inyong premyo sa ating Miss Heidi Sampang.
0: Alright, next question natin. Ito. Ano po ang longest counseling program ng DZAS tuwing gabi? Pag may, ay, yung winner po, hindi na po pwede. Hindi ba ay winner? O, pangalan po, tagasan? Uli, ano pong sagot nyo?
6: Family matters.
0: Ay, naku po, hindi po.
1: Ay, sayang!
0: Counseling! Counseling program. Panggabi po, panggabi.
1: Panggabi. Si Mami! Po.
0: Pangalan po, tagasan?
7: Maribeles.
0: Ano pong sagot nyo?
7: Heartline.
1: Yan. Tama po.
0: Kung saan napapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Yes. Next question po. Ito, kailangan natin pakinggan to palagi. Anong programa ang patungkol sa pangkalusugan na napapakinggan sa 702 DCAS? Dalawa po yun. Magbigay lang po ng isa. Tungkol po sa health, sa mga doktor, sa mga sakit. 1, 2, 3, go!
0: Alright. Pangalan at tagasan?
8: Paula Nicole Silvestre po.
0: Anong sagot mo, Paula?
8: Doctors. Ay!
0: Doctors!
1: Doctors kwak-kwak!
0: No coaching! Doctors!
8: Doctors!
1: Ah!
0: 3, 2, 1! O, ikaw.
8: Doctors online po.
0: Alright!
1: Wow, tama! Doctors online! Ang gagaling naman ang mga kapatahan natin. Next question natin, kuya.
0: Alright, sige. Ito sana alam nyo na. Magtatampo na ako. Anong program naman po ang nagdi-discuss Monday to Friday about sa pagninegosyo?
1: Ayan, mga entrepinoy at entrepinay. Yeah. Anong program diba, po yun?
0: Di ba nagbanggit ka na ng clue?
1: clue.
0: Sige po.
1: si Mami, talagang hindi talaga papatalo.
0: Pangalan po at tagasan?
9: Limay Baptist Church po.
0: Apo, ano pong sagot niyo?
9: Entrepreneur Special.
0: Yo!
1: Wow, ayan! Entrepreneur Special!
0: Sila po na, paunahan po sa stage. Sige po, next time po, ayan. Next, Ate Dessa.
1: Ayan, eto naman po. Sana po, alam niyo po. Ayan, anong segment po sa Oras na Pilipinas ang nagbabahagi ng trivia patungkol sa mga lugar? One, two, three, go! Nanalo na si Mami!
0: Yung mga nanalo na,
1: yung mga hindi
0: pa
1: nanalo.
0: So, give chance
1: ayan,
0: to others.
1: Give chance to others.
0: Ah, nanalo ka na. Hindi ka ba?
1: Ay, hindi pa. Ayan.
0: Oh, sige. Oh, anong sagot?
8: Bandila.
0: Ay, kulang.
1: Kulang. Kulang yung bandila. Kulang. Bandila ng okay. Ano.
0: Kompleto, kompleto.
1: Kompleto. Oh,
0: dahan-dahan po. May camera. Okay, paakyat po sa stage.
1: Ayan. Ano pa ang name nyo po?
7: Bernie Federico po.
1: Ano pa ang inyong sagot? Salamat po ako po. Yeah. Tama po yung sagot niya pero mali. Gets? Yeah, thank you po, sir. Hindi po si Tessa.
0: Ano po? Mali po. Opo.
1: Ano pong tawag?
0: Anong title? Dun sa segment na yon na nagbibida ng mga flag. Yan. Sige, akyat. Pangalan, taga saan?
10: Oh,
0: Kate, anong sagot mo, Kate?
10: Bida Bandila.
0: Yun!
1: Yan, Bida Bandila po. Yan, meron pa tayong question, kuya? Yan, meron pa tayong mga premyo dyan? More pa daw. Gusto nyo pa po ba? Yes, kuya.
0: Sige, eto naman ang next question. Nakikinig po ba talaga kayo ng DCAS? Okay, sige, ganito. Anong date na-establish ang FEBC Philippines? Anong date?
1: Ang hirap naman. Parang kahit ako hindi ko masasagot yan.
0: O sige, eto na lang. Ano, nasagot na yung year kanina eh. O sige.

0: po.
1: Wow, grabe. OG. OG listener natin. Si Mami. Thank you so much po. Ayan, for our last question. For our last question po, wait lang. Parang kine-question ko na rin yung sarili. Ayan, for our last question po, magbigay. Anong programa ang napapakinggan sa DCAS? Anong programa ang napapakinggan tuwing Sabado nang sasapit kapag ka-alas dos ng hapon? Patungkol po to sa mga mommies. Anong programa po yon?
0: Anong program
1: yun? Tuwing Sabado, alas dos ng hapon. Patungkol sa mga mommies.
0: Patungkol sa mga mommies, ilaw ng tahanan.
1: Yes.
0: Pangalan po at taga saan?
2: Jewel Silvestre.
0: Ano sagot ni Jewel?
2: Moms at Heart.
0: Moms at
1: Moms
0: Heart.
1: Moms at Heart. Oh, very good.
0: Sinong host? Sinong host?
1: Sinong host natin?
0: Sinong host nun?
1: Ha? Oh, sino host po?
0: Ayan o, oh, nandiyan na yung clue.
1: May nakakaalam pa, sino po host?
0: Mamili ka na lang dyan kung sino yung host.
1: Mamili ka na lang dyan sino host. Pinapili.
0: Ano? Ano sagot?
1: Ayan.
2: Hindi ko makita.
0: Si?
1: Sino?
0: Mami Bessie
1: Mami
0: Rios.
1: Mami Bessie Rios. Okay. Ayan. Grabe. Ang gagaling na mga taga-Limay Bataan. Bataan. Ayan, si Mami Bessie Rios. And speaking of Mami Bessie Rios, Kuya, tutungo na tayo sa susunod nating gagawin.
0: Alright. Ready na po ba kayo sa pakikinig sa mensahe po ng ating speakers? Yes! So, ito na po para tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong umaga. Tunay nga po na ang edad ay hindi hadlang para po magkaroon ng makabuluhang buhay.
1: Yes, kaya ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo ay may kinalaman.
0: Mm-hmm. Kaya naman po ngayong umaga, para po i-discuss ang wonderful in Asian strength, narito po ang Mami ng Bayan, Mami Bessie Rios!
3: Wow, ang energy, energy naman ng dalawa. Parang kain ilang Chicken Joy at saka McDonald's. Magandang umaga po sa ating lahat. Mahina ba ang boses ko o yung mic? Parang iba yung sound nung ako. Yan. Okay pala. Yung mic pala may diferensya. Kala ko ako. So, pinagpalang araw po sa bawat isa. Kilala po ako ng mga ilan sa atin dahil nandito po ako, I think, na last year ba? O 2024. Ayan. So, natutuwa po ako sa atin pong mga pagsasama-sama at ngayon po ay under sa atin pong kapitbisig ng 702 DCAS. So, saludo ako sa aking mga, ano ba yan? Katropa ba sila? At ang akin daw pong pag-uusapan ay, ano yung pag-uusapan natin? Ito yung bagay na hindi po pwedeng iwasan. At lahat po tayo dadaan dito. Wala pong exemption. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, sino ka man. Dadaan po tayo dito sa ang tawag po ay age, aging. Yan. Sa pool sa ating pagkapanganak ay para na tayong di po ba yung clock, no? Atin po itong mararamdaman, makikita. At hindi lang po yun. Tuwan-tuwa tayo, nagse-celebrate tayo ng happy birthday. O, di ba? Yan. Di natin nare-realize. For every birthday that we celebrate, ay nagkakaroon po tayo ng dagdag na edad. So, paano ang gagawin natin para yung edad na ito na isang

0: katotohanan at isang hamon sa atin ay gagawa natin ng kakaibang description. Marami po kasi pag sinabing umiidad, ay, matanda na ako. Ayan. Dito nga ako, para mas nakikita ako ng tao. Okay ba? At 72, wow. Parang bagay sa akin itong topic na to. Sabi po ay, wonderful in age and in strength. Yan. O, di po ba? So, paano po natin itong gagawin? Ito po ay nagsisimula unang-una sa atin pong pananaw. Ano po ang tingin natin sa isang pag-edad? Ito ba ay bagay na nakakatakot? Ito ba ay bagay na atin pong tinatakasan? Ito ba ay isang bagay na... Pwede ba? Next question, please. Parang ganyan. Next question, please. Ano ba ang trivia para sa edad, eh po ba, no? So, yun po ang isang simula. Para po tayo magkaroon ng ating tinatawag na wonderful. Ano po ba yung wonderful sa Tagalog? Yan. Parang dinugtungan ko yung tanong, no? Kamangha-mangha. Wow. Parang, hawakan mo nga yung sarili mo. Kamangha-mangha ba ang iyong pag-edad? Mula pa sa iyong... Wow. Hindi po ako nagkukulay. Marami lang po anong natawag. Di ba yung nauso ngayon? Salt and pepper. Kahit marami na siyang salt, okay lang, di ba? No? So, kamangha-mangha sa ating pag-edad at sa ating paglakas. So, kung paano natin tanawin ang tinatawag na pag-edad, ay doon po nakasalalay kung paano po ang ating gagawin sa pagharap dito. So, kung ito ay isang bagay na ayaw nating harapin, hindi natin ito mabibigyan ng tama na paghahanda. Hindi natin ito mabibigyan ng tama na gagawin sa ating mga buhay. Okay, talking of buhay, para po tayo ay mas magkaunawaan kung paano po natin lalagyan ng pagsasaayos yung pananaw sa isang pag-edad, ay tingnan po natin yung ating limang daliri. Sa kanang kamay, itaas nga ang mga kanang kamay. Yan. Yung ang pagtataas ay kamukha nung side ko. Hindi po yan ang kanan kasi nakaharap ako sa inyo. Okay. So ito po, una yung pinakamaliit. Hinahanap ko yung mga nandito. Parang tinapik ko ito noong last time. Eh. Pero ngayon ay iba. Okay. So itong pinakamaliit ay papangalanan natin siya. Ito yung bahagi ng ating katauhan na emosyon. Yan. Maliit lang ha. Kasi yung emosyon natin, hindi ito dapat ang naghahari sa ating mga buhay. Kaya nga kasabihan, kung gusto mong dumami ang iyong mga wrinkles, kung gusto mong umidad ka agad, eh di sige, patulan ang emosyon na yan. At mamaya, sabi nga po ni Pastor Eric, wow, sikat na sikat pa rin si Pastor Eric, siya yung mention kanina, no? Ikaw ay hindi magiging ubas, magiging pasas ka, di ba? Kung lagi ka nakamukmo kasi malungkot ka, kung lagi kang nagagalit, kung ano-ano yung mga nararamdaman mo. So, sa kaliwa naman tayo, yung hindi liit natin, okay? Sa kaliwang kamay, tingnan ko ang kaliwang kamay. Okay? Idikit natin yan sa ating hindi liit sa kanan para sa ating wonderful age and strength. At ang strength po na ito ay hindi lamang sa kalakasan ng ating pong physical, kung hindi may kinalaman sa kalakasan ng isip at sa atin pong kalooban. Kaya ito po, ang tawag doon ay self-regulation. So yung emotion, ang paterno niya, para sa atin pong kamanghamanghang pagharap sa pag-edad, matuto po tayo ng self-regulation. Yung marunong tayong tumimpla. Yung marunong tayong kahit mukhang kumakalabit na si emosyon, hindi ka pa rin papatol dito. Kasi meron kang self-regulation. At kapag meron tayong self-regulation, yung ating emosyon ay hihinay at hihinay. Sa halip na ito ay umaangat. At alam po ba ninyo na kapag lagi tayong nagagalit, tinatamaan po yung mga bahaging iba-iba ng katawan natin. Yung may mga problema sa tiyan, mga acid-acid yan, galing po yun sa emosyon. Yan, galing po yan sa emosyon. At kung maiingatan natin yung emosyon at gaya ng pinagdikit ko na yon, ito po ay magkakaroon sa atin ng kamangha-mangha na pag-edad. Okay, punta naman tayo dun sa pangalawa. Itong pangalawa naman na ito sa kanan, ito po yung ating social or pakikisalamuha. Yan. Gaya ngayon, ang dami nating kasalamuha. At ano naman yung katerno niya sa kabila? Ang pakikisalamuha para tayo magkaroon ng kamangha-mangha na pag-edad. At ganun din naman, pagkakaroon natin ng tatag sa ating relasyon. Kasi yun po yung pinaka-kumakatawan sa pakikisalamuha, isang relasyon. So ito po ay lalagyan natin ng sensitivity. Yan, yan po yung katerno. Sensitivity. Makakaroon po tayo ng damdamin na hindi po makasarili lamang. Kasi minsan sinasabi, oh, ang sensitive mo naman. Ito po ay lalaki pa natin ng iba para sa isang kamangha-mangha na pag-edad, yun pong pagdama sa atin pong paligid. Meron po akong hawak-hawak na libro. Ang title po nito ay The Bait of Satan. Yan. Parang iniisda ka ni Satan. The Bait of Satan. Yan. So para po dun sa ating mga kasama, ito pong Bait of Satan na libro na ito ay nagsasabi sa atin na ang isang pinanggagalingan upang yung atin pong tinatawag na pakikisalamuha ay umayos at hindi po makaepekto ng hindi tama doon sa ating pag-edad ay paano natin haharapin ang offense. Offense, di ba? Yung mga sobrang maramdamin, meron ka lang narinig, meron ka lang parang konting ano lang, no? Usapan. Example lang po. Isang umaga, kami po ay nagbe-breakfast. E di, siyempre, alam niyo naman, kahit matatanda, hawak na asawa ko yung cellphone. Yan, nagsa-cellphone siyang ganyan. Tapos, meron ako sa kanyang sinasabi. Sabi niya sa akin, sandali lang, mahalaga to. Meron akong sinasagot, ha? Sandali lang, mahalaga to. O, natatawa yung iba sa inyo, no? Ngayon, kung ating titingnan yung ating pagdudugtong ng ating pakikisalamuha at yung ating tinatawag na sensitive. Kung sensitive ako at negative, edi nagalit na ako. Bakit? Ako hindi ako mahalaga. Yan mas mahalaga. So yun po ibig sabihin dito sa book na ito. Okay? Ngayon, ito naman pong pangatlo, yung gitna, ito po ay physical. Ang physical, ang karugtong niya ay ang tinatawag na kalusugan or wellness. Yung kabuuan ng kalusugan. Marami po tayo ngayong suliranin sa kalusugan sa kaisipan, kalusugan sa katawan. Tumigil ako kasi hindi ko alam, taas ng taas yung mga cancer na cases ng akin pong mga kilala. Ang daming may sakit, no? Ang daming nanghihina. Parang ang bata-bata lang, hindi na maiangat yung katawan. Parang hindi makakilos ng maayos, hindi makaakyat ng hagdanan. Humihingal na sila agad. So, ano po ba ang dapat dito sa tinatawag nating kalusugan o dun sa physical? Kasi magkaterno yon. So mahalaga po dito sa kalusugan yung atin pong tinatawag na tamang diet. Ayan. Isa lang po bibigay ko kasi maikli lang tayo. Diet. Alam mo nang bawal pagkain ng cancer ang mga matatamis at bawal sa mga diabetes. Diba? Ito yung nagkoko sa atin yung mga kung ano-anong hindi magaganda sa katawan. Ay, ang sarap, no? Naka-soft drinks ka na, kumakain ka pa ng french fries, meron ka pang float. Tapos, ano yung kinakain mo? Yung pansit, pinalaman sa tinapay. O, di ba? Busog ka! May kakanin pa na dessert. So, yun po ang mahalaga sa atin, doon sa ating kalusugan. Okay, yung pang-apat, dito naman sa hintuturo, may kinalaman to sa kaisipan. Pwede ba ipakita yung drawing? Okay, may drawing po akong papakita. Kasi madalas nating iniisip, kapag kakaisipan, magbabasa ka, academics, yun lang, no? So nakikita niyo po yan. Yan po palang paggawa niyan. Kung gusto natin na magkaroon ng kamangha-manghang pag-edad, let's try to do something new. Ako po ang nag-painting niyan, no? Okay ba? Pakita natin yung isa. Nagsimula yan ng ganyan. Yung mga agos na yun na nakaganon, ginaganon-ganon ko lang yon. Ngayon lang po ako nakahawak niyan. Something new. At ang lumabas, pakibalit, yung magandang yan. Okay ba? Kaya ba? Ganyan lang kasimple. Something new for our mind. For our mind. Okay? Ngayon, the last one, ito po, inilagay ko sa huli kasi ito po yung pinakamahalaga para po dun sa ating kamangha-manghang pag-edad at pagkakaroon natin ng lakas. And I'm talking of the inner strength. Ay, ito pong huli na to, ay may kinalaman sa spiritual. Okay? Yung kaisipan natin, yung karugtong dito ay fill our minds with new things para magbago ang ating takbo ng isip, gumawa ng mga bago. But this one, ito po yung ating pundasyon. As we age, let us always remember, sa isang araw na hahakbang tayo, kung nandiyan ang Panginoon, our Creator, sa bawat araw ay lumalayo sa mundo at lumalapit tayo sa ating Panginoon. Misan pa iniisip ko, at the age of 72, sabi ko, Lord, 10 years, I'll be 82. 15 years, how much pa yan? O yung iba, mas bata. Pero wala po sa edad. Nasa panawagan ng Panginoon. Kaya ang mahalaga, let's make ito pong ating tinatawag na spiritual at yung karugtong niya sa thumb is worship and praise. Now, I'd like to show the video. Yung papakita ko po yung source of the strength and power para po dun sa ating spiritual. Ito po ay aking personal na karanasan.
1: Welcome to the power source. This is where I draw strength from the inspiration nitong mga halaman na ito, and of course kneeling before the Lord, and a lot of insights from my BFF authors from these books. Yeah, nakaka-inspire po ang mga halaman that I put around para po dito sa tinatawag po na source of my strength. Inspiration from these books. Yan. Okay? Wow. Di lang po yan. Ang pinakamahalaga is, of course, to meditate and to experience the reality of God's Word, telling me that it's a light unto my path and a lamp unto my feet to carry on what I call a busy day sa akin pong buhay.
0: Okay, thank you. Yun po ang pinakahuli. Because kung nais natin magkaroon ng maayos sa pananaw sa atin pong pag-edad, maging kamangha-mangha, mapapawaw. Gaya ng mga marami pong pumapansin sa akin, Mami, paano, how to be you at 72? Ganyan, how to be you? Let's keep on remembering yung limang bagay na ito. And at the end, pag pinagsama natin sila, yung sinabi ko doon, let's pray. I showed you, that's my prayer room sa akin pong tahanan. Marami pong salamat at sana tayo po ay natuto at na-challenge dun sa akin sinasabi.
2: Maraming salamat po, Mami Bessie, sa napakagandang learnings natin ngayon. Iba sabi po, wonderful. Ano yun kaya? Wonderful in age and strength. Grabe no, kuya. Wala talaga sa edad. Yung pagiging ano natin creative, yung pagiging makabuluhan natin dito sa mundo.
3: At saka ano, hindi halatang 72 si Mami Bessie. Parang ano lang, parang 71. Yes. Joke. Joke lang po. So ayan, marami po ba kayo natutunan kay Mami Bessie? Okay, sige. Pwede po ba kaming kumuha ng isa o dalawa sa audience po na mag-share po ng kanilang takeaway sa sinabi po ni Mami Bessie? Ano po yung natutunan po ninyo? Sige po, everyone po is welcome. Sige po, akyat po tayo dito. Ano po ang inyong pangalan at taga saan?
4: Ako po si Mia Edita, sa taga-Orion po ako.
3: Very quickly po, ano po ang inyong natutunan po sa discussion po ni Mami Bessie?
4: Napaka-importante sa pag-determine ng pag-define ng age mo, yung perspective, paano mo siya tinitingnan. At saka ang baseline talaga, yung pinaka-importante, yung tungkol sa spirit, sa spiritual na bagay, kasi yun yung pinaka importanteng aspect na dapat strong. Kasi yung sa physical, sa social, sa wellness, lahat yon magagawa mo kung strong ang yung spiritual life. Yan.
3: Maraming salamat po. At dahil dyan, may papremyo po kayo. Puntahan niyo po si Mami Bessie. Alright, next one. Na gusto
2: another
3: mag-share.
2: One po.
3: Sige po, everyone is welcome po. Ano po yung natutunan niyo kay Mami Bessie? Sige po, pwede punta po tayo sa stage. Ay, wala. Meron po ba?
2: Ay, si Mami. Nakatayo na si Mami.
3: Sige po, kayo po. Akyat po tayo sa stage. Pangalan po at taga saan?
5: My name is Mary Acuña, sa Balanga.
3: Ano po ang inyong natutunan kay Mami Bessie?
5: Age doesn't matter, pero kailangan talaga, number one sa akin, ang spiritual life. But then, second is health. Kapag ka nakikita, how, di ba sabi, tell me what you eat and I will tell you who you are. No? Di ba? Nakikita rin sa, parang yung manifestation of your spiritual life, makikita how you live your life. Yung health, how you eat, makikita sa physical nyo. So that is the manifestation. Kung kayo healthy kumain, makikita yung body nyo healthy rin. At yung mind nyo is focused, yung mind nyo is alert, and your body is active. Kaya yung exercise, yung good eating, and yung spiritual life, those are connected to each other. Kaya, mga kapatid, too much milk tea, too much sweet. I'm 71 this year. And, syempre, magkulay kayo. Para you look younger, di ba? And then you look very fit, di ba? At saka, lagi kayo makikinig sa DZAS.
2: Yun!
5: I'm, mula nung maliit ako, maliit pa akong bata, DZAS na. My mom is, my root is Methodist, United Methodist Church. Maliit pa akong bata, hanggang ngayon, I'm 71 this year. Pag-gising ko sa umaga, alas 5, meron na. Susunod gabay. Susunod hardin ng panalangin. Susunod si Heidi Yoong News. No? Ang hinihinto ko lang pag wala 1 o'clock kasi Chinese. Hanggang alas 6, hanggang heartline. Okay? Iyan ang aking, wala akong radyong iba, kundi GCAS na.
2: Amen.
3: Amen. Maraming salamat po. Puntahan niyo po si Mami Bessie. Alright, grabe. Ang daming takeaways ng ating kaagapay.
2: Grabe. Ngayon naman, kuya, pag-usapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo ay may kinalaman. Alam niyo po ba kung ano?
3: Ano ba yan?
2: Siyempre, pera!
3: Yes!
2: Ayan.
3: Para po i-discuss ang wise spending habits, makakasama po natin ang ating kaagapay sa Entref Kids every Thursday po ng bawat buwan sa Entrepreneur Special, si Ate Len Mendezona.
6: Magandang araw! Yan, sige, kaway kapay, pati po yung ating mga tagapakinig dito man sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Ayan, magandang araw sa inyo lahat dahil yung pag-uusapan po natin ay maganda sa araw. Di ba? Maganda ito ang pag-usapan magmula sa mga pagkabata hanggang sa may edad. Okay? Tawagin niyo lang po ako sa Ate Len. At ito po yung nais naming i-share sa bawat isa sa atin na sa araw ito, yung tinuturo ni Mami Bessie kanina. Ano yung ito? Ano ito? May kinalaman sa? Sa mind. Diba? So ngayon po, yung sasabihin natin dito, yung aming i-discuss, lalo na sa wise spending habits, suggestions lang po ito. Okay? Wala po tayong black and white na ito ang nangyayari sa akin, ito rin mangyayari sa inyo. Wala pong gano'n. Lahat ito ay suggestion. Sige, sabi mo sa katabi mo, suggestion lang to ha, walang pilitan. Di ba? Walang pilitan, walang pilitan. So, ano yung nababasa nyo dyan? Ano yung nakikita nyo po? Okay? Di ba? Stop, look, and listen yan. So, we will stop, then look, and we'll listen. Dahil ano yung red? Okay, a yellow, slow down, and ano yung uumpisahan? Yan yung go tayo, di ba? Anong kinalaman ng savings doon sa pag-uusapan natin na wise spending habit? Ano po ang mas madali? Mag-ipon o gumastos? Yes, akala ko po, walang ano eh, walang sasagot na, sasabihin eh, mag-ipon, wow. How to be you po, di ba? Ako po ay isang Ilocanang, hindi kuripot, pero ako yung Ilocanang magastos. Okay? So ito po pag-uusapan natin tungkol sa wise spending habit. Yung paggasta talagang andyan na. Okay? Gagawin lang natin wiser siya dahil lalagyan natin ng kabaliktaran or yung katapat niya. And lagi nating sabihin, lagi nating alalahanin na yung ginagawa nating mga adults, inoobserbahan tayo ng mga bata. Nabanggit ni Kuya KL na sa N-Trip Kids, ito po yung ating purpose na ang bawat adult at bawat mga magulang, kahit man ate yan or kuya, alalahanin natin na nag-oobserba ang mga bata. At yung naoobserbahan nila, yan yung na-absorb. Ang description nga sa mind ng mga bata, parang sponge eh. Di ba? Parang sponge. Na-absorb ko, ano yung nakapaligid sa kanya? Yun yung ma-absorb niya. Kaya kung ang nakapaligid sa kanya ay gastador, o kaya nag-iipon, yan lang din po yung ma-absorb ng mga bata. Okay? So, ang keyword dito, keywords, observe, nag-observe sila, and they absorb. Okay? So, yan po yung ating pakaingatan. Ano kaya yung ma-absorb nila sa atin? Bilang mga nanay, bilang mga ate at mga kuya. Even sa church po, di ba, na-absorb lang ng mga bata pag nag-praise and worship sila. O, tataas lang din yung kamay yung mga baby, kanyan. Na-go-observe lang po yan. And mind you po, 3 years old ay meron na silang idea tungkol sa money, kasi tatakatanggap na sila na aginaldo. Yung iba nga ay naaabutan na ng kanilang mga ate at kuya pag may na-share sa kanila. And at 7, nakaka-develop na sila ng financial habits. Andiyan po natin ha, hindi pa yan nag-aaral, meron ng mga financial habits. Kaya po sa mga nakikinig din po sa atin sa radio, pakatandaan po natin na yung pakikinig nyo, yung senior kanina ni Mami, bata pa lang siya, yung pakikinig, dala niya hanggang 71 years old, naobserbahan niya sa nanay. Kaya yung kikwento ko rin po sa inyo, ano yung naobserbahan ko sa nanay ko. Okay? Ito pong illustration na to ay, sabi ko na sa inyo, suggestions itong mga to, pwede nyo gawin, pwede nyo umpisahan, pwede namang hindi, ay ginagawa ko na yan. Yung pag may natanggap tayo, paano natin siya i-proportion? Di ba? Paano natin siya i-divide? Para siyang isang malaking pie. O yung 10%, alam na natin. Yung kung saan siya pupunta, it's for our tithes. 10% or 20% sa savings. Tingnan niya, iba-iba yung may percentage kasi iba-ibang tao, iba-iba yung kanilang practices. 70%, wow, ang daming gagastusin. Diba? 70%. Meron nga gumagastos ng 50% lang kasi napupunta sa ipon yung iba. Okay? Ang tawag naman dun sa iba na hindi nagtatides ay training wheel for giving. Lahat po tayo, alam ko, ay merong mga kakayanan na magbigay. Any amount po yan. Pero ito po ay mga simple budgeting principles na pwede nating ituro sa mga bata. Pero bago natin ituro sa mga bata, tayo muna. Sige. Tayo muna. Ako muna. Ako muna. Okay? Dahil doon sa ating mga paggastos, alam natin yung mga negosyo ay nabuo out of doon sa may pangangailangan ng mga tao. Yung mga problema ng tao, merong nag-solve. Kaya may negosyong ganito. Bakit merong inumin? Bakit merong milk tea? Di ba natin may mga milk tea? Kasi merong mga need sila at meron silang pangailangan na yun ang problema nila eh. Nauuhaw sila. Anytime na gusto nilang uminom, available. So, kung marami tayong problema, anong tawag doon? Ang tao marami problema, anong tawag? Ang tao marami problema ay magastos, di ba? Iinom na lang tayo imbis na sa ref, di ba? Pero meron tayong binibiling ibang mga drinks pa. Kaya ito po, gusto natin maging wise tayo. Not only in spending, pero maging wagi tayo sa pag-iipon. Saan nag-uumpisa? Elementary. Ang kwento ko po sa inyo, bakit elementary? Kasi na-observe ko yan sa nanay ko. Elementary po kami, nung nakaipon kami, magkakapatid, ay nagbukas siya, sinamahan niya kami sa bangko. Yung sabi ng bangko noon, subok na matibay, subok na babagsak. Hindi mabagsak. May Happy Savers Club doon. And natatandaan ko pa, nung pre-prepare ko to, natatandaan ko siya na ang passbook, ang cover niya ay Sanrio. Okay, Happy Savers Club. Sino nag-encourage sa amin ito? Hindi kami naka-attend ng gantong mga pagtitipon or kaya sa radyo. Hindi pa nakakapakinig ang nanay ko ng radyo noon, nung elementary kami. So, walang pagtuturo sa radyo. So, bakit niya kami tinuruan nito or bakit namin na nagawang magbuks ng bangko? Kasi minodel niya sa amin, sinamahan niya kami. And yung piso-piso, nakaipon ng sa isang taon, piso-piso, 365 days, pag dalawang piso, ayan po, yan yung mga example na nag-model ang aking nanay. Okay? So, anong modelo ang naipaparating nating mga adult sa mga bata sa inyong tahana? Kasi lahat po ng ma-absorb at ma-observe ng bata ay magagaling lamang sa tahanan. Okay? Bago yan pumasok sa school, meron na yan. May habits na yan. So, wagi ang mga nag-iipon simula pa lang elementary. Imagine ninyo pag umabot pa ng high school. Kasi elementary, grade 1 to grade 6 lang. 2 piso isang araw. Kaya nag-compute na ako dyan. Para makita nyo, meron pa lang saysay ang pag-iipon. Wagi talaga pag nag-umpisa elementary pa lang. Kasi nandyan yung formative years ng mga bata. Hinuhubog natin sila. Sabi ni Ma'am Bessie, emotionally, mentally, spiritually, andyan po lahat. Yung kanilang pagkatuto. So maging wise po tayo, ano yung papa-absorb natin sa kanila? Ano yung ipapa-practice natin sa kanila? Ano yung imo-model natin sa kanila? Na hanggang ngayon po, alam niyo po ba yung alkansya ay dala-dala ko hanggang ngayon. Imagine, wala na akong nanay, wala nang tatay. 12 years ago na sila wala. Pero, naikikwento ko sila. Ano kaya ikikwento ng ating mga anak pag wala na tayo? Yung na-model po ba natin na maganda at naging wise po tayo? Kasi elementary pala, naturuan natin sila. Ngayon, dala-dala ko po ang pag-iipon, dalawa ang alkansya ko, isang piggy bank, at yung kawayan. May nagregalo sa amin ang kawayan. Nilalagyan ko siya ng piso-piso. So, nag-iipon ako ng piso-piso doon. hindi na lang para sa akin. Kasi sa church po namin ay merong tinatawag ng my birthday gift to Jesus every December 25. So pag nag-ipon ako noon, yun ang offering ko, best offering ko yon. So nung binibilang ng aming mga treasurer, Ate Len, sabi ko, sige po, feedback niyo po ako. Minsan, nung isang taon ay 700, nung nakaraan taon, 600, 800. So just imagine po sa piso-piso, what more pag 5 piso? Yung isang piggy bank naman namin ay 5 pesos, 10 pesos, at 20 pesos nilalagay. Alam niyo po ba, may isang pagkakataon, doon kami kumuha na pangbayad ng kuryente. So na-imagine niyo, may bababa sa kuryente na 200? Alam po, di ba? So, kailangan lang po maumpisahan, start somewhere. And start early para sa mga bata. Okay? Pag naumpisahan natin sila na mas maaga at mas daladala nila ito, pagdanda nila, mas magsisink in po sa kanila. And ito yung sabi ng Salawikain ni Kuya Rex Resurrection do sa libro niyang Creating Wealth. Sabay-sabay natin nabasahin. At pwede nyo rin po, pag kayo'y nakikinig, itatype nyo rin po dyan kung ano yung napapakinggan nyo. Binubuo ng patak-patak ang karagatan. Binubuo ng barya-barya ang kayamanan. Makakapag-withdraw po ba kayo ng 1,000 bills pagkulang ng piso? Binubuo ng patak-patak ang karagatan. Binubuo ng barya-barya ang kayamanan. Kaya sa ating paggasta, Ate Len, bakit pag-iipon? Eh, di ba, wise spending? Mag-uumpisa po yan pag tayo ay marunong magsubi. At yung ating mga gagastusin ay yun po yung tinatawag natin na after the savings. Doon tayo gagastos. At yung mga paggastos natin, pinapanalangin po yan. Dahil sabi nga po ng isang pastor, isang mga ngaral, if it's God's will, it's God's bill. Sino po naniniwala doon? Pagkalooban ni Lord yan, sagot ka niya. Pagkalooban ni Lord yan, hindi ka nag-i-struggle. Okay? So pagkalooban ng Diyos yan, siya ang magbibigay ng provision. Kaya para sa ating mga tagapakinig, bawat isa sa atin, sabi ko nga kanina, suggestion to, nasa sa inyo po, anong uumpisahan nyo dyan? Kung kailan nyo uumpisahan, pero kung meron kayong mga anak na hindi pa nag-aaral, uumpisahan nyo na po, 3 years old, meron na silang konsepto. 7 years old, pwede na sila magkaroon ng habit. Spending habit and savings habit. Okay? So for our last, yung last na po na paalala natin, na sabi natin ay, if it's God's will, it's God's bill. Okay? Marami po salamat at about this sa atin ay happy spending, happy saving, and alam natin about this. Kaya nyo yan. Sabi sa katabi mo, kaya nyo yan. Kung meron ka kasama sa bahay, kaya mo yan. Kasama mo anak mo nakikinig, kaya natin to anak. Kapit-bisig tayo.
3: Amen. Maraming salamat, Ate Len Mendezona. Siyempre, napakinggan natin about sa wise spending habits, di ba? Talaga namang pag-usaping pera, talagang relate na relate tayo bilang Pilipino dyan. At siyempre, bago tayo tumungo sa next segment po natin, magtatawag po ulit kami. Ano ba ang inyong natutunan doon sa ibinahagi ni Ate Len? Pwede pong umakyat sa stage ang mga may gustong i-share. Sige po, akyat po tayo. Welcome na welcome po kayong mag-share. 1, 2, 3. Sige po, akyat na po.
7: Hello po. Ano pa ang inyo pong pangalan?
8: Cecil Ocampo. Cecil Ocampo.
7: Ilan taon na po kayo, Mami Cecil?
8: 62.
7: Wow, hindi halata. Dito po tayo. Warong po tayo dito. At taga saan po kayo, Mami Cecil?
8: Balanga, Bataan.
7: Ano po ang natutunan po natin sa tinuro po ni Ate Len?
8: Na-encourage talaga ako sa mga ganyang pag-iipon. Kasi ako matipid din ako eh. Laki kasi ako sa hirap eh. So, nung nagtatrabaho ako, medyo mahigpit ako magtabi ng pera. Kung hindi ko kailangan bilhin, hindi ko bibilhin. Kung ano yung priority kong bilhin, yun na lang dapat kong bilhin.
7: Thank you so much po sa inyong ibinahagi.
3: Puntahan niyo po si Ate Len. Ayan, may ibibigay po sa inyo. Next naman po, baka may magusto mag-share. Ano po ang inyong pangalan at taga saan?
9: Ako po si Mami Rowena Canoy.
3: Ano po ang inyong natutunan?
9: Meron, sabi, yung tama yun ay nakikita ng bata. Kung paano tayo nag-spend ng pera. And totoo na, kailangan ipanalangin even yung pumapasok sa yung sentimo na hanggang sa lumaki. So, naranasan ko din yun na ang ipon ko is parang 80 pesos pero ang kailangan ko ay times 12 ng pera na yon. Pero pagka iniluhod mo sa Panginoon at pinagkatiwala mo sa Kanya, ibibigay Niya yon. So, di ko nahabaan, no, kasi doon naman lahat sa sinabi kanina na yun, ng nagsalita sa atin. Thank you.
3: Maraming salamat po. Puntahan niyo po si Ate Len. Maiaabot po sa inyo.
7: Ayan, thank you so much po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, isa sa pinaka-inspiring na bahagi ng ating programa ay ang kwentong kaagapay.
3: Yes, ito po ang pagbabahagi ng testimonya ng isa po sa ating mga participants about sa kanilang experience testimony sa pakikinig po dito sa DZS. Tawagin po natin ang unang sharer po natin na si Pastor Raul Ruiz. Ayan.
10: Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro ang akin po ay medyo baliktanaw lang. Ako po'y 30 years ng pastor. Panahon pa po ng 80s ay nakikinig na po ako ng DJS. Nakakilala ako 1986. Masasabi ko po na as a pastor today, malaki po ang naging part ng FPBC sa akin. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sobrang grabe nung panahon na yon ang aking passion. Biro nyo, literal talaga. Mula umaga, tanghali, hanggang gabi. 7-0 to DZAS. Sinisimulan kong araw ko ng Hardin ng Panalangin. Kagaya na sinabi ni ate kanina, hanggang tatapusin ko yung gabi ko ng Heartline. Madalas po ay natutulog ako yung aking radio nasa may kabilang tenga ko hanggang matapos po yung Heartline sa gabi. Araw-araw po yung ginawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko po alam na magiging part ng ministry namin ay counseling. So, malaking bagay talaga. Maraming beses na po kaming nag-host ng Kapit Bisig nung panahon na yon. Ang ginagawa nung panahon na yon, concert. Concert. Ang church namin nag-host. Panako ng papuri singer, mga kapatid. Sa church namin, talagang dun sila nagsa-soundcheck. Sabi ko, grabe. Yung mga napapanood ko. Nagko-collect din po ako ng mga tape pa nun na kapag kinain yung kaset, kinaganong ko ng daliri o kaya ballpen o lapis. Biro mo, mula papuri 1 hanggang nakapapuri 17 ako. Unang salmo, lahat talagang, tapos ito makakaharap ko yung mga singers, si Ricky Sanchez, Bong Aquino, Jim San Juan, Terry Javier. Panahon pa po ni Kaesong yun. May panahon pa po na ilang beses po ako ma-attend ng tuwing anniversary ng PBC. Pupunta po ako ng Karuhatan. At doon po may libreng tour pag napapakinggan ko yung Tanikalang Lagot, na-amaze ako. Parang totoo. Nung tinur kami sa FPBC, yung palang tunog ng kabahay, may ganun-ganun lang sa mesa. Sabi ko, wow. Kaya, sobrang grabe mga kapatid. Hindi ko makakalimutan yung panahon na yon. Talagang, bumili kami ng radio na ang station lang ay 702. DZS. Literal talaga po mga kapat. Malaki ang naging bahagi niya sa journey ko. Hanggang nagkaroon ako ng girlfriend, i-senior ko sa kanyang 702DJS. Hanggang naging mag-asawa kami, nakikinig pa rin kami ng 702DJS. At sasabihin ko po sa inyo na talagang I'm blessed na naging part ang 702DJS, PBC, sa naging journey ko bilang bagong mananampalataya nung panahon na yon. Hanggang sa po ako'y tawagin ng Panginoon bilang isang pastor. Mahaba pong kwento yan eh, pero tatapusin ko na po doon. Mahabang kwento yan kasi grabe yan. Salamat po mga taga-EPBC, 702DJS, kapit-bisig tayo. God bless you all.
3: Maraming salamat po, Pastor Raul Ruiz, sa inyong ibinahaging kwentong kaagapay. Tunay po na talagang ginagamit ng Panginoon bilang instrumento ng kanyang good news ang pakikinig po sa DZS. At nawa po, isa rin po kayo sa nabahagina ng good news po ng ating station. At syempre, alam ko, gusto nyo pang matuto mga kaagapay sa ating mga discussion. Kaya huwag na nating patagalin. Syempre, makakasama po natin ngayong moment na ito, ang isa pa nating kaagapay dito sa 702DZAS para po magbahagi about po sa Word of Calling and Purpose. Narito po si Ate Heidi Bernardo Sampang.
11: Morning po. Salamat po sa inyong pagtanggap. Init na pagtanggap sa Agapay ng Sambayanan 702DZAS. Sabi po kanina ni Pastor, talagang suki siya ng kapit-bisig. Nagpapapuri concert tayo noon sa iba't ibang lugar. At gaya nga po ng naging tradisyon noon, meron tayong open house tuwing FEBC anniversary natin. Hanggang ngayon naman po, welcome kayong dumako sa bagong tahanan ng DZAS sa Ortigas. Kung gusto niyo rin pong mag-studio tour, i-schedule na lang po natin yan. Pero kami po'y nagpapasalamat sa DZAS sa inyo pong mainit na pagtanggap sa amin. So ngayon po ang aking assignment ay mag-share. Pero sa tingin ko po dito, mas mayaman po yung karanasan ng bawat isa kaysa po sa akin. Pero bahagi rin po ng aking panawagan at ng aking layunin ay sumunod po sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Go lang po tayo at yes, Lord lang po tayo. So let's talk about the worth of calling and purpose. So gumawa na po ako ng babasahin dahil alam niyo naman po, wala naman akong ginagawa sa radio kundi tumawa. So baka po makulangan ako ng oras dahil in-start na pala ni Phil ang aking oras. So, meron po ba tayong pakiramdam sa ating sarili na parang feeling mo sa edad mo na yan, sa estado mo na yan, meron pang something more ang Panginoon para sa'yo? We are loved by God. You attend the church. Nananalangin ka. Nagsaserve ka sa Panginoon. Pero deep inside, merong something na, anak, I created you for more. Minsan po may ganyan, ano? Kahit na ang tagal-tagal mo ng Christian, may mga ginagawa ka na, pero merong something in you. May bulong. Bulong na malakas. I created you for more. So, meron lang po okay lang mga points about calling and purpose. Calling is not just for the chosen few. Yes, akala po kasi natin minsan yung pagtawag ng Lord para lang sa mga pastor, para lang sa mga worship leaders, para lang sa mga missionaries, and para lang sa mga full-time workers sa ministry. Pero ang katotohanan po, bawat isa po sa atin anak ng Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin may panawagan ang Panginoon. Kagaya po ni Esther, di ba? Hindi naman siya preacher, si Queen Esther, di ba? Hindi naman siya propeta. She's a young woman na nilagay po sa palasyo na hindi naman nga po niya pinili, di ba? Pero God positioned Esther for such a time as this. So tayo po, meron po tayong kanya-kanyang position ngayon. Whether in the office, whether at home, or in business, or in ministry, hindi po aksidente kung bakit ka dyan nilagay ng Panginoon. It is strategic. Sabihin mo sa nasa kanan mo, it's strategic. So yung pagtawag po, hindi lang yan para sa mga nasa likod ng pulpito na kagaya nito. Bawat isa po sa atin may panawagan. Your season does not cancel your calling. Sabi nga po ni Mami Bessie kanina, yung kanyang buhok ay salt and pepper na bagay na bagay sa kanya. And ang daming nag-testimony dito na nasa senior years na po nila. Maybe isa kang nanay that you feel invisible. Hindi ka na pinapansin kasi parang it's just natural na gawin mo yung mga gampanin mo bilang nanay. Maybe single ka, kaway-kaway ang mga single. Napagod ka na rin maghintay. Or maybe you're in a job na feeling mo hindi naman ito talaga yung gusto kong gawin. Maybe you are serving in this church, on sa ibang church, and you feel unappreciated. Sabi po sa Jeremiah 29:11, very familiar verse, "For I know the plans I have for you." Diba? Plans to prosper you, not to harm you. Ang sinabi po dyan, hinighlight ko yung plans. Kasi plural. Diba? Ibig sabihin, may S. So maraming plano ang Panginoon sa atin. Even kung feel po natin we are stuck, hindi po nasusurprise ang Panginoon sa ating mga delay. Hindi nagwo-worry ang ating Diyos sa ating timeline. Kahit na nga po tayo, we are old and gray. And God is not pressured po sa ating edad. Sino po dito ang more than 70 years old na? Wala nang umamin. Ah, ayun. Diba, hindi po talaga halata. And we believe na kahit po sa ganyang edad, meron pa rin panawagan ang Panginoon, may pinapagawa pa rin ang Panginoon. And for those who may feel left behind, sa kalendaryo po ng Panginoon, hindi ka pa late. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa late. Another point po on this subject, calling often looks ordinary. Minsan po kasi iniisip natin yung calling, pag tinawag ka ng Panginoon, dapat may kasamang pakulog at kidlat. Diba? Gusto natin may burning bush, ganyan. May magpa-prophesy sa'yo, tinatawag ka ng Panginoon with a deep voice, ganyan. Pero look at Mary, diba? Ang bata ni Mary from a small town, walang platform, walang social media noon, hindi nga siya influencer. Pero yung sinabi niya, "Let it unto me according to your word," binago po nun yung ating kasaysayan. Diba? Sometimes po, ang calling natin, it may look like raising children in faith. Pwede naman ang calling mo, magpatawad ka sa taong nakasakit sa'yo. Maybe ang calling mo, maging tapat ka sa isang mahirap na pagsasama. Maybe ang calling mo, mag-start ka kahit na maliit na Bible study. And maybe ang calling mo, maging salt and light ka dyan sa workplace mo dahil sobrang corrupt na. Lahat yan, maituturing nating calling. At sabi nga natin minsan, unrecognized, but our obedience is never small in the kingdom of God. Wala pong maliit, walang malaking panawagan sa karihian ng Diyos. Lahat po yan mahalaga. Pero sa totoo lang po, yung sinasabi kanina ni Pastor Rico, na mahabang kwento kung paano siya tinawag ng Panginoon, mabigat din po kasi if we say yes. Diba? Nakakatakot if we say yes. Calling will stretch you. Calling will expose your fears. Calling will require courage. Diba? Sino po dito yung mga tinawag sa atin na magpastor? Pero sa totoo lang, takot na takot silang magsalita sa harap ng maraming tao. Diba? sino yung tinawag dito na mag-worship lead. Pero ang alam niya, sa banyo lang ako kakanta. Diba? Pero may mga ganun po. Ini-stretch po tayo ng calling natin. Pero pag in-ignore po natin, pag di natin pinansin yung ating calling, mas mahirap po yun. Diba? Kasi alam mong tinatawag ka, so hindi ka mapakali. Kahit natakas-takasan mo pa yan, alam mong tinatawag ka ng Diyos. Wala kang kapayapaan kasi alam mong may tinatakasan ka. You feel unsettled, you feel incomplete, kasi may pinapagawa na assignment sa'yo, hindi mo ginagawa. Diba? Meron pong tinatawag na holy discomfort. Parang meron ka talagang tinataguan na ayaw mo talagang magpakita kasi ayaw mong gawin. So yun pong ganong nudging, pakinggan mo, baka si Jesus yun. Sumunod ka na sa panawagan niya. Ito po ang maganda. You don't have to be perfect. Just be available. Diba? Ito po yung lagi nating excuse pag ini-invite na tayo na mag-ministry sa church. Di pa ako ready. Maliliit pa yung anak ko. Hindi ako qualified. Hindi nga ako nakapag-aral eh. Diba? Ang dami nating excuse. Marami akong flaws. Masungit ako. Yan, di ba? Mahirap lang kami. Ang dami nating sinasabi. Pero alam niyo po yung mga tinawag din naman ni Lord, di ba, sa Bible na nababasa po natin. Hindi rin naman sila perfect. Di ba? Takot din naman sila. Nagtanong din naman sila. Insecure din naman sila sa kanilang sarili. Nagdududa din sila kung kaya ba nila yung pinapagawa ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga, they are available. Amen? So sabihin mo sa nasa kaliwa mo, be available. God does not call the qualified. God does not call the qualified. He qualifies the called. Si Lord po ang nagqualify sa akin. Ako nga, malay ko ba na mapupunta po ako sa radyo? Nag-handle pa ako noon ng family matters. I came from a broken family. Nung sinabi po ni Kuya Eric na i-handle ko yung program na yun, nagtanong talaga ako kay Lord, Lord, why me? Di ba parang wala naman akong pamilya na ipagmamalaki. Kasi 5 years old pa lang po ako, naghiwalay na yung magulang ko. Lumaki po kami sa daddy ko. So ang lalim po ng insecurity ko. Tapos sa family matters, makakasama ko po doon mga batikan, di ba? Sina Pastor Clem Guillermo. Sabi ko, Lord, why me? Pero yun nga eh, hindi po yung qualification natin yung tinitignan ng Diyos. Dahil siya yung nagqualify po sa atin. Amen? So, dapat po mag-surrender. Ito pa po ang mahirap when it comes to purpose and calling. Kapag ka po masyado tayong nagkukumpara ng ating sarili. Diba? Lalo na po ngayon, ang dami ng mga posts sa social media, sa mga gathering, ng mga ministry, na libo-libo yung nagpupunta, tapos nasabihin sa'yo ng Lord, mag-start ka ng small Bible study. Parang minsan nai-intimidate ka, diba? O kaya sa mga single, nakukumpara mo yung sarili mo kasi yung mga kabatch mo, nag-aasawa na. Diba? Lagi ka nalang ninang. Forever kang bridesmaid. Diba? Eh, paano kung ang calling mo talaga maging single? Diba? Makikita mo ngayon sa social media, mga travel goals, diba? Ng mga pamilya. O, diba? Yun eh, parang we tend to compare ourselves dun sa mga na-achieve ng iba. Nakakalimutan natin, meron tayong sariling panawagan sa Panginoon. And you ask, Lord, bakit ako? bakit hindi ako? Bakit wala akong ganon? Diba? Ba't hindi kami nakakapunta sa ganyan? Ba't ganon yung ministry namin ang liit? God does not duplicate assignments. Remember, you are not behind. You are not less. You are not forgotten. Comparison will distract you from your unique assignment. Remember, ito po paborito ko. Every flowers bloom in different season. Kanya-kanyang season yan. Season niya ngayon. ibigay mo yun sa Kanya, darating din yung season mo. Okay? Kasi kung tinawag ka ng Lord, He will make it happen, di ba? Purpose is rooted in identity. Bago po tayo naging wife, mother, leader, professional, and servant, tayo po ay daughter and sons of God. Amen? Yung worth po natin, wag natin yan kukunin sa mga pagiging productive natin. Minsan po, we are

assured tayo sa ating identity. Ano po ang magaganap kapag nag-yes po tayo? Don't underestimate po what God can do through you dahil nag-surrender ka. Yung ating pag-oo sa panawagan ng Panginoon, it can save a family. It can inspire a generation. Pwedeng ma-break yung generational curses, di ba? It can raise godly children. It can heal broken relationships dahil lang umoo ka. Your obedience may not trend online unlike others, but it echoes in eternity. So nagtanim tayo at si Lord ang magsusukli po sa atin. Final two points po. Maybe at this point, feeling mo, wala na mangyayari, eto na yun. Nararamdaman mo, you are spiritually dry, emotionally exhausted ka, nakakapagod, hindi mo na alam sa ang direction ka pupunta, ang daming tinig na naririnig, o kaya natatakot ka to step out of your comfort zone. But I would like to encourage you, our God is not yet done with you. Hindi pa siya tapos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo sa kanan. Siguro naman po, humihinga pa yan, ano? May purpose pa sa buhay habang tayo'y humihinga. Remember, waiting is not wasting. Maybe hinahanda ka ng Lord for a greater assignment. Huwag po tayong magmadali. So, ngayon po, be personal sa Panginoon. San ka natatakot mag-say ng yes? Takot ka bang mag-start ng something? O tapos mo bang tapusin yung something? Pwede po yun eh. Di ba? Ayaw mong i-give up kasi nasanay ka ng ginagawa mo yan. Maybe God is talking to you, ang calling mo mag-forgive ng somebody. O kaya maybe ang pagtawag sa iyo ng Panginoon ngayon, magtiwala ka ulit sa akin kasi masyado ka nang naging abala at masyado ka nang nag-focus sa sarili mo. Maybe ang calling sa iyo ng Panginoon, pumunta ka na sa leadership. I-accept mo na yung invitation ni Pastor. Diba? Or maybe He is calling you to let go of control. Masyado ka ng boss, ikaw na yung super. Diba? Eh si Jesus ang super ng buhay dapat. So, in closing po, the world does not need more perfect men and women. It needs more men and women of faith, men and women of courage, men and women who will continue to pray even they are tired, and men and women who will obey even when afraid. So sa Panginoon po, lahat ng season ng buhay natin, walang tapon. Sabihin mo sa nasa left mo, walang tapon. Lahat ng pinapagdaanan sa atin ng Panginoon, may gamit. Sabi nga diba, from mess to message, from test to testimony. And as you reflect, saan mo ba ako tinatawag, Panginoon? Sabi mo, there is more. I would like to share, ubos na po yung oras ko, pero 4 minutes song, okay lang po ba? I would like to share po sa inyo ng isang awit, maybe very familiar din po kayo dito. So let us commune with the Lord. At I believe po kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi nga naman tayo iiwan, di ba? Sasamahan niya tayo mula sa umpisa hanggang sa wakas, all for His glory.

0: Panginoon. Amen. At syempre, sana po ay natuto po tayo sa discussion po ni Ate Heidi about sa ating word of calling and purpose, di ba po? Lahat tayo ay may kanya-kanyang purpose po sa buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. At dahil dyan,
1: yes,
0: kukuha tayo ng mga takeaway ng ating mga kaagapay.
1: Ayan.
0: Mm-hmm. Baka may mga gusto po magbahagi.
1: Share ng kanyang takeaways.
0: Ayan.
1: Si ate.
0: Sige, go ate. Akyat po tayo dito sa stage. Ano po ang inyong pangalan at taga saan?
2: Laika Sales po.
0: Ate Laika, ano po ang inyong natutunan?
2: Ako po, isa lang po ang tumatak sa akin sa umagang ito po. Yung po, yung calling is not just for a few. Dati po kasi akala ko, yung calling po, yung mga pastors, yung mga nagmi-ministry, eh para lang po sa mga matitinong tao, sa mga matatalinong tao lang po. Pero ngayon pong umaga, na-realize ko, hindi po pala. Lahat po pala tayo, may kanya-kanyang calling. Lahat po tayo, tinawag po ng Diyos. And sabi nga po kanina po ng ating speakers po, we don't need to be perfect. We just need to be available. Kala po natin kasi minsan mahirap po yung calling eh. Pero ang totoo po pala, kaya po tayo nahihirapan kasi ang dami natin excuses. Pero this morning po, nagkaroon po ako ng encouragement na kailangan ko lamang po maging available. Maging available kahit na may problema. Maging available po sa Panginoon. Hindi lang po sa mga free time ko, kundi talaga maging available po ko sa pagkakatawag niya po sa akin. Yun lamang po. Salamat po.
0: Amen. Maraming salamat, salamat Ate Laika. At syempre, maiaabot si Ate Heidi sa'yo.
1: Ayan. So ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang isang bagay na hinahanap ng maraming tao, which is yung balance.
0: Mm-hmm. Alam mo, napakahirap yun, no, Ate Desa,
1: mm-hmm,
0: yung pagkakaroon ng work and life balance.
1: Yes.
0: Para tulungan po tayo na magkaroon ng balanse ang ating buhay. Narito po si Ate Jo Cabrera Alabastro.
3: Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nabati niyo na po ba yung katabi ninyo? Magandang umaga po. Salamat po sa mga palaro na kaninang ginawa. May mga application po kami, no? Yung legit, papalitan na po namin ang title, Speak the Truth in Love. Tapos yung Bida Bandila, papalitan namin ng Desa the Explorer. Magandang araw po. Ako po si Jo. Nakakasama po ninyo sa 702 DZAS. Napakahirap po ng aking topic. Work-life balance. Sino po sa inyo ang pagod na? Taas po ang kamay. Uy! Sige po, taas po ang kamay. Salamat sa Panginoon for saying that because kayo po ay may courage na aminin na kayo ay pagod na. Sabi nila, kapag ginagawa mo yan sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Pero nakakapagod po talaga eh, no? Sa totoong buhay po, nakakapagod po. That's why meron pong mga paalala po sa atin ng Panginoon. Magsimula po tayo sa healthy perspective. Healthy perspective by admitting that we are tired. Hindi natin kaya. We are limited. Naalala po ninyo yung sinabi ni Jesus kay Martha, Martha, Martha. Dalawang beses niya sinabi yung pangalan ni Martha. Ano po bang pangalan niyo? Dalawang beses niyo nga sabihin. Jo, Jo, masyado kang abala sa maraming bagay. Ang pinili ni Maria ay ang mahalaga. At ang mahalaga na yon ay hindi mawawala sa kanya. Pinaalalahanan ni Jesus si Martha na abalang-abala sa pagluluto ng kaldereta. Eh para kay Jesus naman yun, di ba? Importante naman yun. Pero ang panaalala ng Panginoon, what is important will never be taken away from Mary. So let's begin with a healthy perspective. That we too ay tao. Even si Jesus, di ba? Umiyak siya, tao siya. Huwag po tayong magpaka-plastic. Kaya ko to. mga babae, ang hilig po natin magpaka-plastic. I'm sorry, no? Pero mga nanay, yung bang pagod na po, pero... Ayun, salamat po sa salita. Kinakaya pa. Sumasakit na ang likod. Hindi, kaya ko to! Kayang-kaya ko to. Kaya ko pa rin magluto ng itlog. 35 na yung anak. Pinagluluto pa ng nanay na 72 years old, ano? Pero let's begin with a healthy perspective. That is why the Lord is teaching us to have a healthy work-life balance. Meron pong araw na create ang mundo, may araw ng pamamahinga. When we have a work-life balance, it doesn't mean tayo po ay lazy. Tayo po ay tamad. We avoid responsibility. Nagbibilang ng oras yan. Maganda po, maganda rin na meron tayong healthy perspective sa ages na mga workmates po natin. Sa amin po, sa 702 DZAS, kami po ni Ate Heidi ay mga dinosaur na. Sa Jurassic Park, doon po kami nagsimula. Pero marami po mga bata ang aming mga kamanggagawa ngayon and we have different work ethics. Kami, we work hard. Sila, they work smart. So maganda po, magkaroon tayo ng healthy perspective toward working with each other. So if we have work-life balance, we have the ability to manage our professional responsibilities while maintaining personal well-being, relationships, health, and fulfillment. Kung kayo naman po ay nasa bahay, saludo po ako sa inyo kasi matagal ko na pong pangarap na maging housewife. Pero kapag Sabado po nare-realize ko, hirap po lang maging housewife. Last Jesus na may trabaho pa. Samantalang sa opisina, tapos na ako ng alas 5. Pero ang sa totoong buhay naman po, ang nanay, ano? Pasintabi na po sa, siguro karamihan sa mga nanay. Siguro I have to correct my word. Karamihan sa mga nanay, pagkatapos ng trabaho, trabaho sa bahay, trabaho sa trabaho, trabaho, trabaho. Pero hindi po ganun yung tayo kinreate ng Panginoon, ano? Naalala niyo po yung sabi ni Ate Heidi, worth of calling. We are so busy telling God that we are worth loving. Kaya po, yung kakatrabaho natin, nawawala na po tayo ng balanse. So, sa kada turo, di po ba merong exam? Okay, so kayo po, you will get 1/4 sheet of paper. De joke lang po. Meron po tayong quick na self-check. Self-check po, no? Yan. Tatanungin ko lang po kayo. Sasabihin nyo lang po, sasagot lang po kayo sa loob ninyo. Pero pwede rin kayong sumagot sa katabi po ninyo. Una, do you regularly work beyond your scheduled hours, even when not necessary? Hindi, what po, sabihin nyo po sa sarili nyo lang po. Do you skip meals, rest, or sleep because of work demands? Do you feel anxious or guilty when you are taking time off, mga pastor? Naku, hindi dapat nagpapahinga ang pastor. Dapat laging masigasig sa ministry. Do you feel anxious or guilty when taking time off? Yan, tanong po sa mga pastor. Have vacations or rest day been postponed multiple times because of work? Do you feel there is never enough time for personal life? And another yan. So kung yung bilangin niyo po yung yes ninyo ha, doon sa mga sagot po na ito. And then, do you feel even tired even after resting? Do you experience headaches, body pain, or frequent sickness? Do you feel emotionally numb or easily irritated? Do small problems feel overwhelming lately? Pati yung problema sa gitnang silangan, dinadala na ninyo. Ang dami nyo nang isipin. Niisip nyo na kung kailan matatapos yung sinusundan nyo sa Netflix o kaya ang probinsyano o Batang Quiapo. Kailan ba matatapos ito? Lahat siya parang pumapasok na sa brain cells ninyo. Do you feel you're running on autopilot most days? Do you feel there's never enough time for personal life? Ayan. So, Ito po, sa mental and spiritual well-being. Do you feel hopeless, unmotivated, or trapped in your routine? Do you lack time for reflection, prayer, or emotional processing? The moment you wake up, isip nyo agad, trabaho. Yan. Do you feel disconnected from your purpose or calling? And lastly, have you thought about quitting due to exhaustion rather than career growth and even in the ministry? Self-check po. Pag 0 to 5 yung yes po ninyo, balance. Pag 6 to 12, nasa at risk po kayo. Pag 13 plus, you are nasa mayday, mayday, mayday. Okay, quickly lang po, meron po akong tatlong tips po sa inyo, tatlong letter B. Una po, break. Ayan. So, ginamit po ni Ma'am Len yung traffic light. Gagamitin ko rin po ito. So, sa inyo pong mga task, sa inyo pong mga work, or sa gawaing bahay, i-categorize po ninyo in your mind. Red, yellow, green. Sa pagmamaneho, di po ba, anong ibig sabihin ng stop? Ay, ng red is? Stop. Yellow is? Move faster. Ay, hindi. Slow down. Akala ko kasi move faster. Yun kasi napapansin ko eh. Pag yellow, nabibibili sila eh. And then green is go. Kabaligtaran po ito ng gagawin natin. Kapag red, urgent siya. So you have to stop all the things that you need to do. Ano yung red na urgent? Sandali lang, may sinasagot ako dito. Sabi ni Mami Bessie, nag-uusap sila mag-asawa nila. Very urgent yung sinasagot ni engineer. Ano kaya yon? Minsan, ganun din ako, sinasabi ng asawa ko, kailangan kita, meron akong assistance na kailangan sa'yo. Eh, mamamatay na yung bida. Kailangan ko mapanood. Sabi ko, hindi pwede. So, mali yun, di ba? So, ang stop is urgent, important, ano yon? Kailangan magpa-check up, may sakit ang anak. So, kailangan huminto, gawin ang bagay na ito. Ano pa po? Para sa ating mga nanay, urgent yung paghuhugas ng pinggan, di ba? Kasi mo kumain. Urgent yan. Kailangan maghugas ng pinggan. Hindi, iipisin tayo. Mag-i-invite tayo ng mga ipis. So, ano yung urgent po? Let us try to balance deadlines na due. Mga kailangang bayaran si Judith. Yan, red po yan. Yellow. Yellow, something that you need to prepare and schedule. For example, mag-outing po kayo family. That is yellow. Important siya, pero hindi siya urgent. And then kung green, proceed when there is time or urgent or yung low priority. And yung green po, yung nasa low priority ay yung pananood po natin. Nasa green po yan. Minsan o madalas nasa red, ano? Nakaschedule na yan sa akin. Importante yan. Pero, balansehin po natin. No? Magkaroon po tayo ng self-inventory of our schedule. Ano po ba yung mga priorities po natin? Kapag dumating po ba kayo sa bahay, ang priority ninyo ay magluto, hindi pa kayo nagsisay hi sa family members ninyo because the priority is that my kids need to eat. Pero yung anak mo umiiyak na, mami, mami. Kailangan ng yumakap, kailangan ng time para sa kanila. Pero para sa atin, ano ang mga priority natin? It's very much different from them. Let's learn from them. Di ba pag sino po yung may mga anak na maliliit, taas ang kamay? Ay, wala. Ay, apo. Apo na maliliit. Ayan. Minsan naman din siguro kayong naging bata. Ano po? Kapag nung bata pa kayo, anong gusto nyong gawin kapag kinakausap kayo ng magulang ninyo? Tumingin sa mata. Di ba? Minsan nga, hinahawakan pa ng bata yung mukha ng kanyang nanay o tatay. Mami, kinakausap kita. Because that for them is important. Kailangan, priority po natin is our family time. Family is always our priority. Minsan po na mimiss, na hinawawala po tayo sa balance, kapag ang priority po natin na sosobrahan po tayo sa ministry, nawawalan po tayo ng oras sa ating pamilya. And our family is our ministry. Sabihin niyo nga po yun. My family is my ministry. Again, my family is my ministry. And then, yun po, another point is break. No? Unang point po natin, break. Break before you break. Diba sa pagmamaneho, kapag kayo ay umaandar, tapos nag-overspeed kayo, pag hindi kayo nagpreno, aksidente mangyayari. Break before you break. So you need to take a rest. Matulog. Importante po yun. Kung kayo ay estudyante, tapos ang bragging rights ninyo, hindi ako natutulog para mag-review. Mali po yun. Matulog po kayo. Dahil ang tanging paraan para makapag-rest ang ating mind ay ang pagtulog. Napakaganda ng creation ng Panginoon sa ating pagtulog. Matulog. Yun lang po ang mag-detoxify. The only way that will detoxify our brain cells is through sleeping. Habang natutulog tayo, meron pong gumagana sa utak natin, mga janitor ng utak natin na nag-aalis ng toxin. Kaya po, kailangan matulog. Napapansin nyo, kapag hindi kayo nakatulog, pero wag naman po kayong matulog ngayon. Matulog po kayo sa tamang oras ng pagtulog. Ayan. Pag di po kayo nakatulog, di ba mainit ang ulo? So, kailangan po natin magpahinga. Short rests prevent burnout and mistakes. Ayan, sa amin pong opisina, meron pong nagna-nap time. 15 to 30 minutes nap time. It brings clarity because beyond that, it will steal vitality naman. Kailangan nap time is only 15 to 30 minutes lang. And ito po, practice 4-7-8 technique. Kapag kayo na-overwhelm, kayo ay na-anxious, 4-7-8 technique. Ano po yung 4-7-8? Pamamaraan ng paghinga. Practicein po natin. Mag-i-inhale kayo ng 4. Pagbilang ako ng 4, inhale 4. And then pause. Pause for 7 seconds and then exhale for 8 seconds. Okay? Gagawin po natin ngayon. Magbibilang ako ng 1, 2, 3, 4. Inhale kayo. Magpo-pause ng 7 seconds and then exhale 8. Okay? Inhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa po. Kaya, kaya? May ambulansya naman po yata tayong nakaready. Alright, isa pa. Inhale. 1, 2, 3, 4, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gagawin po ninyo yan kapag yung nagagalit kayo, kapag yung kinakabahan kayo, hindi kayo makapag-isip ng matino, nakakatulong po yan para kalmahin ang inyong puso, ang inyong isip, para mag-distribute ng oxygen sa buong brains. And then, live the moment, no? At work, magtrabaho. Sa bahay, focus on family and rest. And lastly, BFF factor. Sino po sa inyo may best friend doon? Yan. Kung may best friend po kayo doon, sabi po sa statistics, no, yung mga younger employees, preference po nila meron silang emotional support sa trabaho. Kahit po sa ministry, di ba? Kahit sa simbahan, maganda na may binubuong mga grupo because it encourages one another. That is a support system that will also help us to have a work-life balance. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon na mag-isa sa buhay natin. That's why we need people. We need someone na tutulong po sa atin. And panghuli po, balance is subjective. Balance looks different for everyone, so it's okay to step back and reassess regularly. Paano magre-reassess? Bago po kayo matulog, mag-self-inventory po kayo. Ano po yung mga bagay na nakaubos ng oras ninyo? Pagpalagay natin meron tayong 24 oras, ano ang 10% ng 24 hours? Ano po? 24 minutes. Hindi 24 seconds. Tama ba? Galing ka talaga sa math, no? Sa 24 hours ay ilan po? 2 hours and 4 minutes. Mabuti na lang may mga mahusay sa math. 2 hours and 4 minutes of communion with God. Napakahalaga po niyan na gagawin sa ating buhay. 2 hours and 4 minutes. What is 2 hours and 4 minutes out of that 24 hours given to us every day? Magpasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan niya tayo ulit ngayon ng bagong set of 24 hours. And maraming salamat po sa inyo for taking time para tayo ay magkasama-sama, matuto at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Sa panghuli po, ang reminder po sa atin ni Jesus, paalaala niya kay Martha. Luke 10:41-42. Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. The presence of our Lord will be our strength, our guide. And let us offer our daily bread, our daily thing, our daily life to our Lord. Maari po ba tayong tumayo at manalangin po saglit? Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin that we also need to have a balance in our lives. Lord, thank you sa pagpapaalala po ninyo na may mga bagay po kami na pinahahalagahan pero maliit lang naman, of little importance po. And so, Father, we ask of you today that you will give us wisdom. And Lord, that you will remind us that your presence is more than enough. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you po.

0: sa napakagandang learnings about sa work, life, and balance.
1: At syempre, hindi pa po tayo tapos. Madami pa po tayong programa. So, stay put and stay still lamang po kayo, mga kaagapay. And of course, dadako po tayo sa isang another testimony po mula sa ating kaagapay, mula dito sa ating audience. Sige po, ang mag-share po sa atin ngayong moment na to ay si Pastor Dan. Welcome po natin, palakpakan po natin si Pastor Dan.
2: Purihin ang Panginoon at isang malaking pagpapala na may bahagi ko po ang aking patotoo patungkol sa pakikibahagi po sa DCIS. Simula nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, ako po ay nag-aral sa Manila. Habang ako po ay nag-aaral, ang DCIS na po ang aking naging radyo. Bali, bagamat marami station, pero nakafix lang ako sa DCIS, tulad po ni Pastor Raul, mula umaga hanggang gabi. Habang nag-aaral, nakikinig, at maging sa mga pagkakataon na kung saan po ay naging pagpapala sa akin, no? Yung Hardin ng Panalangin sa panapa ni Kaesong, at maging yung Heartline na malaking tulong po sa akin pagdating po sa counseling na ako po mismo ay napapagpala at nagamit din po ng Panginoon para makapag-counsel din naman sa iba. Maging tanikalan lagot, mahilig po ako sa drama, kaya drama-drama po ako pagka nakikinig ng tanikalang lagot. At ganoon din po sa pag-aaral na salita ng Biblia, ang aking naging personal na growth at maturity ay sa pakikinig po sa evening Bible study sa pamagitan po nila Chuck Swindoll, Chuck Smith, at maging ng iba pa mga tagapagturo ng Biblia. Bali, malaking pagpapala po sa aking paglago ang DCIS. At nakarating na rin po ako sa mga celebration, no, doon po sa karuhatan. Masabi ko po, ang DCIS ay tunay na malaking instrumento ng Panginoon sa aking buhay. Simula nung ako'y nakilala sa Lord, sa aking pagiging binata, maging nung ako'y nagka-asawa at nakapagpamilya, ang DCIS po ang aming radyo sa loob po ng bahay. Ganun din po bilang pastor, napakalaking pagpapala po sa akin, no, sa paglilingkod ang DZS. Ngayon po ang radyo sa bahay ay yung missionary radio. No, nag-iisang istasyon, walang lipatan, wala ng ibang kapalit, no, na istasyon para sa amin. Maraming salamat po sa DZS at muli nakasama po namin kayo sa lugar po ng Bataan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Dan, sa iyong ibinahaging testimony. Ngayon naman, Kuya, tungo na tayo sa ating question and answer. So, tinatawagan po namin.
1: Tinatawagan po natin lahat ng speakers po natin. Si Ate Len, si Mami Bessie, si Ate Heidi at Ate John na umakyat po sa stage para i-entertain ang mga katanungan, yes, ng ating mga listeners po. So pwede po kayong umakyat dito sa stage kung may mga katanungan po kayo about sa naging topic po natin. At welcome po iyan na sagutin ng ating speakers.
0: Yes po. Kung halimbawa na-confuse po kayo, may gusto po kayong malaman pa, bayan po dun sa nidiscuss po nila, pwedeng-pwede po kayong magtanong. Ayan. Meron po na po ba? May nakakaisip na po ba na gusto niyang tanungin sa ating mga tagapagturo ngayong araw?
1: Sige po, punta lang po sa unahan yung gusto pong magtanong. Meron po ba? Sige, kung wala po, ayan. Once again, nagpapasalamat po kami sa mga nakinig at nanonood sa ating programa po ngayong araw po na ito. At sana po, marami po kayong natutunan sa umagang ito. Alam ko, punong-puno po tayo ng aral. Palakpakan po natin, yes, ang ating Panginoon.
0: Kaya napakadami natin natutunan ngayong araw. Iba-iba, di ba? Sa buhay, sa pera, sa balance, at sa mga susunod pa sa future, mas madami pa tayong matututunan kapag ka umaaten tayo dito sa kapit.
1: Busy! Yan. At syempre, para po i-close ang ating event ngayong umaga, tinatawagan ko po syempre si Pastor Erwin Ocampo para po ipanalangin po tayo.
3: Pwede na po siguro tayong tumayo? Sige po. Alam ko po, lahat tayo ay napagpala ngayong pong umaga. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba natin siyang pasalamatan? Hallelujah! You are worthy to be praised, Lord! Salamat, salamat, salamat po! Ngayong umaga, kung saan, bawat sa amin, ay inyong nga pong inabot, pinagpala, salamat sa mga tagapagsalita, sa kanilang mga ibinahagi sa amin, na puno ng yaman, talino sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan niyo nga po mga ito na aming tinanggap ay tunay na hindi lang namin mapakinggan, kundi makatulong ng malaki sa aming pamumuhay bilang tao, bilang mananampalataya na ginagamit niyo po sa inyo nga pong ubasan, Panginoon. Salamat at tunay, patuloy rin mo rin po kaming gawing pagkapala para sa iba. At aming tinataas ang 702 DCAS. Salamat po sa programang ito sa maraming taon na sa bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang programang ito, ang lahat ng mga tao na iyong ginagamit, Panginoon, in the name of Jesus Christ, Lord God, at marami pang mga taong manumbalik, kumilala sa inyo bilang Lord and Savior sa pamagitan po nito. Salamat, pinagpala niyo po ang araw na ito para po sa amin. Patuloy kayong maliwalhati at maparangalan sa buhay ng bawat isa at sa lugar na ito na pinagdausan ng gawain, Panginoon, pagpalain niyo nga rin po ito. Maraming maraming salamat. Lahat ng ito, in-entrust namin sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen and amen. At nawa po, nabusog po kayo sa kaalaman ngayong umaga. At bago po tayo magwakas, pinapasalamatan po natin ang ilan nating sponsor na tumulong sa atin para maisakatok para ng ating kapit-bisig ngayong umaga. Unang-una na po dyan ang Great Commandment Christian Church na naging venue po natin at naging kaagapay natin ngayong umaga. At syempre, si Tita Lloyd at Amayo mula sa US po na nag-support din po para sa ating event. So, para po wakasan ng ating pagtitipon, tinatawagan po natin ng GCC Worship Team.
4: Amen! Tunay nga, ang bawat isa ay lalabas sa pintuang iyan ay punong-puno ng pagpapala. Amen! Karunungan at pagpapala mula sa Panginoon. Minsan pa po, bigyan po natin ang papuri ang ating Panginoong Diyos. Tayo po yung mawit, pumalakpak, sumigaw para sa ating buhay.

0: forever and ever. God bless you.
1: Amen. Maraming salamat po sa pagsama at pagsuporta po sa ating event ngayong umaga po. Siyempre, nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan po ang ating mga production technicians, Sir Reggie Villena, Kuya Benji Musura, at maging sa ating radio TV team, si Javes Manso at si Jello Lorenzo.
2: Maraming salamat din sa kaagapay natin dito sa Limay, Bataan. Ang GCC Choir, ang GCC Music Team, at ang kanilang mga pastors.
1: At syempre, ang suporta ng ating napakagandang t-shirt, Speak the Truth in Love. Ayan, may replacement na tayo sa legit joke. Si Kuya Mart. Ayan, maraming salamat. At syempre, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Kyle Garcia.
2: At ako naman po si Desa Magtunaw.
1: Maraming salamat po at sa Diyos ang papuri!
3: Sumaiyo ang isang replay episode ng ating programa mula dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po sa iyong suporta habang nagbibigay daan tayo para sa taunang FEBC Staff Retreat. Patuloy po nating ipanalangin ang Far East Broadcasting Company Philippines family habang sama-sama nating isinusulong ang pagpapahayag ng mabuting balita hanggang sa marinig ng lahat. Ito po si Heidi Bernardo Sampang, nagpapasalamat sa iyong pagsubaybay. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang tumutok dito sa FEBC Radio TV.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
6: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
7: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya mga kaagapay, tayo rin po ay maaaring mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaya naman mga kaagapay, yan po ay inyong i-install upang mapakinggan kami 24/7. At syempre, bumabati tayo na magandang hapon sa mga kaagapay natin na walang sawang nakikinig sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya, kung saan ang ating talakayan ay nakafocus sa usapin po ng local at national government sa ating bansa. Ako po ang inyong makakasama sa Miyerkules na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, alam naman po natin tuwing araw ng Miyerkules, ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng volunteerismo. Tama kaagapay, katuwang po natin dito ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o kilala sa tawag na PNVSCA. Ano nga ba ang kailang institusyon na tatalakayin? Narito na mga kaagapay. Ngayong araw po, bibigyan pansin natin ang karanasan isa sa mga nangungunang universidad o ang tinatawag na educational institution sa Pilipinas. Hindi lamang sila kilala sa usapin po ng engineering, technology, architecture, computing at iba pang profesyon na larangan, kundi maging sa paghubog ng mga estudyante, lalo na na mayroong malasakit sa komunidad. Tama ang napakinggan mo kaagapay. Ito rin ay tampok sa kanilang aktibong pakikilahok sa usapin ng volunteer service. Ito po ang Technological Institute of the Philippines o ang TIP Manila. Alam mo ba mga kaagapay, sa pamamagitan po ng kanilang Departamento ng Student Affairs and Services, National Service Training Program o NSTP at iba pang Student Organization at Committee Engagements Initiative, patuloy pong hinihikayat ng TIP Manila ang mga estudyante na gamitin ang kailang kaalaman, kakayahan at oras upang makapagbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Napakaganda nito mga kaagapay, na bata pa lamang hinuhubog na ang karakter, hinuhubog na ang kanilang kahusayan, hinuhubog na ang kanilang husay at galing. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, alam nyo ba nito lamang nagdaang April 26, 2024, nilagdaan din ng TIP at ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVSCA ang isang memorandum o MOA. Isa po ito mga kaagapay na higit pang palakasin ang volunteerismo, civic engagement at volunteer development sa hanay ng mag-aaral at sa iba pang stakeholder. Napakagandang pagkakataon mga kaagapay. Kaya naman sa pagkakataon na to, magkakasama po natin ang manager ng Student Life and Leadership Development, Student Affairs and Services ng Technological Institute of the Philippines o TIP Manila, Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko na po si Mr. Joel Danug.
4: Maraming salamat Sir Brian for your introduction of me, and magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay ng Kaagapay. Ako po si Joel, ako po ay from Technological Institute of the Philippines for QC and Manila. Ako po ay member ng Student Affairs and Services. Itong office na ito, meron siyang office na tinatawag naming Student Life and Leadership Development Program. Ito, nakapaloob yung opisina namin na Community Engagement Services Office. At yun ang magiging sentro ng sharing ko this afternoon, why volunteerism is a very much important in the life of community engagement dito sa Technological Institute of the Philippines.
3: Sa TIP Manila. Kaya siguro mga kaagapay, baka napapatanong kayo, parang kilalang universidad. Opo, kilala pong universidad dito sa Maynila, ang Technological Institute of the Philippines, lalo na po dyan sa lungsod ng Manila. And sir, bago tayo dumako po sa usapin po ng volunteerismo sa mga kabataan, sa mga estudyante, lalo na dyan po sa inyong institusyon o pamantasan, sir, gusto ko munang tanungin, ilan taong ka na sa serbisyo sa TIP?
4: Sir Brian, this is my third year as part of TIP. Bago ako nakapunta dito, I'm serving other schools as in other capacities. Pero dito sa TIP, sabihin ko lang Sir Brian na TIP Manila and TIP QC itong nire-represent ko this afternoon.
3: So for, and can I ask Sir, ikaw ba ay nagtuturo din at the same time?
4: Hindi. I'm part of the manager ng Student Affairs and Services. But ang pinaka-engagement ko sa mga estudyante is sa leadership development at saka sa mga student activities. Kaya itong community engagement service ay nasa amin.
3: So technically sir, more into administration talaga yung ginagalawan mo at student relationship. Sige sir, diretsuhin na natin to sir, yung kwentuhan po natin. Sir, syempre ang TIP Manila at TIP Quezon City po ay, sir, paano naging bahagi ito ng inyo pong institusyon ng usapin sa volunteerism at syempre yung student leadership program? Ano yung mga programa nyo ibinibigay sa mga estudyante natin at sa mga kabataan?
4: Sir Brian, para klaro, ang lahat ng universities ay merong trifocal functions. Yung tinatawag natin na instruction, research, at saka extension. Kumbaga, ang pagtuturo yung paghuhubog ng tao, yung pananaliksik ay lumilipad ng mga kaalaman. Tapos, yung application ng mga paggamit ng kaalaman ay yun yung extension. Ngayon, yung sinasabi niyo sa amin na ano ba mga activities namin, by and by, I will explain to you na may mga programs and activities and projects ang TIP na nakaangkla sa institutionalized na social agenda ng school. Well, itong sinasabi ko kasing trifocal function, Sir Brian, ay parang this is a CHED-mandated functions. So, it's up to the HEI kung paano niya ito ine-execute. So, sa amin dito sa TIP, kung naalala nyo when you were in college, meron kayo sigurong office ng SOSIP or outreach, no? Ang pinaka ano kasi, ang pinaka madaling maalala na association na word sa extension ay outreach. Pero dito sa TIP, we tried to put an institutionalized na area itong extension na ito, and that's why meron kaming tinatawag na community and engagement services. I will explain to you that by and by when I will be explaining to you ano nga ba yung approach namin dito sa TIP. Is it alam nyo, kaagapay, kung outreach kasi sa schools katulad ng NSTP, service learning programs, normally yan ay meron siyang grade component. No, sa mga estudyante. I'm not saying na mali ito. What I'm saying is we have to go back to a particular, kumbaga, culture na dapat panggagalingan ng community engagement.
3: Mm-hmm.
4: And that is volunteerism.
3: Mm-hmm.
4: No? Yung Sir Brian, sa panahon pa naman ng mga kabataan ngayon, meron ng tinatawag na transactional culture. Oo. Kumbaga, sasabihin nila, eh bakit kami pupunta sa bahay ampunan? Meron ba kaming grades dyan? May mga ganun eh. Meron din yung project namin to sa NSTP dahil literacy training service kami, mag-tutor kami.
3: Mm-hmm.
4: No? In the spirit of CES, dapat ibabalik natin ulit yung mga estudyante natin sa tinatawag nating genuine understanding ano nga ba yung magiging role nila in nation building.
3: Mm-hmm.
4: And that is one of the thrusts of our CES.
3: Mm-hmm.
4: Yung nakakatuwa nga eh, when we met PNVSCA, this is not to patronize the PNVSCA, pero when we met them, talagang aligned yung aming principles and goals, especially on yun, yung building a culture of volunteerism na hindi transactional dapat ang CES, kundi transformational.
3: Napakaganda na ng Sir Joel, no? Kasi kung tutuusin naman talaga ang pwedeng maging mindset ng mga kabataan ngayon ay tutulong kami pero dapat may karampatang grade. Tutulong kami pero dapat ito may pabalik din sa amin. Ayun naman talaga yung pinakamahalagang ginagawa. Alam niyo Sir, no? To give you my background at the same time, I am professor at the same time in a different school nga po. Kaya natutuwa ako, sabi ko nga every time na meron akong mga nakakausap na mga universidad, kumbaga parang ang layunin natin kasi mabuksan ang kailang isipan na hindi lahat patungkol sa grado o kung gaano kataas na numero ang mailagay sa kailang mga index card, kundi dapat matutunan nila na ang pagtulong ay continuous. Ito yung hindi kasi siya natututunan eh. It's based on the experience, based siya kung paano mo ilalarawan yung volunteerismo sa kaila. That's why, ang ganda nga sir nung sinabi mo, totoo naman na, hindi natin pinapatronize ang PNVs ka, pero pag yung isa kasi, alam mo yon, kapag yung vision and mission nagkakaisa, nagkakaroon to ng domino effect na kung saan unti-unti nating nagugustuhan na hindi lahat patungkol lang sa grado, hindi lang patungkol sa kung ano yung gustong maibigay sa estudyante, kundi isa equipping yung pagkakataon na ibinibigay natin. And looking forward tayo sir sa mga ilang kwentuhan nyo. And kaya sir, sige nga po, pwede nyo bang ibigay yung vision nyo sa mga kaagapay natin o bigay natin yung larawan ng itsura po or culture of volunteerism sa loob mismo ng Technological Institute of the Philippines.
4: Sir Brian, ganito ang ginawa namin. 3 years ago, we sat down with our people.
3: Mm-hmm.
4: And talaga, sinabi namin, ano nga ba ang social agenda ng TIP?
3: Mm-hmm.
4: So, nagsimula kami doon. This social agenda ay nagsilbing overarching framework ng lahat ng community engagement initiative ng TIP.
3: Mm-hmm.
4: Sa ilalim nito, nabuo yung community engagement services na nagsilbing central coordinating hub.
3: Ooh.
4: Sa iba't ibang schools kasi, yes, meron silang mga partnership, linkages, SOSIP. Pero parang kung ikaw taga SOSIP ka, ikaw yung nag-outreach, parang ganong madaling sabi. Ang ginawa namin, we made our CES office as coordinating hub, no? At pinalinaw namin yung structure.
3: Mm-hmm.
4: Nagkaroon ng tatlong pangunahing service areas. Number one, community outreach. Ito mm-hmm. yung dole out. Ito yung mga donations. And then we have community extension. If I am an accounting student, ano yung mga pwede naming ibigay sa community out of the competencies na meron na kami.
3: Mm-hmm.
4: So, ito yung community extension. Kumbaga, nagtuturo yung sinasabi, tutorial, foundational literacy trainings, ganon. And yung pangatlo ay community-based research.
3: Mm-hmm.
4: Ito, gumagawa kami ng mga research with the community at tinitignan namin kung ano yung mga mga pwede nating gawin with them. With them. Now, the word is with them. So, mula sa email, itong mga itong tatlong na ito, nagkakaroon kami ng interventions with the community. Isa pa napakaganda dito, Sir Brian, nagkaroon kami ng formalization of partnership with community. Sabi kasi namin dati, adapted community, adapted barangay, recipient. Ayaw namin ng ganun. So, we had an approach. Ang sabi namin, the approach should be asset-based community development. We call that ABCD. No? Kung saan, hindi kami nakapokus dapat sa kakulangan ng komunidad. No? There are local leaders at magagaling sila. No? There are student leaders doon. Nag-aaral din sila sa mga kanilang mga schools. And we want to capitalize on that. Ano ba yung lakas ng bayan na yan, ng barangay na yan, anong kakayanan nila, anong yaman nila, at gumagawa kami ng community development plan. So sa MOA namin with barangays, for example, ang isa sa barangay namin ay Santo Niño Tanay sa Rizal. Sir Brian, just to give you a context, Santo Niño is 2 hours away from Quezon City kung nasa Cubao ka. Pero pagdating mo doon, parang nasa liblib na baryo ka. 2 hours away lang wala silang, ang kanilang primary source of energy sa kuryente ay solar. Wala silang water system, kundi umiigib sila sa mga kanilang mga poso. And then, they can be easily, unreachable kung merong mataas na tubig sa ilog daraitan. So things like that. So we went there and we did CDP with them. We made MOA with them. Isa sa mga features ng SES namin yon. Another thing is, pinalawak namin ang saklaw ng sustainability namin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga partners namin like the PNVSCA, alumni associations, industry partners katulad ng Goodwe Technologies, and iba't iba pang sponsors like meron din kaming mga partners na individuals. So, ito yung ginawa namin, institutionalization. Sa internal governance naman, nagkaroon kami ng SES committee na binubuo ng representatives mula sa iba't ibang offices, colleges, and student leaders. Sa ganitong istruktura, ang SES namin ay nagiging shared institutional responsibility. No? So imagine if we have

0: ng partners namin. At doon, nagkakaroon din kami ng pag-uusap. Ano ang gusto nyo for this school year? No? Ano ang gusto nyong gawin? So halimbawa, we have analytics. Last year, mas madami ang community outreach namin kesa community extension. Anong sinasabi namin dito? Na parang mas mabilis mag-donate kesa magpa-training. Parang ganon. At kukunti ang community-based researches namin. Halimbawa, nagbigay lang kami ng barangay management system sa mapamagitan ng mga IT students capstones. Sabi namin, so for this school year, ano ang gusto nating gawin? Hindi kami imposing. Tinatanong namin, ano ang gusto nating gawin? So, parte yata ng pagbubuo ng community development ay internally, meron tayong usap na ganon. Na anong kaya niyong ibigay? Hindi kami pwedeng sasabihin na, oh, kayong mga taga-engineering, lalo-lalo na kayong mga taga-civil engineering, punta tayo doon. Kayong mga architecture, sige, mag-drawing tayo dun sa barangay. As much as possible, tatanungin namin, ano ang kayang ibigay given that this is the community development plan. No? So, yun ang ginagawa namin. And then, pag nailatag na namin yun, nagkakaroon kami ng operational planning. In the operational planning, part of our strategic objective or strategic objective is SD or SO. Ewan ko sa iba't ibang mga university. But what we are doing here is, di ba, action plan, di ba? Yearly action plan, anong gagawin ng org and the like. So, sa mga orgs at sa councils, nilalagay na namin doon. One of the SO or SD is CES, community engagement. At ang ano namin dito, ang measure of success, ang binivisualize namin success story nila is not participation rate. Kundi, like for example, sinabi namin, meron tayong tutorial program with hospicio. For this school year, ito yung mga target natin, mga senior citizen or mga out of school youth. Ano ang pwede nating ibigay sa kanilang foundational literacy? Foundational literacy lang. Huwag masyadong yung mga ano na, mga specialized skills na. Sasabihin namin, like for example, kahit lang pag-open ng computer, no? Pag ano ng Word, pag ano ng PowerPoint, things like those. Meron kaming nakuha dun sa barangay dyan sa harap ng TIP, meron kaming student hub ng mga barangay. So we go there. Dinadala namin mga estudyante namin. So, ito ay nakaangkla pa rin dun sa social agenda. Yung NSTP collaboration, Sir Brian, isang component pa lang yun. Kasi those are required. No? Required kasing ano yun eh, curriculum. Pero itong SES namin, it's not required. Yun yung gusto ko yatang punto. It's really a social agenda of the school. It's institutionalized. And there is a shared responsibility of everyone. Whether you are a faculty, admin ka, or you are a estudyante, meron po kaming tinatawag na bursary project, Sir Brian. Ang bursary project is ganito. If patigwardya namin, meron silang pera, magbibigay sila doon. Naglilikom kami ng bursary fund. At doon kami kumukuha ng isa sa ano mga funding source namin, internal and external na projects namin. Ganun, sir. Aywan ko, sa dami ng sinabi ko, Sir Brian, kung na-picture out mo pa. Pero ang ending lang nito ay, sinasabi ko lang is, mahalaga na may ano, pag-institutionalize ng isang program or ng opisina para people come and go sa isang katulad natin na school. Without these frameworks, without these approaches, madali siyang mabuwag. Yun ang ginawa namin.
1: Actually, sir, no, napakaganda ng mga sinabi mo. Gusto ko yung ginawa niyo, sir, kasi 'di ba, most of the time na mga nakakausap namin dito is offering kaagad, oh, ito yung kailangan niyo, bigay hindi, pero kayo, sir, inaalam niyo ano yung lakas, ano yung kakayahan ng isang komunidad bago tayo tumulong. Kasi oo nga, no, minsan kasi ang akala natin sa reaching out ay pagbibigay kaagad, kasi though magandang bahagi siya ng ating mga gawain, pero mas maganda rin pala yung ipinapakita kung ano yung lakas sila, but hindi natin mas palakasin pa, 'di ba? Bakit pa natin kumbaga kumbaga wala namang masama sa pagbibigay ng mga panibagong kakayahan, mga panibagong intelektual na kapasidad, pero nagpapa

0: Kita ito na oo nga no, but hindi pa natin mas lalong pagyabungin kung ano yung alam nila. Tapos dahan-dahanan natin buksan yung kailang kaalaman na pwedeng dito rin yan, pwedeng ganito rin yung itsura. At ang pinakamahalaga sa inyo, sir, parang isinapuso niyo yung salitang ano, institutionalize. Ibig sabihin, alam mo yon, hindi lang siya basta pumasok, kundi dapat pati yung mga tao na mismong ginagalawa ng isang korporasyon o ng isang organisasyon, dapat nakikihalubilo hindi sa panahong may kailangan lang, kundi sa mga panahong kahit hindi man kailangan o kailangan man, dapat palaging equipped, dapat palaging kasama. Hindi pwedeng dahil ito lang yung grupo, sila lang. Natuwa nga ako, sir, pati nga yung inyong mga gwardiya ay bahagi ng ganitong uri po ng ano, ng proyekto na kung saan nagpapakita talaga to na walang kahit anong uri ng profesyon sa bansa ang maaari makapagtigil, lalo na sa usapin ng volunteerismo, at lalo na kung ito ay institutionalized. Ibig sabihin, mga kaagapay, bahagi ng sistema ng organisasyon, bahagi ng sistema ng kanilang mga kumpanya o ng isang korporasyon, na ito yung nagpapakita sa atin na pwedeng makapasok ang volunteerism. Hindi lang siya laging sa school base lang, pwede ka agapay na na bumababa siya pababa ng korporasyon hanggang sa makababa dito sa komunidad. Kaya sir, paano to? Syempre, it's ang mapapaisip yung mga kaagapay natin, mapapaisip yung mga estudyante. Eh, ba't nyo ba kami hinahatak dyan? Eh, kayo lang naman yan. Di ba? Pwedeng ganunin tayo ng mga, sorry sir, bilang nagtuturo kasi, pwedeng sabihin sa iyo ng estudyante mo, sir, tutulong kami dyan, basta may grade. Di ba? Sir, ganito yan ha, basta ito. Sir, paano yung ano natin, volunteerism engagement? I mean, ito ba ay parang requirement lang dahil kinakailangan sa loob ng NSTP? Paano, sir, yung volunteer initiative nyo? Lalo ka na, Sir Joel.
1: Ang ginagawa namin, Sir Brian, nagkakaroon kami talaga ng IEC, Instructional Educational Campaign. Sabi ko nga sa'yo, yung SESCOM namin, that's one of the, ano, kumbaga, POC namin, point of contact pa bawat ano. So, and then, ano yan, alimbawa, meron kaming outreach activity na Brigada Eskwela Support. Bago pa man magkaroon ng brigada, parang 2 months before that, meron ng call for donation. So we have social media engagement, meron kaming office to office, may mga internal communication, may ganon. Pero ang pinaka the best talaga na ginagawa namin is exposure, no? And awareness. During the SESCOM assembly, nagpro-provide kami ng mga videos doon kung saan nandoon yung mga partner communities namin, nagsasabi, eto na, eto yung nangyari, eto yung ginawa natin with TIP. Halimbawa, pumunta kami sa isang barangay, nagbigay kami ng project na Waves ang tawag. Ito yung Ilawa projects na with DOST. Ang ginawa namin po, Sir Brian, doon ay tinuruan namin yung mga fisher folk ng Isla Puting Bato. Sinabi namin sa kanila na pag may ano ba ang technology na kailangan nyo para mas mapadami ang inyong mga makukuhang mga isda. Alam nyo, dun sa conversation namin, sabi, mas maganda sana kung mayroong pailaw. No? So ilaw lang pala to bait the fish, sabi nila. So kaming mga taga TIP, well, basically alam namin yung mga ganung konteksto, pero ito, ano to, grassroots na ano na skill. At saka sabihin nila, kung may ilaw, may mas magandang makukuha ang isda. So anong ginawa namin? So with that conversation, napag-usapan namin na gagawa kami ng technology na pwedeng ilaw, kaya lumabas yung Ilawa or Project Waves with DOST. So anong nangyari? After that,
0: ibig
1: project,
0: sabihin, galing sa inyo yon.
1: Galing yung funding with DOST, galing sa amin yung technology processing, pero yung problema at konsepto ng ilaw nang galing sa mga mangingisda ng Isla Puting Bato.
0: Tapos sana, sir, makuusap namin sila, no, sa mga darating na ano, na kasi ano siya eh, it's a good concept. Ay nako, makikikonek ako dyan, sir, sa ibang programa namin. Sige, go ahead, Sir Joey.
1: Kasi, Sir Brian, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, asset-based community development. Hindi kami pwedeng, ang ginagamit kong approach, ay ba, ng pagdi-discuss sa kanila, sa mga SESCOM members, sabi ko, we are not Superman. na galing tayo outside, pupunta tayo sa Isla Puting Bato, and we will save their world.
0: Tama,
1: Eh,
0: tama.
1: hindi kami pwedeng ganon. Pagdating natin doon, meron sila talaga matatalino, ma-skilled ang mga tao doon. Alam nila anong problema nila. So, ganun ang nangyari. Now, paano kami nag-ano ng mga engagement ng volunteerism? Sir Brian, nagbibigay kami ng mga success stories ng mga projects namin. Ayaw namin na si CES lang, ng opisina ng CES lang, nagbibigay ng annual report na sasabihin, nakagasto tayo ng 17 million last school year. Hindi kami ganon. Ang gusto namin ay, so, ang ginawa namin sa Project Waves, pinapunta namin yung mga taga-Isla Puting Bato sa TIP.
0: Wow!
1: So, dito sa Manila, anong ginawa namin after the project? Conversation. Mahalaga yun. Mahalaga yung pagkwekwentuhan ninyo, sasabihin namin, so paano po, ano nangyari? Ano ba? Naging successful ba? Sasabihin nila, okay naman po kasi talaga naman po may isda doon. Pero, nung pagsasabihin nila na, alam niyo po, nung dumating ang TIP, mas naramdaman namin na meron pala kaming meron pa kaming kaagapay or kasama, kakolaborate. Hindi lang pala kami yon, yung feelings, no? Yung feelings na they are not alone with their life battles. There are institutions like TIP or like PNBSCA or like DOST or like other government agencies na pwedeng humanda at tumulong. At nakakatuwa because meron kaming mga estudyanteng mga kasama and they feel good. That, yung feel good na sasabihin nila na, sir, their smile, their yun yung success story, yung smile nila, yung nakakatuwang nakikipag-usap sila about their experience, kung ano nangyari sa technology and the like. We give that as an experience to our students.
0: It should
1: no?
0: be. Mm-hmm.
1: Kaming mga project leads, we allow them na really makipag-converse kayo. We bring our students sa Tanay, for example, mga bus, mga ano, isang bus siguro, dalawang buses, dinadala namin sila doon. In a year, nakakabisita kami doon twice, thrice, or four times. Tapos, ang palagi namin ginagawa sa processing activity namin, ano yung naramdaman nyo when you were in that community? And the exact na sasabihin ng mga estudyante namin is, I am blessed. No? I am blessed that I am part of TIP dahil nag-aaral ako. Pero feeling ko mas blessed sila sa community because they accepted TIP. Alam mo yung ano yon, yung balik nun, parang ay kami ba ang nagbigay ng blessings sa community or sila ang nagbigay ng blessings sa amin? Those success stories, we do not put that in a silo. We announce it to the community. We tell that in our meetings. We allow feedbacking. And we go back to communities like them and tell them, ito naman yung ginawa ng faculty natin. Ito ginawa ng mga gwardiya natin. Ito ginawa ng mga drivers natin. Sir Bri, isang technique about engagement, conversation.
0: Yeah.
1: No? Ayan mo sila magkwentuhan ano nangyari, big or small. Katulad niyan, I will give you another example. Nagbigay ang Goodwi, partner natin, ng solar technology sa Santo Niño. No? Ang solar technology na yon, enough para magkaroon sila ng solar generated or energized na water system. No? So ang ginawa namin, dahil hindi naman namin pwedeng dalhin ang lahat ng labor, ng mga gamit doon, we contacted local officials, the barangay, and then even yung sa elementary school, integrated school, pinuntahan namin, ano yung kaya namin ibigay, ano yung, and then after that, we brought students and faculty and bus drivers and doon, tulong-tulong. Walang matalino, walang magaling. Ang sinasabi namin doon ay, this success story, sasabihin nila yan sa ibang classmate nila. Word of mouth. No? So, ito yung kwento namin dito sa TIP that we tell our success stories because they matter.
0: At totoo naman yan, Sir Joel. No, grabe no, nakakatuwang isipin na Ang dami-dami pala talaga nating kakain. Natutuwa naman po ako sa TAP kasi ako mga kaagapa, hindi naman, wala naman kahit sa puso ko na maging isang engineer, una sa lahat. Pero makikita mo no, na kasi pag sinabing mga engineer, architecture, masyadong critical mag-isip, masyadong logical mag-isip, kasi kumbaga parang nasa mundo sila ng mga matematika, sa mundo ng mga
1: exact science kasi,
0: oo,
1: ano?
0: science. Pero mga kaagapay, ano no, totoo nga na huwag talaga nating i-box yung sarili natin sa mga bagay na nakikita lang natin. Lalo na yung kwento nga ni Sir Joel dito sa mga ating kababayan. Biruin mo kaagapay, ang kailangan lang naman ay ilaw. Alam naman nila yung gagawin, pero higit pa sa ilaw yung nagkaroon. Kasi kaagapay, minsan nakala natin tayo ang solusyon tuwing pupunta tayo sa isang komunidad. Kadalasan ang akala natin, tayo yung pinakamahusay na magbibigay sa kanila ng solba sa kailang mga kinakaharap. Pero ang katunayan, meron naman silang kakayahan. Minsan kailangan lang talaga natin silang i-push. Minsan kailangan din natin silang bigyan ng resources para maging, para matuloy yung mga proyekto, yung mga assignments na kailang ginagawa. Totoo yan, minsan hindi tayo superhero, pero tayo yung magbibigay sa kailan ng pagkakataon upang mas lumawak yung kailang kakayahan mismo ng komunidad na nagkakaroon ng madaming pagkakataon na kung saan, alam mo yon, yung mindset kasi na ganito kaagapay, iba siya sa, ano, parang sa dinami-dami ko nang nakausap dito, pero parang TIP yung nagbigay sa akin, oo nga no, minsan hindi pala dapat puro donation, pero kailangan natin yung integration, kailangan natin yung empowerment sa mga komunidad na ating nire-reach out. And good job ka, Jo. TIP, grabe no, napakahusay ninyo. Sir, maikli lang yung oras natin, pero gusto kong isa-isahin natin yung mga pwede pang mangyari sa, sir, kamusta naman ang partnership natin together with PN Vesca?
1: Yeah, PNVSCA is really giving us a good tawag dito, yung support sa backbone.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi while mahalaga na magkaroon kami ng institutionalized na CES or Community Engagement Services, mm-hmm, mahalaga yung meron kaming yung idea ba na hindi kami nag-iisa din, no? Alam nyo, Sir Brian, nung nanalo kami ng national, na magmayabang, no? Nung nanalo po kami ng National Award sa 2023 Search for Outstanding Volunteers for Corporate Category, nagkaroon kami ng validation,
0: mm-hmm,
1: na yung CES model namin, na sinabi ko sa iyo kanina, na yung SAS model namin, yung ABCD approach namin, ay hindi lang siya theoretically sound. No? Nagkakaroon, dahil sa PNVSCA, nagkaroon ng validation that pwede palang maging epektibong pagsasabuhay ito sa actual na komunidad. At ito, nagkaroon ng kolektibong pananaw tuloy ang TIP na we can really do a lot if we come together, collaborate, and contribute. No? And ikatlo, pinatibay niya yung commitment namin sa approaches, sa,
0: amen,
1: mga goals namin.
0: Mm-hmm.
1: And panghuli, nagkaroon kami tuloy yung parangal na binigay sa amin, nagsilbing itong inspirasyon at panawagan para sa patuloy na pagpapalalim ng aming serbisyo.
0: Mm-hmm.
1: So PNVSCA, hindi man nila batid.
0: Mm-hmm.
1: Pero nandiyan, dumadating si Sir Donald sa mga pagpupulong. Andiyan si na Ma'am Beng. I cannot narrate all of them na nagbibigay tulong sa amin. Yung ganito na lang, itong pagbibigay niyo ng airtime dito sa Kaagapay so that we can share our story.
0: Yeah.
1: This is a big push for all of us.
0: Mm-hmm.
1: That's why our president, si Sir Jello, Angelo Lajos, told us that whenever there is a way that we can tell people what we are doing, whether they are small or they are big, whether they are coming from our student or coming from our guards or from our management, the story, the narrative will always be like this. We cannot be in a silo. We are operating, operationalizing in a bigger scheme of things kailangan natin ng NGA, kailangan natin ng NGO, kailangan natin ng public and private relationship, things like those. So, ang sinasabi ko lang dito, PNVSCA gave us a push and a very good structural support sa backbone namin as CES dito sa trifocal function ng university natin, and that is the engagement with the community. So,
0: grabe, sir.
1: So kailangan grabe, magpasalamat
0: Sir Joel.
1: Na, no?
0: Oo. I mean, gusto ko pa sanang siksikin pa yung ating mga kwentuhan, pero limitado lang yung oras natin. Pero sir, sa mga nakwento mo, sa mga naibigay mong testimonya, sa naibigay mong istorya, naniniwala ako na ang PNVSCA, lalo na sa amin sir, ako sir, mas naunawaan ko na ang volunteerism ay hindi lang sa usapin ng oras ng pangangailangan, kundi sa mga panahon na meron man o wala, dapat continuous siya eh. Hindi natatapos, hindi dapat tayo nababak sa isang bagay na nandito lang. Kaya, Sir Joel, ano yung hamon mo sa tulad nyo po na mga public institution, of, I mean, what I mean to say is, yung mga educational institution na maging bahagi na ang na maging bahagi ang voluntarismo ng kanilang organisasyon. Go ahead po, Sir Joel.
1: Sir Brian, mga kagapay, there was once a good story about teach a man how to fish and you feed him a meal. Sinabi din, but teach a man how to fish and you will feed them a lifetime. So ito yung mga anchors namin dito sa TIP. When we go to our communities, we don't give them fish. We allow them to explore opportunities. We allow them to grow. And that because we are coming from a culture of giving rather than a culture of getting. One of the beautiful experiences that we have here at TIP is a building a community, not only that a community of learners, but also a community of givers. In the end naman, ang education, I believe, yun yata yung kanyang spirit, that we become educated, civilized, because we want to build a better future. But that future is starting and beginning now with people like PNVSCA people or Kaagapay people or the whole of us, small or great, big or malaki man yan or maliit na institution. Feeling ko talaga ang spirit of community engagement is that heart that gives rather that gets. So yun yung parting shot ko, Sir Brian, sa ating ngayon sa mga Kagabay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Sir Joel. Naniniwala ako na hindi matatapos ang voluntarismo sa inyo lang, kasi ito ay naipapasa, ito ay kailangang ipasa, at ito ay hindi lamang kailangan aralin, ngunit dapat isa puso. Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang manager ng Student Life and Leadership Development, Student Affairs and Services mula po sa Technological Institute of the Philippines o TIP. Walang iba, mga kaagapay, muli ko pong ipinapakilala si Ginoong Joel Danug. Maraming salamat po, Sir Joel. Yan, kaagapay, grabe ang ikli ng oras, no? Aminin natin, napapaisip tayo minsan, no? Grabe ang iniisip ng voluntarismo. Akala natin tayo ang mga bayani sa isang komunidad o tayo ang bayani na magbibigay sa kanila ng solusyon. Pero oo nga naman, no, turuan din natin silang magkaroon ng maraming oportunidad habang ginagawa nila ang pag-uunlad ng kani-kanilang komunidad, lugar o anumang lipunan ang kanilang kinabibilangan. Muli, mga kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, dito lang po yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Katuwang po natin ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, Kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
4: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo sa halos isang oras ng makabuluhang usapan dito po sa ating programa. At ngayon nga ay usapang balat tayo kaagapay at ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa skincare for teenagers. So malalaman natin kailan nga ba dapat simulan ng isang teenager ang pangangalaga sa kanyang balat at ano yung mga ingredients, mga chemicals na dapat iwasan dahil nga teenagers pa lamang at para mapangalagaan ang balat habang sila ay bata pa. Kaya kung may katanungan kayo kaagapay about this topic ay maaari po kayong mag-comment o mag-message sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre binabati rin po natin ang happy listening ang mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, maging sa mga car stereo ninyo. Hello, hello po sa inyong lahat at sa mga nanonood din sa ating ongoing Facebook Live and YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kumusta po kayo ngayong Wednesday afternoon? Sana kaagapay ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat po sa pagtutok sa amin ngayong hapon. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At muli kaagapay ang ating topic for today, skincare for teenagers. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, patuloy po ninyong ipadala yan sa ating Facebook page at sasagutin yan ng ating kaagapay na doktor. Kaya naman sa putong ito, tutungo na po tayo sa ating health forum.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health Forum.
10: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa
9: Health Forum.
8: Today's Doctor Online.
7: Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Doctors Online sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating topic for today ay skincare for teenagers. At makakasama po natin ang ating suking kaagapay dito sa Doctors Online na laging available para tayo ay samahan sa ating programa. Siya ay isang dermatologist and aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doc Grace Beltran. Hello po, Doc Grace. Good afternoon.
11: Hello, Kayla, tsaka sa mga nakikinig sa ating ngayong araw.
7: Nako, Doc, ang ganda po ng ating topic ngayong araw is skincare for teenagers dahil syempre po kahit sila ay mga teenagers pa lang, dapat ay pangalagaan na ang kanilang mga balat. At saka Doc, no, yung mga ganyang edad, yung mga teenagers, yung merong mga skin problems na kinakaharap. Pero ano nga po ba yung mga common na skin problems na nararanasan ng ating mga teenager?
11: Well, ang kadalasan ng mga pumupunta sa akin, ano sila, meron silang acne, okay? Mm-hmm. Oh, yan ang pinaka most common kasi when they start to have acne, they start to be conscious about their ano skin. Minsan naman, meron din pumupunta na mga ano yung mga contact dermatitis kasi nga ang mga kabataan natin ngayon mahilig itong mga manood ng mga YouTube, ng mga Instagram and whatever. So mga yung mga binablog na product, they usually try to use it also, no? So when they use it, they develop these kinds of allergies like allergic contact dermatitis, irritant contact dermatitis, yan, no? At saka, ano pa, kung meron silang mga iba pang sakit na problema, kagaya ng skin asthma or atopic dermatitis, mas prone sila mag-develop ng mga negative reactions when they start using these products that they see on YouTube and Instagram and other media, no?
7: Mm-hmm. Yun. Okay, so, Doc. Yun. Mm-hmm. Doc, pero sa mga teenagers, iba rin po ba yung mga trigger po pagdating po sa breakouts nila compare po sa mga adult?
11: Well, halos parehas lang naman, no? Kasi unang-una, ang akong acne ang pinag-uusapan natin, ang pinaka most common na bakit ka nagkakaroon ng acne is because of genetic, no?
7: Mm-hmm.
11: So kung ang nanay at tatay mo ay parehong may acne, malaki ang chance, 100% magkakaroon ka talaga ng acne, no?
7: Mm-hmm.
11: Tapos ayun, yung mga contact dermatitis na mamana din yan eh. So kung ikaw ay ano, yung mga parents mo lagi nagkakaroon din ng mga contact dermatitis, yung bang nag-allergy kapag may dumidikit sa balat nila, you can also inherit that, no?
7: Mm-hmm.
11: Yan. Pero not all the time. Pero yung acne, pagka 100% na parehong parents meron, malamang magkakaroon ka talaga. Ang contact dermatitis, pwedeng hindi. Pwedeng mag-jump ng generation. Pwedeng yung isang kapatid meron, yung isa wala. Ganun, no? So, yun. Tapos ano pa ba yung mga common? Yung mga nummular dermatitis, yung mga common, mga dyshidrotic eczema, mga dry skin. Kumisan, some of them develop dry skin also. Ayan, tapos ano pa ba sa mga teenager? Wala na akong maisip na ay pa.
7: Okay po, so mostly ay yun po yung mga triggers pagdating po sa acne. Dok, ano po yung mga harmful ingredients ng skincare products na dapat po ay iwasan o hindi dapat gamitin lalo po ng mga teenager?
11: Kasi siyempre alam naman natin na bata pa sila. Okay, kaya nga teenagers.
7: Mm-hmm.
11: Tayong matatanda, iba ang problema natin pagdating sa compare mo sa mga bata. Siyempre, pag ikaw ay matanda na, normally you would go for mga anti-aging treatments, mm-hmm. yung mga moisturizer kasi nagda-dry yung skin mo, o kaya mga for lifting effect, yung mga gano'n, no? Sa mga kabataan, dapat iniiwasan nila yung mga anti-aging treatments na ginagamit ng matatanda, halimbawa retinoids.
7: Mm-hmm.
11: Kasi ang retinoid is an irritant, no?
7: Mm-hmm.
11: And we usually recommend that to people who are, sabihin natin, 30 years old and above. Pag teenager,
7: mm-hmm.
11: dapat iniiwasan nila to. Yung mga iba, gumagamit sila ng mga 70% glycolic acid, yung mga gano'n, no? That's very, very high, very concentrated. Kaya pwede sila mag-develop ng burn. At kapag ka medyo matagal pa nilang iiwanan sa mukha nila to, pwede sila mag-develop ng scarring, no? Kaya dapat iniiwasan nila yung mga high concentrated na mga alpha hydroxy acid or fruit acids. Tapos dapat kung mag-ano sila yung mga magke-chemical peel, dapat upon the supervision of a doctor. I don't mm-hmm. usually peel mga teenagers kasi una-una, mabilis pa yung keratinization process nila eh. So, pag teenager, normal pa yung keratinization process, which means na normal lang yung pagpapalit ng balat, no? Di ba normal is 28 days.
7: Mm-hmm.
11: Pag matanda ka na, usually mga 34 days na yan, tumatagal. Pag teenager ka, mabilis pa din. Kaya you don't need to exfoliate them. Kasi nga, mabilis naman ang takbo ng kanilang keratinization process. Yun. So, ang iba pang bawal yung mga parabens, yung mga preservative na ginagamit kasi they can cause mga endocrine disruptor. Ibig sabihin, yung hormones natin, dinidisrupt nila yung production.
7: Mm-hmm.
11: Kaya it will really affect the patient very much, no? In terms of skin, texture and everything about skin, no? So, yan, yung mga hormone disruptors kagaya ng parabens which are being used for preservatives, yung mga phthalates which are being used for fragrances at saka yung mga plastic packaging, no? And lastly, yung mga yung chemical UV filters, yung mga sunscreen, some of them are also hormone disruptors kagaya ng oxybenzone at saka yung lahat ng may benzone dapat iwasan nila yan.
7: Opo. Ano naman, Doc, yung mga dapat nilang gamitin para po mapanatiling healthy yung kanilang skin?
11: Well, it depends on the type of skin that they have. No, kung dry ang skin nila, dapat hypoallergenic na soap with a moisturizer.
7: Mm.
11: Okay? And then they can also use sunblock with a moisturizer na pwedeng oil-based kasi dry ang skin nila eh. Tapos kung gusto nila mag-extra moisturizer dahil kulang pa yon, then they can use a light moisturizer na water-based naman. Kasi kung puro oil-based, baka magkaroon naman sila ng tagyawat, no? Kaya yon. Kung oily naman ang skin nila, definitely they have to use a stronger soap, no? Mm-hmm. Ayan. So, when you say stronger soap, siguro more of ano yung alkaline ang ano component, no? Tapos ano, kailangan yung moisturizer nila mas heavy. Mm-hmm. Sabi na natin, mas occlusive. Oo. Ay, hindi pala. Oily skin nga pala. Pag oily skin, kailangan hindi occlusive yung kanilang moisturizer. Dapat water-based moisturizer. And of course, their sunblock should also be water-based, hindi oil-based. Tapos yung sunblock nila, pwedeng mataas ang level. Like SPF 50 to 80, pwede yan. Pero kung dry ang skin mo, dapat yung sunblock nila, SPF 30 to 50 lang. Mm. Yan. Kasi madaling ma-irritate yung mga dry skin eh, compared to oily skin.
7: Okay po. So yan kaagapay, no? Kung kayo ay merong anak na teenager na nagsisimulang maging conscious sa kanilang mga balat, ayan ang mga tips ni Doc Gray sa mga dapat at hindi dapat gamitin na ingredients ng mga teenager. Doc, ano po yung right age para po simulan ng teenager yung kanilang skincare routine?
11: Okay, the moment they start getting conscious about their appearance, that is the best time to start their skincare routine. Okay, kasi pagka hindi naman sila conscious pa o wala silang nakikita sa mukha nila na dapat nilang baguhin, then you don't, you know, you don't intervene, okay? Pero the moment they said, "Mami, parang may pimple ako dito," yan, nagiging conscious na. So, ibig sabihin, napapansin na ng mga kaibigan nila, ng mga kanilang barkada. So, that is the time that intervention may be needed or may be necessary.
7: Okay po. Basta naging conscious ang isang teenager, that's the best time na simulan yung kanilang skincare. Doc, ano naman po yung ideal na mai-share po ninyo sa ating mga kaagapay, ideal skincare routine para po sa mga teenager?
11: Well, kaya nga, sabi ko nga kanina, depende sa type of skin.
7: Mm-mm.
11: Yung oily skin, pwede sila magdagdag ng toner kung gusto nila. Okay? Kasi ang toner can remove oily ano elements, no, oil elements on the skin. Kaya pwede silang gumamit, eh, pero mild lang yung toner, no? Saka dapat titingnan nila yung ingredients kasi baka may allergy sila, ganun. Siyempre, kung nakikita nila na yung isang ingredient ay may allergy sila, hindi na nila igagamitin yun. Pero ang skincare routine ko, very simple lang for teenagers. Soap, okay? The soap that fits them well, okay? Ayan, and then kasi nga bata pa sila, they don't need, and that unless they have zits, then you can apply acne creams, no? Like creams with benzoyl peroxide. Pwede rin magkaroon ng antibiotic kung may mga nananana na yung mukha nila. Ayan, no? Tapos kung may pigmentation naman sila, then you can add mga whitening creams na like niacinamide in the evening, and then in the morning sunblock. Yun ang pwede nilang i-add kasi mga mild yun.
7: Okay po. Salamat po, Doc Grace. At panghuli na lang po, ano po ang inyong tips po para po sa ating mga kaagapay na teenager para mapanatiling healthy ang kanilang balat?
11: Okay. Unang-una, bawal sila magpahid ng kung ano-ano na nakikita nila o napapanood nila sa mga vlogs. Okay? Kasi they're not even sure if that is appropriate for their skin. Mm-hmm. Tapos, if they are experiencing something na, kunyari, like a rash na doesn't get better even if they apply something, they should start consulting a dermatologist na talaga. Huwag yung, ito, try ko to, binigay ng kapitbahay, binigay ng kaibigan, binigay ng classmate, ng best friend, tatry nila. No? Kasi sometimes when you do that, pagdating nila sa dermatologist, mas malala na. Para bang, grabe, may sugat na, may mga kalmot-kalmot na kasi bakati na, ganyan, namumula na, grabe na. Tapos nagkaroon na ng pigmentation kasi they exposed too much under the sun. Also, they can develop these kinds of changes if they do their skin regimen incorrectly.
7: Okay po. Thank you po, Doc Grace, para po sa mga tips na yan and the information na kaagapay again ng ating topic ngayon, ng ating pinag-uusapan ay skincare for teenagers. Kaya kung meron po kayong katanungan, patuloy nyo po yung ihabol at sasagutin po yan ni Doc Grace. Pero sa ngayon ay pansamantala po tayo magbibigay daan sa health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Kaya again, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions at babasahin po natin yan at sasagutin dito sa ating programa. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po makalipas ang ilang paalala ang Doctors Online.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health Tips.
14: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer, maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pangapat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Iyo ang tanong.
13: Kay Doc ang sagot.
7: Kaagapay, nagpapatuloy ang Doctors Online. Dito pa rin po sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Tayo nga po ay napapakinggan sa 702DZAS, maging sa 702DZAS mobile app, sa Facebook and the YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702DZAS FEBC Radio. At kasama pa rin po natin ngayong hapon si Doc Grace Beltran, isang dermatologist and aesthetic surgeon. Doc Grace, marami na pong mga kaagapay natin ang nagpadala ng kanilang mga questions. Kaya naman po, simulan na natin ang ating pagsagot sa kanilang mga katanungan. Una po, yung anak daw po niya ay 17 years old. So, teenager po talaga. Pero meron na daw pong breakouts. Lalo na daw po during menstruation period. Ano po kaya ang dapat gawin?
11: Okay. Kung ang breakout ay minor lang, ibig sabihin not too much, nasa mild lang, I can always give the patient topical creams, no?
7: Mm-mm.
11: May binibigay ako mga pamahid na may combination, kasi combination talaga ang the best, no? You cannot treat acne with just one ingredient, eh.
7: Apa.
11: It has to be a combination. Kasi when you see the face of an acne patient, different stages na. May comedones, blackheads, whiteheads, may papules, pustules, and some of them even have the cyst, yung malalaki. So kung malalaki na, nag-oral medication na ako dyan. Lalo na 70 na, pwedeng-pwede na yun, no?
7: Mm-mm.
11: Ang mahirap i-treat yung mga sabi na natin 12 years old below. Kasi we cannot give them a stronger treatment because of their age, no? Pero kung mga 17, mga 16 and above, pwedeng-pwede na yun.
7: Mm-mm.
11: In fact, if it's really severe, kung severe yung breakout niya, I give oral medication na napakaganda talaga. Kasi it does not only stop the acne, it also prevents scarring, improve on scarring, and improves also on the yung mga, tawag dito, yung large pores, no?
7: Mm-hmm.
11: Kaya napakaganda, parang cutis artista ka agad.
7: Wow.
11: Sila pagkatapos ng treatment. Oo, totoo, I'm not kidding. Napakaganda talaga.
7: Apo. So depende po sa kumbaga po kung minor or severity ng acne. Pangalawang question, Doc, nagkaka-rashes daw po yung toddler niya dahil sa diaper. Paano po kaya ito maiiwasan?
11: Well, kung sa tingin niya dahil sa diaper, kasi kumisan hindi lang yung diaper, kundi yung ihi na nagtatagal doon sa diaper na suot ng baby, no? Mm-hmm. Tapos kulob siya, tapos matapang yung ihi, syempre mamamacerate o malalambot yung skin, kaya nagkakaroon ng mga irritations and contact dermatitis. So, pagkaganyan, I would buy itong cotton panty. May mga cotton panties na nabibili sa Divisoria. In fact, nung bata pa yung mga anak ko, yun ang ginagamit ko sa kanila. Tapos, I will put on diaper. Mahirap nga lang gawin kasi maglalaba. Pero, iwasan mo muna yung diaper. Mm-hmm. Yung cotton, ang tawag doon, yung lampin, no? Ipo-fold mo ng several folds. Tapos, ilalagay mo dun sa loob, in between the panty na cotton at saka yung skin ng patient. Mm-hmm. Yun. Tapos, syempre, palit ka lang ng palit. Eh, kasi gusto mo alisin yung diaper kasi may diaper nga ang bawal eh. So, yun ang pinakamagagawa mo. Ngayon, kung gumanda na, bumuti na, kahit na nagda-diaper yung baby mo, lalagyan mo pa rin ng lampin. Mm-hmm. Kasi dapat hindi directly in contact yung skin with the diaper. Na kung saan siya nagko-contact dermatitis. Mm-hmm. Ayan. Tapos kung feeling niya maceration lang, pwede naman siya maglagay ng mga powder, no, para hindi masyadong nabababad sa ihi yung sa anak niya o kaya nabababad sa pawis, ganun.
7: Okay.
11: Better at all, do not wear diaper muna talaga. Avoid the diapers first until mag-settle down yung diaper rash niya.
7: Okay po. So iwasan muna. Pangatlo po, Doc, tinutubuan daw po ng warts yung binata niyang anak. Saan po kaya ito nakukuha at paano po ito maiiwasan?
11: Well, marami kasing klase yung warts, no? Kaya dapat isabihin yung nagtatanong kung genital warts ba? O kaya verrucable yung kulugo ba? O sa ari ba niya yung warts? Okay? O kaya wart dito. Pero kung bata pa yan, hindi magkakaroon ng wart sa mukha, tsaka sa chest, tsaka sa likod. Kasi yun, yung wart na lumalabas doon, yung genetic wart, ano yung pag may edad ka na doon lumalabas. Pero it is most likely verruca vulgaris or genital wart. So, alin po doon sa dalawa? Kasi depende kung ano yung klaseng wart. Ang treatment will depend on the kind of wart that the patient has. Ilang taon na ba ulit?
7: Wala pong sinabi, Doc, pero lang po binata kung anak. Okay.
11: Kung active ang sexual life niya, dapat magpa-vaccinate na rin siya, lalo na kung genital wart.
7: Okay po. Another question po, after po mag-sweat, after mapawisan, nagkakaroon ng white spot yung leeg ng anak ko. Ano po kaya ito at paano po magagamot?
11: White spot yung leeg lang o kasama yung forehead? Dapat matanong ko, baka ba meron din sa forehead, no?
7: Leeg lang daw.
11: Kasi meron. Leeg lang? Parang hindi ko yata masabi ko anong diagnosis kasi baka naman ano lang yan, baka pityriasis alba or baka ano lang, pityriasis alba, pwedeng vitiliginous spot. Oo, pwedeng leucoderma. Eh, dapat makikita natin tsaka ma-interview natin yung pasyente.
7: Mm-hmm.
11: Oo, kasi kumisan they fail to mention other areas. Sometimes they fail to mention kasi yun lang yung nakikita nila.
7: Okay po. So, Doc, another question. Ito po yung kanina pa po nating nire-remind. Gumamit daw po ng rejuvenating set yung kanyang pamangkin. Hindi niya po nakahiyang at lumabas yung acne niya. Until ngayon ay may redness pa sa face niya. Paano kaya ito mawawala?
11: He has to visit a real dermatologist. No? Kasi kadalasan ng mga rejuvenating set, nabibili lang yan sa YouTube.
7: Okay? Online.
11: Kaya karamihan dyan may mga irritants. When you irritate the skin and you are acne prone, lalabas talaga yung acne mo. Kasi ang irritants is an inducer of acne. No? Kaya kung lumabas, kailangan itreat mo yung acne mo talaga. O baka acne form lang yan. No? So depende, no? Baka acne form lang or acne ba talaga? Yun ang kailangan nating malaman. Tapos dapat nating malaman kung ano bang klaseng lesions, ano bang klaseng rash yung meron siya. Kasi there are different kinds of rashes, no? Depende sa rash kung anong treatment ang ibibigay natin. Yun. Kaya kailangan po nakikita po talaga yung patient.
7: Okay po, Doc. So, kailangan ay ma-check din talaga yung balata nung patient. Doc, paano po maiiwasan ang pagdami ng melasma?
11: Melasma. Okay. First of all, you have to avoid the triggers. Ano ba yung mga trigger? Depende, no? Kung anong age ng pasyente. Unang-una, yung mga pinapahid nyo sa balat na sangkaperba, pwedeng trigger yon. Okay? Pangalawa, sunlight exposure. Pangatlo, exposure to ultraviolet rays galing sa computer mo, sa cellphone mo. Pwede rin exposure to infrared light galing sa, yung pag nagluluto ka sa pogon, yung mga heat, no? Tapos pwede rin dahil sa mga ina-apply mo pang, nasabi ko na yata, yung mga cosmetic products, no? Depende rin. So, genetic. Siyempre, genetic ito. Kaya, pagka meron ka nito, talagang pwede ka rin yung mga anak mo pwede rin magkaroon. Lalo na kung laging-lagi na lang may trigger. Tapos kung may iniinom ka din mga gamot, pwede rin mag-cause ng melasma, no? Ayan. Actually, maraming cause ng melasma eh. Pwede rin telangiectasia. Kapag marami kang ugat na maliliit na spider vein sa mukha, pwede ka rin magkaroon ng melasma. Mm-hmm. Ayun. So,
7: Okay po. Dok, paano po nagagamot ang melasma? Or nagagamot po ba ito?
11: Yes, so the earlier you treat the melasma, the more chances of you removing the melasma completely, no? Kasi kapag ka, more than 2 years na, mahirap lang gamutin kasi unang-una, lumalim na yung deposition ng pigments, okay? Pag nag-umpisa pa lang, first 2 years, mababaw pa yung pigment deposition.
7: Mm-hmm.
11: So, maaabot, kaya pang abutin to ng mga pamahid. Pero kung lumalim na to, hindi na kayang abutin ng mga pamahid. Kaya you will need laser, exosome, secretome, mga procedure like microneedling, mga pigment solution na kayo na injectable din. Marami kasing treatment na ngayon eh. So, the deeper it is, the more treatment you will need. Kaya, pag ako, pag nagsisimula pa lang, ano yung nakaagad nila, i-address na kaagad nila yung problema, huwag nilang papatagalin.
7: Okay po. Another question, Doc. Sobrang dry daw po ng skin sa binte and merong dark spots. Kahit po mag-apply ng lotion, hindi po nawawala. Paano kaya ito i-manage?
11: Ano kaya yung cause ng dark spot? No? First of all, we have to know. Kasi kung ano lang, kung dry skin lang yung kagaya ng mga ichthyosis, keratolytic lang yung kailangan. Yung parang peeling solution lang, no? Keratolytic plus a moisturizer.
7: Mm-hmm.
11: Yun yung usually ginagawa namin. Pero kung may pigmentation problem na, depende ko ano, baka melasma din yun. Alam mo ba na yung melasma is not only located on the face, no? But also on the arms and on the legs, especially in men. So kapag maitim na tsaka matagal, mahirap na talagang gamutin yun, no? Kaya we will need all the different gadgets that we have to use para matanggal siya. Kaya nga, sasabi ko, kapag ikaw ay may lahi ng melasma, dapat naka-sunscreen ka na from the beginning, no, ng exposure mo to sunlight. Yan, tsaka iniiwasan mo yung mga infrared lights also na nagkukos din ng pekas. Yun. Mm-hmm. So, depende. Case to case talaga.
7: Okay po, Doc. Last question po, Doc. Ito naman po kung kanina ay melasma, ngayon naman po, ay ano daw po kaya ang pwedeng gamot sa an-an?
11: Napakadali lang gamutin ng an-an. You just treat the fungal infection and everything goes back to normal.
7: Mm-hmm.
11: Okay lang. Siyempre, hindi ganun kabilis, no? You have to treat the fungal infection first and then do something to hasten the development of pigments para bumalik agad yung color nung namuti na gawa ng fungal infection.
7: Mm-hmm. Okay po. Nako, Doc, maraming salamat po sa pagsagot po ninyo sa mga questions from our listeners and viewers. At bago po tayo mag-end dito po sa ating usapan, ay baka po may mga pahabol pa po kayong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga nila sa kanilang mga balat.
11: Okay. Pag ang inyong anak na teenager ay nagsisimula na maging conscious, first, you have to ask and see what she or he is conscious about. And then, pag alam mo na kung ano yung problema niya at hindi natin makuha ito sa mga ordinaryong pinapahid natin na nabibili natin kung saan-saan, then it's about time that you have to visit your dermatologist. Kasi, kuminsan, iba yung ginagawa ko. Bisa may parents pa nga na nagpapa-apply ng nakakasama, lalo, no? Kaya pagtingin ko sa anak, naku, grabing-grabi na kasi in-applyan na ng nanay ng mga ilang klaseng cream na, kaya lumala na. So, pag hindi na gumagana sa unang pinahid ninyo, you better consult a real dermatologist, PDS na dermatologist.
7: Thank you po, Doc. At baka na lang po may mga kagapay po tayo na nais pong magpa-konsulta sa inyo, paano po ba nila kayo makokontak?
11: Okay. I have my cellphone number which you could get in touch with. Ang cellphone number ko ay 0999-8834802. 0999-883-4802. That's the best.
7: I-call
11: nila ako
7: dyan. Okay po. Maraming salamat po, Doc Grace, sa inyong panahon na tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Thank you so much po. God bless you.
11: Thank you din, Kayla. May mention ko lang, may TikTok din nga pala ako, tsaka may YouTube din ako, tsaka Instagram. Thank you, Kayla.
7: Paano
11: thank
7: po nila kayo mahanap doon, Doc?
11: Doctora Grace Beltran, yung ano ko, yung TikTok ko. Basta ganun, Doc. DRA yata o DR lang. hindi ko rin alam yung ano. Basta pag ginanap mo, makikita mo naman ni Grace Beltran.
7: Okay po. Thank you so much po, Doc Grace.
11: Okay, thank you also. Okay, thank you. Bye-bye.
7: Kagapay, muli atin pong nakausap, nakasama ngayong hapon si Doc Grace Beltran na isang dermatologist at ating pong napag-usapan ang skincare for teenagers. Sana kagapay ay meron po kayong mga napulot dyan na bagong impormasyon at sana po ay meron kayong natutunan. Sa puntong ito, kaagapay, tayo po ay tutungo na sa ating health meditation.
15: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
16: Health Meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace Volume 2, Tibay sa Pabago-bagong Panahon sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pamagat, Mahalin ang Hindi Karapat-Dapat. Paano tayo magmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus? Mahalin natin ang mga hindi karapat-dapat mahalin. Si Jesus ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi naging tapat sa Kanya. Alam ni Jesus ang gagawing pagtataksil ni Judas. Ngunit sa kabila nito, pinagkalooban niya ito ng lahat ng pagkakataong talikuran ang binabalak. Ang malungkot, pinili pa rin niya na gawin ang kanyang plano. Alam ni Jesus ang gagawing pagtatatwa sa kanya ni Pedro. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi niya inetsapwera si Pedro. Inunawa ni Jesus ang kanyang kayabangan. Ayon sa Juan Kabanata 13, talata 37 hanggang 38, "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Sa kabila ng babala ni Jesus, nanai kay Pedro ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, hindi siya itinakwil ni Jesus. Nanatili siyang isa sa pinagkakatiwalaang alagad ng Panginoon. Ilang beses bang naranasan ni Jesus na itatwa, ipagkanulo, alimurain at hatulang mamatay sa krus? Siya ba'y gumanti at namuhi sa kanila? Sa bingit ng kamatayan sa ibabaw ng krus, ano ang kauna-unahang hiniling ni Jesus sa kanyang ama? Hindi ang pagpaparusa sa mga may kagagawa ng kanyang sinapit, kundi ang pagpapatawad ng ama sa mga ito. Sinabi nga niya sa Lucas, Kabanata 23, talata 34, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalalang ito. Panginoon, kung minsan kami po ay hindi nagiging tapat sa iyo at nagwawalang bahala, ngunit salamat po dahil patuloy mong ipinapadama ang iyong pag-ibig, ang iyong grace, ang inyong pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa mga tao na nakakasalamuha po namin, na pakiramdam namin ay hindi po karapat dapat mahalin, turuan niyo po kami, Panginoon, na mahalin pa rin po sila gaya ng pag-ibig po ninyo sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na nagiging modelo sa amin kung paano po namin mahalin ang aming kapwa. Turuan niyo po kami palagi, Panginoon, samahan niyo po kami palagi. At salamat po, Panginoon, sa buhay ni Doc Grace Beltran na nakasama po namin dito sa programa. Patuloy niyo po siyang pagpalain, palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging blessing sa ibang tao. Maging kami rin po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, lalo po ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman.

0: kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
2: Para sa ating Glosaryo Medico, niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation na mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating Glosaryo Medico, niacinamide.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Kagapay, tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo na tumutok dito sa Doctors Online. At let us know, Kagapay, paano naging pagpapala, paano nakatulong sa iyo ang programang ito. Comment ka lang dito sa ating comment section sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, o kaya naman ay magpadala ng inyong mensahe. Abangan namin, Kagapay, ha, ang iyong ipapadalang mensahe. At kung meron din kayong nais malaman, nais mapag-usapan dito sa ating programa, ay padala mo na rin yan, i-message mo na rin yan sa ating Facebook page. Salamat sa iyo, ha, na tumutok dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702DZAS Radio TV sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. At syempre, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa, kaya nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Of course, ang ating guest doctor, si Doc Grace Beltran, na laging available para umagapay dito sa ating programa. Maraming salamat po, Doc Grace. At salamat din sa assistance ni Nadesa Magtunaw, Phil Lagtapon, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes, at maging sa ating mga protect na sina Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, at John B. Reyes, maging kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, kila Aileen Valdez, Jabez Mancho, Angelica Joyce Kalayag, at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong pag-agapay. At muli sa iyo, kaagapay na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong Wednesday afternoon. Inyo nga pong napakinggan ang Doctors Online, no? Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay. Stay safe.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayoka naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito, alam ko no, sobrang init no, damo ba rin yung kaagapay, talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh kayo dyan Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka El, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon. Ano?
1: Talagang napakataas to at napakainit. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Corporate Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan. Baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang.

0: Pagkita mag-broadcast, katabi ko yung Tumblr ko, ayan o.
1: Oo, no, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng Tumblr, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang Tumblr, tapos ikaw ay lumalabas, eh, nare-remind ka, or na, kahit papano, eh, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael, 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
0: Correct, di ba? So malaking tipid din at syempre pamatid-uhaw kaysa bibili ka sa mga convenience store, 'di ba, sa mga tindahan, eh mapapamahal ka pa, eh kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin diyan na patuloy na gumagamit ng inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
1: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din, para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
1: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig, ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahong, panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, Kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
0: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen, no? So ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
1: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina medyo late tayo nag-lunch, eh. So I think
0: mukhang madami tinatapos, ah.
1: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi... Yes. We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
0: Talaga nakakatuwa, no? Kaya Kaagapay, ah, kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sinashare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
1: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, di ba? And Kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na, talagang nag-adapt na sa hybrid, eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag work from home. Pero yung iba naman, parang pure work from home. Yung iba naman, pure on-site. Ikaw ba, Kael, I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
0: Syempre, mas maganda hybrid, Wen. Oo, para syempre may pagkakataon na nasa bahay ka, syempre ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre pag nasa office ka, talaga may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
1: Oo, tama yan, eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano, no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang hirap. Parang especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano, eh, socialize, tama ba?
0: Be
1: relational. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
0: Kailangan na. kaagapay talaga.
1: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin

0: talaga mm-hmm. yung ano eh, face to face na kaharap mo yung tao, di ba, Kyle?
1: Mm-hmm. Kaya nga kahit hindi tayo magka face to face, eh magka virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect mm-hmm. with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, paborang work from home mm-hmm. setup, na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo, joke.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ah. Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh. Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Mm-hmm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other mm-hmm. people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Mm-mm, totoo yan talagang mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay na difficult person na nakakasalamuha. Daw, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Ano pa man yan.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, napakahirap yan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo, ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan na, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: na... Parang ito ha, mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman Kael eh, may gustong umamin na sila yung difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with. And eventually, changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na, ha? Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin ng mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun na sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun! At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong bibitiw at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon, mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in na straw. Diba? Yung parang
1: correct.
0: Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan, very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man ang sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi, ay nga, prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational when? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong, si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anyayahang kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart-to-heart talk no when? Para syempre, madidiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba when, parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin
1: niya.
0: Yung gagawin niyang mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga, talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang yun natatapos, no? Mayroon siyang mga hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayaing kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano na papasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun lalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorek natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba? Naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oh. Ang gandang attitude
1: kasi may
0: nun.
1: Mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, ah, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak, may nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapay. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak, so right now makipag ano ka na, ayos ka na sa give forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly, kahit mahirap, kasi tayo rin, di maganda ang attitude, pero minahal daw tayo ng ating Panginoon, kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo, Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, di ba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, di ba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even, diba, even Christ, diba, kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo, at tayo rin sa ating kapwa, that's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, diba, Wenzo, ayun dapat itong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi, we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Yan. Thank you po.
1: Yes.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, "Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law." Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, Kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, Kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, Kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga Kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan nasa nag-comment kayo. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yes, yeah, sana, Kaagapay, ang heart natin is to win that person. Hindi lang maipanalo ang argument at masabing tayo
1: Correct.
0: Yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang
1: Correct.
0: Reminder, Kael. Meron ka pa bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. pag mabuti ang ginawa mo at ay marirelease ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no? Na gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, diba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din yung ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti with or without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema, hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Ito naman, Sally Broguena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga, no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait. 'Di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Jesucristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well. Diba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, next ko na kaagad, alam mo, ito ha, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugaling niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandahan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy, at tinag niya kaer sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So, from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
1: Noo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, diba? Para makatawid, diba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila.
1: Correct.
0: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na magpipinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Kagapay. Pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi naman ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili, gawin natin ito meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po after 10 years na-abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw napakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po, ha, sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kael, di ba, that you once loved. Parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable. Diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha. Basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin. Watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po. Happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. na may malamig na mayroong maraming yellow daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
1: Ang tindi ng merienda mo, ate, ha?
0: Ang heavy na.
1: Parang halian na tayo na.
0: Oo, ang heavy ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
1: Eto, hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Eto, sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness, palambutin niya at palitan niya ng bago, so we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
0: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yun totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
1: Totoo. Totoo yan.
0: Di ba? Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
1: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace kisinamal. May patotoo din. Basahin mo nga.
0: Nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
1: Yes. Oo. Refresh mo lang dyan.
0: Oo.
1: So, ang ganda ng patotoo niya.
0: Oo. Hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa, gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali. Gayon din, isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa. O kung hindi man, ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no, nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
1: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Di ba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
0: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
1: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
0: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
1: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kael Garcia po.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa 702 DZAS, ang gabay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong makakampis sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa channel 185 din po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Kaya naman ay tayo darako na sa pagkaing pangkaisipan. Ito po'y hango sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi po, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong mga komento, lalo na nga po at may katanungan na legal, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Huwag po kayong maglilipat pa sa istasyon, kayo may ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Ito ang 702-TZAS.
2: 702-TZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
4: Okay, so tayo pinagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay nasa last segment na po kami ni Attorney Chona, ang Payo de Asunto, para subukan po namin sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
0: Yes, kaya bigyan daan natin ang ating unang katanungan.
5: Good morning po. Ano po ang difference ng death claim and burial?
0: Ayan, attorney, at kasi nga maraming uri ng ano no mga benefits na pino-provide ang ating mga ahensya ng pamahalaan, lalo na nga kung ganitong merong namatay, ano, at meron nga pagkakaiba, ano, ang death claim or ang death benefit and burial, ano, kasi yung daw death benefit ay dinisenyo para magbigay ng ayuda ng pondo sa mga beneficiaryo na kinakailangan ng financial support following the death of the insured o noong miyembro. Kung ito man ay SSS or GSIS, ano? Kasi nga, alam naman natin na ang kamatayan ay bigla na nangyayari at dahil roon, minsan hindi natin napaghahandaan ng lubusan. Kung kaya't, ito ay isang ayuda, no, para doon sa namatayan. At of course, yung burial naman ay kung doon sa napagpapalibing, may mga expenses din yan, meron din namang nakukuha doon sa ating mga ahensya basta tayo po ay nakapaghulog, may contribution tayong naibigay. For example po, ano, ang death benefit, ano, sa SSS, pinagkakalupuyan sa rightful beneficiary ng yumaong miyembro ayon sa order ng preference ng mga beneficiaries. Kasi di ba nakalagay yan, 1, 2, 3, etc. So, kung meron pong sapat na contribution, ano, na yun ay pinaprescribe, ano, binibigay ng SSS, GSIS, at yun po ay nasatisfy naman, then pwede pong magkaroon nitong tinatawag nating death benefit or death claim, ano, na inyo pong may form, na inyo pong fill upan para po kayo ay nagkiklaim for benefits, ano, dahil merong death. At kung funeral naman o tinatawag natin burial, then a benefit, cash benefit ito. Ito naman daw po ay pinagkakaloob sa kung sino man ang gumastos sa pagpapalibing ng yumaong miyembro. So, again, yun po, meron ding form na i-fill up riyan, specifically for funeral benefit, isusumiti po ninyo yan, either SSS or GSIS, and then, i-determine nila magkano ba ang maibibigay po sa inyo ayon doon sa kanilang programang inilaan para sa ating mga kababayan. So, yan po yung mga differences, ano, ng death claim and burial claim or death benefits and funeral benefits. So, dapat tayo sa susunod na katanungan, okay, attorney.
4: Sige.
6: Paano po kung biglang namatay ang buong pamilya due to an accident tapos wala pong tagapagmana? Kanino po mapupunta ang ari-arian ng pamilyang iyon? Thank you po.
4: Okay.
0: Ayan.
4: So, ang ganda ng tanong, no? At very educational ito kasi ano ang gagawin, no? Kung biglang mamatay, aksidente man, ang isang family member nang walang naiwang tagapagmana. Kanino daw pa mapupunta ang ari-arian na ng pamilyang iyon? Ibig sabihin, siguro yung buong pamilya namatay na walang tagapagmana. Siguro walang apo, walang anak, no? Pero tingnan natin ano bang ibig sabihin ng tagapagmana. Kasi dito sa ating bansa, meron po tayong tinatawag na legal or intestate heirs. Ano pong ibig sabihin na to? Ang legal or intestate heirs, ito po yung mga tagapagmana na ang batas po mismo ang nagsasabi. No? Ginagawa po ito, ang batas ay naglagay po ng ng hierarchy ng mga tagapagmana in case na ang taong namatay o mga namatay ay wala hong pinaglaanan at wala hong pinag-iwanan kung sino po, no? At meron din ho sa ating batas kung sino-sino po ang required na bigyan ho ng pamana ng isang tao, liban na lamang kung siya ay i-disinherit ng ayon din ho sa batas. Pero doon muna tayo, sino po ba ang mga legal or intestate heirs, no? Una po sa lahat, ang mga legitimate at illegitimate children ay mga legitimate heirs po yan. Ibig sabihin, ikaw ay may anak, ito man ay anak sa kasal o labas sa pag-aasawa, maaring binata o dalaga pa, o kaya naman anak sa labas, sila po ay priority yan. No? Sila po ay mga legal heirs na tinatawag. Ngayon, kung wala hong anak, o wala na yung anak, na una hong namatay yung mga anak, pero meron hong mga apo, ay yung mga apo po'y magiging tagapagmana din. Ano po? Kasama rin po, kung wala namang apo, any descendant na tinatawag, o kung wala naman is yung mga ascendants, no? Yung mga lolo, magulang, mga lolo, at yung mga kamag-anak in the direct line. Ano po?
0: Yeah.
4: Pangalawa, sino pa ho? Ang surviving spouse. Ang asawa ay isa rin po sa inyo pong legal or intestate heirs. At kung wala pong asawa, wala rin pong mga anak, wala ng mga magulang, walang lolo, walang lola, walang mga apo, ay yung collateral relatives. Namatay, up to the fifth civil degree na tinatawag. Ano? Fifth civil degree, ibig sabihin ito ay hanggang sa iyong mga pamangkin o sa iyong kalawang pinsan. Ngayon, kung wala na po talaga lahat yan, yan po yung tinatawag na escheat na kung saan ang estado po mismo ang siyang maaari pong magmana ng inyo pong mga ari-arian. Kasi you have to take note the existence of heirs in the direct descending line excludes the heirs in the ascending line. Kung meron mga anak, apo ay ang magulang at ang mga lolo ay hindi pwedeng magmana. At ang mga magulang ay maaari lamang magmana sa kanilang mga anak na namatay na nauna sa kanila kung wala ho sila, walang anak ang kanilang mga anak, wala silang apo. Ngayon din po ang pagkakaroon po ng heirs in the direct descending or ascending line, it excludes the heirs from the collateral line. Ibig sabihin yung mga kapatid, pinsan, ay hindi ho magmamana kung merong anak, apo, o meron pong mga magulang at mga lolo. Kung ang namatay po ay still walang magulang at wala pong mga lolo at lola, walang mga anak, walang apo, walang kapatid, ay magmamana sa kanya at mga pinsan, doon lamang po papasok yung tinatawag po na estado, no? Yung escheat proceedings. No? So yan po yan, ang tanong po natin. Paano ho mangyayari? No, very ano yan, very educational para sa mga sa atin. Atin.
0: Yes. Oo, kasi nga alam mo meron kasing mga balita din, hindi ba, na kung saan may mga na-aksidente na pamilya. Na sa isang iglap na wala silang lahat, ano? Kaya marahil ito yung pinagbabasihan ng katanungan ito. At bagamat yung isang buong immediate family, may maaaring sumo kabilang buhay. Pero yun nga, may mga kamag-anak pa eh. Baaring may lolo't lola pa. Meron pang mga kapatid yan. So, meron pa. Pero kung talagang lahat sila ay wala, yun.
4: Mm-hmm.
0: Yan ay yung escheat proceedings at maaaring mapunta po sa pamahalaan ang estado na maiiwan, properties ng namayapa. May isang katanungan pa. Sabi naman niya, good morning po, attorneys. Yung company ko po before na pinapasukan, nagbibigay ng separation pay. Kahit voluntary pong nag-resign at hindi tinanggal. Nagtataka lang po ako nung ako na yung nag-resign, nagtatanong ako regarding sa separation pay, eh hindi daw po ako bibigyan. Pero yung ibang nag-resign ay binigyan po nila. So pwede ko po ba silang ereklamo? Ayan. Yeah. So maganda rin pagkakataon ito. No?
4: Yes,
0: tayo
4: yes,
0: po
4: so
0: ay magbigay din ng pagkapaliwanag. Kasi po, excuse me, technically po, yung ating mga resigned na mga employees ay hindi entitled to sa
4: separation
0: pay.
4: Yes, yes.
0: Kasi po, voluntaryo yung pag alis do sa trabaho, no? So, general rule, hindi po entitled yung mga nagre-resign ng separation pay. Maliban, kung ang employment contract po ninyo may nakasaad tungkol sa separation pay kapag kayo ay nag-resign, or meron pong polisiya o meron pong sinusunod sa inyong kumpanya na nagbibigay nga ng separation pay bagamat nag-resign voluntarily ang isang empleyado. So yun po yung titingnan ninyo. Yung po bang employment contract ninyo or yung company policy ninyo ay nagtatalaga na magbibigay sila ng separation pay kapag kayo po ay nag-resign. Kasi kapag ganoon po, eh yun ang masusunod. At hindi po yung general rule na ang separation pay ay para lamang doon sa mga illegally dismissed or doon po sa mga na-dismiss due to authorized causes. That's so, yun po yung titingnan po natin. Yan. Ngayon, kung sakali po na nakita nyo sa company policy, no, at sa inyong contract of employment na dapat magbibigay ng separation pay bagamat kayo po ay nag-resign at hindi nila ginawa, then maaari po nyo ipagbigay alam muna doon sa inyo pong kumpanya. Sulat po kayo. Yes. I-cite po ninyo. Banggitin ninyo yung company policy. Banggitin po ninyo yung nasa employment contract ninyo na dapat binigyan kayo ng separation pay. At hintayin po ninyong tumugon sila. At sa kanila pong katugunan, makikita natin. At kung sakali hindi po talaga sila tumalima doon sa kanilang company policy at sa inyong employment contract na dapat nagbibigay sila ng separation pay, even if nag-resign kayo, then dam po magre-reklamo sa ating nearest, sabi nga, regional, provincial, or field office ng Department of Labor and Employment.
4: Tama. Ayan. So, malinaw yan, attorney, no? So, kung ikay nag-resign, walang separation pay. Pero kung merong company policy or practice na na-establish na kahit resign, binibigyan ka, eh, dapat i-apply sa lahat. Yes. Yung policy na yan. So, alamin niyo muna kung merong company existing. Ah, kasi bakit nga naman gano'n, attorney, no? Yung
0: pagdating sa kanya, hindi na.
4: So, tingnan mo po yan.
0: Yes. Meron tayong isang follow-up question. Okay. At ito ay may kinalaman doon sa nawala niyang IDs, particularly SSS and COMELEC IDs. Ano? At yung receipt sa payment ng amilyar. Kasi nga, nag-migrate siya sa ibang bansa, hirap na siya mag-monitor pa ng kanyang magagawa noong mga kumuha o nakakuha ng kanyang documents. Pero hawak niya ang original land title at tax declaration ng lote. So, paano daw ba ang proseso at requirement? Kasi ay naalala niya, baka daw makakuha ng bagong new land title, ng bagong land title, yung nakapulot, nakakuha ng kanyang mga dokumentong nawala. Inaalala niya, hindi rin siya makaka-uwi basta-basta sa Pilipinas dahil nga sa kanyang estado, no? Kaya ano pa ang mababanggit natin tungkol dito, attorney?
4: Yeah. And well, I think ang concern niya dito is nawala yung dati ng question na to, no? Sinabi na wala yung kanyang SSS and COMELEC ID kasama yung resibo ng payment ng amilyar. Ang question niya ay baka gamitin yung IDs niya para makakuha ng ibang titulo. Well, technically, hindi ho makakakuha po ng mga titulo maliban na lamang kung sila po ay ifo-forge ang inyong pong signature at gagamitin yung ID para gawan po ng illegal na transaksyon. Ngayon, ang government agencies, ang pinakamaganda pong gawin po ninyo ay sulatan po ninyo ang SSS at ang COMELEC na sila po nag-issue ng inyo pong government-issued IDs ng SSS at COMELEC, at ipagbigay alam niyo po sa kanila na ang inyo pong ID na na-issue sa inyo ay nawala. Ito po yung ginagawa ninyo sa pamamagitan ng pag-execute ng affidavit of loss. No? Ito po ay isang sinumpaang salaysay na nawala po ang inyong ID, kung paano po nawala, i-state nyo po dyan, kailan po, at pinagbibigay alam nyo po sa kanila na ito po ay nawala, at kayo po ay nagre-request na kayo po ay ma-issuehan ulit sa inyo pong sarili. Ano po. At maganda rin po na ito pong SSS at COMELEC affidavit of loss po ninyo, ay maaaring hong gamitin yung received copy ng inyo pong affidavit of loss na pinatanggap niya sa SSS at COMELEC para import naman. ito sa inyong pong land registration authority or kay sa inyong pong register of deeds or kung doon naman po lalo na sa city treasurer's office, kung ang inyong pong alalahanin ay baka gamitin po ang IDs na yan para makakuha ng bagong tax declaration o bagong TCT para sila naman po ay mabibigyan na ng notice yes. na wag na hong gamitin yan kung sakaling ipapakita sa kanila. So yun lamang po, ano po ang inyong pong gawin at nangyayari naman po talaga yan. Ano po, at kailangan po kayo ay mag-issue ng affidavit of loss. Ah, naku, napakadami yan, no? Sa mga nakikinig sa atin, ganun ho, no? Pag mawala ho isang bagay na rinihistro ninyo sa gobyerno o kaya ang ID mismo, gawa po kayo agad ng affidavit of loss para mapareceive po sa ahensya na yan.
0: Napo, yan na lang po yung oras natin, ano? Sa ating Payo de Asunto segment. Pero sa mga hindi po nakapag o nakapakinig ano doon sa ating naging kasagutan, pwede niyo balikan sa ating Facebook page at 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
4: At kung hindi pa ho namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan niyo na lamang po ito sa mga susunod. Sa mga legal concern po, mag-message lamang po kayo sa Facebook page. Pwede po kayo mag-send ng audio or video messages ng inyong pong mga katanungan. Tayo ay dadako na po sa ating prayer time. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na makapagbigay liwanag at linaw sa mga katanungan, Panginoon, ng aming pong mga kaagapay. Salamat din, Panginoon, sa panibagong kaalaman sa batas o Diyos na narinig po at natutunan na marami po sa amin. We pray, Lord, na Ikaw, Lord, ang siyang umabot, Panginoon, sa pangangailangan, Lord, ng bawat isa, sa bawat isa, Panginoon, ay dumadanas ng anumang pagsubok niya, Lord. Relational problems, Lord God, business problems, Lord God, legal problems, Lord. Ikaw po ang maging tagapagtanggol ng bawat isa. At ikaw, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa amin pong mga daraanan, O Diyos. Ang iyo pong kapangyarihan ang siyang maranasan ng bawat isa. At pagpalain mo po, Panginoon, patuloy ang FEBC, Lord, at ang programa ng Tabas ng Batas para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen.
4: Salamat po mga kaagapay sa tumutok sa radyo o at sa online via Facebook at YouTube sa Channel 185, Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Jeremiah Delica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod sa parang oras at timpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin
4: kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Hello mga kagapay, blessed Wednesday po sa inyong lahat. Sa mga humahabol makinig, ito po ang programang papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier.
1: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
2: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
0: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kapapuri, si Ricky Sanchez. Thank you, Kuya Ricky!
1: Thank you, Kuya!
0: Para po sa inyong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na
3: 702-DZAS-FEBC-Radio
0: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang papuri music.
1: Yes, sa pagkakataong ito, mag-thank you tayo, Dennis, Trish,
4: yes,
1: sa mga nagpapadala at magpapadala pa lamang ng kanilang kwentong papuri. Talaga nga namang kaabang-abang, nakaka-bless ang inyong ibinabahagi. At ngayon, pasalamatan din natin ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Thank you!
5: Kayla Escalante!
0: Salamat!
1: Ngayon din, thank you sa production technicians natin, sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
0: Salamat po!
1: Siyempre, maraming salamat din sa ating broadcast engineer si JV Tabua.
0: Thank you!
2: Salamat po!
1: At thank you sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bokawe Transmitter Site.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you po. Maraming salamat po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 103 verse 13. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya.
0: Mga kaagapay, lagi nating isaisip ang ating Diyos na mahabagin na tunay na nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo iiwan kailanpaman. Pakinggan po natin ang awiting isinulat at inawit ni Ricky Sanchez, Ang Ako'y Kasama Mo, na mula sa Papuri 20 album. Muli ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Mga kaagapay, ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos!

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner ministries, partner stations, at syempre, bawat isa sa inyo nakasama natin sa ating pag-aaral. Purihin po ang Diyos sa mga paraan na tayo po ay magkasama-sama upang lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay tungkol po sa pagkilos ng Panginoon na pag-usapan natin sa isang episode po natin, that God's ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Now, very important po to clarify na yung kahigitan na ito ay hindi lamang kahigitan ng pamamaraan, kundi kahigitan din naman ng layunin. Ano po? Kasi parang madalas pagka nababanggit yung talata na yan, ang focus po ay sa kahigitan ng pamamaraan. Ano ba yung mga ginagawa ng Diyos? Ano yung kanyang kaparaanan? Ano yung imposible para sa atin, pero posible para sa Kanya, di po ba? So many times we confine it to that concept. Pero mahalagang alalahanin po na it goes beyond that. Ibig sabihin, meron po siyang gustong ma-accomplish sa ating buhay, sa pamamagitan din naman ng ating buhay, na higit pa sa ating inaakala at inaasahan. Kaya po ang magiging kahulugan niyan para sa atin ay meron po at merong mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. Kasi kung iba yung kanyang gustong ma-accomplish, para bang minsan hindi magtugma yung expectation natin sa experience natin. Hindi magtugma yung mga plano natin sa gusto niyang mangyari. So sa mga pagkakataong ganoon, diyan po pumapasok yung mga katanungan, bakit, ano kaya ang nangyari, napabayaan na ba tayo ng Diyos? Yan po, no? Yan ang nangingibabaw sa ating mga puso at isipan. So napakahalaga po, mga kapatid, na ating maunawaan kung ano po ang layunin ng ating Panginoon. So natutunan natin sa isang episode po natin na yung agenda ng Panginoon requires Christ-like character. At yan po ay hinuhubog sa ating buhay. No? Character is not parabang nahulog lang sa langit at sinalo natin, hindi po ganoon. Yan po ay hinuhubog tayo. When you pray and ask God for patience, He does not make you patient instantly. He will allow you to go through challenges, situations where we learn to be patient. Yan po ang reality, di ba? Gusto po natin ang pag-ibig, matuto. Eh, yung pag-ibig na yon, hindi po yan bigla na lang pag-gising natin nabagong nilalang na tayo at may pag-ibig na tayo automatically. Ang reality po, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay matututunan natin as we continue on sa ating pamumuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Hinuhubog tayo dyan eh. Binabago tayo dyan. Kaya napaka-importante po yung learning process. But because it's a process, sometimes may mga parte ng process that are pleasant, no? Gusto natin, marahil mahirap pero naintindihan natin. Pero meron ding parte ng process na ayaw natin pero beneficial, o kaya naman ay hindi natin ma-appreciate kasi hindi natin maintindihan. Pero tandaan po natin na God is love and that is true regardless of what our circumstances may indicate. Nasanay kasi tayo na ang sukatan natin ng pagmamahal ng Panginoon ay yung pagtugma ng gusto natin sa pagkilos niya. At nasanay din po tayo pag pinag-uusapan ng pagmamahal ng Panginoon, para bang kinakailangan everything will happen the way we want it to happen. Pero ang reality po, that may not always be the situation. Kaya ho, tandaan nyo, yung formation ng character natin is important to God. Now, dito po sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, tingnan po ninyo. Ang sabi ng passage, Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. He healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest and ask him to send more workers into his fields." Now, pansinin niyo po yung sinabi sa verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them. Now, Jesus and the disciples saw the same people, but they saw them in different ways. Iisa yung nakita, pero magkaiba ho ng perspektibo sa kanilang nakita. Bakit po? Well, obviously, mapapansin po natin na si Jesus po ay merong compassion. So yung compassion na yon is a very important ingredient in the ministry that we do. Mahalaga siya. Ang problema po, because we are sinners, we are basically self-oriented. Dahil makasalanan tayo, ang iniisip lang natin, sarili natin. Di ba? Sa madalas na pagkakataon. Kaya tingnan ninyo, kung wala ang compassion o yung pag-ibig na ito, yung formation ng ating character, ano nangyayari po? We become irrelevant. No? One good example, kung iniisip nyo na yung posisyon ang sikreto, ito po, let this be a reminder. Sa John chapter 12, verse 3 to 6, kung maalala nyo po yung story ng babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon, and then pinunasan to gamit ang kanyang buhok. Ito po yon. And let me read the story kasama po yung karugtong. Okay, so John chapter 12, verse 3 to 6. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance. Now, bigyan muna natin ng konting idea kung ano bang nangyari dito. Of course, yung babae pong ito ay pinatawad, if you remember, sa lugaring ito, yung pong kostumbre ay pag meron kang bisita at papahalagahan, it is your responsibility to wash the feet of your visitors. Now, hindi ginawa yon sa Panginoon nung host niya. Pero itong si Mary did not use water, did not use a towel. Ang ginamit po niya is an expensive perfume. Now, how expensive? Some Bible scholars would say na ang amount po nito would be 6 months to 1 year's wage. Yung presyo po ay 6 buwan hanggang 1 taong sweldo. Yan, isipin niyo po, kung ano ang sinesweldo nyo, imagine nyo yung sweldo ng 1 buong taon, di ba? So, of course, sabihin ng iba, Pastor, iba-iba naman sweldo namin, di ba? Well, ang bottom line is this. Iba-iba man ang sweldo natin, but definitely, mas maliit ang sweldo mo, mas malaki po ang pangangailangan mo. Tama ho ba? So kung ikaw ay merong kahandaan to spend this amount, no? And to wash the feet of Jesus with this, ibig sabihin malaking sacrifice. And kung sabihin mong mayamang ka, hindi rin biro yung presyo po ng 1 year's wage. So either way, whether maliit yung sweldo, malaki yung sweldo, it is a tremendous amount na nilagay po rito. pero hindi lahat naintindihan at naunawaan to. Tingnan nyo kasunod, sabi ng verse 4. But Judas Iscariot, one of the disciples, the one who would betray him, said, "That perfume was worth a small fortune. It should have been sold and the money given to the poor." Ang ganda ng adhikain, ano? Sana binenta na lang natin at yung pera binigay natin sa mahihirap. Kaya lang, hindi po doon natapos yung talata. Ang sabi ng verse 6, "Not that he cared for the poor. He was a thief who was in charge of the disciples' funds, and he often took some for his own use." Nakita niyo po yun? Not that he cared for the poor. Hindi naman talaga mahalaga sa kanya yung mga mahihirap na sinasabi niyang sana ay pinagbigyan na lang ng amount kung ito ay binenta. Ang bottom line, ninanakawan niya po yung amount. He often took some for his own use. Kinukupitan niya yun. So, imagine, ano, being one of the privileged few who would be among the apostles, the disciples of Jesus. And yet, yung possession became irrelevant because of lack of compassion. Ang iniisip sa panahon ng paghihirap ay hindi yung kaayusan ng mga taong nangangailangan. Ang iniisip ay paanong mapapakinabangan ang kahirapan ng iba para sa sarili. Di ba? Iniisip niya, ibigay sa mahirap pero hindi, nanakawan niya yung pera. Yun po yun. So, without compassion, yan po mangyari. We become irrelevant. Ministry becomes irrelevant. Pangalawa, we become indifferent. Wala na tayong pakialam. I remember yung, I think it was the United Nations, no? Ang dami kasing mga humanitarian efforts niyan eh. They coined a term, yung pong tinatawag na compassion fatigue. Hindi ko po alam kung sila ang original dyan, but the bottom line is this. Ang idea po niyan is after a while na maraming nangangailangan, ayan, yan po. After a while, parang napapagod na tayo eh, sa pagtulong. Hindi ba paminsan pag tayo po ay, kunwari, nagbibigay ng mga used clothing sa mga naghihirap o kaya yung mga nasalanta, yung unang ibinibigay ng karamihan, hindi ko na kailangan to, ibibigay ko na lang. So basically, madaling ibigay kasi ang idea, hindi na natin kailangan. Now, pag meron pang nangailangan after that, then it becomes more challenging. Bakit? Kasi yung hindi na natin kailangan, hindi na yun ang maibibigay kasi wala na yun eh. Ang mangyayari ngayon, kailangan nang i-consider ano yung kailangan nila at marahil ano yung kailangan mo pa pero mas kailangan nila. So it becomes more difficult. Di po ba? Kaya ho, pagka walang compassion, we become indifferent. After a while, we just give up. Nagsawa tayo. Maybe paminsan pag walang recognition, walang appreciation, pag walang pagkilala, walang palakpakan, walang pasalamat, tinuturo nga ng Panginoon sa atin, pag tayo po ay nagbigay, ay wag na nating gawing pagtataas ng sarili. Hindi naman po tayo against sa tinatawag na accountability. Sometimes, you also have to make known yung mga bagay na ito, not for the purpose of promoting yourself, but for the purpose of properly handling the resources. Yan yung tinatawag po nating accountability. Kaya importante yun yung accountability na yon. Ngayon, importante din na ating maunawaan, ating makita na pag wala po yung compassion, we become indifferent, we become insensitive, di ba? Meron ng pangangailangan, we become insensitive to God. Minsan nga, naalala ko yung isang napag-usapan, ano? Minsan daw kailangan pang magsuot ng gula-gulanit para lang maging obvious yung pangangailangan. Pero alam niyo po, yung sensitivity is not because the need is obvious. Yung sensitivity na tinatalakay natin is sensitivity to God. May mga times po na hindi naman tayo magbibigay dahil gulagulanit, kawawa naman sila. Hindi po eh. Sensitivity to God is that even though sometimes you don't really understand, no, kung sa listahan mo that may not be your priority kung sa pagbibigyan, pero very clear sa iyo that this is God's leading, then by all means, obey. Pero pag wala yung compassion, we become insensitive. If you remember yung mga apostles, di ba, nautusan ng Panginoon. Sabi niya, yung feeding of the multitude, humanap kayo ng ano, ng pagkain, mapakainin natin itong mga taong to. Eh, imagine, libo-libo yun, di ba? Madalas, pag binabanggit yung crowd na yon, excluding women and children, hindi pa kasali sa bilang, eh di lalong marami. Eh, sabi ng mga disciples, wala na tayong mahahanap na kayang tumugon dyan. At hindi lang yon, sa dami niyan, paano? So, they were already thinking based on their capacity and perhaps, okay, pauwiin mo na lang, okay na yon. But that opened the way for a miracle. Alam natin yung nangyari doon, di ba? Minultiply yung ilang piraso ng isda at tinapay, basically to meet the needs of the people. And in the absence of compassion, we also become impatient. We become impatient. Yan po ang reality. So, again, paano hinuhubog ng Panginoon yung sinful and self-oriented na kagaya nating lahat to become an instrument and a channel of His love? Paano yun? Ang sagot po doon is, tayo rin ay kailangang hamunin, hubugin, turuan upang sa ganoon, we learn to love like Jesus. Magmahal katulad ng Panginoon. Sabi nga, we love because He first loved us. Ang idea po na ito ay nangangahulugan na we are only channels of God's love. Hindi natin kayang i-generate yung ganitong uri ng pag-ibig. Hindi natin kaya yan. Yan po ay sa pagkilos lamang ng ating Panginoon. Yan po ay sa pagkilos lang ng ating Diyos. Kaya ang malaking challenge po dyan is, how do we really allow God to change us? At paano ba kumikilos ang Panginoon to mold us? So, dyan po tayo papasok ngayon sa ating pag-aaral. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1, 4-6, especially yung verse 4. Let me read the passage. He comforts us in all our trouble so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. Yan po yun. Kaya mapapansin nyo, mula po dito sa passage na ito, tayo po ay binibigyan ng mga comfort sa panahon ng ating pinagdadaanan. At yun naman ay hindi lang para sa atin, but we can also give it to others who are going through the same. One time, meron pong nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bakit nangyari kay Job yung nangyari kay Job? No? Because we know na yung experience ni Job, no? Every time may mga trials, problems, we usually go to the experience of Job and understand things from his perspective. Kasi kakaiba yung pinagdaanan ng tao, di ba? And by the way, no, yung Book of Job is a very old book. Yung kanyang pinagdaanan ay hindi lang pala para sa kanyang personal, hindi lang para sa kanyang panahon, it is also for us today. Who would have known? Marahil nung pinagdadaanan niya yun, hindi naman niya naisip na it will be relevant to people thousands of years later, na yan pala ay magiging kalakasan ng napakarami. So he was not just going through it para lang sa sarili niya. Yung kanyang karanasan na yon gives comfort to us, di ba? Kasi imagine mo, no, yung sitwasyon na kanyang pinagdaanan hanggang ngayon, kinapupulutan ng teolohiya, pag-unawa, at kalakasan, inspiration, encouragement, pag tayo po ay dumadaan din sa mga challenges. So, may mga times po ang interpretation natin sa mga troubles na ito ay namamali. Sometimes, ang tingin po natin dito is, Lord, hindi mo na siguro ako mahal. No! Sabi ng passage, actually, God is expanding our ministries. Pag dumadaan tayo dyan, yung problems na yon allows us to experience yung comfort ng Panginoon. Di ho ba? Yung comfort that we receive is the comfort we pass on. And so other people will be strengthened through the comfort that God has allowed us to experience and pass on to others. Kaya napakahalagang isipin na yung akala nating extinction na natin because of the problem is actually an expansion of what God is doing in and through our lives. Yung akala nating tuldok period na, eh hindi pala. It's just the starting point. No, I remember si Moses, yung kanyang experience. No, akala natin yung pagkakapatay niya sa Egyptian is the end of the series of events. Tapos na. Okay, game over ka na, Moses. Pero hindi eh. Yung low point niya was actually the starting point. And sometimes, para sa atin, maybe nandun tayo sa sitwasyon that we are doubting God, questioning God, and maybe even giving up, no? Pero tandaan niyo po that yung problems natin can become the very starting point of what God wants us to do. Ang sa atin po is learn to entrust to God yung ating situation. We will not always understand. We will not always appreciate what God is doing. Pero ang importante, mga kapatid, is that we trust the Lord. He knows best. Yung mangyayari may not be according to our expectation. Maybe the outcome will be different from what we expect. Pero hindi na bali, hindi yun ang importante. Ang importante is that it will happen according to God's design. Apostle Paul, di ba, nung nakulong siya, sabi niya, I rejoice because of my imprisonment. Nakulong na nga, nagre-rejoice pa, no? Bakit daw? Kasi nakita niya na yung agenda ng Panginoon, mensahe ng Panginoon, lumaganap because of his imprisonment. Ginamit ng Panginoon yung negative na yon. Siguro iniisip ng marami, pag lumaya ka dyan, okay yan. Yan ang sagot ng Diyos, hindi eh. Yung imprisonment niya, ginamit. Yung sinabi niya na my grace is sufficient for you. Well, nirelay ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12. Nanalangin siya, alisin yung sakit eh. Hindi naman inalis eh. Pero ang pinakita doon, yung grace that is sufficient. And how many of us, when we are troubled, go to that passage and find strength? Di ba? Kaya napaka-importante po that we trust the Lord and we entrust everything to the Lord as we go through the challenges. Baka iniisip natin, this is the end point. Maybe from God's perspective, it is the starting point. So nawa naging pagpapala ang episode na ito para sa ganoon po maging malakas tayo, magtiwala, magpagamit sa ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng isang makabayang pananalangin, ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang, dakilang Diyos, ay pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sapat na trabaho sa mga lalot sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy namin ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod.

0: God I know? O kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sa ating kapanahunan ngayon ay masyado ng abala ang mga tao. Akala natin ay sa mauunlad na bansa lamang ito nangyayari, tulad ng Estados Unidos o sa malalaking mga lungsod. Subalit ang katunayan, saan ka man magpunta sa panahon natin ngayon, ay masasabi natin na labis na ang kaabalahan ng mga tao saan man sila nakatira at anuman ang kanilang mga gawain. Maging ang mga mangangaral ay naging bahagi na din ng mabilis na uri ng buhay. Maraming bagay ang dapat nilang isaalang-alang. Bukod sa paglilingkod sa mga tao, ay kailangan din nilang isaalang-alang ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kasama na dito ang pinansyal na pangangailangan. Kailangan din nilang paglaanan ng panahon ng kanilang mga anak at asawa. Napakaraming dapat isaalang-alang ng isang mangangaral sapagkat tulad din ng isang manggagawa, napakarami din nilang pinagkakaabalahan. Subalit ang pagiging abalaba ay sapat na dahilan upang maapektuhan ang mahusay nilang pangaral ng salita ng Diyos. Sa aklat ng Esdras, Kabanatang 7, Talatang 10, ay mababasa natin na itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang mangaral, isagawa at ituro sa Israel ang tuntunin ng Diyos. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa mga talata sa Esdras, Kabanatang 7 hanggang 8. Ito po ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral sa ikalawang bahagi sa aklat ng Isra. Makikita natin sa unang anim na kabanata ang pagbabalik ng mga nabihag na Hudyo mula sa Babylonia hanggang sa Jerusalem sa pamamagitan ng pangunguna ni Zerubbabel. At meron 50,000 Hudyo ang umalis sa panahong iyon. Niloob ng Diyos na mabihag ng mga taga-Babylonia ang mga Hudyo dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sa loob ng kahariang ito, tinuruan sila ng Diyos sa mahabang panahon kung papaano ang sumunod sa Kanya. Nilabag din ng mga Hudyo ang kautusan. Hindi nila pinagpahinga ang lupa bawat 7 taon. Marahil ang palagay nila ay hindi mahalaga ang kautusan ito. Inakala nila na makakapanirahan sila sa lupaing ito sa kabila ng kanilang mga pagsuway. Subalit pinigil ng Diyos ang lahat ng paglabag na kanilang ginagawa sa pamamagitan noong pahintulutan niyang mabihag ang mga Hudyo ng mga taga-Babylonia sa loob ng 70 taon. At isa sa mga layunin nito ay upang makapagpahinga ang lupa ayon sa mga bilang ng Sabat na hindi ito makapagpahinga. At pagkatapos ng 70 taon ay niloob uli ng Diyos na makabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Muling nagkaroon ng pagbabago sa mga nabihag na Hudyo na makatira pa rin sa Babylonia. Pinangunahan naman ni Isra ang ikalawang lupon na bumalik sa Jerusalem. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin ipinakikilala ang sumulat ng aklat na ito. Ngunit dito sa huling 4 na kabanata, makikilala natin na siya ay si Isra. Sa 7th at 8th kabanata, makikita po natin ang pinangunahang lupon ni Isra na bumalik sa Jerusalem. Sa 9th at 10th kabanata naman ay makikita natin ang pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Isra. Hindi masyadong

0: Sinin ang aklat nito at madalas ay linalagpasan ng mga mangangaral. Sa mga susunod na kabanata, mas makikilala natin si Isra. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo sa kanilang pagbabalik sa lupaing ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Magsimula tayo ng ating pagbabasa sa aklat na ito, sa 7 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sa paghahari ni Artaxerxes na hari ng Persia, si Isra na anak ni Siraya, na anak ni Azarias, na anak ni Helkias, na anak ni Shalom, na anak ni Saduk, na anak ni Ahitob, na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Mariot, na anak ni Sarias, na anak ni Usi, na anak ni Buki, na anak ni Asisu, na anak ni Finhas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na punong pari. Ito ang Artaxerxes na nagbigay ng pahintulot kay Nehemias na bumalik sa Jerusalem upang itayo ang pader ng lungsod. Ito rin ang simula ng isa sa pinakamalaking hula ng 70 taon na makikita natin sa aklat ng Daniel. Mapag-aaralan natin ang hulang ito pagdating natin sa aklat ng Nehemias. Ang tao nakapansin-pansin dito para sa akin ay hindi ang hari kundi si Isra. Sino ba siya? Si Isra ay galing sa lahi ni Phinehas, ang apo ni Aaron, kung kaya't galing siya sa lahi ng mga pari. Kung meron lamang templo sa Jerusalem, marahil isa na sana siya sa mga pari doon o maaring isa siyang saserdote sa pagkakataong ito. Subalit walang templo, ito ay sinira at sinunog ng mga kaaway. Sangayon sa mga talata na ating natunghayan, hindi kasama si Isra sa unang lupo ng mga tao na bumalik sa Jerusalem. Marahil ay wala pa sa puso niya ang bumalik sa Jerusalem. Wala siyang lugar sa Jerusalem at sa mga pagkakataong iyo'y naglilingkod siya sa mga taong naiwan sa Babilonya. Ngayon sa pangunguna ni Isra, merong 2,000 Hudyo ang nagpasya na bumalik na sa Jerusalem. Naitayo na ang templo, kung kaya't nagpasya na siya na babalik na sa Jerusalem upang doon siya maglingkod. Makikita din natin sa ating mga susunod na pag-aaral na isa rin siyang tagapagturo ng salita ng Diyos. Si Phinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron ay nabanggit din sa talatang ito. Una siyang makikita noong hindi mapigil ang mga Hudyo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil sa kanyang pagsisikap, napigilan ang salot na sumisira sa Israel. Kung ating matatandaan, nang hindi pinahintulutan si Balaam na sumpain ang Israel, tinuruan niya ang hari na magkaroon ng pag-asawa sa ibang lahi upang madala ang sanglibutan at ang kasamaan sa mga tao ng Diyos. Sa aklat ng mga bilang sa 25 kabanata, sa 7 hanggang sa 11 talata, makikita po doon ang isang tao na kumuha ng isang babaeng pagano bilang asawa. Kung ang isang Israelita ay nagkaroon ng asawang pagano, maaari din itong sambahin ang Diyos na sinasamba nila. Dumating ang hatol ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng salot. Ngunit napigilan ni Phinehas ang salot sa pamamagitan ng pagpatay niya sa kanyang asawang pagano. 2 buhay ang kailangang mawala upang mailigtas ang buhay ng nakararami. At bilang gantimpala sa mga ginawa ni Phinehas, ay nangako ang Diyos kay Phinehas na mananatili ang pagiging pari ng kaniyang lipi habang buhay. Meron akong nais na idagdag tungkol sa mga bagay na ito. Merong mga taong nag-aakala na ang ganitong uri ng paghahatol sa mga tao ay hindi makatao at makatarungan at kailangang alisin. Ang tunay na layunin ng mga ganitong paghahatol ay upang mailigtas ang buhay ng mga nakararami. Kung pagbabayaran ng isang taong masama ang kanyang mga ginawa ay marami ang maaring masaktan. Sa ating panahon, hindi na tayo ligtas sapagkat maraming masasamang tao pa rin ang hindi nahahatulan. Dahil sa nahatulan ang 2 taong ito ay naligtas ang buong Israel sa kapahamakan na kanilang dala. Bakit hindi natin harapin ang katotohanan ng buhay ngayon? Bakit hindi natin nakikita na isinasakripisyo natin ang buhay ng maraming tao dahil lamang sa nais nilang iligtas ang isang kriminal? Hindi ganito ang pamamaraan ng Diyos sapagkat nais niyang bigyan ng proteksyon ang buhay ng mas nakararami. Alam niya kung gaano kasama ang puso ng isang tao. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Jeremias sa kabanatang 17, talatang 9 ay ganito, "Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino ang nakakaunawa nito?" Merong isang malaking aral ang makikita natin sa buhay ni Phinehas, isa sa mga ninuno ni Isra. Sa 7 kabanata, talatang 6 sa aklat ng Isra, ganito po ang sinabi, "Ang Israng ito ay umahon mula sa Babilonya. Siya'y isang iskribang dalubhasa sa kautosan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Israel. Ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling, sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya." Si Isra ay isang dalubhasa sa kautosan ni Moises. Dahil sa hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang pari, ay ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon ay nagagamit na niya ang kanyang natutunan. Tandaan po natin na binansagan siya rito bilang isang dalubhasa ng paulit-ulit. Sa aklat ng Isra sa kabanatang 7, talatang 21, makikita po natin na kilala si Isra at kahit na sa kaharian ng hari ay kinikilala siya bilang isang dalubhasa sa mga kautusan ng Diyos. Tunay na isa siyang tagapagturo ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat sa 7 talata. "At umahon din patungo sa Jerusalem sa 7 taon si Artaxerxes na hari, ang ilan sa mga anak ni Israel at ilan sa mga pari at mga Levita, ang mga mangaawit at mga tanod sa pinto at ang mga lingkod sa templo. Nagkaroon muli ng pagbabago sa mga tao na nasa Babilonya at sa pagkakataong ito ay 2,000 Hudyo ang nais na makabalik sa Jerusalem." Basahin po natin ang sinabi sa talatang 8 ng 7 kabanata sa aklat ng Isra. "Siya'y dumating sa Jerusalem ng 5 buwan sa 7 taon ng hari. Sa unang araw ng unang buwan, ay nagsimula siyang umahon mula sa Babilonya at sa unang araw ng 5 buwan ay dumating siya sa Jerusalem sapagkat ang mabuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya. Bumalik sila sa Jerusalem sa 7 taon ng pag-ahari ni Artaxerxes. Halos 5 buwan ang kanilang paglalakbay sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem." Ganito po ang sinabi sa talatang 10. "Inilagak ni Isra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Inihanda na ni Isra ang kanyang puso sa kanyang pagbabalik sa lugar na ito. Alam niya na malapit nang dumating ang araw na ito sapagkat meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't inihanda na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga aklat na isinulat ni Moises at ang aklat ni Josue. Pinaniniwalaan ng karamihan na si Isra ang sumulat ng aklat ng unat ikalawang kronika. Hindi lamang alam ni Isra ang salita ng Diyos. Sinusunod pa niya ang mga sinasabi nito. Mahalaga na sundin ang salita ng Diyos. Iba ang nalalaman ang salita ng Diyos at iba rin yung sinusunod ang salita ng Panginoon. Itinuro din ni Isra ang salita ng Diyos dahil nais niyang malaman ng mga tao kung ano ang mga panuntunan at kung ano ang kalooban ng Diyos." Sa talatang 11-13 ay ganito po ang sinasabi. "Ito ang sipi ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Isra na pari. Ang iskriba, isang marunong sa mga bagay ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga alituntunin sa Israel. Si Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Isra na pari, nakalihim ng kautusan ng Diyos ng langit at ngayon. Ako'y gumagawa ng utos na sinumang kabilang sa bayan ng Israel o ang kanilang mga pari o mga Levita sa aking kaharian na nagnanais pumunta sa Jerusalem ay maaring sumama sa iyo. Nagbigay ng kautusan si Artaxerxes na nagpapahintulot kina Isra at sa kaniyang mga tagasunod na bumalik sa Jerusalem. Hindi sila inutosang magbalik, subalit pinahintulutan lamang silang bumalik sa Jerusalem ayon sa kanilang kalooban at sa pangunguna ng Panginoon sa kanila. Sa Kabanatang 7, talatang 14 at 15 ng Aklat ng Isra ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ikaw ay sinugo ng hari at ng kanyang 7 tagapayo upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, at upang dalhin ang pilak at ginto na kusang inihandog ng hari at ng kanyang mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. Nagkaroon ng patutuo si Isra sa kahariang ito, sapagkat nagkaloob ang hari at ang mga tagapayo nito ng handog para sa Diyos. Binigyan ng kapangyarihan si Isra ng mga hukom sa Jerusalem. Binigyan din ng kapangyarihan si Isra na dalhin ang mga kaloob na ito sa kanilang paglalakbay tungo sa Jerusalem. Ang kautusan ng hari ay mayroong mataas na paggalang sa Diyos. Pansinin po ninyo ang pagtatapos ng kautusang ito. Ganito po ang sinasabi sa 26 na talata. Sino mang hindi susunod sa kautusan ng iyong Diyos at sa kautusan ng hari, mahigpit na igagawad sa kanya ang hatol, maging sa kamatayan o sa pagtatapon, sa pagsasamsam ng kanyang mga ari-arian o sa pagkabilanggo. Tumutukoy ang kautusan ito sa mga Hudyo pagkatapos nilang dumating sa Jerusalem. Sa ibang pananalita, sa kanilang pagdating sa kanilang lupain ay kailangan nilang maging totoo sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pansinin po natin ngayon ang pagpapasalamat na ginawa ni Isra. Sa talatang 27, ganito po ang sinasabi. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga ninuno na naglagay ng ganitong bagay sa puso ng hari upang pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Hindi lamang kailangang ipatayong muli ang templo, kailangang pagandahin din. Sa aking palagay ay kailangang maging maganda ang bahay ng Panginoon ayon sa kakayanan ng mga tao na nananambahan doon. Sa talatang 28 ay ganito po naman ang sinabi. At nagpaabot sa akin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng hari at ng kanyang tagapayo at sa harapan ng lahat ng mga makapangyarihang pinuno ng hari. Ako'y nagkaroon ng tapang sapagkat ang kamay ng Panginoon kong Diyos ay nasa akin, at tinipon ko ang mga pangunahing lalaki mula sa Israel upang pumuntang kasama ko. Merong mainam na mga kasama si Isra pabalik sa Jerusalem. Hindi ito kasing laki ng naunang lupon na nagbalik sa Jerusalem. Subalit karamihan ng mga kasamahan ni Isra sa pagkakataong ito ay merong kakayanang mamuno. Sa 8 kabanata, makikita po natin ang talaan ng mga kasama ni Isra. Pansinin po natin na tiniyak ni Isra na kasama nila ang mga Levita. Ganito po ang nasusulat sa talatang 21 ng 8 kabanata. Pagkatapos ay nagpahayag ako roon ng ayuno sa ilog ng Ahaba upang kami makapagpakumbaba sa harapan ng aming Diyos, upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan para sa aming sarili at sa aming mga anak at sa lahat ng aming mga pag-aari. Tumawag ng pag-aayuno si Isra sa may ilog Ahaba. Nais niyang mas lalong makilala ang Diyos. Inaakala natin kung minsan kilalang kilala natin ang Panginoon. Subalit ang ating kailangan sa ating buhay ay pamumuhay na may kapakumbabaan at kabanalan sa harap ng Diyos, sapagkat hindi natin magagawa ang kaniyang kalooban kung walang kapakumbabaan at ganap na magpasakop sa kaniya. Sa talatang 22 at 23 ng 8 kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat ng mga kawal at mga mangangabayo upang ingatan kami laban sa mga kaaway sa aming daraanan. Sinabi niya sa hari na ang kamay ng aming Diyos ay para sa kabutihan ng lahat na humahanap sa Kanya, at ang kapangyarihan ng Kanyang puot ay laban sa lahat ng tumatalikod sa Kanya. At pagkatapos niyang sabihin ang bagay na ito, sumama na siya sa Kanyang mga kasamahan sa kabila ng ilog upang ipagpatuloy ang mahabang paglalakbay. Marahil, tinignan niya ang mga babae at ng mga bata at maaring inaalala niya ang mga panganib na nasa kanilang dadaanan. Ang pangkaraniwang hiningisanan niya sa hari ay ang tulong ng kanilang mga kawal upang samahan sila. Minsan ay magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating pananampalataya. Subalit kung dumarating na tayo sa mga pagsubok, ay nawawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Alam ninyo mga kaibigan, madalas tayong dalhin ng Panginoon sa mga ganitong kalagayan upang makita natin na kailangang magtiwala sa Kanya sa bawat panahon at sa bawat hakbang ng ating buhay. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 31 at 32 ng ikawalong kabanata sa Aklat ng Isra. Pagkatapos ay umalis kami sa ilog ng Ahaba ng 12 araw ng unang buwan upang pumunta sa Jerusalem. Ang kamay ng aming Diyos ay kasama namin at Kanyang iniligtas kami sa kamay ng kaaway at sa mga pagtambang sa daan. Dumating kami sa Jerusalem at namalagi roon sa loob ng 3 araw. Kung atin pang naalala na marami silang mga dalang ginto, pilak at mga sisidlan na galing sa hari. At dahil sa mga kayamanang ito ay kailangan nila ang tulong. At dahil dito ay tumugon ang Diyos sa kanilang mga panalangin at nakarating sila sa kanilang paroroonan na ligtas at matiwasay. Nanatili sila sa Jerusalem ng 3 araw at pagkatapos ay dinala nila ang mga handog na galing sa hari sa templo sa bahay ng Diyos. Ganito po ang nasusulat sa talatang 35. Nang panahong iyon, ang mga dumating mula sa pagkakabihag, ang mga bumalik na itinapon ay nag-alay ng handog na sinusunog sa Diyos ng Israel. 96 na lalaking tupa, 77 kordero at 12 kambing na lalaki bilang handog pangkasalanan. Lahat ng ito'y handog na sinusunog sa Panginoon. Nakita po natin sa talatang ito ang 12 kambing na handog pangkasalanan. Ito ay para sa lahat ng Israel para sa kanilang mga kasalanan. Ito ay isang dakilang panahon ang muli silang sumamba sa tunay na Diyos ng buong kalayaan. Dito sa ating bansa ay malaya pa rin tayong sumasamba sa Panginoon. Subalit marami pa rin sa atin ang hindi sumasamba sa tunay na Diyos sa kabila ng ating kalayaan. Bagamat marami ang nagpupunta sa loob ng simbahan, ay wala naman sa ating mga puso ang tunay at tapat na magsamba. At kung minsan ay wala tayong natututunan sa ating mga simbahan, kundi puot at galit. Hindi tayo magkaroon ng malayang pananambahan kung hindi natin ibibigay sa Panginoon ang ating buhay. Isang paanyayang muli ang mga aral na ito sa atin. Kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon upang makabalik tayo sa orihinal na kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng Kanyang mga nilalang, ito ay ang sambahin Siya sa Espiritu at sa katotohanan.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ki Huang Tai lo, gao tiong xiu zuo a. Ki na le bo ho lang ki gao hui a.
8: Wo po bin lo, de lao di chu lai xiu xiu.
7: Ki na le de jiao gu chu lai ran o. Bo ho lang chu meng a.
8: Bo chu meng a xiang kuan ke yi gen bai zu hui. DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜。

0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Nananalangin ba tayo para sa ibang mga mananampalataya kahit na hindi pa natin sila nakikilala ng lubusan? Ito ang mahalagang aral na ipagpapatuloy natin ngayon. Bilang Kristiyano, ipanalangin natin ang lahat ng mga mananampalataya na dinadala ng Panginoon sa ating kaalaman kahit hindi pa natin sila nakikita ng harapan. Panalangin na hindi lamang nakatuon sa mga pisikal na pangangailangan ng ating mga kapatid kay Kristo, kundi maging sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang paglago, bunga ng Ebanghelyo. Ang ating mga panalangin para sa ibang mananampalataya ay dapat nakadirekta sa iisang tunay na Diyos. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
2: Ano pa? Sabi rin dito, when we pray for you. Ganun na naman yung prayer. Yung kanina, Thanksgiving. Of course, isang klaseng prayer din to, pero nung sinabing when we pray for you, ito yung intercession ng diretso. Talagang may hinihingi ka kay Lord na kilos para sa buhay nila. Now again, yung prayer dito for you ay may connection sa kanilang sanctification, sa kanilang holiness. Pero again, no, hindi pa nakikita ni Paul itong mga to, pinagpe-pray na niya sila. O katulad ngayon, may nakatanggap tayong mga balita tungkol sa nangyari sa Ukraine. Si Abe, sabi ko, Abe, magbigay ka nga ng update tungkol sa nangyayari dun sa Ukraine kasi may gawain ng TMAI dun. Hindi pa ako nakakita ng in person isang Ukrainian. Never pa ako nakakita. Pero, no, nakiisa tayo at pinag-pray natin sila. Ito yung sinasabi rito, when we pray for you, never mo pang nakita, but you're praying for them. Sa Ephesians 6 verse 18, makikita natin dito, sabi ni Paul, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Pansin niyo yung salitang all, binanggit how many times? 4 times? Paano daw tayo dapat mag-pray? At all times. Paano? In the Spirit. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ito, mag-speaking in tongues tayo all the time. Hindi. Etong in the Spirit, ang ibig sabihin nandito, galing sa Holy Spirit, prompted by the Holy Spirit, dahil sa kilos, dahil sa dependence natin sa banal na Espiritu Santo, hindi lang sa sarili nating lakas. Pag sinabing all prayer and supplication, ibig sabihin, wag lang isang klase ng prayer ang ipag-pray natin para sa iba. Maraming klase ng prayer. Maraming aspeto ng prayer na dapat nating ipag-pray. Huwag lamang yung kanilang physical na concern, yung kanilang spiritual, yung kanilang emotional, yung kanilang salvation, yung kanilang sanctification, yung kanilang relationship, yung... Ang dami. Yun ang ibig sabihin ng all prayer and supplication. Tapos sabi doon, keep alert with all perseverance. Ibig sabihin ng huwag tayong mag-give up kagad. Wala tayong masyado nababalitaan na parang sinasagot ni Lord yung ating prayer. It doesn't matter. Keep on praying with all perseverance. Sabihin ng iba, ilang buwan na tayo nagpe-pray, parang walang nangyari, parang lumalala. Hindi natin alam kung ano ginagawa ng Diyos. Keep on praying with all perseverance. And then, sabi dito, making supplication for all the saints. Lahat ng mga saints. Now, of course, no, etong sinasabi rito ni Paul, I don't think nung sinabi niyang all the saints, talagang everybody in the whole world. na pati yung talagang nakatira sa Africa, nakatira sa Indonesia, nakatira sa China, ang dami-dami. Lahat yun, dapat we should pray. No, I don't think so. I think at sinasabi niya rito, yung mga taong dinadala sa yung awareness, yung mga Kristiyanong nakakasalubong mo, yung mga Kristiyanong nire-report sa'yo, yung mga kilala mo, kahit na hindi mo pa sila nakita face to face, yung mga nababalitaan mo ng mga Kristiyano, pray for all the saints. Pag nabalitaan mo tungkol sa ganito, pag-pray natin sila. Hindi yung, ba't pa natin pag-pray yan? Hindi man natin kilala yan eh. Hindi nga mga Pilipino yan eh. Di pa nga natin nagpe-pray lahat na pagpe-pray lahat ng Pilipino, pagpe-pray na natin yung mga Ukrainians. It doesn't matter. Eh, hindi pinaalam ni Lord sa'yo yung tungkol sa sitwasyon ng mga Kristiyano sa Bohol eh. Pero nabasa mo sa balita yung mga sitwasyon tungkol sa mga Kristiyanong nasa Ukraine. O di yan ay ipag-pray mo. Di ba? Pag-pray mo ba naman yung mga taga-Bohol na ano kaya, sino kaya dapat ko ipag-pray doon? Di mo alam kung anong concern doon. Unless merong isang member tayo na Buholanon, tapos sabi niya, Pastor, Brad, pakipag-pray nga yung mga kamag-anak kong Christian dun sa Buhol. Oh. Talagang wala na silang makain dun eh. Talagang eto dinadaan nila. Talagang sila, no? Pagtama ng udit, nawasak yung kanilang kondon. Pag-pray nga natin sila. O yun, pag-pray mo na naman sila. Yun yung sinasabi niya ritong all the saints. So again, kahit na hindi pa natin sila nakikita, we should be regularly offering prayers and thanksgiving for our fellow believers, even for those we haven't met in person. Ikatlo na prinsipyo, na lesson. We should direct our prayers and thanksgiving only to the one true God. Magpe-pray tayo sa iisa at totoong Diyos lang. Sabi dito ni Paul, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba na dapat puntahan ng ating mga prayers, yung kung kanino natin isusumbong ang ating mga dinadaanan, kanino tayo dapat magpasalamat dahil sa Kanya galing itong blessing na to, itong grace na to, na itong mga taong ito umayos ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng pananampalataya, nagkaroon sila ng pag-ibig sa kanilang kapwa, kahit na dati wala yon, ngayon meron na, kanino tayo dapat magpasalamat? To God, sa Panginoon Diyos. Ang focus dito, si God the Father of our Lord Jesus Christ. Now, hindi ibig sabihin ito, hindi na tayo pwede mag-pray para kay Jesus. Yun lang ang naisip ni Paul nung sinulat niya ito. Kasi kung babasahin rin natin ang ibang prayers ni Paul sa ibang letters niya, pinagpe-pray niya minsan, prayer niya to God the Father and Jesus Christ. Minsan, ganon. Minsan, direkta kay Jesus Christ. May kita natin ang mga prayers. Diba? Halimbawa, nung binabato si Stephen, sino ang kausap niya na prayer na tumanggap na kanya spirito? Si Jesus Christ. Diretso. Nung si Peter ay lumakad sa tubig at malulunod, sino ang tinawag niya para mag-pray siya? Lord, save me! Si Jesus Christ. Di ba si God the Father ang hininga niya ng tulong na yun para maligtas siya? Marami tayong makikita na ganung example na diretso kay Jesus, no problem. Pero siguro sa isip ni Pablo na sinulat niya to, normally, how do we pray? We pray to God through Jesus in the Holy Spirit. 'Yan ang normal na approach para sa panalangin. So maybe ito ang reason kung bakit sabi niya, we always thank God. Anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, we should never pray to angels. Dapat sa Diyos, hindi sa anghel ng Panginoon Diyos. Huwag tayo magpe-pray sa mga anghel. Mga Pilipino na mga Katoliko, may mga ganun, nagpe-pray sa mga anghel. Kaya St. Michael, St. Gabriel. Hindi. We are not to pray to angels. Maganda, may example nito sa Revelation 19 verse 10. Yung anghel na nasa langit, nung napunta in spirit itong si John sa langit, merong angel of God na nagpapaliwanag sa kanya kung ano yung vision na nakikita niya. At some point, na 19 na to, malapit nang matapos yung lahat ng revelation na pinapaliwanag sa kanya, dalandala si John, abay gusto niya sumamba sa anghel. Then I fell down at his feet Kaninong paanan? Sa paanan ng anghel to worship Him. Pero ito sabi ng anghel, but He said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God. Huwag ka sa akin sumamba. Anghel ako? Oo. Pero sabi niya, kapwa lang akong alipin kasama mo. Alipin lang ako ng Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong magpe-pray sa mga anghel. Merong mga Katolikong nanonood ngayon, don't pray to angels. Ayaw ni Lord yun. Binabastos natin ng Panginoon pag ganun ang ginawa natin. Another, we should not pray or worship an apostle, a prophet, or isang santo na kinanonize ng Catholic Church, even Mary. Hindi tayo dapat nagpe-pray sa kanila. Tingnan niyo ang mga apostol sa Acts 10, 25 to 26. Si Pedro. Nakatanggap ng vision si Pedro na pumunta siya sa bahay ni Cornelius, isang Gentile, upang i-share yung gospel. Pagpunta ni Peter doon, nagkita sila ni Cornelius. Excited si Cornelius. Dalandala si Cornelius dahil nagkatotoo lahat nitong mga sinabi ng anghel sa kanya. Merong taong ang pangalan ay si Simon Peter. Naandun siya para dalhin doon at pati si Peter, pinaliliwanag niya, nakakita rin ng vision mula sa Panginoon. O, anong ginawa ni Cornelius? When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. Nagsimula na siyang sumamba. Verse 26, but Peter lifted him up, tinayo siya, saying, stand up! I too am a man. Tao lang din ako, tulad mo. Huwag mo sasambahin. Huwag kayo sasamba ng tao. Sasambahin niyo Diyos. Kahit sino pa yan. Kahit si Pablo yan. Kahit kagagawa pa lang ng milagro ni Pablo. Kasama niya si Barnabas. Tinan niyo ang kwento sa Acts 14. Punta sila sa isang lugar. May nakita silang may sakit. Pinagaling ni Pablo with the power of God, gumaling. Tapos yung mga tao na unbelievers, grabe, excited sila. Sabi ng Acts 14, 11 to 15, and when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices saying in Lycaonian, the gods have come down to us in the likeness of men. Hala, bumaba yung mga Diyos na parang mga tao sa ating kalagitnaan. Barnabas they called Zeus and Paul Hermes because he was the chief speaker, and the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, men, why are you doing these things? We are also men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Then yung sinasabi niya, sabi niya, mga tao lang din kami. Abay, pag nagpakita sa inyo ang isang apostol, Apostol Pedro, Apostol Pablo, o nagpakita sa inyo ang isang anghel, nagpakita sa inyo si Mary, at sinimulan yung sambahin yung mga tao doon. Iba yung anghel eh, yung mga tao. Pag sinimulan nyo siyang sambahin at hindi kayo sinabihan, hoy, kunyari, totoo yung vision, hoy, wag mo gagawin yan. Si God lang ang sambahin mo, mga tao lang kami. Abay, pag tinanggap niya yung pagsamba ninyo, demonyo yan. Hindi yan sa Panginoon Diyos. Kasi yun ang gagawin ng mga totoong Pedro at Pablo. Eh. E paano si Mary? Diba, nanay ni Jesus Christ yun? Siguro yun, pwede natin sambahin. Hindi, alam niyo, may nakita akong isang passage dito na I think mag-a-address ng tanong na yun sa Luke 11, 27, 28. Habang si Jesus Christ ay nagtuturo, sa Luke 11, 27 and 28, merong isang babae dun sa crowd. Nagtaas ng kanyang boses at sinabi kay Jesus Christ, blessed is the womb that bore you and the breasts at which you nursed. Ano ginagawa niya? Pinupuri niya. Binebless niya si Mary. By extension, parang sabihin mo, ito, parang sinasamba niya si Mary. Grabe talaga. Ibang klase talaga yung nanay mo. Pagpalain yung nanay mo. Kumbaga, dahil sa kanya, nabuhay ka. Dahil sa kanya, ito ka. Anong training na ginawa ng nanay mo para sa'yo? Kung hindi dahil sa nanay mo, walang Jesus. Kung hindi dahil sa nanay mo, walang tulad mo na nagpapagaling ng mga may sakit na nagtuturo tungkol sa Panginoong Diyos. Grabe, nanay mo! Ano sabi ni Jesus Christ? Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, sambahin niyo nanay ko because she is the mother of God. Hindi, ano sabi ni Jesus? Verse 28, but He said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Indirectly rebuke yun dun sa babae. Sabi niya, hindi, mali yung binigyan mo ng attention. Hindi si Mary importante dito. Ang importante, lahat ng sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo siyang sambahin. Ito yung magandang time na itaas ni Jesus Christ si Mary. Ito yung time na, oh, narinig niyo ito, sabi nitong babaeng ito, kayong lahat ha, dapat kayong lahat. Sambahin niyo rin si Mary, dapat kayong lahat ha. Purihin niyo rin si Mary, dapat wag lang kayong tumingin sa akin ha. Wag niyo lang akong i-honor niyo. Honor niyo nanay ko ha. This would be the best time to do it. Pero hindi, kinorek ni Jesus Christ yung babae. Sabi niya, oy, hindi, mali kayo. Ang pinagpala, hindi yung nanay ko. Ang pinagpala, lahat ng ordinaryong mga taong nananampalataya sa akin at sumusunod sa aking kalooban. Kumbaga, yun ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Kaya ulitin natin, kanino dapat natin i-offer ang ating mga panalangin? Kay God. Tapos tinan nyo, sinong God ito? Very specific. Itong God na to is the Father of our Lord Jesus Christ. Meron palang anak si God? Meron. Ang mga taong nagpe-pray sa tinatawag nilang God pero ayaw nilang tanggapin na itong God na to ay may anak, hindi sila sumasamba at nagpe-pray sa tunay na God. Pag sinabi mo, oh, walang anak si God, siya lang mag-isa. God? Hindi. Kaya nga, di ko yung tinatawag na Father God eh, kasi iba yan. Walang anak yan. Oo, wala siyang kapatid. Wala siyang pamangkin. Wala siyang auntie. Pero meron siyang anak. Wala siyang asawa. Pero may anak siya. Very specific ang description nitong Diyos na to. Itong Diyos na to na kung saan natin dadalhin ng ating mga prayers, kung saan natin dadalhin ng ating mga pasasalamat, He must be the Father of our Lord Jesus Christ. Meron siyang anak. At nung sinabi niyang, the Father of our Lord Jesus Christ, again, nasa isipan ni Pablo, a specific Jesus. Sinong Jesus ito? This is Jesus na tao. This is Jesus who will save us from our sins, tulad ng sinabi ng angel. This is Christ. This is the Messiah predicted from the Old Testament. And this is Lord. Jesus is Lord. Yung Lord na yon, eh kung babalik ka sa Old Testament, yung Greek translation ng Hebrew Bible, yung Lord doon, yung Yahweh, is translated Kurios. Na ang ibig sabihin nun, pag tinranslate mo sa English, God, kasi bawal sa kanilang basahin o i-translate yung pangalan ng Panginoon Diyos, si Yahweh. Hindi nila tinatranslate yan, hindi nila binabasa yun eh. Kaya pag binabasa nila yun, may sinisingit sila ng mga letters doon para ang dapat nilang basahin, ang dapat na sabihin, Kurios, kumbaga. Lalo na doon sa Greek translation ng Hebrew Bible. Pero every time may nakalagay na Lord doon, ibig sabihin, si God. Kaya yung idea na yon ay malilipat dito kay Jesus Christ. Nung tinawag ni Pablo si Jesus na Lord Jesus, ibig sabihin siya ay Panginoon. Ibig sabihin siya ay Diyos. Ibig sabihin siya ay may perfect na kalikasan ng kanyang tatay. Kung anong tatay niya, ganun siya. Si Jesus Christ ay hindi 99.99% na Diyos. He is 100% God. At si Pablo nga, yung lordship ni Jesus, yung superiority ni Jesus Christ, yan ang bibigyan niya ng diin sa Colossians. Pag-move natin sa Colossians chapter 1, magsimula sa verse 15 hanggang sa verse 20. Nako, talagang tataas ni Pablo si Jesus Christ. Na si Jesus Christ, yung katawan niya, puspos ng Diyos. The fullness of deity dwells in Jesus Christ in bodily form. No, yun ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Kaya yan ang Diyos na dapat niyong kausapin. Dapat niyong pag-pray. Kaya yung mga Muslim, for example, they say mukhang holy na holy. They pray several times a day. And they say we're praying to Allah. Pero yung kanilang Diyos does not recognize that He has a son. Does not recognize that this God is Father and He sent His Son to die for our sins. Pag sinabi mong hindi totoo yan, kalokohan yan, kasinungalingan yan, ang kanilang prayer ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Because you're blaspheming God. You're insulting God. You're saying lahat ng mga nakalagay sa Bible, hindi totoo. Eh sino ba sumulat ito? All scripture is breathed out by God. Sinasabi mo, kung may nakalagay sa Bible, hindi totoo yan. Ano sinasabi mo? Sinungaling ang Diyos. Kasi sabi ng Bible, may anak ang Diyos eh. Kaya dyan tayo dapat mag-pray. Mag-pray tayo at magpasalamat tayo only to the one true God. Ika-apat, isa pang leksyon na matututunan natin dito. The manifestation of gospel fruit in the lives of believers should be a primary cause for our thanksgiving for them. Pag nakikita natin yung bunga ng ebanghelyo sa kanilang mga buhay, yan ang dapat na hinahanap natin, yan ang dapat na tinitingnan natin, at yan ang dapat na binibigyan natin ng diin sa ating pasasalamat sa Panginoon Diyos. Tingnan niyo sabi ni Pablo, we always thank God when we pray for you since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. Tingnan niyo yung bagay na kinatutuwa nila at pinagpapasalamat nila sa Panginoon ay nung nabalitaan nila mula kay Epaphras patungkol sa pananampalataya nitong mga taga-Kolose kay Kristo Jesus at yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Now, balikan ko dun sa aking introduction kanina. Normally, ano ang tumatawag ng ating pansin? Pag may naririnig tayong mga report na kung ano nangyari sa buhay ng kapwa nating mananampalataya. Di ba normally, saan tayo excited? Oy, praise God, narinig ko. Ano daw, wala ka daw pera, nag-supply si Lord ng pera para sa'yo. Hallelujah, praise God. Oh, nabalitaan namin na meron ka raw sakit, na COVID ka, serious. Pero pinagaling ka, praise God. Or siguro, nakod, grabe pala yung dinaanan mo, munti ka na palang madisgrasya at mamatay. Munti na mahulog yung sasakyang dinadrive mo sa bangin. Pero hindi natuloy. Praise God. O, di ba? Yun ang gusto nating mga balita. Of course, dapat natin pagpasalamat yun. Alam nga namang, masyado ka na spiritual. Hindi na ako namumove dyan. Hindi ako nagpapasalamat sa mga bagay na yan. Ibang spiritual lang ako. Of course not. Sabihin mo pa rin, thank God. Praise the Lord. Pero, hindi lang yun. In fact, iba pa yung hinahanap mo. Parang siguro kung talagang ano ka, ano pa? Kasi pagka sinagot yung prayer mo, tapos tapos na, wala na, ano nangyari sa kanya? Ayun, balik na naman siya, balik na naman sila nung girlfriend niya na unbeliever. Tapos, eto na naman, palainom na naman, tapos hindi na naman umaattend ng church. Bira talaga. Sinagot na nga ni Lord yung prayer niya. Niligtas nga siya. Pero parang wala nangyari. Malungkot ka pag narinig mo yon, di ba? Dahil anong gusto mo? Ang gusto mo, tulad ni sabi ni Pablo, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love you have for all the saints. Yun ang importante para sa'yo. Tingnan niyo si Pablo kung paano siya magpasalamat. Pag nagpapasalamat siya para sa mga mananampalataya, hulihin niyo kung ano yung nagka-catch ng kanyang attention. 1 Thessalonians 1 verses 2 to 5. Sabi doon ni Pablo, "We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ." Tingnan niyo kung ano yung nagpadala ng kanyang damdamin. Sabi niya, yung inyong trabaho sa pananampalataya at pagsusumikap sa pag-ibig at itong steadfastness of hope, yun yung naka-attract sa kanya. Sabi niya sa verse 4, "For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction." Doon siya natutuwa. Ibang klase dating ng ebanghelyo sa inyo, kaya alam namin, pinili talaga kayo ni God. Sa 2 Thessalonians 1:3, sabi niya, "We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly and the love of every one of you for one another is increasing." Tinan niyo pagkakasabi ni Paul dito, we ought always, dapat lang, lagi kaming magpasalamat para sa Panginoong Diyos, para sa inyo, dahil ang pananampalataya nyo lumalago, ang pag-ibig nyo lumalago. Tapos ano pandagdag niya? Sabi niya, as is right. Dapat lang namin itong gawin, tama lang na gawin namin ito. E pagka nakakita ka ng ganyan na dapat lang, tama lang. O yun, tingnan mo yung sarili mo. Ikaw ba tama ka bang mag-pray? Ano ba ang pinagpapasalamat mo sa Panginoon Diyos? Lagi. Eh pag laging walang koneksyon dito sa faith and dito sa love, eh mali. Parang mali yata yung spiritual life mo. Eh, yan ang gustong bigyan ng diin dito ni Paul. We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because of your faith and your love that is growing and increasing. Romans 1 verse 8, "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world." Faith na naman. Sabi niya sa 2 Timothy 1 verse 3 up to verse 5, "I thank God whom I serve as did my ancestors with a clear conscience as I remember you constantly in my prayers night and day." Pablo, anong naalala mo patungkol kay Timothy, bakit ka laging nagpapasalamat sa Panginoon para sa kanya? Jump to verse 5. Ito sabi ni Pablo, "I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well." Yan ang naka-impress sa kanya, pananampalataya. Philemon, verse 4 and verse 5, sabi niya, "I thank my God always when I remember you in my prayers." Ano yun? Ano pinagpapasalamat mo kay Philemon? Verse 5, "Because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus and all the saints." Tingnan niyo kung ano tumatawag ng pansin ni Pablo? Yung kanilang pananampalataya kay Kristo, yung kanilang pag-ibig para sa mga kapwa nilang yung saint na tinatawag dito, the holy ones. Kung wala nang ibang tumatawag ng pansin natin, kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kung hindi kasama itong mga bagay na ito, na may connection sa spiritual, may connection sa character nila, may connection sa bunga ng ebanghelyo, there's something lacking in our Christian life. Kailangan ayusin natin yan.
3: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasalita.

0: Agapay ng Sambayanan. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Kapag tayo ay magpapagawa ng ating mga tahanan, tayo po ay naghahanap ng mga skilled workers upang gawin yung ating nanais na mga design ng ating bahay. Ang Panginoon, inutusan niya si Moses na gumawa sa toldang tipanan, gawin yung kanilang templo. Sinabi niya kay Moses na, "Nagtalaga ako, ito'y si Bezalel na anak ni Ur at apo ni Hur sa kabilang lipi ni Huda. Siya po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos, kaya naging dalubhasa itong si Bezalel." In Exodus chapter 31, verse 1 to 11. Mahusay magdisenyo ang itinalaga ng ating Panginoon. Mahusay din siyang maglilok or magtabas ng anong mamahaling bato. Dalubhasa siya sa lahat ng mga gawain. Ngayon din, nagtalaga rin ang Panginoon ng kanyang makakatulong. At ito ay si Oholiab. Anak naman ito ni Ahisamak. Buhat naman ito sa lipi ni Dan. Binigyan sila ng mga kakayanan ng Panginoon Diyos na maging mahusay na manggagawa upang gumawa ng lahat ng mga inuutos ng ating Panginoon Diyos. Sila po ay gagawa ng tabernakulo, ng kabanantipan, at luklukan ng awa at lahat ng mga kasangkapan sa templo. Ang Panginoon ay nagsabi kay Moses, "Gawin ninyo ito upang ang aking templo, ang aking sanctuary ay maging maayos, maging maganda at kaaya-aya sa akin." Nagtalaga rin ang Panginoon ng mga gagawa ng mga kasangkapan sa loob ng templo. Alam niyo po, kapag nagbigay ang Panginoon Diyos ng direction, ito po ay ipoprovide niya rin ang lahat ng mga pangangailangan. So binigyan ng direction si Moses na i-construct yung sanctuary. Nagbigay din siya ng instructions about kung anong gagawin doon sa templo na kanilang itatayo. So nagtalaga, nagbigay, nagutos. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng iniutos ng Panginoon Diyos kay Moses ay sundin na walang pag-aalinlangan at walang pagpapabukas pa ang gawain na iniutos sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi nga po doon sa verse 11, "Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo." Ang bilin ng ating Panginoon Diyos kay Moses nung inutusan niyang gumawa ng templo si Moses. So sa ating pong buhay, tayo rin po ay inuutusan o may direction ng Panginoon Diyos na gawin natin sa ating buhay. Una, i-build natin din ang ating mga sarili. At dahil doon, may kakayanan po tayo dahil ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu upang magampanan natin ang mga inuutos ng Panginoon Diyos na tayo'y magpalakas, mag-build ng ating sarili upang tayo rin po ay makasama sa gawain ng Panginoon Diyos upang itayo ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sana po tayo ay makaroon ng lakas na loob na sumunod sa Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang mga direction, will also provide His provision for us. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: May mga nagtuturo na wala daw kakayahan ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Madalas nilang banggitin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 bilang batayan o supporting verse sa kanilang katuruan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 mula sa Ang Biblia 2001 edition.

Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kanilang itinuturo na hindi kayang tanggapin at hindi kayang unawain ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay na espiritual o mga itinuturo ng Biblia. Itinuturo nila ang total inability daw ng tao. Total inability. Kung hindi daw bubuksan ng Diyos ang isip ng isang tao, hindi niya magagawang tanggapin at unawain ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya itinuturo din nila na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral, hindi daw maintindihan at hindi daw kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang kanyang mga pagpapahayag. E tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Himayin natin ito ng mabuti. Malinaw na ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ang taong hindi mananampalataya. Dito mababasa natin na tinukoy ni Apostle Paul ang taong hindi ayon sa Espiritu. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sa madaling salita, ito nga ay tumutukoy sa taong hindi mananampalataya. Ayon sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kapag kasi ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananahan sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niya na ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Ibig bang sabihin dito, walang kakayanan ang hindi mananampalataya na tanggapin ang mga espiritual na bagay? Sa salitang Grego, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugan na to receive willingly and openly. To receive willingly and openly. Ito ay tumutukoy sa kagustuhang tumanggap o pagtanggap na bukas ang kalooban. Hindi sa walang kakayahan ng tao na tanggapin ang mga katotohanan ng Biblia. Lumalabas na wala siyang kagustuhan na tanggapin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa wala siyang kakayanan. Siya ay walang kagustuhan. Hindi sa hindi niya kayang tanggapin, kundi ayaw niya lang tanggapin. It's not because he can't accept the things of God. It's because he won't accept it. Kaya niyang tanggapin, ayaw lang niyang tanggapin. Kaya naniniwala ang iyong lingkod sa total responsibility. Hindi tayo naniniwala sa total inability. Naniniwala tayo na kayang manampalataya ng tao sa Diyos. Hindi nawala ang kanyang kakayahang manampalataya kahit na nagkasala ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang manampalataya at hindi yun nabura nang nagkasala ang tao. Kaya niyang manampalataya, pero ayaw niyang manampalataya. Kaya niyang manampalataya,
pero ayaw niyang manampalataya. May kakayahang manampalataya. Ang tanong na lang ay kung may kagustuhang manampalataya. Kaya nga siya mananagot sa Diyos. Kaya nga total responsibility at hindi total inability. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hindi niya iyon nauunawaan? Ano ang hindi nauunawaan ng taong hindi mananampalataya? Ang salitang nauunawaan dito ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay to know experientially. To know experientially. Makikita natin na hindi ito tumutukoy sa to know mentally. Ito ay tumutukoy sa to know experientially. Ibig sabihin, may kaalaman ng tao o may kakayahan na intindihin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, subalit hindi niya makita ang kinalaman ng mga katotohanan ito sa kanyang buhay. He does not understand its relevance to his life. The issue is not the mind, but the will. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay ang kanyang kalooban. Hindi problema ang kaisipan. Ang problema ay ang kalooban. It's not his mind. It's his will. Ayon sa evangelical philosopher na si J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, so in our passage, the natural man, the unbelieving person, does not receive willingly the things of God. Does not receive willingly the things of God. The Spirit helps us apply the significance of the text, but He does not teach us the cognitive meaning of the text. He leaves that up to us. Nauunawaan niya ang kahulugan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi niya nauunawaan ang kabuluhan nito sa kanyang buhay. Kapag nagbasa ng Biblia ang isang tao, kahit hindi siya mananampalataya, maintindihan niya ito. Basta marunong lang siyang magbasa. Kung may mangangaral ng Biblia, maintindihan niya ang pangangaral basta makikinig siya. Kaya ito ng kanyang kaisipan. Subalit kung hindi siya hihingi ng gabay sa Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia, hindi niya ito matatanggap sapagkat para sa kanya, kangalan o kalokohan lang ito. Hindi niya makikita ang kahalagahan ng mga katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mauunawaan ang kinalaman o kabuluhan nito sa kanya. Halimbawa, maiintindihan ng tao na pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa kanya. Kaya nga pananagutan nating mga mangangaral na malinaw nating maipaliwanag ang itinuturo ng Biblia. Subalit pananagutan na ng tagapakinig kung tatanggapin niya at titingnan niya ang kabuluhan ng katuruan ito sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring isisi sa Diyos kung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mananagot siya sa Diyos sa kanyang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga katuruan. Hindi niya masasabi na
hindi abot ng kanyang kaisipan ang Biblia. Ang talagang problema ay ang kagustuhan itong tanggapin. The problem is not his mind. The problem is his will. Total responsibility ang turo ng Biblia at hindi total inability. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. It's

0: po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.

0: Tropa, di ka nag-iisa. May kasama ka. Handa kang damayan. Heartlines Youth Edition sa 702 TZAX FEDC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan at kami po minsan pa ay bumabati po sa inyo ng isang masayang araw at happy listening po sa lahat ng mga nagintay sa ating pong programa ngayong oras na ito. At saan man po kayo naroon, dalangin po namin kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At para doon sa mga bumabiyahe pa ngayong mga oras na ito, mag-iingat po kayo. At yung mga nagmamaneho, huwag po tayong masyadong magmamadali. Lagi pong safety first. At alam naman po natin na mayroong pamilya tayong nag-iintay. At excited kami ngayong gabing ito para sa mga kwentuhan po natin na siyempre makabuluhan. At alam ko na makakadagdag sa ating confidence. Yan, yung ating pong mga mapag-uusapan. At gusto ko pong batiin din yung ating mga kasama po sa Antipolo, sa One in Christ Fellowship, sa ating pong mga kamanggagawa, mga kapastoran, ang Pastor E.L. Mauricio at si Sister Faith na ngayon, alam ko, nasa ikatlong linggo yata ng kanilang pagbibabysitter. Di ba? At sila ay bagong parents po, kaya hindi natin masyado nakakasama ang Pastor E.L. At gusto ko po rin batiyan yung ating pong mga kaagapay mula po sa sa ibang bayan. Yan, si Sister Belle de Borja na ngayon ay nakikinig sa atin. At nandyan din si Kim, si Casey Erasga. Maraming salamat sa yung pagtutok dito sa ating program. At gusto ko rin batiin yung magamang si JT Pan at saka si Matthew Pan. So, di ba? Talagang mayroon niyang kapatid si Peter Pan din. So, pamilyang pamilyang Pan. Happy listening sa inyo mga kapatid. At ngayong gabi, hindi po ako mag-isa para at least meron akong kakwentuhan. Batiin ko na nga. Magandang gabi sa iyo, Pastor John.
2: Ayan, isa din pong magandang pinagpalang gabi po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na nandyan po ngayon at sumusubaybay sa atin, isa rin po magandang pinagpalang gabi sa inyong lahat.
1: Ayan, gusto ko yung Pastor, magandang pinagpala.
2: Yun, di ba?
1: Kung kaya man po ay nasa mas malayong lugar pa, you are outside the Philippines, sa amang bahagi po kayo ng mundo, good evening po, good morning at good afternoon. Hindi ko alam kung nasa anong time zone po kayo, pero definitely, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At para po sa kaluwalhatian ng Panginoon, until all have heard, ika nga. At baka Pastor, meron ka rin gustong mga batiin pa na mga kaagapay natin na laging sumusubaybay.
2: Yes, Pastor. Binabati ko po, yung aming po mga kasamahan sa church, ang Holy Light Church, doon po sa may bandang Pinugay, sa may Baras Rizal po. So, shoutout po sa lahat ng aking po mga kasamang pastors dyan at mga man and woman of God, mga leaders, at saka yung mga disciple na talaga namang masipag na nagtatrabaho para po sa kaharian ng Diyos. Pastor, gusto ko rin batiin yung aming pong organization dyan din po sa bayan na yan, ang Baras, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po. Ito po yung samahan ng mga pastor kung saan talagang nagtatrabaho dire-diretso para po mag-win ng mga souls sa buong bayan po ng Baras. So, shout out po sa aming chairman, si Chairman Melchor Tan, Pastor Melchor Tan.
1: Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, Pastor. At siyempre sa mga kamanggagawa nga natin na binanggit mo, Pastor, talagang yung kailangan merong sumunod eh. Kailangan merong magtapat.
2: Right, yes, diba?
1: So sa mission field, sa ubasan ng Panginoon, we really have to take our part, diba? Whether ikaw ay kabataan, ikaw ay may sapat na gulang, diba? At alam naman natin yan, Pastor, na iba yung decided ka to remain faithful, diba? Sa nag-iisang Diyos na ating naglilingkuran. At gusto ko rin pong batiin si Sister Venji Cavlara Cambalo. Sabi niya, hello po, Pastor. At nandyan na rin si Boss Junior at si Sister Hannah de Mesa Magpusaw. Happy listening sa inyo mga kapatid. And patuloy po tayong magsama-sama ngayong oras na ito. At patuloy pa rin po tayo dito sa Heartline Youth Edition sa pagbabantay po sa ating mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? So that's a question that we have to answer. Kasi lahat tayo dapat nagpa-participate eh. Kasi nga, di po ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At alam naman po natin na kung ano yung itinanim natin, iyon po yung ating aanihin. So ano ba yung mga tinatanim natin sa mga young people? So sa mga tagapakinig natin na mga kabataan ngayon, alam mo kapatid, hindi ka nagsasaya ng oras sa mga panahon na to sapagkat alam ko na magiging beneficial sa'yo kung ano man yung mga matututunan mo dito. And mamaya meron tayong bisita na ano Pastor, meron tayong special na bisita, ating guest counselor. Isa siyang influencer Pastor .
2: Yes, right.
1: Di ba madalas natin na pag-uusapan dito Pastor yung mga kapatiran natin na mga influencer, kumbaga meron silang platform.
2: Right, opo.
1: Na talagang makikita mo, inalaw ng Panginoon mag-grow at the same time, maging ano sila Pastor, maging ilaw at asin, 'di ba, sa panahon natin ngayon. At alam ko maraming nag-aaspire. Maraming nag-aaspire sa ating mga kabataan to be an influencer also, 'di ba? Yung mga vlog, pagbo-vlog.
2: Opo.
1: 'Di ba ako Pastor, ini-explore ko pa lang yung idea of vlogging. Yes. Siguro so marami ako na po, sorry. Marami akong mga videos in the past. Hindi pa masyadong sikat yung vlogging, medyo nagba-vlog-vlog na ako pero hindi ko ina-upload. Kumbaga for my personal ano lang library.
2: Right.
1: And alam ko maraming ganyan Pastor. May mga personal library sila.
2: Yes.
1: Hindi nila alam paano sila mag-uumpisa.
2: Right.
1: 'Di ba? Ano yung kumbaga merong gusto nilang magamit sila ng Panginoon the same way na ginagamit yung ibang mga influencers ngayon. At hindi lang nila alam kung paano umpisahan. How do I start? Where do I start? At paano ko gagawin?
2: Yes.
1: 'Di ba? Or yung iba siguro merong fear.
2: Tama po.
1: 'Di ba? Ikaw ba Pastor na subukan mo to do some vlogging? Or naiisip mo ba?
2: Pastor, ganun din ako sa'yo mahilig ako mag-take ng pictures, mahilig akong
1: mag-video.
2: Take ng videos. Pero alam mo yun, Pastor, na syempre, ang dami mo nang nakikita na vlogger, ang dami mo nang nakikita na gumagawa. Sabi, parang hindi na. Pero alam mo yun, parang gusto mo pa din naman gawin. Gusto mo din siyang ma-experience. Kaya lang, ang tanong ipapano.
1: Kasi yan yung tanong ng marami Pastor, especially yung younger generation na talagang ang tinitigda nila, talagang involvement nila sa social media talagang nandoon, di ba?
2: Yes, opo.
1: And yun po, at patuloy po kami na bumabati po sa inyong lahat. So happy listening po sa ating mga kaagapay sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At gusto ko po kayong batiin, Diyos marhay na sabi dito na aga, Pastor, hindi ako masyado marunong magbikulano. At marhay na hapon at marhay na banggi. At hatid po sa inyong isa't kalahating opo ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph. Kung saan mang panig man ng mundo ay maaari nyo po kaming pakinggan. At siyempre sa mga legit natin na kaagapay, dapat meron kang DCAS app, di ba? So kung matagal ka nang nakikinig tapos hindi mo pa din na-download to, ito yung perfect time for you to download. So i-type mo lang ang 702 DCAS App Store at Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo 24/7 of course ang Feel Good Music at hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. At whether chill ka sa buhay o anuman nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre gusto natin mag-shoutout sa mga kaagapay din natin dito sa ating production na napakasipag si Kuya Nat. Alam nyo, nandito na yung bisita natin tonight pero mamaya ng konti, papakilala ko sa inyo.
2: Yes.
1: At siyempre yung ating pang RTV team, si Wen Balatukan, mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay again mapapakinggan for Monday through Friday at tayo po ay isang counseling program. So iba-iba po yung counselor na papakinggan ninyo for Monday through Friday. Kapag Monday po, nandiyan ang Amaya Counseling kasama po si Pastor Archie. At every Tuesday naman kung may kwentong legal or question kayo about legals, every Tuesday yan kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank. At of course ang inyong Wednesday squad, inyong pong Kuya Pastor at the rest of the team, si Pastor John at yung mga bisita natin. And of course every Thursday naman, ito po ay Family Mediation sa pangunguna po ng Guillermo family ni Kuya Ken. At every Friday naman po, General Counseling kasama po si Kuya Pilo. At meron din sa mga bisita na naiimbitahan dito. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po kayo ng message sa ating pong Facebook page sa 702 DJS Radio TV. At meron pa po isang page na ipopromote kasi gumawa na kami ng official na ano Pastor dyan, no? Meron
2: yes,
1: na tayo. Meron na tayong official page ngayon dito sa Heartline
2: Youth
1: Edition.
2: Yes, opo,
1: 702 DJS. So paki-like na lang po, paki-share. At goal po natin mag-grow po yung following natin para dito po kami maghahanap ng mga topics na i-discuss na manggagaling po sa inyo. At kayo po ay pwede rin pong mag-text po sa atin kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo ay text message kung kayo po ay Globe user. Ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So yan po yung mga numbers natin. So yung mga questions ninyo, ipadala nyo na lang. And dun sa mga nasa live po para makita nyo live on screen ng ating bisita. At siguro familiar naman to, Pastor. Nung binanggit ko ba sa'yo, Pastor, kung sino yung magiging bisita natin. Familiar ba sa'yo?
2: Ay, Pastor, familiar. Mm-hmm. Lagi po natin naririnig itong kasama natin ngayon dito sa ating studio na kung saan talagang bravely sharing the Word of God sa mga Pilipino dito sa ating bansa.
1: Oh, Pastor, at saka nadadaanan ko yung mga vlog nito. Itong ating bisita. Talagang nabibless ako at nai-inspire. Grabe yung boldness niya, Pastor.
2: Right.
1: Diba kung yung iba online lang sila nagsishare talaga ng gospel, pero itong kapatid natin, hindi lang online niya ginagawa talaga boldly yung pagsishare.
2: Yes.
1: And Pastor, in the flesh, at sobrang privilege din na makasama natin sa ngayong oras na ito. At siguro, siya na yung mas magpakilala pa sa sarili niya.
2: Opo. So,
1: at yung ating pong guest counselor, walang iba, kung kayo po ay nakafollow din sa kanya, walang iba kundi si Miss Jai. Good evening sa'yo, Miss Jai.
3: Magandang gabi po, Pastor. Thank you so much po for having me. It's a privilege po to be here tonight. By the way, hello everyone. Ako po si Jai ng Jai Vlogs po. Hello po.
1: Yun, so kumusta po ang inyong biyahe?
3: Okay naman po. Naku, medyo na traffic lang po
1: medyo
3: kami
1: papunta. Traffic.
3: Po,
1: medyo traffic ngayon. Okay lang. At masaya kami na makasama ka.
3: Diba? Ako rin kami rin po. We're very privileged to be here.
1: At saka talagang yung effort ninyo talaga from Cavite, sila Pastore.
3: Opo. Right,
1: so kaya
3: opo.
1: Medyo malayo-layo yung kanilang binahe. And yun nga, at ngayong gabing ito, syempre, gusto nating mas makilala pa si Miss Jai. So siguro doon tayo mag-uumpisa, Pastor, no?
2: Yes,
1: so tatanungin natin si Miss Jai. Mag-share siya about herself, about her advocacy. Diba? Napaka-ganda ng platform mo kasi lagi naming napag-uusapan dito, especially recently, na maraming nag-rise up na mga young Christians also that ministers online. And napaka-ganda ng platform. Si Miss Jai, meron na siyang 300 plus na follower. 300 plus K follower.
2: Yes.
1: And paano ka nag-start dito and what led you to do vlogging?
3: So, bago po ang lahat, just to give you a little background about myself po, ako po ay laking simbahan din po kasi po ang dad ko po is a pastor po.
1: Yun.
3: So, actually, na-invite na rin po siya dito, I believe, last year.
1: Oh, talaga?
3: Opo, yung dad ko. So, yeah. So, growing up po, hindi po naging smooth ang aking walk po as a Christian kasi ako po ay talagang nag-rebuild rin po. So,
1: parang familiar na... Familiar si Pastor John. Si Pastor John is also pastor's kid. Pastor's kid din siya.
2: Same.
1: Parang kaya napapangiti si Pastor eh.
2: Yes, parang alam ko na kung saan papunta to, Pastor.
1: Meron tayong tissue dito mamaya.
2: Yes. Opo.
1: So you're a pastor's kid.
3: Opo, a pastor's kid po. Tapos, talaga pong parang black sheep po ng pamilya kasi po ay... Talaga pong nagawa ko po lahat po ng uri ng kasalanan po talaga. I was truly ano po... walking out of the parang wala po talaga sa will ni Lord yung pinagagawa ko po nun.
1: So may face ka na talagang very rebellious po, admittedly
3: po. Yes po, kasi po sobrang maano po kasi ako, malaya po ako nun. Tas at a very young age I learned to work na rin po, so habang ako po ay nag-aaral, ako po ay kumikita ng pera. Mm-hmm. So sa maliit ko po nakikita po na every month, ganun po habang ako po estudyante, since na impluwensyahan po ako ng bad influence, mga barkada pong hindi maayos. Kaya ako po ay talaga pong na-led rin po sa talaga pong mga sugal, ay mga vices, ayan. Talaga po.
1: Sige, pwede mo namang banggitin kasi maraming feeling ko makaka-relate.
2: Yes, opo, totoo.
1: Diba, kahit naman lumaki kasi tayo sa Christian church, sabi mo kahit na nakapanang pastor, siyempre yung journey mo personal pa rin talaga eh.
2: Yes, opo.
1: Sa Panginoon. So, ikaw lumaki ka na sa church. So, ibig sabihin, nung pinanganak ka, yung parents mo are already pastors?
3: Actually, my dad started pastoring when I was 7 years old.
1: Oh, okay. So, your father was 7.
3: Po. Nung when I was growing up, hindi ko po lubusang naiintindihan yung pagiging Christian. Although, sinasabi ko po yung sinner's prayer and everything. Pero, in my heart, I know that I'm really not parang born again yet. So maaari po pala na kapag ikaw ay bata, you could just be going with the flow or copying what everyone is doing. Pero truly, hindi pa talaga nagkakaroon ng transformation. So I received the Lord when I was 13. Mga 11 or 13. Mga sobrang young po talaga.
1: So paano nangyari yung encounter when you receive Jesus?
3: Yes po. So it was a youth camp po. Mm-hmm. So I received the
1: timing
3: Lord.
1: Timing na timing, Pastor, youth camp. So we're also promoting kasi mabuhay yung mga youth camps talaga.
3: Oh, grabe. Yes.
1: Kasi youth camps are dying culture today. Oh, Di ba? Bihira na yung nag-organize talaga ng mga youth camps. Totoo. More of conferences, di ba? Mm. Pero iba yung may experience ka sa youth camp eh.
3: Totoo po.
1: So share us about your experience.
3: So grabe po talaga po meron po baptism of the Holy Spirit. Nagkaroon po ako ng first encounter with the Lord. Like, oh, that's what it means to truly accept Him. There was a supernatural peace na talaga pong it is a parang irreplaceable joy po talaga. Talagang that is my Jesus story, but that is actually not my entire Jesus story because ang na-encounter ko po talaga ang Panginoon dun after po nung aking rock bottom.
1: Mm-hmm. Kumbaga, from your first encounter, na-experience mo sa youth camp yung love ni Lord, naintindihan mo yung gospel, pero like everybody else, di ba? Lalo na teenage years yan. Eh. Maraming young people na makaka-relate. Eh, na maaaring laki ka ng simbahan, pero merong mga, sabi nga nila, yung rocky road that you have to go through. May mga stumbling blocks, di ba? So, nandyan yung napaka-radical mo, ang dami mong, you're very aggressive, diba? So, ang pinaka naging influence mo, ba't ka nalayo, is yung mga circle friends.
3: Opo, totoo po yun. Grabe po yung hila. Mm-hmm. Kahit po gaano ka po ka laking church, kapag ikaw po ay na-expose sa talaga pong culture po na ganun, ikaw po ay talaga may influensyahan rin po eh. So, I wasn't able to overcome yung temptation po na going with them, doing what they're doing. So, talaga pong nalulong din po talaga ako sa, actually sa Yossi po talaga. So, talaga pong, thank you so much po. Ayan, naging talaga ako, parang chain smoker, ganun po.
1: So, ilang taon level. Yan? Anong age ka nag-start na ma-influence ng mga vices?
3: Opo. So, I started po, siguro yung pagsisigarilyo, tas yung pag-iinom, tas yung pagkakaroon po ng unbeliever na partner. Grabe po, when I was, I think, as young as 19.
1: Mm-hmm.
3: So, 19 years old. Tapos, yun nga po, nagkaroon po ako ng rock bottom period na kung saan ako po, it led me to a hospital. Talaga pong, parang dying on my deathbed. Parang,
1: so, nagkasakit ka?
3: Because of those
1: vices.
3: Yes po.
1: Pero actually, pag 19 years old, Pastor, medyo late bloomer na nga yun eh.
3: Ah, diba? Talaga po. Yes, yes.
1: O, kasi marami kasing nag-uumpisa, diba?
3: Very, very.
1: At the very young. Siguro, malaking factor pa rin that you grew up in church. Yes. Diba? Right. Tapos, nagkaroon ka ng certain freedom nung nag-college ka. Tama ba kung mga college days ba yan?
3: Yes po.
1: College. So, yung friends mo ng college. Mag-high ka dun sa mga friends mo ng college.
3: Hello, shout out sa inyo.
1: Baka nakikinig sila eh, di ba?
3: At talagang grabe rin po. Actually, nag-catch up po kami lately. Mm-hmm. Talagang napapagsabi, grabe yung parang
1: pinagdaanan ninyo, pare-pareho.
3: Ibang-iba ka na ngayon, parang ganun po na dati, kasama ka lang namin sa inong, ganun po. So,
1: pero ngayon, everyday believers, meron na bang naging believer din sa kanila?
3: I'm reaching out to them po. And
1: so,
3: also, especially
1: mo?
3: My best friend po.
1: Okay, so sila yung assignment mo sa Panginoon ngayon?
3: Yes po.
1: Oh, minsan talaga pinakamahirap na abutin lalo yung mga close sa atin. Yes. Kahit nga si Jesus, di ba? Na hanggang ngayon hindi siya tinatanggap ng mga kalahi niya. Ika nga.
3: It's true.
1: So yun, from college, vices, so nagkaroon ka ng sakit. So yun ba yung naging turning point mo?
3: Yes po. Actually, my parents doesn't know po na ako po ay was hospitalized.
1: Okay. So paano yun? Hindi alam. Grabe. Kasi 19 na siya, Pastor eh.
3: Parang medyo I'm earning.
1: Legal age na, tas nag-earn pa.
2: Yes, pwede.
1: Kasi siguro merong double life, hindi alam ng family. Alam ba ng family
3: wala
1: mo?
3: Po.
1: Yung mga pinagagagawa mo during those years. So wala. Wala talaga.
2: Typical na pastor's kids, nakakatakot diba, naman sir? Talaga itago.
1: Tama.
2: Talagang hindi nila malalaman hanggat kaya mong itago. Fake it until you make it.
1: At saka alam mo, Pastor, meron ako isang bagay din na na-realize. Marami kasi sa mga parents na Christians,
2: yes,
1: parang ayaw nilang i-entertain yung idea kahit na nararamdaman na nila.
2: Right. Right, yes.
1: Opo. So, binabrush off nila. Kasi nga, syempre, servant ka eh. Mm-hmm. Diba? Parang ayaw mong i-confront talaga head-on yung problem. Even though, nararamdaman mo na siya, ang ginagawa mo, pinagpipray mo.
3: Mm.
1: Most probably, your parents were praying for you. Siguro meron silang, ano, meron na silang hinala.
3: Yes.
1: Kasi pag parents, di ba, parang, ano naman yun, merong lukso ng dugo, meron silang feeling yes. talaga, na parang pag napapahamak siguro yung mga anak nila.
3: My mom, grabe mm-hmm. pong discernment. So, nung ako po ay na-hospitalized, parang, after that po, talaga pong I thought that I would really die. Yun na po talaga. Mm-hmm. As in, I really thought that's the end.
1: So you were 19 or hindi 19 years old?
3: I was 20 na po that.
1: So you're already 20.
3: Tapos nung ako po when I was 20, yun nga po, when I was hospitalized, almost dead na po talaga, I spoke to the Lord when I was on my hospital bed.
1: Mm-hmm.
3: Sabi ko sa Panginoon, Lord, I know that I've known you when I was young, but I wanted to return to you. I know that I've messed up. Ganyan mm-hmm. po, parang I've done what I shouldn't have done. Mm-hmm. Ganon po talaga.
1: So nagkasakit ka ba or were you involved in an accident
3: no,
1: or
3: no,
1: what
3: po.
1: Happened?
3: Doon po sa mga substance po na.
1: Okay.
3: Like,
1: alright.
3: Sorry po.
1: Sige, okay.
3: Yun po, ganon po kalala. So mm-hmm. I'm really not proud of it. Every time yeah. that I would tell it to other people, it's not that I'm telling it now. Na proud ako mm-hmm. pero ano po talaga may shame pa rin po pero dun ko po nakita na ganun po kakapangyarihan yung transforming power ni Lord.
1: Amen.
3: Na, alam niyo po when I give my life again to the Lord I know that He's alive because mm-hmm. that time that I said that prayer hindi ko po talaga makalimutan yun when I surrendered my life again to the Lord I actually met Him on that hospital bed. Pero nung nadun po sa church, when I went I went back to church, and talaga pong nag-altar call po ka again for the first time,
1: mm-hmm.
3: binigay ko po sa Panginoon lahat ng aking bisyo and everything. Alam niyo po, after that encounter, hindi ko na po kinrave kahit kailan. Kasi iba po, mayroon pong, ano ba yung tag? Withdrawals?
1: Withdrawal, yeah.
3: Yung mga ganun po. Wala po kong series mm-hmm. na ganun. Ganun po yung testimony ko na ang Diyos po talaga, kaya niya po na baguhin isang sitwasyon when you truly repent.
1: Mm-hmm.
3: Like, really turn away from the sin. So, doon ko po nalaman na talagang buhay ang Diyos kasi I never look for it anymore. And to the point na di ba po dati po is chainsmoker po ako. Kapag ako po ngayon, nakakaamoy po kahit konting amoy po na sigar. Talaga po ako po talagang I want to throw up. Ganun mm-hmm. po yung level ng disgust. So, ang ano po talaga sa akin nun, ang impact po sa akin nun, the true transformation is you would really be disgusted by the sin. Yung mm-hmm. po talaga na parang mandidiri ka na po talaga sa kasalanan. How will you know if you've been delivered from that sin? Nandidiri ka na doon. At mm-hmm. hindi, it's not pleasure anymore. Because dati po, di ba pleasure yung dating ng ano eh?
1: Yes.
3: Ng kasalanan. Parang, mm-hmm. oh, sarap gawin. Pero, whenever you think about it, na ngayon, parang if it's tempting you again, ang ano na po, ang response na po sa'yo, ang kadiri. So parang, doon ko po nalaman na talagang tunay po ang Panginoon. Buhay po talaga siya. He's not just the God na parang, you know, na unreachable. But when you truly come to Him, repent, there would be really transformation. So, doon po talaga. Kaya, it also led me po na mag-vlog. Actually, ang story ko po kasi sa pag-vlog. Okay lang po ba na ikwento
1: yes,
3: po yan?
1: Yes, sure. Tatanungin ko nga yan later on eh. Pero, pero good yan. Pero bago mo i-share yung pag-vlog mo, baka gusto mong batiin yung parents mo or baka meron kang gustong batiin muna sa
3: yes,
1: mga friends
3: po.
1: Mo.
3: Bago po ang lahat, gusto ko pong batiin po. Siyempre po, kasama ko po ngayon ang aking fiance,
1: yes,
3: si Michael.
1: Congratulations.
3: Thank
1: nga
3: you
1: pala.
3: So much
1: very
3: po.
1: Recent lang, tama ba?
3: Yung yes inyong, po, very recent.
1: Alright.
3: Ayan po. So, we've been engaged po and I'm so blessed po that the Lord actually answered my prayer na mm-hmm. bago mag-rapture, magkaroon po kayo.
2: Anyway, take notes ko yun pastor. Bago mag-rapture, nakahanap ako ng partner.
1: So kailan mangyayari yan? Talagang nangialam mo ko sa kwento nila yan. No? Kaka-engage lang. Kailan mangyayari yan?
3: Hopefully, ano po, sa kalawa po ni Lord, baka this year po.
1: This
3: baka
1: year,
3: next
1: wow.
3: Year.
1: So sama niyo po sa panalangin yung kanila pong preparations. Saka yung provision din.
3: Opo.
1: Yes. Naalala ko nabanggit ni Kuya Nat sa akin kanina. Sabi niya, Pastor, alam mo, pwede rin si Miss Jai ma-invite dun sa Singles Initiative.
3: Wow. Diba?
1: Kasi merong bagong ano eh, merong bagong ministry ng PCEC.
3: Oh, wow.
1: About singleness. Kumbaga, hindi pinopromote yung singleness. Ang pinaka-goal niya is how are we preparing for marriage,
3: wow,
1: during your single year. Mm. So that's very important, mm, 'di ba? So parang sa pagkakadinig ko, Pastor, ano yata eh? Hindi naman pala ano, first boyfriend to. So, oh, hindi first boyfriend. So, akala ko first boyfriend, Pastor, nabanggit pala ni Miss Jai kanina.
3: Oh,
1: may mga unbeliever,
3: oh, yes,
1: na naging boyfriend. Pero, what have you learned so far dun sa, ano na yun, dun sa ilang taon ba yun? Parang 1 year lang kasi from 19 years old eh.
3: Opo.
1: Oh, hanggang 20 din.
3: Opo. Oh,
1: diba, transformation, oh, na ulit. So, habang pinakikinggan ko si Miss Jai, dun ko na, mas naiintindihan ko na ano man yung naitanim, Pastor, sa buhay niya nung siya ay bata pa. Eh, siguro ano lang inalaw ni God eh na may pagdaanan siyang rough road iga,
2: yes,
1: na,
2: yes, diba?
1: Kasi
2: so
1: sabi nga nila, Pastor, kapag walang kwento,
2: walang kwenta.
1: Diba? So para right, para kumbaga siguro para mas marami ding mga tao na makarelate, 'di ba? Na kagaya niyan yung testimony ni Miss Jai, 'di ba? Maraming pwedeng nakaka-relate ngayon sa mga tagapakinig natin na hindi, yes, pa uli ang lahat. 'Di ba? Kasi yung iba siguro na feel nila they are discouraged, na parang laki ako sa church, mm-hmm, and all of a sudden biglang malalaman ng tao na meron pala akong buhay,
2: right,
1: outside, 'di ba, doon, mm-hmm, sa spiritual na nakasanayan natin. And yung iba feeling nila they're so guilty,
2: yes,
1: binibeat up nila yung sarili nila, mm-hmm, or hindi nila alam kung paano, mm-hmm, makabalik sa Panginoon. Diba?
2: Yes.
1: So wag na lang intayin na may mangyari pa sa kanila.
3: That's, yes, true.
1: Diba, bago magkaroon ng turning point.
3: Totoo, yes, po.
2: And I would like to highlight din, Pastor, yung sowing and reaping part. Let's like to highlight din, Pastor, yung sowing and reaping.

0: yung point po. Actually, gusto ko pong i-emphasize din po yung effort po ng parents sa anak.
1: Mm-hmm.
0: Especially if they are believers of Jesus Christ. Gusto ko lang po na i-emphasize po na si Michael po ay talagang answered prayer ko at answered prayer po siya ng parents ko po talaga. Hindi ko po kasi alam at the back of my parents' mind na every time po na may manliligaw sa akin, they would mm-hmm. instantly discern.
1: Mm-hmm.
0: And they would know that this is not the right person for me. Pinagpe-pray pala nila yun.
1: Salamat sa panalangin ng mga magulang, no?
0: Opo. Hindi, yes. Totoo po talaga. Yes. Prayer truly works.
1: Of course.
0: Na ano po, yung every time po na may manliligaw po sa akin, na alam po nila in their spirit na hindi po tama para po sa akin, mm-hmm. talaga pong tinatanggal ng Diyos.
1: Si Lord na yung gumagawa ng way.
0: Opo, totoo po.
1: Dapat pala si Bro Michael ay pinaupo din natin.
2: Nga, pastor eh.
1: Dapat kasama sa kwentuhan para yung
2: ma-interview
1: na. Yung kwento.
2: Yes.
0: Pero po yun po, I met him po. 4 years po kung walang boyfriend po nung mm-hmm. bago po siya nakilala. Grabe po yung kaibahan po ng Christian relationship sa dinadrag mo lang yung mm-hmm. yung guy sa Panginoon. Actually, before I met him, yung dati ko pong relationship, siya po ay nagsisimba rin.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi po talaga siya, sorry po, I'm not judging him. Pero there is no transformation kasi mm-hmm. po although wala naman pong perfecto, hindi ko po sinasabi yung ako po ay perfecto kasi nagkakamali rin po ako. Pero alam niyo po yun, yung wala po siyang ganun heart kay Jesus. Mm-hmm. Hindi niya, you can actually discern someone if he truly loves the yes. Lord, di ba po?
1: Kasi so, mayroong fruit eh, di ba?
0: Opo.
1: At saka halata kapag sabi nga eh, pag mayroong ang Jesus sa buhay mo, imposible yes. Kasi mahalata.
2: Kitang-kita sa'yo, sabi ni Ty John.
1: At saka hindi naman kailangan automatic yung transformation. Right. Pero nag-uumpisang magkaroon ka ng remorse, di ba?
0: Yes.
1: Mm. Unti-unti. Sabi mo nga kanina, Ms. Jai, di ba, you started to hate the
2: yes.
1: sin.
2: Right,
1: diba pinandidiriha mo na? Maaaring meron kang moments of temptation na titempt ka talaga.
2: Right.
1: Or weak ka, sabihin na natin spiritually. Pero para maging lifestyle mo yung kasalanan pa din, di ba? At wala kang effort talaga to let go of your sinful ways, eh, questionable talaga yung yes. ano mo, relationship kay Jesus. And hindi naman kasi pag-attend din eh, ng simbahan lang yung pinag-uusapan
2: yung
1: natin
2: basihan.
1: Dito. And imagine, Pastor, si Ms. Jai talagang iniisip ko pa lang yung panalangin ng mga magulang niya sa kanya,
2: right,
1: di ba? At yung pagpapaalala palagi. Pero dumaan pa rin, inalaw ng Lord pa rin na matest talaga yung faith. And yes. doon ako naniniwala, Pastor, na ang relationship kasi kay God, it's a decision that we have to make personally.
2: Right.
1: Hindi mga magulang natin yung magde-decide for us.
2: Yes.
1: Dadating at dadating tayo sa point wherein dapat personal yung pagtanggap natin sa Panginoon.
0: So yun, mayroon po talagang pagpili.
1: Yes.
0: So ako po, hindi ko po sinisisi ang aking parents nung ako po ay nagrebelde kasi ako po ay may sariling desisyon. Pero talaga pong inalaw po ng Panginoon yun, I believe. Kasi grabe rin po yung nagagawa ng testimony na yun sa lahat po na nasyasharean ko ngayon.
1: Yeah.
0: So each time po na, for example, ako po ay nakaka-encounter ng mga, sorry po, mga drug addicts or yung mga convicts. Meron po akong dinidisciple before na convict po siya. So, mas nare-relate ko po yung sarili ko dun sa kanya kasi user din po ko before. So, I know the struggle. So, yun po, parang inalaw po ng Panginoon. Hindi naman po sa, parang thankful po ko sa experience po na yun. Pero, grabe po yung relate ko po. At saka grabe rin po yung appreciation ko po kay Jesus. So, I think, I strongly believe dun sa verse na the more you forgiven, the more you love.
1: Yes.
0: Kasi po, ako po, grabe po yung pagpapatawad sa akin ng ginawa ng Panginoon. Talagang all I can do is to give back to Him by sharing Him to other people. So, that's siguro one of the little things that I can contribute so I can give it back to Him. Yun po. So, about transformation po ba?
1: Yes, yung transformation mo din. Why did you decide to go to vlogging? Kasi feeling ko ito yung ano eh, kung yung parents mo were called to pastor, pero ikaw, pwedeng ito kasi yung ano mo eh, pulpit mo eh.
2: Yes.
1: Diba, lalo na pag narinig ko yung mga Miss Gino, Pastor,
2: yes.
1: yung mga vlogs niya. Sabi ko, iba yung, ang tatanong ko nga dapat, how is she preparing eh?
2: Yes.
1: Diba? Kasi merong paghahanda. Kapag ikaw, pastor ka, you really have to prepare.
2: Right.
1: Pero ito, ibang iba yung mundo na to eh.
2: Yes,
1: diba? Social media, alam mong you will be criticized by a lot of people. So, for you to overcome, maraming tao, pastor, hindi makapag-umpisa kasi ayaw nila na ma-expose din sila.
2: Yes,
1: because you are allowing yourself to be exposed when you go on social media, diba? Yung mga pagbablog, talagang i-scrutinize.

0: nice ka ng mga tao.
1: Opo.
0: Diba, titignan nila kung kumusta integridad nitong tao na to.
2: Yes, yes.
1: Diba? Opo. Napakadali pong batuhin ng laging nakikita eh. Mm-hmm. Kasi ikaw po yung laging nakikita. So, parang andali pong i-judge rin po. Actually, even yung mga dati ko po mga ka-church, kinikritisize din po yung pag-vlog ko po kasi parang, bakit daw po ako nag-vlog? Parang sino pa? Bupa ako para mag-vlog? Parang ganun po. So, I've faced a lot of that. But, yung pagsa-start po ng aking vlog, actually, it was inspired by, siguro, I would like to tell this story po. Very short lang naman po, pero
0: sure.
1: Ito po talaga yung pinaka-pinanghuhugutan ko po kung ba't rin po ako nag-evangelize ngayon po at nag-share po ng gospel. Actually, ang lola ko po, sila po ay talaga pong mahirap na pamilya. 5 pa lang po ang anak ng lola ko po that time at wala pa po ang daddy ko po kasi ang daddy ko po is pang-6 po.
0: Mm-hmm.
1: So, 5 pa lang po yung anak po ng lola ko po that time. Sila po at the brink of their sobrang hirap. Now, my lola planned to kill herself and yung kids. So, nagbuhos na po sila ng gasolina. At pat yung mga anak, binuhusan niya na po ng gasolina. Magsusunog na po sila.
0: Akala mo sa pelikula lang nangyayari, no?
1: Totoo po.
2: Grabe.
1: Opo. Now, yung may kumatok po na someone.
0: So, sa loob ng bahay, sila nagbuhos ng gasolina.
1: Yes po. And they're about to lit themselves. Ayan po. So, nung may kumatok po, ang kapatid po ng aking lola. So, yung kuya niya po, nakita na sila po yung nagbuhos na ng gas and everything. Sineran po ng kuya ang lola ko po, nung kuya niya. So, sineran siya ng gospel. First time niyang marinig ang gospel. Nelia, may pag-asa sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Kaya mahirap ang buhay kasi kinakaya natin. Pwede pala na meron tayong kasama at yun ang Panginoong Jesus. So, sineran siya sa ang Diyos ay buhay. Ganyan. So, nakarinig po siya ng gospel. Nung narinig po siya ng gospel, gusto niyang mapatunayan na tunay yung na kanyang narinig. First time niya pong lumapit sa simbahan at may tinawag po sa altar call. So, nagrepent po siya at meron po kasi siyang skin disease. For the first time in her life, nakatulog po siya kahit sobrang may pain po. Pero that night po na tinanggap niya po si Jesus, ay nakatulog po siya for the first time at wala na po ang kanyang mga nag-dry up po yung mga
0: kati-kati sa balat.
1: So napatunayan niya po talaga grabe itong Diyos na ito, siya ay nagpapagaling. Maaring siya ang tunay na Diyos. So nag-start po siyang magsimba at yun po nakilala niya po ang Panginoon. Now, ang lola ko po, because of that one person who knocked on the door that time that she's about to kill herself, nagkaroon po ng 3 generations of believers. From my dad, siya po, ang dad ko po naging pastor, yun nga po. Ako po ay nakakilala sa Panginoon, not by force, but because of the influence ng dad ko po at the same time, influence ng lola kasi na-inspire din po ako, grabe. Because of that one person na nag-share ng gospel, generations knew the Lord because of one person. So, nagkaroon po talaga ng impact yun sa akin. Ang lola ko po, kahit saan nyo po dalhin, kahit sino pong makatabi niya sa jeep, sa eroplano, kahit saan po siya magpunta, umiiyak at kumikilala kay Lord. Na-amaze po kami dalawa ng kapatid ko. Sabi, paano niya nagagawa?
0: So, yung gift ni Lola is evangelist talaga?
1: Yes, opo. Kahit saan po siya. So, na-inspire po kami. Sabi ko, mabira, pwede pala yun. Now, kami po ng kapatid ko, nag-evangelist po kami on our own. Invento lang namin.
0: So, dalawa lang kayong magkapatid?
1: Opo. So, kami lang po talaga nag-evangelize. Hindi po yung instructed ng church. Wala po talaga. Parang kami lang po talaga. So, we started going to malls. We go to, sa kapag break time po ng mga empleyado ng SM, kami po ay ine-evangelize po namin sila.
0: Wow.
1: Ang kuya ko po, kinakantahan po sila. We are playing music. Tapos, makikinig po sila. Ang garam. Tapos po yung...
0: Parang pasampulin kaya natin, no?
2: Later, basta pwede.
0: Sample, no?
1: Actually, ang kapatid ko po talaga, ang talaga nagdala po rin sa akin sa to evangelism kasi grabe po yung passion niya. Ang ginagawa niya po, yung mas malupit po mag-evangelize ang kapatid ko kasi honestly, to be honest, nagpupunta po siya ng mga jeep. Hindi. Nagpupunta po siya ng bus, nagdadala siya ng speaker, kakanta siya, so mag-evangelize siya. Yun yung parang grabe. So, talagang na-challenge din po ako. Ginagaya ko na siya.
0: Kapag yung boldness, no?
1: Talaga pong grabe. Kaya, na-inspire din po ako. Ngayon, meron po akong nag-encourage sa akin, mag-vlog ka kaya? Ayan. So, doon na po nag-start. Sabi ko, pero bago po ako nag-start ng vlog, sabi ko sa Panginoon, Lord, medyo delikado ang vlogging kasi, syempre, yung temptation, fame, pera, yung things of this world.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ba, pag mag-vlog po. So, sabi ko, Panginoon, bago po ako magsimula, sabihin niyo po sa akin kung kasama kita.
0: Mm-hmm.
1: Now, I posted for the first time in TikTok.
0: Mm. When was that? What year was that?
1: 3 years ago po.
0: So, 3 years ago.
1: Yes po. So, nag-post po ako first time sa TikTok. Nagkaroon po siya ng 1 billion views in one video. Nakaka-upload ko lang po.
0: Mm-hmm.
1: At sabi ko sa Panginoon...
0: So, within the day?
1: Yes
0: so,
1: po.
0: 1 million views?
1: Yes po. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, merong kakaiba, may hiwaga na hindi ko maintindihan. Bakit pag nag-upload ako, nag-million view siya, I don't understand.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun rin po nangyayari sa FB. Kasi sabi ko, Panginoon, kung ako ay kasama kita, bigyan mo ko ng sign na kasama kita. Kasi hindi ko to gagawin kung wala kang, kung hindi kita kasama. So, sinasama, nakikita ko merong kamay ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Doon po sa aking ginagawa, may favor.
0: Yes.
1: Eh, sabi ko, Panginoon, hindi naman ako built for this. Una po sa lahat, bago po ako mag-social media, bago po ako mag-vlog, very rare po ako
0: post.
1: Like, 1 year po ako walang FB kasi nag-fasting po ako sa social media.
0: Mm-hmm.
1: So, bago po ako nag-vlog, wala po akong social media at all. Like, YouTube lang po yata yung social media ko that time. So, wala po talaga. So, yung pagbabalik ko sa social media, FB and TikTok, doon ko po nakita na talagang sinasamahan po ako ng Panginoon doon sa ginagawa ko po. And a lot of people are saying that I was effective on what I'm doing. I don't know, but yun po. So, that's how it started.
0: Siguro, Pastor, ako habang pinakikinggan ko si Ms. Jaino, mahalaga talaga kung ano yung motivation mo why you do what you do.
2: Yes, Pastor.
0: Diba? Kasi kung yung ibang tao, they would go for vlogging kasi gusto nilang kumita talaga ng pera. Yun yung number one na reason ng maraming tao.
2: Yes.
0: More than the popularity these days. Kasi nagiging career ng madami.
1: Totoo po.
0: Diba? At saka marami kasi talaga na nagiging maayos yung buhay nila because of vlogging. At yun yung motivation ng iba, Pastor.
2: Yes,
0: okay. Diba? Yung pagsikat, yung iba talagang gusto nila mag-showbiz. I don't know. Iba-iba yung motivation. Pero hearing from Ms. Chai, may kita mo na yung puso niya. At the same time, kung paano yung timeline of preparation ni Lord sa kanya, masasabi mo na yung motivation niya talagang si Lord eh.
2: Yes,
0: diba na just because God spoke to her. Diba?
2: Right.
0: And yung preparation niya, also yung story, naniniwala ako wala talagang aksidente sa Panginoon, Pastor.
2: Yes,
0: God
2: so
0: would
2: po.
0: Allow everything that had happened sa buhay natin
2: right.
0: to work for our good. Sabi nga, Pastor, ng Word of God, diba? Lahat daw ng bagay na nagkakalakip-lakip yan para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa kanya at mga tinawag niya for his purpose.
2: Amen.
0: Diba? So may kita mo yung vlog ni Ms. Jai. Ipaki-follow na po. At paki-support po ang kasi maganda rin yung contents talaga ni Ms. Jai.
2: Right,
0: Pastor, may kita mo yung conviction, yung genuineness habang nakikipag-usap siya sa atin, Pastor.
2: Yes.
0: I am really amazed by the spirit of God in her na mararamdaman mo talaga, Pastor, na gagamitin talaga siya na. At sabi nga, Pastor, hindi mo ma-fake ang anointing eh.
2: Yes, totoo yan.
0: Diba, you really cannot fake it. Maraming mga tao, mukha silang maayos naman, magaling naman magsalita. Pero
2: yes.
0: Iba yung charisma kapag meron ka talagang pagkilos ng banal na spirito sa buhay.
2: Yes, kumbaga kung kasama mo si Lord habang nagsasalita ka. Yes.
0: Amen. And siguro magandang panawagan din yun sa mga kagapay natin. Na isama po natin sa prayer si Ms. Jai kasi yung protection din talaga eh, di ba?
2: Yes.
0: Na kailangan niya yung hindi lahat ng pagkakataon kasi strong din talaga tayo eh.
1: Tapos.
0: Kasi may moments of weakness. Diba? So, pero naniniwala ako, Pastor, na kung paano pinapanalangin din ng magulang ni Ms. Jai yung kanyang mapapangasawa, may kinalaman din to eh, dun sa pag-iingat ng Diyos.
2: Yes, diba? So,
0: naniniwala
2: ako
0: dun, Ms. Jai, na si Brother Michael yung tamang tao na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi sabi nga, Pastor, ang marriage kasi partnership eh.
2: Right. Yes.
0: Diba, hindi ka alisin sa kalooban ng Panginoon, kundi mas lalong may empower
2: yes.
0: kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay ni Ms. Jai. Lalo na siya nagagamit talaga siya sa social media. Maraming
2: right.
0: tao naniniwala ako are blessed sa life ni Ms. Jai. And I just wanted to encourage her, Pastor, na yung inumpisahan ng Diyos sa buhay niya, patuloy ka lang na magtapat, Ms. Jai. Kasama mo kami sa prayer.
2: Yes.
1: So much po, Pastor. Wow. So, kailangan ko po yan. A lot of Totoo po yun, napakarami pong social media hate sa mga Christian content creator. Lalo po, babae po ako at nagsishare po. Pinakaunang-una po talaga yun na pinupunterya na ako po ay babae at nagsishare. Wala na po akong karapatan na mag-share ng gospel dahil ako po ay babae. Yung mga ganun po at laging pong yun ang...
0: binabato sa'yo. Oh. Pero pinatunayan naman, Pastor ni Miss Jai, na kahit sino pwede talagang gamitin ng Panginoon. Yes. Diba? So, lalo na, yung anointing kasi, Pastor, kagaya ng binanggit ko kanina, hindi mo naman talaga madadaya yan. At hindi na si self-generate yung anointing.
2: Yes,
0: okay. And then, siguro kung meron akong tanong, saan nagagaling yung confidence?
1: Oh, actually, I'm not confident po talaga. To be honest po, very ironic po na I have a very low self-esteem.
0: Hindi kasi halata sa mga vlog niya, Pastor.
2: Grabing zeal eh.
0: Oh, Pastor, naririnig mo ba yung confidence ng voice?
2: Apo, parang sobrang tapang eh.
0: Parang alam mong may pinanggagalingan yung confidence niya. Maybe what she's saying is kung siya lang ang tatanungin, mahihain siguro talaga si Ms. Jai.
1: I'm very socially awkward po talaga. Like, I don't know how to conversate with people. Like, yung mga... hindi po talaga, very awkward po talaga ako sa social setup, ganun po. So, wala po.
0: Mabilis
1: po ka talaga,
0: nadidrain, ganun?
1: Hindi po, I don't know how to interact so much. Okay. Like, I have very small circle of friends and they're the only people that can actually get me.
0: Pero friends na tayo ngayon, Ms. Jai.
1: Yes po.
0: You have a new friend in us.
1: Yes po. Friend. So, yun. Thank you so much po. Yun, kaya sobrang ano po, ironic po na you're saying that where am I getting my confidence? So, siguro yung nakikita nyo po sa social media, that was truly the Lord. Kasi kung ako lang po talaga, wala po talaga akong confidence. Kahit po sa sarili ko, hindi po talaga ako, kahit po yung parents ko, they're struggling. Kasi nga po, I grew up very, very low self-esteem. Hindi po talaga ako ganun ka
0: Pero anong pinanggagalingan nung sa tingin mo yung low self-esteem? Why are you feeling that way?
1: Basically, because I was bullied po talaga when I was young po. So, siguro malaking factor din po yun. Tapos, syempre, hindi rin naman po perfect yung family ko kahit ganun. So, there are a lot of factors po. Pero, praise God po kasi napapagtagumpayan ko naman po siya bit by bit. Kasi, kahit po yung pag-vlog ko, if you notice, a lot of my first videos, it doesn't involve my face. It's all infographics. And lahat po ng mga nagmi-million views, eh, wala nga mukha ko po yun eh. Faceless po yun lahat at puro infographics lang po siya. So, I think, I truly believe, it's truly the Lord behind it.
0: Amen.
1: Po. So, yun po. All glory to God lang po.
0: Meron lang akong gustong basahin na ilang mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi ni Casey, sabi niya, amazing story. Buhay na nabago, nakaka-inspired. Tapos sabi nung isa nating listener, sabi niya si Sis Jai yung ginamit ni Lord na instrument para ma-encounter ko po siya. Thank you Lord Jesus for her life. So purihin ang Panginoon. Kaya makikita mo, no, may mga listener tayo na naabot mo siguro, naabot mong mensahe ng buhay mo. And naniniwala ako maging itong ating pinag-uusapan ngayon, yung mga nakikinig sa atin, maybe there are some people who are being discouraged right now or maybe struggling, diba? They stumble upon this video or naririnig nila tayo sa radyo. Talagang very powerful ang story eh. Diba? Yes. Kapag si Jesus talaga yung nahahighlight.
2: Right.
0: Diba? If there's one thing na ako na nauunawaan ko ngayon, ang tao, Pastor, pag genuine na ibinibigay sa Lord yung glory, mararamdaman mo eh.
2: Yes.
0: Diba? Kasi yung iba, they can fake it eh. Na parang, right. I'm giving God the glory. Pero kapag genuine yung yung tao,
2: yes.
0: Diba? Damang-dama mo din talaga. And we thank you, of course, Ms. Jai, in spite of the successes, diba?
2: Yes.
0: Kasi masasabi natin, Pastor, na si Ms. Jai has been successful so far,
2: yes,
0: diba, sa pagbablogging niya. Pero ang pinaka-highlight talaga, it's not really about the success of the vlog.
2: Right.
0: Kundi yung taong naaabot ng vlog niya.
2: Yes.
0: Diba? I think inaalaw ng Lord na mag-grow yung numbers. Just because ang pinanggagalingan niya is very simple. Just because I love the Lord and I thank the Lord for His grace. Diba? Na ngayon ito yung patotoo. na si Lord kayang gamitin kahit sino, no matter yes. how messed up yung buhay natin or kahit ano bang personality mo. Diba kasi yung iba, personality type, hindi ako magamit ni Lord kasi yes. mahihiyain ako. Pero hindi pwedeng maging limitasyon yun.
2: Yes.
0: Diba, for you to be used by God, na pwede kang magamit sa kahit anong kaparaanan. Just, kailangan mo lang siguro yung genuine encounter, no? Amen. And yung mag-decide ka talaga fully.
2: Yes.
0: Mm. Diba? So how are you preparing for your vlogs? At ito kasi napaka-importante, di ba, Pastor? Na hindi lang sa tagapagturo sa pulpito, pero pag tayo ginagamit na ng Panginoon as we minister, it's very important na ang pinapahayag talaga natin ay yung katotohanan.
2: Right.
0: And imagine what kind of preparation yung kailangan mong gawin. So how do you prepare? Paano kayong mga topics mo? How do you choose your topics? Kasi parang di nauubusan ng pag-uusapan.
1: Opo. Una po sa lahat, linawin ko lang po, hindi po ako pastora. And una po sa lahat, gusto ko pong encourage lahat po ng tagapakinig po na kahit po hindi ka pastora, the Lord is not looking at labels. He mm-hmm. can actually use you kahit ordinary churchgoer ka lang po. Ngayon po ako po ay inactive po at the moment sa simbahan. Pero alive na alive po yung ating outreach, yung mm-hmm. pag-evangelist po sa labas. So, I think ang ministry po hindi nakukulong sa loob ng simbahan.
0: Amen.
1: Pero kahit saan ka po dalin, if you can share Jesus, that's more important than but hindi ko po sorry po. Okay, i-rewind ko. Importante po na tayo po ay naglilingkod sa simbahan. Pero mas importante pa rin po na we are being salt and light in the darkest places. I would always illustrate it like this. Tayo po lahat ay ilaw. Sa loob ng simbahan, hindi ka po magliliwanag kasi si pastor ay ilaw. Ang worship leader, ilaw. Lahat ng makikilala mo dun, born again, ilaw po yun. Hindi ka po magliliwanag sa loob ng simbahan. Pero I believe that you will shine your light in the darkest places, mm-hmm. which is outside the church. Yung mga lost po talaga, that is where we should shine our light. And I'm for the people, kasi ako po is worship leader din po. Kaya talagang sinusupport ko rin po ang ministering inside the church. But it is more significant that especially now that Jesus is coming soon, that we minister outside the church. Yung po ang encouragement ko po. Kasi andami pong mga tao, sinasabi po nila, hindi ako naglilingkod sa church kasi I'm not given a chance inside the church. No, you can minister, the ministry is outside actually. So, ayun po, una Amen. Po sa lahat yun. So, if you're asking po about preparation, ang preparation po, syempre po, we have to encounter the Lord in our secret places. So, mm-hmm. napaka-importante po nun na, syempre, hindi ka po kakausapin ng Holy Spirit if you're not connecting with Him at all. So, napaka-importante po that you connect with the source, which is our Abba, which is Jesus Christ. Mm-hmm. So, yung topics naman po regarding that, syempre, actually, kinakausap po talaga ako ng Holy Spirit about that every time that I would open my Bible and when I converse with my dad po kasi, pinapasala ko po, tinaturn po namin, binabaril po ng father ko po muna bago ko po i-upload kasi napakarami pong beses na na-upload ko tapos hindi ko pinapa-proofread sa dad ko. So, maganda po talaga na meron pong mentor.
0: Mm-hmm.
1: So, I encourage everyone, lahat po ng Kristiyano, hindi po siguridad na ikaw ay Kristiyano at naglalakad ka sa Panginoon na ikaw ay matatag. Hindi po. Lahat po ng Kristiyano ay babagsak at babagsak kung wala po talagang mentor at magkokorek sa'yo. So, ako po, ina-appreciate ko po. Shout out po sa daddy ko po at kuya ko po na lagi pong binabaril lahat ng mga kung meron po akong content na hindi lumilihis, binabaril po nila at tinatama po ako at mentor ko rin po si Taconi. Ayun po, kinokorek niya rin po ako sa aking mga personal struggles, personal life, personal sins, mga talaga pong ina-address niya po sa akin. And doon po talaga nakokorek ang isang tao kapag po nagbabantay sa iyo. So, I encourage everyone po, especially Christians, na new believers, you get yourself a mentor po talaga. Hindi po lahat ng mentor ay okay rin po. You pray for a mentor po talaga na that hears from the Holy Spirit. Mm-hmm. Hear from the Holy Spirit at talaga pong tama yung doctrine. Talaga pong you have to really be careful on that. Yun po. And inspiration po, syempre po, every time po that I'm reading po kasi yung iba pong mga messages po sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Every time po na ako po ay nakaka-receive po ng Miss Jai, pwede pong i-topic mo to. So yan, misa po nakakuha po ako ng ganun. And yun po. So, Yun. Hindi ko pa i-assert yung question.
0: Oo, nasagot mo naman, Pastor. Actually, yes, habang pinakikinggan ko si Miss Jai, Pastor, parang bumibilis yung tibok ng puso ko. So, yung spirito mo can relate to, yes, right, to everything that she said.
2: Parang ganito eh, parang istorya ko yan. Pero
0: oh, Pastor, parang si, naririnig mo yung ano, naririnig si mo si na Lord share talaga.
2: Right, yes, yes.
0: Kasi opo, parang feeling ko, ano, magka-spirito tayo, Pastor.
2: Right.
0: Ni Sis Jaina, talaga yung naririnig mo, talagang ang ministry natin. Habang sinasabi niya, Pastor, na sa loob ng simbahan, lahat tayo, kung mananatili ka sa loob, lahat kayo dyan ilaw.
2: Right.
0: Eh, dapat naman talaga lumabas tayo, tayo sa dark, yes, places. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, na sinend off niya talaga ang church eh.
2: Yes.
0: Na dapat tayo sumunod. Na hindi, go, lang limited, Pastor, dun sa walls ng church natin.
2: Right.
0: Yung kayang gawin ng Panginoon. Actually, mas mararamdaman mo nga yung pagkilos ng Panginoon outside, yes, the walls of the church. Diba? Kapag, opo, napapaligiran ka na ng mga unbeliever.
2: Yes.
0: Kapag, yeah, napapaligiran ka na ng mga messed up stories ng mga, right, tao. Dun mo mas nakikita at na-appreciate yung grace ng Panginoon sa buhay natin.
2: Yes. Well, sabi nga, Pastor, ng Bible eh, saan ba dapat nilalagay ang ilawan? Doon, mm, sa maliwanag, hindi pa dapat sa madilim para masinagan ito yung maraming tao, di ba? So, mm-hmm, tayo dapat talaga, napaka-importante, sabi ng Lord sa Great Commission, you have to go and make disciples sa labas. Sa labas, yeah, ginagawa yon, sa loob ng church.
0: Saka, Pastor, lahat ng sinasabi ni Ms. Jai, di ba, lagi nating binabanggit dito, very important that you read your Bible.
2: Right.
0: Mas mahalaga yung private life mo more than your public life.
2: Yes.
0: Kasi hindi pwedeng ang iniisip mo lang, anong iisipin kaya ng mga tao, yes, sa paligid ko? Dapat ang iniisip mo, audience of one ka muna.
1: Mm.
0: Right. Anong sasabihin ni Lord, di ba, in the first place, na parang baka mamaya gusto mo mag-ministry, di ba?
2: Yes.
0: Pwede, madali kasi yun, Pastor, eh.
2: Opo.
0: Na pag ikaw mag-ministry ka outside, di ba, Pastor, parang may mga tao magagaling naman talaga.
2: Right.
0: Magaling magsalita, magaling magparot, di ba?
2: Yes.
0: Pero pag yung buhay nila, tinignan mo sa privado, doon nagkakaroon ng problema.
2: Yes.
0: At imposibleng hindi i-expose ng Panginoon.
2: Hmm.
0: Diba? Yung buhay na yun. Kasi lahat na, pag nasa liwanag ka, diba, Pastor, lahat makikita mo, everything will be exposed.
2: Right.
0: Hindi ka lang naman may expose kapag nasa darkness, right, ka, pero kapag nasa liwanag ka na, asahan mo na lahat ng basura, diba, lahat yun lalabas.
2: Yes,
0: kasi gusto makikita ng Lord, hindi ka manatili doon.
1: Opo.
0: Diba? Hindi naman ibig sabihin, in-expose ka, gusto kong hihiyain ng Panginoon.
2: Right.
0: Diba? Kaya in-expose ni God yung mga bagay na mali sa buhay mo in order for you to realize how much we needed Him. Kasi, opo, hindi natin talaga kaya on our own. So, yung lahat ng naririnig ko kanina, Pastor, mentors, di ba, Pastor?
2: Yes.
0: Lagi nating binabanggit yan. Ipag-pray ninyo kung sino yung mga tamang tao na isasurround mo yung sarili mo.
2: Yes, diba? Kasi, Pastor, it's close to impossible for you to know everything kasi talaga.
0: Yes, Pastor.
2: So, napaka-importante, lalo na kung pastor ka eh. Kasi, ikaw yung highest authority ng church eh. Sinong accountable sa'yo?
1: Mm-hmm.
2: Paano pag nagkamali ka?
1: Mm-hmm.
2: Sinong magpuput in check sa'yo?
0: Saka, Pastor, walang nag-grow mag-isa.
2: Right. Mm. Yes, that's
0: kaya
2: true.
0: Lang, siyempre yun nga, dapat tamang tao din talaga yung ilalagay mo or i-allow mo to influence you. Kasi,
2: right,
0: kung maalala ko yung story ni Miss Jai, yung bad influence, di ba?
2: Yes.
0: Sa buhay niya. Una, sabi nga sa Word of God, Pastor, train up a child the way they should go. Yung mga magulang niya nagtanim ng maganda.
1: Oh.
0: Kaya lang, nung nagkaroon siya ng freedom to make her choices, sino yung kakaibiganin,
2: right,
0: niya, sino yung sasamahan niya, sino yung pakikinggan niya, doon nagkaroon ng konting problema.
2: Tama po.
0: Diba, siguro dahil nga sa pagiging kabataan,
1: mm-hmm,
0: at aware naman ng Word of God dyan.
2: Yes.
0: Diba, sabi nga ng Word of God that everything is permissive,
2: right,
0: but not everything is beneficial.
2: Yes.
0: So, maaaring, sige, sinabi ng Lord, sige, enjoy mo, explore mo, inalaw ng Lord, pagdaanan mo, masaktan ka,
2: yes,
0: for you to be in pain. Sabi, para malaman mo siguro na ako yung tagapagpagaling, kailangan mong dumaan sa ganito.
2: Yes.
0: Diba, kung baka kailangan mong malaman talaga yung pinaka-es sense ng freedom, kailangan mo munang maranasan to be in chains.
2: Yes.
0: 'Di ba kasi yun din yung challenge growing up in a Christian family.
2: Right.
0: Na kapag, 'di ba? Parang hindi ka talaga pwedeng magkamali.
2: Yes, yes. Yung
1: like
2: expectation.
1: All eyes on you.
0: Yeah, all eyes on you, expectation. At the same time, siyempre iba yung pressure talaga.
2: Yes.
0: Calling din kasi maging pastor's kid eh. O, so para sa akin na, talagang hindi rin lahat talagang itinalaga para maging pastor's kid.
2: Calling pala yun, Pastor.
0: Oo, Pastor, calling yan. Kahit ang pagiging pastor's wife is a calling. Sabi nga nila, meron akong ririnig, buti nga daw merong Bible school for pastor, pero walang school for pastor's wife and, mm-hmm, pastor's kids.
2: Yes.
0: Diba? Kasi it's the same, it's almost the same pressure kung,
2: right,
0: titignan mo, Pastor. Diba, the way you needed to manage everything na parang, paano nga naman lumiliit yung mundo mo eh.
2: Yes.
0: Diba? And I understand na alam ko, pareho po kayong pastor's kid. At ako din, and maraming mga malalapit ako sa mga pastor's kids. So I understand the struggle, I understand the pain. Opo. Diba na parang tao din naman talaga. Hindi right. natin ginagamit yun as an excuse, pero we have to also look at the reality na pag nasa laman tayo, may mga struggles talaga at wala right. namang nag-mature na hindi dumaan sa proseso.
2: Yes.
0: Diba? So let's, siguro sa mga kapatiran natin na masyadong kinikritik yung mga pastor's kid, kaysa i-criticize ninyo, eh siguro pag-ingatan natin.
2: Yes.
0: Diba, tulungan natin sila na mag-struggle man sila, at least nasa loob sila ng simbahan, may guidance pa din.
2: Right. Tsaka yung, alam mo pa sir, yung simpleng panalangin, yung ipag-pray mo na lang, ipag-pray natin sila. Kasi really, they're really trying hard, they're struggling. Kasi alam mo yung buong buhay nila, nagtitiptoe na sila. Ang daming expectation, ang daming rules, dapat ganito sila. Pero hindi naman sila ganun. So alam mo yun, Pastor, grabe, napakahirap yes. maging pastor's kid. Isa pang hindi tayo nababanggit eh, missionary kid, PK tsaka MK. So ang hirap, sobra. Pero alam mo yun, Pastor, dahil
0: sa biyaya ng Panginoon.
2: Sa grasa ng Panginoon. Ayan, nakasurvive.
0: Yes, Pastor. And yun nga, yung mga bad influences na yan, ina-allow din talaga
2: yes.
0: Ng Panginoon. So, mga kabataan, especially sa young people na nakikinig, no? Siguraduhin mo naman na yung mga taong pinipili mong samahan, eh mag-grow ka.
2: Yes.
0: Diba? Hindi naman tayo nandito to hate, diba? Parang i-hate yung mga tao sa paligid natin. Eh magiging salt and light ka. Kaya right. lang, ang hirap kasi na ikaw, inaayos mo pa yung sarili mong buhay, diba? Tapos nandun ka sa isang lugar na hindi naman nakakatulong sa'yo para lumago.
2: Yes.
0: Siguro may perfect timing. Right. Diba? For you to go back to them, to your friends. Okay lang nga daw makisama ka. Huwag ka lang makikisama.
2: Yes.
0: Diba? So yung conviction, huwag mong hayaan na madala ka noong mga pagkatawag ng laman, ika nga.
2: Yes.
0: Diba? Kaya mahalaga din na habang, kasi hindi naman natin may iwasan to be in the world eh.
2: Right.
0: Diba na makisalamuha pa rin sa mga tao sa mundo. Kaya mahalaga yung mga mentors na tinatawag.
2: Yes.
0: Mahalaga yung mga accountability mo with your parents. Diba? I think that's also important, yung relationship mo sa parents
1: Totoo
0: mo. No? So parang at the same time, yung church dapat mag-grow natin yung mga simbahan natin na hindi tayo natatakot na makita nila yung vulnerability natin and yung brokenness natin. I think that's one problem, diba, sa loob ng mga churches, kung bakit ayaw ng mga tao na umamin sa yes. mga kasalanan nila. Kasi parang yung judgment eh.
2: Right.
0: Diba nandun? So kung mag-cultivate tayo ng isang environment na mas open, mas trustworthy, diba? Parang pare-pareho naman tayo eh. Diba na nag-fail.
2: Right.
1: Ako po ay strong suggest po for that, yung influence and at the same time yung you surround yourself with the right community. I strongly suggest that all of us should be in a small group. Because sa small group po talaga, katulad po ni Jesus, meron po siyang small group eh. Meron po siyang 12 na hindi po siya mag-isa sa kanya ministry. Meron pong he's looking after those 12. At talaga pong natatransform po yung 12 na yun to become like Jesus. There's a study that I've learned recently that nung wala na po si Jesus when he ascended to heaven, akala po ni Satan nagtagumpay na siya kasi wala si Jesus eh. Pero hindi. The 12 preaches like him, talks like him. It's like influencing those people like him. Like Jesus transformed the 12 to become like him. That is the goal of small group. Kapag ikaw nag-involve sa small group, you transform to become like Jesus pala. So, yun po talaga yung impact po pala kapag ikaw eh nasa maliit na grupo na kung saan dapat maayos, considering dapat maayos po ang mentor nyo po ha. You know, kapag po tayo nababantayan po ng strong mentor, tapos yung small group po na yun, I believe, meron po kasi akong, yung first batch po na small group, talaga pong nakita ko po yung anointing po in our group na nung I mentored them, grabe po yung growth po namin sa spiritual, finance. Nag-breakthrough po kami sa mga jobs po namin. Yung mga ka-small group ko po na akala po nila hindi po sila able to conceive a child. Grabe po, every time that we meet in small groups, we're fighting it in worship, in prayer. Nagkaroon po siya ng baby boy. Grabe po, miracle po kasi siya po ay considered baog ng OB po. Kahit grabe po talaga yung miracle
0: yeah.
1: sa small group, guys. Kaya gusto ko po kayo encourage, you find yourself a mentor po na talagang okay po kay God, talagang you can see the fruits of the Holy Spirit in that mentor. Tapos mag-involve po talaga kayo sa small group kasi kung meron pong mag-influence siya inyo na mga kaibigan nyo, naka-age nyo, mas small group po talaga ang recommended. And yun po, gusto ko pong encourage po kayo dun kasi napakalaking tulong po talaga sa akin din po ng small group. Hindi, kahit po ako yung mentor, ako po yung natututo sa akin po mga mina-mentor. At yun po.
0: And I totally agree with that, Pastor. And siguro yung pag ikaw din na-involve ka sa small group, hindi ka lang pumapasok sa isang grupo na membership lang.
2: Yes.
0: Mahalaga that you submit also to your leadership.
1: Yes po.
0: Kaya nga mahalaga yung sinasabi ni Ms. Jai na pipili ka din kung sino yung mentor mo talaga. Ipag-pray mo din talaga kung sino yung tamang tao na magpapasakop ka. Kasi I think kapag member ka ng small group, which is nangyayari din kasi sa panahon ngayon, no, na marami naman they are part of the small group.
2: Right.
0: Pero they don't listen to their leaders.
2: Yes.
0: Na parang feeling nila pag pinagsasabihan sila, pinapaalalahanan sila, nangingialam. Quote-unquote, nangingialam sa mga private life. Eh, ganun naman talaga sa isang small group.
2: Right.
0: You have to be vulnerable.
2: Yes.
0: Diba dito nga pinag-uusapan yung mga bagay na private.
1: Mm.
0: Kaya mahalaga na tamang tao yung mga kasama mo din.
2: Yes. That's why, Pastor, kami nga, ginagawa namin sa small group, ina-upgrade namin yan into an accountability group. So, anong ibig sabihin ito? Ito yung mga tao na hindi ka matatakot mag-open ng kung ano man ang pinagdaanan mo. Honestly. Mm-hmm. Honest to goodness talaga, Pastor. Walang tinatagong dark edges or any side. Kasi dito magkakaroon ng comfort zone yung bawat isa to share ano ba talaga pinagdadaanan nila. Kasi marami talagang mga tao, magaling silang magtago ng talagang pinagdadaanan nila for them to avoid judgment.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, para mawala yun, actually, ikaw nga nagturo sa akin ng Pastor. Yan nga po pala ang aking mentor, no? Sige, Pastor Andrew. Napaka-importante yung accountability na kung saan talagang mapagkakatiwalaan yung bawat isa. Kailangan ma-establish yun na trustworthy yung bawat isa. Ngayon, hindi ka na matatakot na, alam mo, namang problema ako sa ganito eh. Pwede mo ba akong matulungan? Ano bang pwede mong inputs dito?
0: Kasi Pastor, ang worry nung iba kapag hindi trustworthy yung mga kasama mo din.
2: Yes.
0: Baka maging chismis group.
2: Right. Diba? Lumalabas sa small group yung ano eh.
0: Tsaka Pastor, may mga tao, hindi sila masaya na nagiging maayos yung buhay mo.
2: Yes.
0: May mga ilang tao kasi, di ba? That's truth.
2: Yes.
0: Truth kasi yun eh.
2: Yes.
0: May mga ibang tao, akala mo kaibigan mo, pero eventually, naghahanap lang ng pagkakataon. Diba? So that's why you have to prayerfully.
2: Yes.
0: Diba? Choose the right person to really mentor you. Or yung kahit accountability group, hindi naman kailangan mentor eh.
2: Right.
0: Pero yung may mga tao kasi na naiintindihan yung salitang accountability.
2: Yes.
0: Ibig sabihin, merong mutual trust.
2: Yes.
0: Diba? Kahit magalit ka, diba? Hindi kayo magkasundo isang araw, eh hindi para sabihin mo yung mga messy part na narinig mo dun sa buhay ng tao na yun.
1: Ito po. Kasi napaka-importante po nung trust po dun sa do grupo po na hindi po talaga dapat ilalabas yung kahit ano po talaga dun sa ano ba tawag dun?
0: Accountability. Circle.
2: So
0: circle of support.
1: Yung confidential. Yeah.
2: Yes.
1: Dapat po talaga confidential yung information. Kahit po sa akin, grabe po yung tiwala rin po nila sa akin. Na kahit yung mga, ang hirap pakinggan. Grabe talaga. So, ma-absorb mo pa rin yun. And ano naman po, nakakatulong rin po as a Christian po kahit ikaw po mismo. Kasi sabi po sa Bible, di ba, go and make disciples.
2: Mm-hmm, right.
1: So, it's not just evangelism, but you also must disciple. So, sa discipleship din po is, grabe rin po yung learning sa'yo. And at the same time, you shape your mentees to become disciples as well. So, yun po.
0: So, paano mo yung Ms. Jai ngayon na ang laki na nung following mo? Tapos marami ng tao din, siyempre nare-recognize ka. And marami ka na rin siguro, hindi lang yung pambabash. Kung meron mang nang babash, I don't think. Meron ba? Marami bang mga bashers?
1: Ay po, lately po, talaga pong nasabihan po ako ng false preacher. Da po ako,
0: parang narinig ko yata. Parang narinig ko yata.
1: Actually, marami pa po. Pero isa po yun sa talagang nag-viral din po sa akin na ano, da po
0: pero
1: ako,
0: how did it affect you? Yung mga ganyang negative na parang paano mo minamanage yan? Kasi para dun sa mga nagpipray din or maybe there are people na nililid din ng Panginoon na ang maging ministry nila sa social media din talaga. Paano mo imamanage yung mga ganyan?
1: Una po sa lahat, talaga pong you have to be guided by the Holy Spirit when you do this. Kasi hindi po talaga biro. Meron po talagang nababaliw. Sorry po ha. Pero meron po talaga nagkakaroon mental ano po talaga
0: health
1: effect.
0: Problems.
1: Opo, dahil po sa kung i-absorb niyo po talaga yung bawat message, talaga pong you would really be discouraged. Actually, lahat po ng i-upload nyo po, meron po talagang negative dyan. Kahit, kahit positive po, kahit pinaka-positive po, sabi ko kay mami, mami, kumakanta lang ako. Kumakanta lang ako, mami.
0: Yeah.
1: Tapos, grabe, parang ang daming bash ganun. Tapos sabi niya, anak, ano, wag mong pansinin. Di ba, sinasabi po nila, wag pansinin. Pero in a way,
0: yeah,
1: in nung bago-bago po ako sa mga first 2 years ko po, sobrang na-affect po talaga. Honestly po, nakaka-affect po talaga siya. Tapos, sinusurrender ko po siya kay God kasi it affects me. Sometimes it doesn't make me sleep. Kasi there's this one time, pinakamalala po nangyari sa akin was na threat po ako.
0: Death threat talaga?
1: Ng community po na yun. So, it's, mm-hmm, there's that one religion po na I tried to minister. Kaya siguro, I don't know if that's wrong, but I tried to minister to her. So, mm-hmm, I ministered to her and then it turns out, kasi she's wearing a hijab.
0: Mm-hmm.
1: So, I still tried to minister to her. Tapos sabi ko, okay lang po ba that I prayed for you? Ganyan-ganyan po. Tapos, and then, when I prayed for her, sinumbong niya pala ako sa community nila.
0: Mm-hmm.
1: So, I was manhunted and nawala po akong vlog for how many months.
0: At dahil doon. So, nagkaroon ka ng fear.
1: Yes po, talaga pong, hindi lang po fear, pero
0: parang you wanted to stop everything, ganun.
1: Pero actually, okay nga rin po yun eh. To be honest, parang okay rin po na to die for the Lord. Pero I think my job here on earth is not yet finished. That's why I lived. Thank you, Lord. So, yun po. How do I take it? Siguro po, first of all, you surrender to the Lord. Kasi kapag dinadamdam niyo po talaga yun, ibig sabihin kahit yung praises, dinadamdam mo.
0: Mm-hmm.
1: So, you have to be careful on that. Kasi kung yung negative, inaabsorb mo siya, ibig sabihin yung praises, inaabsorb mo rin. Eh, dapat yung praises hindi mo aabsorb.
0: Mm-hmm.
1: Yun din po ang struggle po sa lahat po ng gusto
0: hindi
1: pong,
0: lang sa negative.
1: Yes po. Ang struggle po sa aming po mga content creator is to, every time po that we get commendations or praises from people, talagang balik yung crown sa Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po, na-appreciate ko po yung kantang Crown Him King of Kings.
0: Mm-hmm.
1: Kasi talagang you have to return the crown to Him. Every time that people praise you, it's like you're wearing the crown.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, it's a test of humility. Truly, it's a test of humility. Mm-hmm. You have to really check yourself, check your heart. Am I being so happy that, you know, I'm being recognized? Like, special po nung hindi ko po talaga alam na parang paano nila familiar sila sa akin, parang parang it seeps in. Totoo po yun, na there's that temptation po talaga na nakikilala ka na ngayon, parang talagang may bubulong po talaga pero hindi, wala. I would always, every time that I would feel that, ito po ang suggestion po sa lahat, every time that you feel yabang, you always see yourself where the Lord found you.
0: Mm-hmm. Amen.
1: And I would tell the Lord, Lord, remind me of what I'm made of. I'm made from the dust.
0: Mm-hmm.
1: I would always remind myself that I'm made of dust. Wala akong kwenta, wala po akong, I amount to nothing. But it's just because of the grace and talagang ng Panginoon. Kaya rin po ako, and where I am right now, it's truly just because of the Lord. It is talaga pong nagkaroon po ng ganong struggle po. Hindi, inaamin ko po yun. Talaga so, pong
0: mas malalim yung struggle dun sa sa humility more than the bashing.
1: Yes, it's true.
0: Kasi
1: it's
0: parang ganun yung weight na nararamdaman ko.
1: It's true.
0: Ko,
1: totoo po. Mas ano po talaga, it is truly a test of humility.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sometimes the praises outweighs the bashes.
0: Mm-hmm.
1: Talaga po.
0: Yeah.
1: Kasi mas marami yung support sa'yo,
0: mm-hmm,
1: at marami nagtatanggol sa'yo kaysa sa bash.
0: Mm-hmm.
1: So parang, pinagtatanggol nila ako. Parang nagkakaroon po ng in a way, parang
0: pwedeng lumaki yung ulo mo, di ba?
1: Totoo po. So every time that I would feel that, yun nga po, take up your cross. You remind yourself of, no, you're made of dust yun. Kaya I suggest everyone po na kapag every time po na nakaka-receive po tayo ng praises or talagang when you made it, don't feel that you made it.
0: Mm-hmm.
1: Do not feel that you made it. Huwag po talaga niyong ma-feel. Actually, every time that I would tell my brother, sinasabi ko po kasi sa kanya.
0: Mm-hmm. So, accountability again, Pastor.
1: Yeah, totoo po. Sabi ko, parang lumayabang ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabihin ko sa kanya. Sabihin niya sa akin, go back to wala, huwag mo isipin. Huwag mo isipin yung praise, huwag mo isipin yung bash. Lahat yung both yun, huwag isipin.
0: Mm-hmm.
1: It's on the past. Wala na yun. Forget it. He would always, ano, parang level me po.
0: Kumbaga, he would always remind you to stay on the now.
1: Yeah. Yeah. So talagang sobrang importante po na may naririnig ka. Kasi wala pong ibang makakapagsabi sa akin nun, kundi pamilya ko.
0: Yun. Totoo naman yun, Pastor, no?
2: Right.
0: Tapos, saka mahalaga talaga yung counsel mo. Tapos mahalaga din na yung counsel mo, family mo.
1: Right.
0: Doon talaga mag-uumpis sa pamilya, Pastor. Yes, hindi pwedeng hindi kasama yung family.
1: Wala, walang magsasabi sa akin, oh, yabang mo na.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Eh, ang kawiya ko, ganun po, flat out. Tapos sabi niya sa akin, ba't mo iniisip? Ba't mo iniisip yan? Bakit mo iniisip? Huwag mo isipin. Shrug it off.
0: Oh, kasi ang family hindi magsusugarcoat eh.
2: Yes, totoo po yun.
0: Diba kasi mahal ka niya no matter what. Mm. Saka sila, syempre ayaw nila na nakakadinig din ng negativity.
2: Right.
0: Sila yung unang-unang maaapektuhan din at the end of the day.
1: Oo, grabe. Kaya magandang may straight na magsasabi sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Na ikaw yung mayabang, ikaw ay anon ganito na. So yun, na-appreciate ko po. Actually, ako po, na-appreciate ko po yun. Kasi hindi ko po minsan nababantayan yung sarili ko.
0: Mm-hmm.
1: So appreciate na-appreciate ko po yun. Lalo kapag may mga nagko-comment po sa akin, sis, mali yung ganito mo ha. Mali yung, nakikinig po ako.
0: Mm-hmm.
1: So nalalearn ko po yun. Especially dati po, nagti-t-shirt pa po ako.
0: Teachable heart, Pastor.
2: Wow.
0: Yes. Teachability, very important.
2: Right.
0: Diba? When you are not that proud, Pastor, I think mas madali kang tumanggap eh.
2: Right.
0: Diba? Hindi dahil feeling mo tama sila, kundi dahil willing ka.
2: Yes.
0: Na, kasi iba-iba naman ang preferences ng tao, Pastor, kung tutuusin. Pwede mong sabihin, baka kayo lang yan. Diba? Pwedeng ganun kasi. Pero pag ang isang tao, Pastor, meron ka talagang spirit ng Lord. Part ng fruit talaga ng spirit ng Panginoon sa iyo, yung kababaan ng loob.
2: Yes.
0: Diba, Pastor?
2: Actually, gusto ko yung model ni Miss Jay, kasi you remind yourself about where you come from, galing ka sa dust. Alam mo yung pinatawad ka from darkness into light,
0: yes,
2: galing ka sa kadiliman, tapos ngayon nabigyan ka lang. So, ako, I would always remind our leaders na it's not about us.
0: Yes.
2: It's always about God. So, kahit anong ma-accomplish natin, yes, we became the vessel. Tayo yung channel of God's love and blessing para sa mundo na to. But, we are just an instrument. Ginagamit tayo ng Panginoon. And we are doing it because we have a thankful heart. Kasi binigyan tayo ng libreng grasya ng kaligtasan ng Panginoon.
0: Kaya Pastor, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago.
2: Amen. Yes.
1: Amen.
0: Yan naman yun. Huwag kang masaktan lang.
2: Right. Opo.
0: Diba?
2: Magbago ka naman.
0: Sikapin mo to learn. Kaya ka siguro tinatamaan kasi may tinatama sa'yo.
2: Amen.
0: Diba? Kaya ka siguro nasasaktan kasi meron talagang kailangang ma-heal.
2: Yes.
0: Diba sa'yo? So minsan, kailangan talaga yung pain para mag-grow ang tao.
2: Right. Opo.
0: Diba?
1: And hard truth.
0: Ano yan, Madam Miss
1: Jan? Yung hard truth po.
0: Yung hard truth. Totoo lang, walang sayang dun sa mga lumalabas, sa mga lagi Miss Jan.
2: Iba talaga pag, Pastor, yung personal testimony mo talaga.
0: Saka, Pastor, anointing talaga yan. Hindi lahat ng tao, Pastor, were gifted, diba, ng kagaya niyan. Kumbaga tayo, Pastor, malalaman mo na yung calling at yung purpose natin, very personal sa Panginoon yun. We cannot compare.
2: Opo.
0: Kapag kung paano ginagamit si Miss Jai, ganyan sa tinawag ng Panginoon, ganyan sa ginamit ng Diyos. Ikaw din na nakikinig ngayon, pwede kang gamitin ng Panginoon sa kaparaanan niya.
2: Yes.
0: You don't need to compare yourself to anybody. Magkaroon ka lang ng confidence. Siguro yun yung mga bagay na dapat nating matutunan. Ah, diba?
2: Amen.
0: Parang pwede mong gawin yung ginawa ni Miss Jai, pero hindi pareho yung result eh.
2: Right.
0: Pero huwag kang ma-discourage. Kasi meron kang lugar, meron kang platform, merong paggagamitin at saka hindi kailangan marami.
2: Right.
0: Diba, minsan kahit isang tao nga lang yung ma-touch sa life mo, ma-influence mo, diba? Eh paano kung yung tao na yan na pinaabot sa'yo ng Panginoon, yan pala yung magiging Moses ng generation ngayon.
2: Amen.
0: Yan pala yung magiging David ng generation ngayon. So we don't compare notes. Nandito tayo to encourage one another.
2: Yes.
0: At masaya ako na madinig yung kwento ni Miss Jai firsthand, Pastor. Totoo lang, iba kapag personal mong nadidinig.
2: Yes.
0: At saka nararamdaman mo kasi, Pastor, siyempre tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, 'di ba? Yung spirit ng Panginoon, yung Holy Spirit, pag nagmo-move, mararamdaman mo eh.
2: Amen.
0: 'Di ba, Pastor, sa isang tao kapag sa Lord talaga 'to.
2: Yes.
0: 'Di ba? Yung wisdom nito talagang hindi sa sarili niyang katalinuhan kundi sa wisdom ng Panginoon sa buhay niya.
2: And Pastor, alam mo, usaping basher, alam mo sa palagay ko, ngayon na after hearing yung segment na to, yung napag-usapan natin about the life of Miss Jai, marami siguro mag-change of hearts.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo kasi sa mga tao, marami talaga sa mga tao madaling mag-judge kasi hindi nila alam yung pinanggagalingan. Itong programa na to, siguro, di ba? Maraming makakarinig.
0: Alam mo, Pastor, bitin tong program
2: na to. Actually, yes, totoo lang, Pastor.
0: Pero sana paumlakan tayo ni Miss Jai sa susunod ulit.
2: Part 2, tapos kasama na si Brother Michael.
0: Oh, dapat. Diba? Siguro ngayon palang kailangan, meron tayong testigo, mag-a-agree sila, maimbitahan ulit.
2: Yes.
1: I-advance
2: natin yung February, Pastor.
0: Oo, tsaka,
2: February ulit.
0: Tsaka Miss Jai, kasi alam mo, talagang ang prayer namin, paano natin mas maabot yung mga kabataan.
2: Yes.
0: At the same time, to guide them. Kasi kailangan talaga nila ng guidance eh. Yung mga tao that would set as an example, I think yun yung kulang sa panahon ngayon. Mm. Yung mga taong lumalakad talaga ng merong integrity.
2: Yes.
0: Diba? Kailangan ng mga example, kailangan ng mga katulad ni Miss Jai para sa social media. Kasi totoo lang, Pastor, ang daming influencers sa social media, pero yes, iilan yung meron talagang totoong content.
2: Yes.
0: Na makakapagdagdag ng value sa atin. And
2: right,
0: what we're talking about na value, Pastor, is yung value na nakukuha natin dun sa relationship natin,
2: yes,
0: sa Panginoong Diyos. So we need more people who are bold enough, diba, to really share their story, to really,
2: yes,
0: share their testimony.
2: Right.
0: Kasi totoo yung pagbabago.
2: Yes.
0: Kasi totoo yung Diyos. And Miss Jai, totoo lang, nabitin ako sa kwentuhan natin. Hindi nga natin napag-usapan yung isang yung question, yung kaagapin natin.
2: Yes.
0: Hindi sayang, Pastor, kasi babalik si Miss Jai.
2: Yes. We believe, walang aksidente sa Panginoon eh. So, nangyari talaga to, niloob ni Lord.
0: Yes, talagang, yes, yung kaaway, gusto pang hadlangan eh,
2: yes,
0: pagpunta dito ni Miss Jai. Pero sabi natin, hindi tayo papayag.
2: Yes.
0: Kasi merong gagawin ng Panginoon.
2: Amen.
0: And kanina, nagpipray nga kami, Miss Jai, bago mag-start, that we are really claiming the victory in the name of Jesus. Na yung, meron na mga nakikinig sa atin na talagang gagamitin yung program para maabot sila. Baka merong kailangan ng encouragement kasi meron ng matagal na pinagagawa si Lord sa kanila. Diba? Na kailangan lang nilang sumunod. Do not be afraid. Diba? Huwag kang matakot. At naniniwala ako that the Spirit of God is working, is moving. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon, Pastor.
2: Amen.
0: Kahit nasan ka pa, diba? Kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo ngayon, ano pang pinagdadaanan mo, hindi maikli ang kamay ng Diyos.
2: Amen.
0: Para abutin ka.
2: Right.
0: And bago tayo mag-end, Pastor, for now, kasi magkakaroon to ng part 2, part 3, part 4,
2: yes,
0: part 5.
2: Thank you.
0: Pero ano, Miss Jai, yung gusto mong iwan sa ating mga kaagapay? Kaagapay yung tawag natin sa ating mga tagapakinig. So, anong gusto mong iwanan sa kanila as a reminder bilang ikaw ay mouthpiece ng Panginoon para sa aming lahat ngayong gabing ito?
1: Hello po, mga kaagapay. Ang aking pong, siguro po, ang payo ko lang po sa lahat is, alam niyo po, if you look around, you can actually discern that Jesus Christ is coming soon. And the whole rationale kung ba't rin po ako nagbablog, it is because I wanted to sound the alarm that Jesus Christ is coming soon, and alam niyo po yan sa mga news and at sa paligid po, it's very obvious if you look at Israel and what's happening to Israel. So, para po sa akin, ang gusto ko lang po iiwan sa inyo, kalimutan nyo na po ako, pero huwag nyo po itong kakalimutan. Dahil malapit na pong dumating si Jesus, wala po tayong gagawin ngayon sa huling araw, kundi maglingkod na lang po. Do what the Lord asks you to do. Kung ano po yun, gawin nyo na po yun. If the Lord asks you to minister, to evangelize, to disciple, do it now because we do not have much time left. I don't know, I feel in my spirit that we are the last generation to see the end, and I believe that this is not now the high time po for us to truly give back to the Lord. Kung tayo po inakilala sa Panginoon, ito na po yung pagkakataon para po talaga to really serve Him. At wala na pong oras. So please, do what you have to do. Obey now, repent, come back to the Lord. If kung ikaw ay lumayo sa Panginoon, wala na pong oras. Bumalik ka na sa Diyos, magrepent ka, ayusin mo na yung sarili mo kay Jesus, gawin mo na yung mga dapat mong gawin para maglingkod sa Kanya ngayon. Yun lang po, God bless you.
0: Amen, amen. Pastor, pati ako, parang nako-convict. Diba? Pero napakaganda nung sinabi ni Mr. Ikaw, Pastor, bago tayo mag-end sa panalangin, ano yung gusto mo? Ano yung natutunan mo, Pastor? Ano yung na-remind ka ngayong
2: baka
0: oras
2: lang
0: na ito?
2: Yung 1 hour pa. But anyway, I would like to remind everybody, lalo na po yung mga pastor's kids and missionary kids out there, no, if you are walking on thin ice right now, no, just hold on to your faith. Dadating lagi si Lord dyan. Kasi sabi nga ng Panginoon, no, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon.
0: Amen.
2: Yes, we will experience troublesome moments, yung mga difficulties sa buhay. Hindi natin mapipigilan yan. We will sometimes be in the darkness. We will find ourselves there minsan. Pero God will save us. And kapag sinave ka ng Panginoon, huwag na tayo yung patampo-tampo o patakbo-takbo. Huwag na tayo magpahabol sa Diyos. Once He called us, mga kapatid, lalo na yung mga magulang natin ay talagang tinawag ng Panginoon, bumalik tayo agad. Tapos pag nakabalik tayo, yung zeal, Pastor, alam mo yung excitement, ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Let us all surrender entirely our entire being as a person and then serve God.
0: Sabi nga ni Mr. kanina, Pastor, wala na tayo dapat ibang ginagawa kundi mag-serve.
2: Right.
0: Diba? And siguro, Pastor, hilingan natin si Ms. Jai ng isang panalangin. Can you pray for all of us?
1: Ay, sige po. Privilege po. Opo. Panginoon Jesus, marami pong salamat. Napakaganda po, Panginoon, na aming usapan. Lord, alam po namin na ikaw ay umabot, Panginoon, sa iyong mga anak ngayon. Kung sino mang nakarinig ng iyong mensahe tonight, they are the perfect people to hear it. Amen. You meant for them to hear these words, Panginoon, at marami pong salamat. I truly declare, Father God, your blessing of anointing, Panginoon, sa programang ito na Panginoon, itong programa ito ay mas marami pa pong marireach. Lord God, in Jesus' name, Lord, and I declare, Father God, your blessing, Lord, upon Pastor, Panginoon.
0: Amen.
1: Yung buhay po nila, Panginoon, Lord, ibalik niyo po, Panginoon, yung kanilang service sa iyo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, ng siksikliglig at umaapaw, Lord God. I also declare, Father God, sa lahat po na nakikinig ngayon, Lord, if they're struggling, Father God, thank you, Jesus, that you are reaching out to them right now, Panginoon, and as they come back to you, Lord God, you're embracing them, like the prodigal son, Panginoon. Thank you, Jesus, na meron pong, that you are the God of many chances, Lord God. And thank you, Jesus, na sa gabi pong ito, bilang iyong mga anak, Panginoon, Lord, kami humihingi yung kapatawaran, Lord God. We are repenting of our sins. Forgive us. Give us a clean hands, a pure heart again. Replace our heart of stone and replace it with the heart of flesh, Panginoon. At marami pong salamat na sa huling araw na ito, Panginoon, convict us. Make us obey you, Father God. Amen. Panginoon, kung kami ay lazy, if we are na procrastinating, obeying, Lord God, forgive us, Panginoon. Help us to obey you, Panginoon, not for anything, but we know, Lord God, that since matatapos ang lahat, since the end is near, Lord, help us to serve the best way we can. Amen. Panginoon, help us to reach out to people, Panginoon, bring people, Panginoon, in our lives na dapat naming ma-reach, Lord God. And Lord, let your people, Father God, I declare your anointing to them. Amen. Panginoon, I declare, Panginoon, words, Lord, you put words in their mouth what to say, Panginoon. I declare, Lord God, na Lord, this is a time, Lord God, of revival in Jesus' name, Panginoon. This is the last wave of revival. Bago ka dumating, Panginoon, Lord, you will awaken your people in Jesus' name. I declare a spirit of awakening, Panginoon. Lahat ng mga Kristiyanong tulog ay gigisingin mo na sa pangalan ni Jesus. At marami pong salamat, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat nakikinig ngayon. Thank you, Jesus. We love you. We praise you in Jesus' name.
0: Amen and amen. Thank you so much, Ms. Jai. I really enjoyed our fellowship. And thank you so much sa iyong fiancé, si Bro Michael. And maraming salamat, Pastor John.
1: Thank you so much,
0: Pastor
1: John.
0: At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless and good night.
2: Good night.
1: Good night.
3: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sumasa yung papawid mula
3: sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agabay ng sambayanan.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: No receipt, no exit. Dito yan sa Pilipinas, di ba? Very unique yung ilan sa mga establishment natin, lalong-lalo na sa grocery. Kailangan mo pang ipakita ang pruweba na binili mo yung goods bago ka lumabas. Resibo rin ang pinapakita sa parking officer bago lumabas. Proof yan na ang dala mong sasakyan ay sayo or under your accountability. Kaibigan ang resibo, kampante ang tao kapag meron ito, minsan nga naka-screenshot pa para hindi mawala yung copy. Kapag may sirang gamit at under pa ng warranty, naaayos ng libre kapag may resibo. Kung maliit o malaki yung nabili mong t-shirt, basta within 1 week at may resibo, may kapalit itong sigurado. Kahit nga mga bagong silang na baby, di ba, hinahanapan ng resibo. Oh, sinong kamukha? Oh, nakuha yung ilong ng daddy. Oh, nakuha yung kulay ng mommy. Resibo is the key. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

Minsan mo na bang natanong sa iyong mahal sa buhay o sa isang tao, mahal mo ba ako o gaano mo ako kamahal? Normal naman sa atin yan bilang mga insecure being. Normal sa atin na humanap ng validation, ng mapanghahawakan na makapagsasabi sa iyo na ikaw ay mahal, ikaw ay mahalaga. At kapag nakakaranas ng pagsubok or when things go off hand, natatanong natin ang Diyos, nasan siya noong mga panahon na yon? Nasan ang Diyos nung may sakit ka? Nasan ang Diyos nung na-diagnose ka na meron kang cancer? Nasan ang Diyos nung mawalan ka ng mahal sa buhay? Nasan ang Diyos nung nag-group prayer kayo tapos para sana gumaling ang iyong tatay pero umuwi na siya sa Panginoon? Nasan ang Diyos nung panahong pinagkakaisahan ka? Nung panahong ninakawan ka? Panahong inabuso ka? Nasaan ang Diyos sa kulungan? Resibo, pruweba, ebidensya. Yan ang lagi nating hinahanap. Actually, resibo rin yung hiningi ni Thomas sa Bible, kaya nga siya tinawag na Thomas the Doubter. Nung marinig niya yung balitang nabuhay na muli si Jesu Kristo,

Para sa kanya kasi, to see is to believe. He needs proof. Sabi pa nga niya, baka nga din tayo rin ay magsasabi nito kung tayo ay nabuhay sa panahon nila. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga yon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Pero ang pagdududa na ito ni Tomas, alam ng Panginoon. At buong ingat niyang pinawi ang kanyang pagdududa. Buong ingat na inalis ni Jesus. At ang nabanggit ni Jesus nang sila ay magkita, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, inanyayahan niya si Thomas na hawakan ang bakas ng sugat sa kanyang katawan. Gaya ng gusto niyang mangyari. Ang ilagay ang kanyang mga daliri at mahawakan ang butas niyang tagiliran. Sa katotohanang na-witness ni Thomas, kanyang nabanggit, nakita niya, naramdaman niya yung resibo. My Lord, my God! Isang katagang nagpatunay naman o nag-validate naman na lubos na nauunawaan ni Thomas ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Kagapay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay isang matibay na resibo ng pag-ibig niya sa akin at sa iyo. Sabi sa Matthew 5, sa verses na tinatawag na Beatitudes, blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Blessed ang mga sobrang nalulungkot kasi pasasayahin sila ng Diyos. Blessed ang mga may mababang loob kasi mamahalin nila ang daigdig. Blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Blessed ang mga maawain kasi maaawa din ng Diyos sa kanila. Blessed ang mga taong malinis ang puso kasi makikita nila ang Diyos. Blessed ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan kasi tatawagin silang mga anak ng Diyos. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ang resibo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang resibo na nagsasabing ang buhay ay hindi natatapos sa mga paulit-ulit na pagkakamali. Ang resibo ng Diyos na 70 times 7 na forgiveness sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Ang resibo na nag-uumapo na pag-ibig ng mga mahal mo sa buhay kahit na hindi ka perpekto, kahit hindi ka celebrity. Ang resibo ng maayos mong pangangatawan o kahit na nga hindi maayos ang pangangatawan mo pero binibigyan ka ng panibagong kalakasan. The message of the Beatitudes ay blessing beyond our suffering. That is the evidence of His love. And Jesus wants you to be fully satisfied. San mang bahagi ng Beatitude nire-represent ang buhay mo? Nasaan ka man doon? Nandun ka ba sa mga taong walang inaasahan? Ikaw ba yung sa sobrang nalulungkot? Ikaw ba yung may mababang loob? Ikaw ba yung nagugutom at nauuhaw? Ikaw ba yung maawain? Ikaw ba yung taong malinis ang puso? O gumagawa ng paraan para sa kapayapaan? O ikaw yung inaapi dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang Beatitudes o ang Sermon on the Mount na binasa natin sa Matthew ay mayroong blessing at curse. It is not just about being rich, being poor, happy or sad, satisfied or hungry, but it is beyond our status in life. That whatever we are experiencing, if it is because of our faith, we remain to be blessed. And to be blessed is always under the grace and favor of God. Yung blessing, wala tayong power over that. At ang Beatitudes should always remind us that in this world, you will have trouble. But take heart, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sinabi po niya yan sa John 16:33.
you will have trouble. Ang buhay natin sa mundo is not all bed of roses. At kapag ikaw ay naging Kristiyano at nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, that doesn't exempt you from any challenges, from any obstacles. And because of Jesus' promises that He has overcome the world, He promised you and I that all of our sacrifices, lahat ng ating sufferings, may value. And to live a Christian life is never easy. At laging merong testing of faith. But we know we can always trust God. He can help us. And in His mercy and His forgiveness.

Ano pa ba ang resibo na pwede nating mapanghawakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Silipin natin yun sa Psalm 139 verses 13 to 16. Sabi doon, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong araw, ikaw lang ang may alam. Ang ating buhay ay nakita na ng Diyos. Hindi pa tayo isinisilang. Alam na niya ang ating patutunguhan. Ano pa bang hahanapin mong resibo? Ano pa bang kailangang patunayan ng Diyos sa iyo na wala ka pa sa mundo, minahal ka na niya, nakita ka na niya, at ang plano niya para sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Father, we hold on to your promises. We hold on to your goodness and your grace. Kami na laging naghahanap ng patunay ng pag-ibig mo. Kami na laging nagdududa sa iyong kakayahan, sa iyong kapangyarihan, sa kaya mong gawing himala upang mabago ang bawat isa sa amin. Ang kakayahan mo na gumawa pa rin ng himala hanggang ngayon sa mga pinapanalangin namin na sa aming paningin ay imposible, malabo at walang pag-asa. Forgive us, Lord. Humihingi rin kami ng kapatawaran doon sa mga araw na nagsiself-pity kami at iniisip na baka marami ka pang priorities kaya gagawa na lang ng sariling paraan para matugunan yung problema. Forgive us, Lord. We are so prone to making mistakes. We are prone to doubting your goodness. And so we ask for your strength to sustain us, your mercy to encourage us. Lord, salamat po kasi ikaw yung laging gumagawa ng first move para maparealize kung gaano kami kahalaga sa inyo. That we are more than just a number sa populasyon ng mundo. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa matapat na pagsikat ng araw maging yung paglubog nito. Yung kagandahan ng kalikasan na nakikita namin sa kapaligiran, yung maayos na weather, yung ine-enjoy naming kapayapaan bilang isang bansa. At kahit nga yung mga mumunting dahilan para kami ay tumawa. Salamat po. At Panginoon, tinataas ko sa inyo ang aking kapatid na nakikinig. Ipaalala po ninyo ang dakilang pag-ibig mo sa kanya. That you died on the cross for him and for her. That your mercy and your loving kindness will never ever fail. Magliwanag ka po sa aming mga buhay. Pagliwanagin mo ang landas ng aming lalakaran kasi hindi kami perfect. Mahina po kami. Hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. We ask for your strength. So that we may live a life according to what you have called us. Strengthen us, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: Jesus welcomes you in His kingdom. He wants you to cast your cares to Him. In our current kingdom, we do not have much. Sa kingdom mo ngayon, marami kang problema. Salasalabat ang mga concern mo. Matigas ang ulo ng anak mo, ang iyong asawa. Paulit-ulit na nagkakamali sa'yo. Ang mga dapat na bayaran, mga taong dapat na pakisamahan. Ang karamdaman na hindi mawala-wala. May kalungkutan, mga utang na hindi mabayad-bayaran. But Jesus says, come to my kingdom. Lumapit sa Diyos and you'll find fulfillment. You will find that peace. You will find that contentment. Angkinin natin ang sagot ng nagpapatuloy na sikat ng araw. Maliwanag na isa itong resibo ng kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag na resibo ng Diyos na mabuti na lang hindi siya naka-work from home. At sa lahat sa atin na dinadapuan ng pagdududa paminsan-minsan, ang resibo sa John 20:26 ay tanggapin nating sabay-sabay. Peace be with you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. May God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: It's a David and Goliath story. No better way to put it when the reigning European soccer champion, Spain, met Cape Verde in a recent World Cup match. Many couldn't even find that tiny island nation on the map.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Happy Wednesday po, Kaagapay. Kamusta na po kayo? Nawa na sa maayos po kayong kalagayan. Ay siguro po marami sa inyo ay naghahanda sa pagpasok sa trabaho o naghahanda po ng baon para sa mga anak na papasok naman po sa eskwelahan. Ano man po ang inyong kalagayan, ay kasama po ninyo kami at sama-sama po tayong ma-encourage naman sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. At ngayong araw po ng Miyerkules, ako po ang inyong makakasama, Pastor John Castillo. Dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maari, relax muna, bitawan po ninyo anuman pong bigat na inyo pong dala-dala. Samahan niyo na po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po at maraming salamat sa katapatan niyo, kabutihan niyo sa amin kay Kristo Jesus. Sa araw na ito, paintulutan niyo po kami, O Diyos, na itagubilin sa inyo ang lahat ng mga haharapin at gagawin namin sa araw na ito. At umaasa kami kayo magbibigay ng kalakasan, ng talino at gabay sa amin upang magawa po namin ang inyong kalooban. Kayo'y malugod sa amin at kami po ay maging blessing sa iba. Pagpalain niyo po ngayon ang aming

0: time to study your word, to reflect upon it, maging Panginoon ang panalangin maya-maya para din po sa aming mga kaagapay. Salamat sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Ito ay aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Hello po sa mga kaagapay natin na naririto sa Pilipinas, at hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po at proteksyon ng ating Diyos sa inyo saan man po kayo naroroon. Tayo po ay darako na sa ating devotions ngayong umaga. Ito po ay matutunghayan sa Judges chapter 11 verses 30 to 31. Ano po? Babasahin ko po mula po sa Biblia ang ilang mga talata para lalo nating maunawaan ang ating pagninilay-nilayan. Judges po, umpisahan po natin, chapter 11 and verse 1 po muna tayo, hanggang verse 11. Nasusulat po rito sa Judges 11 verse 1. Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. And worthless fellows collected around Jephthah and went out with him. After a time, the Ammonites made war against Israel. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our leader, that we may fight against the Ammonites." But Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and drive me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned to you now, that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead." Jephthah said to the elders of Gilead, "If you bring me home again to fight against the Ammonites, and the Lord gives them over to me, I will be your head." And the elders of the Gilead said to Jephthah, "The Lord will be witness between us if we do not say as you say." So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and leader over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord at Mizpah. Tuloy po natin, Judges 11, dito naman po sa verse 29. Nasusulat po rito, "Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed on to Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead he passed on to the Ammonites." Verse 30, yung mga talata na po natin, 31, "And Jephthah made a vow to the Lord and said, 'If you will give the Ammonites into my hands, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for the burnt offering."
1: Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kaagapay, again, ito po ay Book of Judges. Nagkaroon po ng krisis na naman ang bansang Israel. At ang ginamit po niyang deliverer o judge ay si Jephthah. Alam po natin ang kwento ni Jephthah. Ay is a son of a prostitute, kaya na-echapera siya, tinakwil siya, at siya po ay pinalayas, kung tutuusin, hindi na kinilala. Pero dumating ang panahon na kinailangan ng tulong niya, no? Dahil magaling siya makipaglaban, ginawa siyang head, at talagang ginusto na rin po niya. But the thing here is this, siya nga po ay ginamit ng Panginoon, nagkaroon po ng deliverance ang Israel during his time as judge. So verses 29 and 30 and 31, makikita po natin si Jephthah po ay talagang pinuspos ng Diyos, ng banal na Espiritu. He was actually empowered for that call. Yun nga lang, mapapansin natin, pagharap po niya doon sa labanan bago siya humarap, nakipag-usap siya sa Diyos. At talagang seryosong usapan, eh nagkaroon siya ng parang panata, a vow. Sabi niya, kung ako'y talagang pagtatagumpayin mo, at pagtapos ng tagumpay, pag-uwi na pag-uwi ko, nangako siya sa Diyos. Yung unang sasalubong sa akin, sa aking tagumpay, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Ito, if you try to take a look at it, si Jephthah to, hindi nag-isip, no, ng maayos. He made a statement, a promise. Hindi niya prenases ng maayos. Una sa lahat, pagka iniisip nila, bakit siya nagsalita ng ganun? Naghingi siya, parang nakipag-usap siya sa Diyos, humingi ng kondisyon, ako yung pagtagumpayin at ibibigay ko to sa iyo, yung unang sasalubong sa akin. Mga kaibigan, mga kaagapay, hindi na kailangan yun dapat, kasi tinawag siya ng Panginoon. Sapat na ang Panginoon na pangakuan siya, siya'y gagamitin, ang Panginoon ang magbibigay ng tapang, ng lakas at tagumpay sa kanya. Pero somehow, he did not trust in God. He trusted in himself. And, you know, he really wanted the success personally. So, pumasok siya sa level na nagtiwala siya sa sarili niya, nakipag-deal siya sa Diyos, at nang dami po nagsasabi na, you do not go into that to manipulate God, no? Tayo, siyempre, nauuso po sa ating mga kapatid yung pag nanalangin tayo, may pinapangako tayo sa Diyos pag sagutin ang prayer natin, itong gagawin natin. Marami sa atin ganun mang pagka na nanalangin. Parang, ang Diyos pa hindi mabuti? Hindi ba siya mabait? Hindi ba siya mapagkakatiwalaan? Kailangan ka bang makipag-deal? Somehow, nininegosyo mo, minamanipula mo. Hindi po dapat ganun. Kung tayo nga manalangin, hindi sa ating sariling merit, nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Our access to God, our privilege to be heard by God and to be loved by God, and our prayers to be answered, all in the name of Jesus. The grace of Jesus is sufficient. So una sa lahat, we have to go to God in the name of Jesus. Wala tayong pwedeng gawin, ipangako sa Diyos para malugod sa atin ng Diyos. Hindi po yun. Okay? If ever we love Him, it is because He first loved us. Everything is by grace. Okay? Ganun din po kay Jephthah. The Spirit already empowered him at pagtatagumpayin siya. Pero he went into that deal. So, ano po yung pwede nating makitang leksyon dito, kaagapay? Una, yung ating mga pinapasok, mga pasya, mga desisyon. Ang ating kahinaan, pagkakamali, marami tayong mga ginagawa, hindi natin iniisip ng maayos. Hindi natin iniisip ng mabuti. Ito nga kay Jephtha, nung pinangako niya, kung ako'y pagtugumpay mo, ang unang lalabas sa bahay na babati sa akin, bigay ko sa iyo. Eh, nung nagtagumpay siya, yung unang lumabas, yung mahal niyang anak na babae. Mahal na mahal. Iyak siya. Doon niya na-realize, ano yung sinabi ko, anong ginawa ko? But he has like to keep the vow, di ba? And somehow, of course, this is for the Lord. But the thing here, it reveals na that was a wrong move. Na kailangan talagang pag-pray natin, pag-isipan natin maayos ang ating mga pasya, ang ating mga pangako sa Diyos. Let it be true. And the other lesson here, hindi lamang tayo, kundi yung iba na biglang nagbibitaw ng salita, may sinasabi, may sinusulat, lalo na sa panahon natin ng social media. Huwag tayo basta-basta magpapapaniwala. Tinatawag na fact check. Kasi buhay ang Diablo and he's the father of lies. And sa buhay na ito, okay, ang social media, ang internet, hindi lang puno ng katotohanan, punong-puno rin po ng kasinungalingan. At napakahirap kung magmamadali ka at ikay hindi maingat, madali kang mabiktima, madali kang magamit, madali kang maloko ng kasinungalingan. So be very, very careful. Tayo mga Diyos, we need to do right. Okay, so whatever we say, whatever we also receive and believe, we should check, tama ba ito? Nakakabuti ba ito? Okay, sa Diyos ba ito? At marami pang iba. Okay, may the Lord bless us in this area in our lives. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming buhay, na sa aming mga pagpili, mga pagpapasya, mga desisyon, mga sinusulat, sinasabi, Lord, may we be careful and know what we're going to say and know its effects, at ito'y handa kami talagang panindigan na ito'y para sa inyo, ito'y totoo tama. And protect us also, Lord God, sa mga kasinungalingan, lalo na sa social media, yung mga nakakalap, naririnig namin, mga balibalita, kung ano-anong mga sinasabi. Cause us to be fair, to be careful, to double check at siguruhin na totoong naririnig namin, tama ang naririnig namin, at hindi mali at hindi kasinungalingan. Free us, Lord, from lies and give us the necessary yung discernment, O Diyos, na kailangan namin. Dahil kami bilang inyong mga anak, kailangan namin malaman ang totoo para makapag-isip kami ng tama, makapagpasya, umaksyon at magkaroon ng reaksyon na tama. In Jesus' name we pray. Amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Sa ating pagpapatuloy, mga kaagapay, tayo po'y mananalangin para sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ngayon, patuloy naming inilalapit ang aming mga mahal na anak, ang kabataan po ng bayang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na sila rin ay inyong pong kasangkapanin for your honor and glory. Ang mga panahon po ay magulo. Nariyan po ang pagsisinungaling, panloloko, at kasamaan na puno po ng deception dahil

Akala mo tama yung palamali. At nabibiktama po ang aming mga anak. Dalangin namin that the youth will grow up with a discerning heart, with a discerning mind. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang sanayin sa katwiran, sa katotohanan, sa inyong mga salita. Dalangin namin that they'll keep on studying so as to know the truth, the biblical truth, the biblical principles sa buhay nila. And as they grow up, Lord, turuan niyo silang magproseso, mag-isip ng maayos, anumang mababasa, marininig, makikita. Huwag sila basta rin, basta mapapaniwala. Cause them, Lord, to really scrutinize, alamin, suriin kung ito ba'y tama o mali, ito ba'y alinsunod sa inyong mga salita o hindi, ito ba'y kalugod-lugod sa inyo o hindi, at nagbibigay kaluwalhatian sa inyo, hindi. Lord, cause our youth to be pro-God, O God. Raise them as a God-fearing generation. Bless them in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo ngayon po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin, mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat sa ministeryo ng 702 na patuloy nakakapanalangin para sa mga requests, kahilingan ng aming mga kaagapay. Patuloy naming nilalapit po si Candace Wayne for fast recovery. Naway siya'y lalong lumusog, and thank you, cancer free na po siya. Dalangin din po namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan para po kay Kenneth Rosquillo, O Diyos, para kay Nognog ang kagalingang espiritual at kalakasang pangangatawan. Complete healing din po, cardio healing for Rainier de la Peña. Full recovery sa karamdaman si Eileen Galang, at healing din po sa gout itong request ni Francis. Maging Panginoon kay Evangeline, good health and strength sa bawat araw. Dalangin po namin ang kalakasang pisikal na pangangatawan para kay Marie Santos. Maging Panginoon, kalusugan sa kapatid naman ni Geraldine Cruz. Dalangin namin ang lubos na kagalingan pa rin para kay Sister Mayette Dupale, at kagalingan para kay Pastor Robert Aguilar. Panginoon, patuloy kong inilalapit provision, pinansyal para sa pamilya ni Edna, para din kay Glady Alfonso, ang kanyang anak, for financial and material blessings, O God. Inilalapit namin, Panginoong Diyos, ang buong pamilya na patuloy silang maglingkod sa inyo, pamilya po ni Elvie Julian. Ang San Juan at Dolina family, Lord, proteksyon din po at gabay sa pang-araw-araw. Dalangin po namin ang kaligtasan ng Cipriano family. Maging Panginoon ang personal na kahilingan ni Ricky na maayos po ang problema sa kanilang mag-asawa. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Marilu Domasig, O Diyos. Magandang kalusugan at pinansyal na pagpapala sa kanyang pamilya. Gayon din po, O Diyos, ang kahilingan ni Elsa Sapitan para po kay Abi na patuloy na lumaguraw sa kanyang pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang prayer request ni Carmel Garcia, proteksyon sa bawat araw, maging kay Sister Mila Pascua, proteksyon sa buong pamilya. Maging Panginoon sa kahilingan ni Timothy Visconde, pag-iingat sa kanyang panibagong work sa Dubai. Lord, salamat, at patuloy kong inilalapit ang Fairview Fundamental Baptist Church, ang Fairview Baptist Academy Ministry sa mga bata, sa kanilang mga magulang. Continue to strengthen ang faculty and staff. Maging Panginoon yung gawain, mga kapatiran din po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya, O Diyos, Bible Church. Maraming maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa matamis at mabiyayang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa susunod na Hardin ng Panalangin sa Webes, makakasama po sa biyaya ng Diyos ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Kumusta ka ngayong umaga? Ako po si Abcidi Ferrer Tabo at salamat dahil magkasama tayo muli dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na maraming may ayaw noon. At ito ay si Zacchaeus. At honestly, kung sa panahon natin siya nabuhay, baka trending din siya ngayon sa social media dahil sa corruption allegations. Bakit? Kasi tax collector siya. At nung panahon ni Jesus, karamihan sa tax collectors, kilala bilang mandaraya, gahaman at mapagsamantala. At si Zacchaeus, hindi lang ordinaryong tax collector, siya ay chief tax collector. Meaning, mayaman siya, pero hindi malinis ang reputation niya. Pero alam mo kung anong maganda sa story niya? Hindi natapos ang kwento niya sa kasalanan niya. Because one encounter with Jesus changed everything. Mababasa natin sa Lucas chapter 19, verses 1 to 10, na gusto ni Zacchaeus makita si Jesus. Ang interesting, no? Sa dami ng tao, sa dami ng noise, may desire siyang makita si Lord. Pero may problem. Maliit siya at hindi siya makasingit sa crowd. So anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Imaginin mo yun, a rich and powerful man climbing a tree just to see Jesus. Mukhang funny pakinggan, hindi ba? Pero it reveals something important. May longing siya sa puso niya. And kahit successful siya externally, may kulang pa rin sa kanya internally. At kaagapay, minsan ganoon din tayo. Minsan okay yung trabaho natin, okay yung status or yung image natin, and okay yung mga natatanggap nating achievements, pero may emptiness pa rin sa loob. Because no amount of success can replace the presence of God. At habang dumadaan si Jesus, tumingin siya pataas at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Out of all people in the crowd, si Zacchaeus pa talaga. At alam mo kung bakit powerful yung moment na yun? Because Jesus saw beyond his reputation. Ang tingin kasi ng tao kay Zacchaeus, magnanakaw, corrupt, o kaya naman ay makasalanan. Pero ang tingin ni Jesus, someone worth saving. And kaagapay, maybe people have labeled you because of your past. Maybe may mga pagkakamali kang daladala hanggang sa ngayon. Pero tandaan mo ito, your failure is not your final identity. Jesus sees beyond your worst moments. Hindi mo na pinagalitan ni Jesus si Zacchaeus. Hindi niya ito pinahiya. He chose relationship first. At doon nagsimulang magbago ang puso ni Zacchaeus. Because real transformation doesn't begin with shame. It begins with grace. At anong naging response ni Zacchaeus? Sabi niya, "Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ko sa mahihirap. At kung may nadaya ako, babayaran ko ng 4 times. Walang pumilit sa kanya at walang nag-force sa kanya. Nagbago siya because his heart encountered Jesus. At dito natin makikita na real repentance produces real change. Kaagapay, importante ito. Hindi lang sinabi ni Zacchaeus na, "Lord, sorry po ha." Kumbaga may kaakibat tong pagbabago. Because true repentance is not just emotional, it's transformational. Kapag totoong nahipo ni Lord ang puso mo, nagbabago yung priorities mo, yung actions mo, yung trato mo sa tao, at paraan ng pamumuhay mo. Hindi perfect agad, pero may pagbabago. And God can change anyone. Diba ang ganda ng story ni Zacchaeus? Kasi reminder siya na walang taong beyond redemption. Minsan kasi iniisip natin na, "Nako, hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan at hindi na kaya ni Lord ayusin yan." Pero tignan mo si Zacchaeus. Because when Jesus enters a life, change becomes possible. And kaagapay, maybe may hidden guilt ka. O kaya naman may compromise kang ginagawa or may areas sa buhay mo na alam mong kailangan mo nang ituwid. At maybe nararamdaman mong, "Lord, pwede pa ba akong baguhin?
possible pa po ba ang pagbabago sa buhay ko? The answer is yes, kaagapay. Because Jesus is not afraid of your past. Huwag kang magtago sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Because one encounter with Jesus can change a heart completely. At kapag binago ni Lord ang puso mo, unting-unting magbabago rin ang buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. Ayan, maaring wonderful ang ating Wednesday. Thank you, Lord. Maaring wonderful, binabagyo tayo. Maaring wobbly, magulo, hindi, walang steady, walang stability ang ating Wednesday. Pero ano po ba dapat, Daddy Paul?
3: Abay, dapat tayo ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Amen. Dapat wow, wow, wow, wow, hallelujah pa rin talaga, mga kaagapay. Ano man ang pinagdadaanan natin, di ba? Mm-hmm. So, favorite natin talaga. Ako, favorite ko talaga yung verse na focusing unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
3: In control talaga naman
4: siya. Oh, in control pa rin. In control. Yun yung kanta ng CCF eh. Gusto ko yun. So, dapat talaga tayo patuloy na sa atin pong paglago sa Panginoon, patuloy na manangan tayo sa Panginoon. Di ba po? Tayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, yung ating portable missionary radio. At kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Di ba po? At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo at sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakikinig sa atin, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you sa inyong mga comments. Thank you sa inyong mga pagbati sa bawat isa. Nakaka-encourage po talaga yan na kayo po ay nagtitext, naglalagay ng emoticon. Salamat po. It encourages us to keep on keeping on. Sabi nga, until all have heard. At nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon, di ba, Dad? Patuloy yung paggawa ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement.

0: Pastors ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Kamusta na kayo mga kaagapay on a winnable Wednesday? Ito rin, pinag-uusapan pa rin natin to, how to prepare your family before, during, and after a disaster. Sunog, sabi nga, baha, bagyo. Yan sa amin dito, lagi bagyo eh. No po? Mudslides, lindol. Minsan nga may tornadoes na eh, di ba po? Ito po yung mga disasters na dumarating anumang oras at walang warning, di ba po? At hindi natin maikakailan na nararanasan to natin lahat dito sa bansa. At dahil ang buwan ng June, National Disaster Consciousness Month, ito yung ating pinag-uusapan. At alam na natin yan, sa bawat disasters, depende sa lawak nito. Kadalasan, hindi agad nakakarating yung mga first responders. Lalo na kung may mga mudslides, may mga landslides, di ba po? Kaya nga kinakailangan, handa tayo bilang isang pamilya. At yun ang ating pinag-uusapan. Nung Lunes, pinag-usapan natin na kailangan lagi tayong handa bago pa man dumating yung sakuna. So kailangan alam na natin kung saan tayo kukuha ng tamang information, patungkol sa updates. Hindi sa TikTok ha, updates ng sakuna, lalo na pag bagyo. Mahalaga na mapag-usapan na yung disaster plan ng pamilya at ang pagkakaroon ng emergency kit o yung go bag na laging ready anumang oras. Kahapon din, ipinailala na kailangan maihanda din yung mga tools and supplies na kailangan at kung saan inilalagay yung mga special documents para madaling kunin kung kinakailangan. Siyempre, napag-usapan din natin yung mga delata, yung mga pagkain na dapat nakche-check din natin, di ba? So, mas mabuti lagi yung meron kang naka-ready anytime, anuman ang mangyari. At kung kailangan mag-evacuate, abay siguraduhin kung nasaan ang buong pamilya, magdala ng cellphones para may contact kayo sa bawat isa. So, ngayon naman, anong pag-uusapan natin? Pagkatapos ng disaster, ayan, after a disaster. Pagkatapos ng sakuna, siguraduhin ligtas na ang lahat bago bumalik po sa inyong tahanan. Tumawag sa local police, sa fire departments, o disaster agency para malaman po yung tamang information. At huwag maging makulit kasi yung iba babalik agad kahit hindi pa safe. Tapos ipaalam na safe and well ka, di ba? Ang bawat isa sa inyong pamilya at mga kaibigan upang malaman ang status ng bawat isa. Gamitin din ang Red Cross at ang mga local services upang malocate ang inyong mga mahal sa buhay. So pagkatapos na makabalik ka na sa normal na panahon ng inyong pamilya, mag-evaluate sa mga nangyari sa panahon ng emergency upang malaman kung ano yung naging maayos at kung ano yung dapat baguhin bilang paghahanda sa panibagong darating na sakuna. So bilang dagdag kaalaman, nagkumuha rin tayo ng information sa Red Cross. Kasi sila din yung mga kadalasang first responders. So ang kanilang advice, lumikha ng emergency plan na tatlong steps lang para mas mabilis. Sabi niya, red number one, kasamang iyong pamilya at household member, pag-usapan kung paano kayo maghahanda at tutugon sa type ng emergencies na kadalasan nangyayari sa lugar ninyo kung saan kayo nakatira o nagtatrabaho. So ganun, red number two, ayan. Magbigay ng responsibility sa bawat member ng pamilya at kung paano kayo magtutulungan bilang isang team. Red number three, mag-practice sa elements ng inyong plano hanggat maaari. So, isama ang mga common emergency scenarios. Halimbawa, magplano para sa mga emergency na maaring mangyari.

0: nangyari sa lugar na kayo ay nakatira. Maging handa bilang pamilya sa mga natural disaster risk ng inyong community. Pag-isipan kung paano mag-re-respond sa mga emergencies na maaring mangyari tulad ng sunog at baha. Pag-isipan kung paano tutugon sa emergency na unique sa inyong region. Halimbawa, yung pagputok ng bulkan sa Mayon, di ba? Yung mga tsunami at saka yung mga tornadoes if ever. Tapos sunod, pag-isipan ang mga emergency na kinakailangang mag-shelter ang pamilya sa pamilya o ang mga emergencies na kailangang mag-evacuate ang pamilya. Yun yung mga mahalaga. So another, sabi niya, plan what to do. Pag-usapan, mag-plano kung anong kailangan kapag kayo nagkahiwa-hiwalay sa isang emergency. So pumili daw po ng dalawang lugar. Ito nabanggit na natin to before, pero magandang ulitin. Pumili ng dalawang lugar upang magkita-kita. Ito sa labas ng inyong tahanan kung may bigla ang emergency tulad ng sunog. Or pumili din sa labas ng inyong community or bayan in case hindi kayo makabalik sa inyong bahay o hilingin na mag-evacuate. Pumili ng contact person na nasa labas ng emergency area. Maaring mas madaling kung matatawagan sa cellphone o long distance. Ang bawat isa ay dapat na may dala ng emergency contact information na handwritten. Nakasulat. At sabi doon, siguraduhin din na may contact number ka ng lugar kung saan nadadalas ang inyong mga anak tulad ng school. So ang plano daw po ay dapat ding naglalaman ng family members na nakatira sa ibang lugar tulad ng mga anak na nasa military o deployment o mga estudyante na nasa kolehiyo o mga anak na mahilig magbiyahe. So sa ating pong pinag-usapan ngayon, napakahalaga na may hawak tayong contact person upang matawagan ng buong pamilya kung magkawalay man o hindi magkasama sa panahon ng disaster. Sa aming pong pamilya at sa anumang sakuna, ang naging contact person namin si Kuya Mon, yung asawa po ng aking parang panganay na anak, na nasa Fairview. Siya yung key contact person ng lahat. Siya din ang tinatawagan ng mga bata para po sa instructions kung ano man yung kailangan gawin sa mga bagyo na dumadaan sa atin. Pero ang hindi namin maikakaila na sa pagsuong ng mga disaster ay yung katapatan ng Diyos, di ba po, sa kanyang pagtulong at pagbibigay ng gabay sa mga nakakakambang panahon. Tulad ng kanyang pangako at yun ang pwede nating panghawakan, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow, again anak, ang ganda. Ang buong pamilya kailangan na handa. Tools na kailangan, laging ready kung mag-i-evacuate. Tawag sa police, makakatulong yon. Sa Red Cross, hingin ang tulong. Paano ka maghahanda at ang responsibilidad ng bawat isa. Emergency place na magkikita. Dala sa contact information. Central place of help, kailangan yan para magkita-kita kayo roon. At katapusan, ang Diyos na hindi nagkukulang sa pagtulong sa atin sa bawat sandali. Amen, amen. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang mensahe ng Diyos sa Iglesia ng Tiatira, Revelation 2:18-29. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo para sa anghel o pastor ng Iglesia sa Tiatira. Ano ang sinasabi ng anak ng Diyos na may matang nagliliyab na parang apoy? Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may matang nagliliyab at may mga paang parang pinakintab na bronze. Alam ko ang ginagawa mo. Ang pagmamahal mo, katapatan, paglilingkod at pagtitiis, Alam ko ring sobra ang ginagawa mo ngayon kisa noong una. Pero ito naman ang ayaw ko sa iyo. Kinukonsinti mo ang babaeng si Jezebel na nagsasabing prophet daw siya ng Diyos. Dahil sa mga teaching niya, naloloko niya ang mga lingkod ko na gumagawa ng kahalayan at kumakain ng mga pagkain inioffer sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko siya ng time na pagsisihan at talikuran ang pagiging immoral niya para ayaw niya. Pero kung ayaw niyang magsisi, tingnan mo, bibigyan ko siya ng sakit at pahihirapan ko siya ng matindi. Pati yung mga kasama niya. Sa pangalawa, hanggang sa magsisi sila sa mga ginagawa nila kasama yung babaeng yon. Papatayin ko rin ang mga followers niya para malaman ng lahat ng mga churches na ako ang nakaalam kung ano ang isip at puso ng tao. Ibibigay ko sa bawat isa sa inyo kung ano ang dapat ninyong matanggap ayon sa ginawa ninyo. Pero yung iba sa mga teatera na hindi sumusunod sa masamang teaching ni Jezebel, hindi natuto sa mga tinawag ng iba na malalim na sikreto ni Satanas. Hindi na ako magdadagdag pa ng ibang utos. Basta huwag kayong bibitaw sa mga teaching ko hanggang sa dumating ako. Magandang utos yon. Basta huwag kang bibitaw sa mga teaching ko hanggang sa dumating ako. Sa mga magtatagumpay at sumusunod sa mga ginagawa hanggang sa dulo, bibigyan ko sila ng kapangyarihan sa mga bansa. Maghahari sila gamit ang tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang mga palayok na nagawa sa puti. Tinatanggap ko ang kapangyarihang ito mula sa tatay ko at ito rin ang ibibigay sa mga makatatanggap ng Morning Star. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Wow, wow, wow, amen, amen, dakila talaga ang Diyos na hindi nagpapabaya kailanman. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Ang unang nakita ko dito, Dad, yung description sa Panginoong Jesus. Sabi niya, And to the angel of the church in Thyatira, the words of God, who has eyes like a flame of fire and whose feet are like burnished bronze. Yung flame of fire, kasi nga naman, kung titingnan mo to, sa Thyatira na mention si Jezebel, di ba po? Na yung church, yung mga tao na di-deceive ng, at saka mga sumusunod, na di-deceive ni Jezebel. Yun yung, sabi ko, oh nga no, galit ang Panginoon kasi talaga sa kasalanan, mga kaagapay. Lalo na kay Jezebel. Pag binasa nyo yan sa Revelation, makikita nyo kung anong mangyayari. So makikita natin, ito, galit ang Panginoon talaga ha, sa sexual immorality. Galit ang Diyos dyan. Kaya po ako, how would I say this? Kaya po lalo na po pagdating po sa worship, ng mga kabahagi sa worship team, suggestion ko po nga eh, dapat po kilala natin kung sino yung mga magli-lead ng worship at ano po yung kanilang family. Kung sumusunod ba sila sa Panginoon o hindi. Kasi ang akin kung pong concept, paano ka, hindi lang sa worship, pati yung sa pastor, di ba Dad? Paano ka makakapag-preach o paano ka makakapag-lead sa worship kung ang sarili mong buhay hindi maayos? Di ba Dad?
1: Eh talaga.
0: Di ba yun, tama yun? In fact, kahapon may napakinggan po kami. Sabi niya, make sure that the people who pray for you and lay their hands upon you are walking right before the Lord. Tama yun. Kahit yung mananalangin para sa atin o pamanalangin, kailangan yun, sumusunod siya sa Panginoon. Kasi kung hindi sila sumusunod sa Panginoon, lahat lang yung drama, performance.
1: Yeah, performance.
0: Kaya po mga kaagapay, lalo na po sa leadership, sa worship team, sa pagtuturo sa Sunday school, kailangan po nasala natin yung mga kahawak ng ministry na alam nating maayos ang kanilang buhay, maayos ang kanilang marriage. I mean, oo, may mga iba na ang husband nila o wife nila hindi pamana ng palataya, pero ang buhay nila sumusunod sa Panginoon, yun po yun. Di ba po, yun po yung dapat nating gawin. So, dapat solid dyan. Tapos, ang gusto ko po ito, hold fast. Alam niyo po, ito yung mga panahon na nasa Norway ka po kami ni Ness last year. At yun po yung panahon ng boating season nila. Dahil yun nga po yung anak namin, mga Moana yan eh. Wala sakay sa barko. So, meron po silang sariling boat. Meron po yun na, yun po yung ginagawa nila pag bakasyon. I remember yung gusto, ito po kasi sabi dito sa akin, only hold fast, manangan ka. Kasi po, dun sa barko, kapag dadaan na yung iba, liba, magdadaanan na kasi boating season. So, marami pong mga speedboats, maraming lahat dumadaan pag naglalayag kami. Pag nakita mo nang ang daming mga boats na dumaan, ang dami ring mga alon na tumataas, ang dami-dami. Tapos marinig ko po yung aking apo, maliit pa siya noon. Sasabi niya, "Lola, hold fast." Yun ang sasabi niya, exactly, that is the word. "Lola, Lolo, hold fast." And that's a very good example for us. Sa anumang taas ng alon, sa anuman, hold fast. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, hold fast until I come. So mga kaagapay, huwag tayong bibitaw. Hold fast tayo sa Panginoon. Sige po, pray na po tayo. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po. Totoo yun, Lord, yung truth na ikaw, you hate sin. And you also have, kahit po alam namin na you are God of grace, love, mercy, forgiveness, but you are also a God with eyes like flame of fire when it comes to sin. So Lord, ang dalangin namin, maging maayos po kami dun, Panginoon. Lalong-lalo na po sa amin na nasa leadership, may we continue to follow you, Lord, in humility and purity of heart. Huwag kaming indulge, Panginoon, dun sa performance lang, sa drama, kundi ang totoo doon, Panginoon, ang puso namin, ang tunay na magde-define kung sino kami. At sa anuman po, Panginoon, ang mga sitwasyon ng buhay, karanasan, matutunan namin manangan sa iyo ng todo-todo, to hold fast to you until you come. Kasi, Panginoon, talagang guguluhin ng Diablo ang aming mga buhay, ang aming mga pananaw, ang aming business, ang aming pamilya. Pero Lord, may we continue to hold fast to your truth and to you alone. Yun po yung aming dalangin. Lord, today, salamat po sa buhay nila Joy, Transfiguration Akain, kay Jovet Altice Bautista. Lord, thank you sa buhay ni Joanna Andres at sa kanila pong pamilya. Thank you din, Lord, kay Mary Jane Gaspar Fernandez. Thank you, Lord, for their life. Kay Arlene Paho. Ganun din po, Panginoon, kay John Bellien, kay Richard Valera, kay John Jalik III, Panginoon. Sila po yung mga nakasulat sa aming listahan na mga special celebrations for today. Pero alam namin, Panginoon, mas marami pa po yung nakalista sa iyong puso. So Lord, we declare blessings upon them. But also today, Lord, we remember to pray for loved ones, for people, for mga kaagapays who lost loved ones lately, Panginoon. Marami po sila. Dalangin po namin. May your grace, your comfort, and your provision be upon them. Lord, lately din, nag-surface po na marami po akong mga friends at kaagapay na are now going through cancer. So Lord, we pray for your provision, we pray for your direction, we pray for your healing according to your plan. Lord, yun ang dalangin namin. Panginoon, hindi man namin maintindihan ang purpose mo, but yet we always remember na you have your divine consent on things like this that we don't understand. So Lord, yun, hold fast lang kami, Panginoon, sa'yo at sa iyong mga pangako. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, salamat po dahil ang sabi po, maghahari sila gamit ang tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang palayok sa gawa sa putik. Tinanggap ko ang kapangyarihang ito mula sa tatay ko, si Jesus ang nagsasalita, at ito rin ang ibibigay sa mga makatatanggap ng Morning Star. Dahil po sa ito, tiyak po namin na dahil nga dito, hindi niya kami tunay na lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, kapit tayo sa Panginoon ha. Gusto ko lang po mag-shout out doon po sa InDrive driver na nagdala sa akin sa UP Town. Pinag-pray ko, Chris, talaga nag-pray ako na maayos na InDrive driver. Ay, salamat po. Pinadala ni Lord sa akin si Dexter Ace Baho na isang mana ng palataya na taga at matayo. Salamat. We really had a great time of fellowship and pagkikwento, pag-share niya ng kanyang buhay, encouragement on my way to work. So God bless you. At sa lahat po ng mga drivers na nagiging pagpapala sa mga pasyente, ito lang mga pasahero, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging
1: gaya ni Byron at ni Raymond.
0: Opo, yun po yung nabanggit nyo. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Ridge Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, dito sa amin.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayo Ka Naman Po, ang inyong companion kay El Garcia, at maraming salamat dahil nariyan ka, kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito, alam ko no, sobrang init no, damo ba rin yung kaagapay, talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Talagang encouragement natin, stay hydrated. Kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka-El, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon.
1: Talagang napakataas to at napaka-init. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Corporate Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay, siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh, nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan. Baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho, o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home, para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
0: Oo, no, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or kahit pa paano, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, diba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Diba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din, para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig, ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahong, panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen, no? So ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina medyo late tayo nag-lunch. So I think
1: madami tinatapos ah.
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na 'yon, description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi...
1: Yes.
0: We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, Kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sineshare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, di ba? And kaagapay, mm-hmm. kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag work from home. Pero yung iba naman parang pure work from home. Yung iba naman pure on-site. Ikaw ba, Kael? I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen.
0: Mm.
1: Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka, syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office ka, talaga may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang hirap. Para especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Be relational.
0: Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga mm-hmm. yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao. Di ba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect mm-hmm. with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, paborang work from home mm-hmm. setup, na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo oh, naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ha? Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh? Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Mm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan talagang. Mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay na difficult person na nakakasalamuha. Naku, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Ano pa man yan.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, napakahirap niyan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude. O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo, ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ha, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: para
0: ng...
1: Ano to ha? Mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman Kael eh, may gustong umamin na sila yung ano eh, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano eh, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na ha. Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin yung mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun ha sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun! At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ayo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in na straw. Diba? Yung parang
1: correct.
0: Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Glorence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man ang sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi ay nga prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational when? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. Oh. Next na natin kaagad, ang ating kaagapay mula sa Hong Kong, si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anayahan kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart to heart talk no when? Para syempre, madiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba when? Parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin niya. Yung gagawin niya mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang 'yun natatapos, no. Mayroon siyang mga hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayain kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. grabe no, ang ganda no, 'di ba? Mag-uusap kayo. Syempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo, kung ano-ano na papasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan, and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun lalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes natin yun. Baka naman ano, 1 meal lang ang katumbas ng kumbaga pagkukorek natin sa ibang tao para mag-work yun. I-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no? Isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oo, oh, 'di ba? Oo. Ang gandang attitude
1: kasi
0: nun.
1: Kasi may mga ganun tayong moment. No, para okay, bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga, no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, ah, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak, may nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapay. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak, so right now makipag-ano ka na, ayos ka na sa give totoo forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly, kahit mahirap, kasi tayo rin, di maganda ang attitude, pero minahal daw tayo ng ating Panginoon, kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo, Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even us, diba, we are imperfect people. We are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even Christ, 'di ba? Kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo, at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, 'di ba, Wen? So, ayun dapat 'tong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko 'yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo, yes, sa ibang tao. Minsan kasi we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Yan. Thank you po.
1: Yes.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, oh, talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, ibigay yon sa mga tao na mababait

0: na. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, ano, no? Talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, eh, na parang hindi madali. Hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan nasa nag-comment kayo. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga eh, when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yeah, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang ano, no, maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang reminder, Kael. Meron ka pa bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. Pag mabuti ang ginawa mo at ay marirelease ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no, na gawin mo ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, 'di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din ang ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo. Batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day, na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro para wala na daw problema. Hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate, kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person, to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes. Ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, eh sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure. Kael, hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan,

0: wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We correct. Pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na yes. nahihirapan tayong mahalin. Ayan. Mm-hmm. Eto naman, aha, Sally Brogena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, eh baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait. 'Di ba, Kael? Okay. Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Jesucristo ay extended sa mga difficult people din. Kaagapay. And he is also asking us to love them as well. Diba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, diba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, next ko na kaagad, alam mo, ito ha, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandaan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy at tinag niya Kael sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
1: Noo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isuko, isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, diba? Para makatawid, diba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga ang mga, may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila.
1: Correct.
0: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na magpipinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Thank you so much. Kagapaya, pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So, comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi na ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Gawin natin ito, meron man o walang nakakakita dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po, after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kael, di ba, that you once loved. Parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable, di ba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha, basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin, watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po, happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee,
1: ano?
0: Kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
1: Ang tindi ng merienda mo, ate, ah.
0: Ang heavy na.
1: Parang halian na tayo na.
0: Oo, ang heavy ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
1: Eto, hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Eto sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, 'di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness ay palambutin niya at palitan niya ng bago, so we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
0: Yes, hindi imposible 'yon, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo hindi na magbabago to, 'di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yun totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
1: Totoo yan.
0: Di ba? Mm-hmm. Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
1: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace Kisinamal. May patotoo din, basahin mo nga.
0: Nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
1: Yes, oo. Refresh mo lang dyan.
0: Oo.
1: So, ang ganda ng patotoo niya.
0: Oo, hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan.
1: Mm-hmm.
0: But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no, nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
1: Mm-mm. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Diba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
0: Yes, nakakatuwa ka, Elan. Dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
1: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
0: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Mm-hmm. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
1: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kay El Garcia po.
0: Gwen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: No receipt, no exit. Dito yan sa Pilipinas, di ba? Very unique yung ilan sa mga establishment natin, lalong-lalo na sa grocery. Kailangan mo pang ipakita ang pruweba na binili mo yung goods bago ka lumabas. Resibo rin ang pinapakita sa parking officer bago lumabas. Proof yan na ang dala mong sasakyan ay sayo or under your accountability. Kaibigan ang resibo, kampante ang tao kapag meron ito, minsan nga naka-screenshot pa para hindi mawala yung copy. Kapag may sirang gamit at under pa ng warranty, naaayos ng libre kapag may resibo. Kung maliit o malaki yung nabili mong t-shirt basta within 1 week at may resibo, may kapalit itong sigurado. Kahit nga mga bagong silang na baby, 'di ba, hinahanapan ng resibo. Oh, sinong kamukha? Oh, nakuha yung ilong ng daddy o nakuha yung kulay ng mommy. Resibo is the key. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

Minsan mo na bang natanong sa iyong mahal sa buhay o sa isang tao, mahal mo ba ako o gaano mo ako kamahal? Normal naman sa atin yan bilang mga insecure being. Normal sa atin na humanap ng validation, ng mapanghahawakan, na makapagsasabi sa iyo na ikaw ay mahal, ikaw ay mahalaga. At kapag nakakaranas ng pagsubok or when things go off hand, natatanong natin ang Diyos, nasan siya noong mga panahon na yon? Nasan ang Diyos nung may sakit ka? Nasan ang Diyos nung na-diagnose ka na meron kang cancer? Nasan ang Diyos nung mawalan ka ng mahal sa buhay? Nasan ang Diyos nung nag-group prayer kayo tapos para sana gumaling ang iyong tatay pero umuwi na siya sa Panginoon? Nasan ang Diyos nung panahong pinagkakaisahan ka? Nung panahong ninakawan ka? Panahong inabuso ka? Nasan ang Diyos sa kulungan? Resibo, pruweba, ebidensya. Yan ang lagi nating hinahanap. Actually, resibo rin yung hiningi ni Thomas sa Bible, kaya nga siya tinawag na Thomas the Doubter. Nung marinig niya yung balitang nabuhay na muli si Jesucristo. Para sa kanya kasi, to see is to believe. He needs proof. Sabi pa nga niya, baka nga din tayo rin ay magsasabi nito kung tayo ay nabuhay sa panahon nila. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga yon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Pero ang pagdududa na ito ni Tomas, alam ng Panginoon. At buong ingat niyang pinawi ang kanyang pagdududa. Buong ingat na inalis ni Jesus at ang nabanggit ni Jesus nang sila'y magkita, sumain niyo ang kapayapaan. Pagkatapos, inanyayahan niya si Thomas na hawakan ang bakas ng sugat sa kanyang katawan. Gaya ng gusto niyang mangyari. Ang ilagay ang kanyang mga daliri at mahawakan ang butas niyang tagiliran. Sa katotohanang na-witness ni Thomas, kanyang nabanggit, nakita niya, naramdaman niya yung resibo. My Lord, my God! Isang katagang nagpatunay naman o nag-validate naman na lubos na nauunawaan ni Thomas ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Kagapay, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay isang matibay na resibo ng pag-ibig niya sa akin at sa iyo. Sabi sa Matthew 5, sa verses na tinatawag na Beatitudes, blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Blessed ang mga sobrang nalulungkot kasi pasasayahin sila ng Diyos. Blessed ang mga may mababang loob kasi mamahalin nila ang daigdig. Blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Blessed ang mga maawain kasi maaawa din ang Diyos sa kanila. Blessed ang mga taong malinis ang puso kasi makikita nila ang Diyos. Blessed ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan kasi tatawagin silang mga anak ng Diyos. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ang resibo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang resibo na nagsasabing ang buhay ay hindi natatapos sa mga paulit-ulit na pagkakamali. Ang resibo ng Diyos na 70 times 7 na forgiveness sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Ang resibo na nag-uumapo na pag-ibig ng mga mahal mo sa buhay kahit na hindi ka perpekto, kahit hindi ka celebrity. Ang resibo ng maayos mong pangangatawan o kahit na nga hindi maayos ang pangangatawan mo pero binibigyan ka ng panibagong kalakasan.
The message of the Beatitudes ay blessing beyond our suffering. That is the evidence of His love. And Jesus wants you to be fully satisfied. San mang bahagi ng Beatitude nire-represent ang buhay mo? Nasaan ka man doon? Nandun ka ba sa mga taong walang inaasahan? Ikaw ba yung sa sobrang nalulungkot? Ikaw ba yung may mababang loob? Ikaw ba yung nagugutom at nauuhaw? Ikaw ba yung maawain? Ikaw ba yung taong malinis ang puso? O gumagawa ng paraan para sa kapayapaan? O ikaw yung inaapi dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang Beatitudes o ang Sermon on the Mount na binasa natin sa Matthew ay mayroong blessing at curse. It is not just about being rich, being poor, happy or sad, satisfied or hungry, but it is beyond our status in life. That whatever we are experiencing, if it is because of our faith, we remain to be blessed. And to be blessed is always under the grace and favor of God. Yung blessing, wala tayong power over that. At ang Beatitudes should always remind us that in this world, you will have trouble. But take heart, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sinabi po niya yan sa John 16:33. You will have trouble. Ang buhay natin sa mundo is not all bed of roses. At kapag ikaw ay naging Kristiyano at nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, that doesn't exempt you from any challenges, from any obstacles. And because of Jesus' promises that He has overcome the world, He promised you and I that all of our sacrifices, lahat ng ating sufferings, may value. And to live a Christian life is never easy. At laging merong testing of faith. But we know we can always trust God. He can help us. And in His mercy and His forgiveness.

Ano pa ba ang resibo na pwede nating mapanghawakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Silipin natin yun sa Psalm 139 verses 13 to 16. Sabi doon, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong araw, ikaw lang ang may alam. Ang ating buhay ay nakita na ng Diyos. Hindi pa tayo isinisilang. Alam na niya ang ating patutunguhan. Ano pa bang hahanapin mong resibo? Ano pa bang kailangang patunayan ng Diyos sa iyo na wala ka pa sa mundo, minahal ka na niya, nakita ka na niya, at ang plano niya para sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Father, we hold on to your promises. We hold on to your goodness and your grace. Kami na laging naghahanap ng patunay ng pag-ibig mo. Kami na laging nagdududa sa iyong kakayahan, sa iyong kapangyarihan, sa kaya mong gawing himala upang mabago ang bawat isa sa amin. Ang kakayahan mo na gumawa pa rin ng himala hanggang ngayon sa mga pinapanalangin namin na sa aming paningin ay imposible, malabo at walang pag-asa. Forgive us, Lord. Umihingi rin kami ng kapatawaran doon sa mga araw na nagsiself-pity kami at iniisip na baka marami ka pang priorities kaya gagawa na lang ng sariling paraan para matugunan yung problema. Forgive us, Lord. We are so prone to making mistakes. We are prone to doubting your goodness. And so we ask for your strength to sustain us, your mercy to encourage us. Lord, salamat po kasi ikaw yung laging gumagawa ng first move para maparealize kung gaano kami kahalaga sa inyo. That we are more than just a number sa populasyon ng mundo. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa matapat na pagsikat ng araw maging yung paglubog nito. Yung kagandahan ng kalikasan na nakikita namin sa kapaligiran, yung maayos na weather, yung ine-enjoy naming kapayapaan bilang isang bansa. At kahit nga yung mga mumunting dahilan para kami ay tumawa. Salamat po. At Panginoon, tinataas ko sa inyo ang aking kapatid na nakikinig. Ipaalala po ninyo ang dakilang pag-ibig mo sa kanya. That you died on the cross for him and for her. That your mercy and your loving kindness will never ever fail. Magliwanag ka po sa aming mga buhay. Pagliwanagin mo ang landas ng aming lalakaran kasi hindi kami perfect. Mahina po kami. Hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. We ask for your strength so that we may live a life according to what you have called us. Strengthen us, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: Jesus welcomes you in His kingdom. He wants you to cast your cares to Him. In our current kingdom, we do not have much. Sa kingdom mo ngayon, marami kang problema. Salasalabat ang mga concern mo. Matigas ang ulo ng anak mo, ang iyong asawa. Paulit-ulit na nagkakamali sa'yo. Ang mga dapat na bayaran, mga taong dapat na pakisamahan. Ang karamdaman na hindi mawala-wala. May kalungkutan, mga utang na hindi mabayad-bayaran. But Jesus says, come to my kingdom. Lumapit sa Diyos and you'll find fulfillment. You will find that peace. You will find that contentment. Angkinin natin ang sagot ng nagpapatuloy na sikat ng araw. Maliwanag na isa itong resibo ng kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag na resibo ng Diyos na mabuti na lang hindi siya naka-work from home. At sa lahat sa atin na dinadapuan ng pagdududa paminsan-minsan, ang resibo sa John 20:26 ay tanggapin nating sabay-sabay. Peace be with you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. May God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Hello, magandang babae po sa lahat ng nanonood sa ating Women Empowerment. At syempre, Family Matters Women Empowerment na naman po tayo ngayong Wednesday sa Pilipinas at syempre Tuesday sa ibang bansa. Magandang babae po at yung ibang mga kalalakihan nanonood din, di ba? Good morning, Kaagapay. Ito po ang programang Family Matters. Nakatutok ka pa rin sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radio, paalala lang po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo through DZAS mobile app, ha? Or maaari nyo pong i-download sa inyong Google Play App Store or sa Google, no? Google Play. Nakikinig at nanonood po kayo sa aming live streaming sa Facebook. Hanapin lamang po ang 702DZAS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Nandiyan din po kami sa YouTube channel. By the way, huwag kalimutang mag-like, ha, mag-comment, mag-subscribe. Huwag naman kami lang ang nakikipag-usap sa inyo, makipag-ugnayan sa amin, no? Ako po rin po ang inyong Wednesday, Tabelin Garcia. At syempre, bago ko i-introduce muli ang aking regular na to, aking regular co-host for today. Dumako lang tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng Diyos, no, kung saan napakadami po nating matututunan dito. O siguro ipasok na natin yung aking co-host, none other than Darna. Ayan, si Anjanette Aboyan. AJ, magandang magandang babae sa'yo. Magandang magandang

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes, a 25 na Hunyo, mga Salmo, chapter 94-98.
3: Karapatang magparusa, O Yahweh, ay taglay mo. Ipakita mo ngayon ang karapatang ganito. Tumayo ka at sa lupa'y igawad ang iyong hatol. Ang hambog ay hatulan mo ng parusang nauukol. Hanggang kailan kaya, Yahweh, magagalak ang masama? Hanggang kailan ibabantog ang kanilang mga gawa? Gaano bang katagal pa ang masamay maghahambog upang sila'y magmalaki sa kanilang gawang buktot? Kanila ngang nililipol itong mga hinirang mo, Yahweh, inaapi nila mga taong tinubos mo. Ang mga ulila balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ni Yahweh, hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong kulang ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Itong Diyos na lumikha nitong ating matat tainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guru nila pagkat siya ang marunong? Batid ni Yahweh mga plano nating baluktot, katulad lang ng hininga, madaling malagot. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan hanggang yaong masasamay mahulog sa kanilang hukay. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Sino kayang kakampi ko sa pagbaka sa masama? Sino ngayon ang babaka sa masama nilang gawa? O Yahweh, kung ako nga ay hindi mo tinulungan, akin sanang kaluluway naroon na sa libingan. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako'y tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Sa iyo ba ay papanig mga hukom na masama? Na ang laging kapasyahay ang hatol na hindi tama? Sama-sama silang lagit ang matuwid ang kalaban, ang hatol sa walang sala ay hatol na kamatayan. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang sa akin nagtatanggol. Ikaw na aking Diyos, ang matibay na kanlungan. Sa masamang gawa nila ay Diyos ang gaganti. Lilipulin niyang lahat pagkat sila'y di mabuti. Ang wawasak sa kanila ay ang Diyos na si Yahweh. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam ang aking sinabi. Sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang, ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin natang lahat nang naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan. Si Yahweh ay naghahari, magalak ang buong mundo. Magsaya naman't magdiwang lahat kayong mga pulo. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Zion, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lunsod nitong Huda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Kayong mga matuwid, kay Yahweh ay magalak, sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Magingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang buong mundo at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong karagatan. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. When Mark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. May nabasa akong kwento tungkol sa isang young professional na bagong pasok sa trabaho. Very excited siya dahil first job niya yon at gusto niyang mag-perform ng maayos and with excellence. Isang araw, pinatawag siya ng supervisor niya at sinabing baguhin ng kaunti ang report para mas gumanda ang results na lumabas. Nang medyo mag-alinlangan siya, sinabi sa kanya ng boss niya, "Okay lang yan, lahat naman dito ginagawa yan." Bigla siyang napaisip, susunod ba siya para makisama at makakuha ng magandang favor at image sa trabaho, o maninindigan siya kahit siya lang ang mag-isang tumatanggi at kahit boss pa niya ang nagsasabing gumawa siya ng mali? Siguro marami sa atin ang nakaka-relate sa ganitong sitwasyon. Hindi man sa trabaho, pwedeng sa school, sa mga barkada, sa social media, o kahit sa pamilya. Madalas tayong nahaharap sa pressure na sumunod sa ginagawa ng karamihan kahit alam nating hindi ito tama. Ganito rin kaagapay ang naging situation ni Daniel in the Bible. Bilang isang Israelite, nadala siya sa Babylonia bilang bihag o captive. Malayo siya sa kanyang pamilya at sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakasanayan niya. Ang goal ng Babylon ay hindi lang baguhin ang lugar kung saan siya nakatira, kundi pati ang kanyang identity. Binigyan siya ng bagong pangalan, bagong education to learn, bagong culture to live. Para bang gusto nilang kalimutan ni Daniel kung sino siya at kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nila nabago. Ang puso ni Daniel. Kaya pala sinabi niya sa Daniel chapter 1 verse 8, ipinasya ni Daniel sa kanyang puso. In different version, but Daniel resolved, or but Daniel made up his mind, na hindi daw niya dudungisan ang kanyang sarili by eating the food and wine given to them by the king. Napakagandang pag-isipan ng salitang ipinasya. In English, pwede nating sabihin decided, made up his mind. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang pressure kay Daniel, bago pa man dumating ang tukso, nakapag-decide na siya. Hindi siya naghintay kung ano ang gagawin ng ibang tao na kapaligid sa kanya. Hindi niya hinayaan ang sitwasyon na magdikta sa kanya ng values na meron siya. Nakapagpasya siya na susundin niya ang Diyos kahit ano pang mangyari. Kaya nga sinasabi sa atin kaagapay,

Well, unti-unti tayong hinihikayat ng mundo na ibaba ang standards natin bilang mga Christians. Pero malinaw na reminder sa atin sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi tayo tinawag para sumabay kaagapay sa agos ng mundo. Tinawag tayo para mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan, ang pinakamalaking test ng faith natin hindi yung mga very extravagant na sins or malalaking tukso. Pero nagsisimula ito sa mga maliliit na compromises na ginagawa natin consciously man o unconsciously. Example, yung simpleng pandaraya natin sa exam nung tayo ay nag-aaral pa o even ngayon kung ikaw ay estudyante. Ang reasoning natin, kasi ginagawa naman to ng lahat. Yung pagsisinungaling para makalusot tayo sa problema, yung pakikisama natin sa mga chismis, kahit alam nating mali yun, yung panonood o paggawa ng mga bagay na alam nating hindi nakakalugod sa Panginoon pero ginagawa natin dahil ayaw nating ma-out of place o ma-left behind, doon kaagapay nasusubok ang ating paninindigan. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang pagiging faithful sa maliit na bagay ang naghahanda sa atin para sa mas malalaking laban sa buhay natin. Kung tutuusin, maaaring isipin ng iba na maliit na bagay lang naman ang pagkain na inialok kay Daniel. Pero para kay Daniel, hindi yun tungkol sa pagkain. Tungkol yun sa obedience. Alam niya na ang isang maliit na compromise ay maaaring maging simula ng mas malaking paglayo sa Diyos. Kaya pinili niyang manindigan kahit hindi yun madali. And aminin natin, hindi madaling manindigan. Minsan may kapalit to. Baka pagtawanan tayo, baka hindi tayo maintindihan ng mga taong nakapaligid sa atin, baka may mawala sa ating opportunity, baka sabihin ng iba sobrang religious naman ang mga to. Pero pinakita ni Daniel na mas mahalaga ang approval ni God kaysa approval ng tao. Tulad ng sinabi sa Acts chapter 5 verse 29, dapat naming sundin ng Diyos kaysa sa mga tao. Darating talaga kaagapay ang mga pagkakataon na kailangan nating pumili kung sino ang mas papakinggan natin. Ang nakakatuwa sa story ni Daniel, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nang siya ay naging tapat din ang Panginoon sa kanya. Sinasabi sa Daniel chapter 1 verse 17 na binigyan sila ng Diyos ng karunungan at pangunawa. Ipinapakita nito na nakikita ng Diyos ang kanilang katapatan. Maaring walang pumapalakpak kapag pinili natin gawin ng tama. Maaring walang nakakaalam sa mga sacrifices natin, pero alam ng Diyos ang lahat ng yun. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, ang mga nagpaparangal sa akin ay paparangalan ko. Kaya ngayon, gusto kong iwan sa atin ng isang tanong. Ano ang pinakamalakas na impluwensya sa buhay mo ngayon? Social media ba? Opinions ba ng mga kaibigan mo? Peer pressure? Culture ba sa paligid mo? O ang salita ng Diyos? Tulad ni Daniel, kailangan din nating magpasya. Mag-decide sa ating puso kung sino ang susundin natin. Dahil sa huli, hindi ang mundo ang magbibigay ng tamang direksyon sa buhay natin. Ito ay ang Panginoon lamang. Naway, maging katulad tayo ni Daniel. Mga taong hindi naman perpekto, pero may matibay na paninindigan. Mga taong handang tumayo para sa tama, kahit hindi ito popular. Mga taong pipili sa Diyos kahit may pressure na sumunod na lang sa iba. At kung dumating man ang mga maling impluwensya sa buhay natin, sana maging tugon natin ay katulad nung kay Daniel. I made up my mind. Ipinasya ko sa puso ko na mananatiling akong tapat sa Diyos. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
Ako po, si

0: When Mark Balatukan, tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

aming Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po. Magandang Thursday po sa inyo. Thriving Thursday. At dahil Thursday dito, kanta muna tayo ha. Awit muna tayo. Let's thrive. Ready mga kagapa? Ready ka na, Dad?
7: Subukan.
6: Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
6: Amen. O diba mga kaagapay? Talagang magpatuloy tayo mag-thrive sa Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TJS on a Thriving Thursday. At patuloy nga, sabi nga ganun, simula nung Lunes, alam natin may ginagawa at gagawin ng Panginoon. Di ba, mabiyayang Monday, nagtiwala tayo sa Panginoon. Nag-wow-wow-wow tayo kahapon kasi nakita natin na God is at work. At ngayon, magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Kasi alam natin, we will continue to thrive until He comes. Yun ang point natin. So, salamat sa Panginoon. Every kissing is a blessing, mga kaagapay. Every breath, a privilege. At tandaan nyo, ang requirement sa atin ni Lord, always make our day count. Kasi hindi naman tayo may hawak ng bukas. Si Lord dyan, di ba? Yan ang tatandaan natin. So, mga kaagapay, kung kayo pa'y nakikinig ng ating programang Gabay at nakikinig po kayo gamit pang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha nyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo po naman ay nakikinig ng ating program at kayo po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, gamit din po ang transistor radio at PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo at kung sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, kung maganda po ang inyong internet connection, ay ang ganda po ng inyong reception. Yun nga lang po, real time sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. But thank God for technology like this. At naririnig na tayo sa buong mundo, nakaka-encourage tayo sa iba na magpatuloy sa Panginoon. Higit sa lahat, we are encouraging others that all will, that they can hear and come to the Lord, di ba? Until all have heard. So hold on lang po kayo ha, hold on lang, hold fast lang kayo. Sabi nga ganon. So dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin, di ba? How? Paano tayo makakasin?

0: Nakapaghanda before, during, and after a disaster. Tapos may tips pa ang Red Cross sa atin. Kasi nga po, ang sunog, baha, bagyo, landslide, mudslide, lindol, di ba po? Mga disasters na dumarating sa ating bansa. Anong oras, walang warning, at hindi maikakaila po na ang dami rin na mga pamilya yung naapektuhan nito. Dahil nga po ang buwan ng June ay National Disaster Consciousness Month, yung pagiging handa po ng ating pamilya, kinakailangan, at ito yung ating pinag-uusapan. At alam na natin yan, sa bawat disaster, depende po sa lawak nito, kadalasan nga po hindi agad nakakarating ang first responders. So, dapat tayong pamilya ang handa kung ano yung gagawin natin sa mga ganitong sakuna. So, nung Lunes, pinag-usapan natin na kailangan lagi tayong handa bago pa man dumating yung sakuna. Diba? Tulad ng bagyo, kailangan alam natin kung saan tayo kukuha ng tamang information, hindi sa TikTok, diba? Mahalaga na mapag-usapan ng disaster plan ng pamilya. Magkaroon tayo ng emergency kit at saka go bag na laging ready anumang oras. Tapos may stock din tayo ng supply. So nung Martes, ipinaalala na kailangan may handa yung mga tools din at supplies na kailangan at kung saan ilalagay yung mga special documents para madaling kunin kung kinakailangan man tayong umalis o mag-evacuate. At kung kailangan, sabi siguraduhin kung nasaan ang buong pamilya, magdala ng cellphone para may contact ang bawat isa. Kahapon naman, pinag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin pagkatapos ng sakuna at ang kahalagahan ng contact person na nasa ibang bayan rather para matawagan at mapuntahan kung kinakailangan. So, ngayon, ano naman pag-usapan natin? So, isa pa, sabi niya, dagdag habol nila to eh, gumawa ng emergency contact card para sa bawat member ng pamilya in case magkahiwalay-hiwalay kayo sa panahon ng emergency. So at least merong contact card, merong identification. Also, sabi niya, plan what to do if you have to evacuate, sabi ng Red Cross. So magplano kung ano yung gagawin kung kayo mag-evacuate. Mag-decide ang pamilya kung saan pupunta at anong daan ang gagawin para pumunta doon. Maaring ito ay isang hotel or motel o di kaya ay bahay ng isang kamag-anak o kaibigan na nasa ligtas na lugar o di kaya sa ang evacuation shelter. Naalala ko po yung mga kaibigan ko sa Bicol nung dumaan ang isang malaking bagyo, nasa hotel sila. O di ba? Yun kasi mas matibay daw yung mga building saka safe, di ba? Secure sila. So, pwede yun. So, kung maaari din, mag-practice ng evacuation plan ng 2 beses kada taon. Kunin ang emergency kit tulad ng isang tunay na emergency, mag-drive sa planong ruta, magplano din ng iba't ibang ruta sa inyong mapa in case hindi maaaring madaanan yon. So siguraduhin may location at map na nasa inyong device tulad ng cellphones at GPS at nakasulat din sa papel. Ano pa? Plan for everyone in your home. Kung magpaplano kayo, isama ang lahat ng miyembro ng pamilya sa plano. Maari kasi ang ilang members ng pamilya ay kailangan ng special accommodation, di ba, sa panahon ng emergency na nangangahulugang kailangan ng mas matinding pagpaplano. Halimbawa, tulad ng mga matatandang lolo at lola, mga members ng pamilya na may disability at yung mga bata. So, again, mahalaga yon. Tapos also, plan to let loved ones know you're safe, di ba? Ipaalam na lahat kayo, kung mayroong pamamaraan, no, let them know you are safe. Nakikita natin sa Facebook ang mga paraan ng mark me safe, di ba? Mark us safe na tayo, lalo na pagkatapos ng isang malakas na bagyo o sakuna. Ngayon ko talaga nauunawaan kung bakit mahalaga na gawin ito upang ipaalam sa ating mga relatives na ikaw, tayo ay ligtas, at hindi nila kinakailangang mag-alala. Lalo na kung ang mga magulang, di ba, ang pamilya natin nasa probinsya, narito tayo, di ba? So napakahalaga na ipaalam sa kanila. Tapos may mga relatives din tayo sa ibang bansa and they are wondering how we are, always mark as safe. Gamitin natin yun, nakikita natin yun sa FB. Gawin yan. Okay, nung Lindol sa Mindanao, nakita natin ang resulta ng mga drills, 'di ba? Na palaging ginagawa sa paaralan in preparation for Lindol. Kagaya ng duck, cover and home. At ngayon nakita natin kahit 7.8 ang Lindol, konti lang po yung nasawi, lalo na po sa mga bata. And that's a good relief para sa puso. Ang isa pang natutunan namin bilang pamilya, ngayon ay ginagamit natin yung tinatawag nilang 360 app. Dito po namin nakikita kung nasaan ang bawat member ng pamilya real time. Isinama na rin po namin sa loop ang aming apo na ngayon po mapasok din sa school, pero high school siya, first year high school. So alam ko na may mga kaagapay din na ginagamit din ito. Napakalaking tulong sa atin, di ba? Pag tiningnan mo, alam mo, at saka yung app na to, kahit nasa ibang bansa, makikita, alam mo kung nasaan sila. So, ang laking tulong sa atin, eh lalo na po pag halimbawa sakuna, di alam natin kung nasaan sila. So, sa bawat sakuna o emergency, ang pamilya ang inuuna. Kaya napakahalaga na lagi tayong handa sa anumang sakuna na dumarating. Alam naman natin dito sa Pilipinas, daanan talaga tayo ng bagyo sa bawat taon. At ayon nga po sa PAGASA, halos 20 na bagyo ang dumadaan kada taon. Eh dito pa lang, alam na natin na kailangan ready tayo palagi. Salamat sa Diyos at maayos ang forecast ng PAGASA, kaya napaghahandaan ito. Sa bahay, may mga flashlight na, may transistor radio na dynamo ang gamit, may mga nakahandang laging, mga extra delata na nakatabi, at maraming nakahandang mga kandila sa bahay. Eh, kailangan po talaga laging handa. So kung sa anumang sakuna, kinakailangan handa, eh di lalo na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang liwanag po ha ng Matthew 24:42-44. Mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi siya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So ang tanong kaagapay, handa ka na nga ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen ulit. Tamang paghahanda sa mga disasters. Tayong mga pamilya dapat laging handa. Dapat may contact card. Mag-practice sa dapat gagawin. Ipaalam tayo sa paalam na tayo ay safe para huwag mag-alaala. Family contact place, laging handa sa bawat sandali, paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, lalong ating paghandaan. Dahil pag hindi tayo handa sa kanyang pagbabalik, ay maling lugar ang pagdadalhan sa atin. Dapat kung tayo may Kristo at siya ay ating ginawang tagapagligtas at Panginoon, langit ang ating pupuntahan. Kaya wow, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral ang mensahe ng Diyos para sa Iglesia ng Sardis. Revelation 3:1-6, isulat mo sa anghel o sa pastor ng Iglesia ng Sardis. Wow, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang sinasabi patungkol sa Iglesia ng Sardes? Naririto po, makinig. Ito ang sinasabi ng pitong Espiritu ng Diyos na may hawak ng pitong stars. Alam ko ang ginagawa mo. Iniisip ng iba na buhay ka. Pero ang reality, patay ka. Wow. Kaya gumising ka sa iyong pagtulog at pagwawalang bahala. Palakasin mo kung ano ang may nalalabi pa sa iyo bago ka tuluyang mamatay. Kung kaya, hoy gising. Kasi nakita kong hindi ka perfect. Saan? Sa pamantayan ng dakilang Diyos. Yang mga ginagawa ngayon ay hira sa plano ng Diyos. Kaya ganito, tandaan mo ang tinuro sa iyo ng mga naririnig mo noon. Sundin mo yung mga at mga yon at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Kung hindi ka gigising, darating ako riyan para parang isang magnanakaw, isang palihim na activity. Ngunit, amen. May ilan sa inyo ngayon diyan na di mamansahan ang damit nila? Wow, amen. Maglalakad sila ang kasabay ko, nakasuot ng puti, at di ko buburahin ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at ng mga anghel niya, wow, amen, amen, na sila ay akin. Grabe talaga si Lord. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Opo, amen, amen, amen. Grabe, grabe si Lord sa lahat ng buong katuwiran at sa buong kabutihan. Wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Okay, pinag-uusapan po natin ngayon yung church sa Sardis. Ang ganda dito kasi, the words of him who has the seven spirits of God and the seven stars. Again, nakita natin, I know your works. So, wag ka nang magtago. Alam na ng Panginoon yan. So, mas magbuti, piliin na natin na lumakad ayon sa kanyang kaluwalhatian at kalooban. So, dito, ang nakakatakot, sabi niya, you have the reputation of being alive, but you are dead. So, parang ito, akala mo buhay siya, mas okay siya na Kristiyano, pero wala na pala, di ba? Yun ang nakakatakot.
1: Delikado yun.
0: Opo nga eh. Sabi niya doon, wake up and strengthen what remains and is about to die. So, sabi niya, yung natitira pa sa'yo, gisingin mo na. Kasi, yung narinig mo, sabi niya, keep it. Yung ano yung na-receive mo, so napaaling na-deceive na siya ng mga iba't ibang pagtuturo. Pero yung narinig mo, sabi niya ganun, hawakan mo yan, repent,
1: buhayin mo
0: na. Oo, buhayin mo yan. Kasi, sabi niya, yun, napag-usapan natin, darating ako tulad ng isang magnanakaw.
1: Correct.
0: And
1: pag hindi ka handa, wala ka.
0: Opo. Pero sabi niyang ganun, pero meron pa rin naman daddy na nakita na hindi nila, they chose God. At nakakatuwa kasi sabi niya, merong white cloth na ibinibigay, di ba po? And I will, at yung promise ng Panginoon, kapag nagpatuloy ka, hindi niya tatanggalin ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. So pwede siyang magtanggal, di ba? So, ang mabuti, ay, siguraduhin natin na hindi matatanggal yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Pagharap natin sa huling araw, yung mga nakasulat lang sa aklat ng buhay, yun yung makakapasok sa kanyang fellowship. So mga kaagapay, dapat sigurado tayo dyan, di ba? Naalala ko, binabalikan ko po daddy yung mga ibang mga churches. Di ba dun sa, meron siyang ibinigay na puting bato at may hindi na pangalan doon. Iniisip ko, ano kaya ang pangalan ko na nakasulat doon? Ano? So, yon. Kasi very important po sa akin yung pangalan. Pagkatapos, i-share ko po yun sa inyo. Kasi, like for example, pag tinignan mo yung pangalan ko, Lilia Beth Mortis Flores. Lily is
1: flower. Yung
0: flower. Beth is house. Mortis is death.
1: Death.
0: Flores ay flowers. Kung titignan mo, ang pangalan ko, Lily or Flowers in the House of Death. Diba? So one time, sabi ko, Panginoon, ano bang, para namang ano, though I know, pinalitan mo yung pangalan ko, kaya gusto ko yung hidden name eh. Tapos naalala ko, Daddy, diba ang tawag niyo sa akin nung bata ako, Yabeth? Alam mo, Dad, kinuha ko yan. Sinulat ko, inilagay ko sa baybayin. Yan ang sinusulat ko ngayon. Ya, Beth. Bakit? Siya, pangalan ng Diyos, di ba? Yeah, at saka Beth. Parang house.
1: Bahay,
0: house of God.
1: House of God.
0: Oh, sabi ko, shucks! Alam mo, Dad, natuwa ako. Sabi ko, tama sila, Mami, dun sa pangalan kong Yabeth na redeem yung pangalan ko. Pero hindi,
1: Amen.
0: Totoo po yun. Kasi, ang pangalan natin, it bears who our Savior is. So, dapat, pag naalala yung pangalan natin, no, Dad, kailangan, alam nila, sa Panginoon yan. Dapat natin yan. Di ba po? So, yun
1: Amen.
0: Po mga kaagapay, mas mabuti na alam natin yon. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po talaga kasi promise mo, bibigyan mo kami ng bagong pangalan, may puting bato. Promise mo, pag nagpatuloy kami, meron kaming damit na puti, di ba? Promise mo, bibigyan mo sa amin yung morning star. Lord, sa bawat isa yon, bawat churches, at meron pangako. Pero yung promise mo sa amin, if we hold fast, and we keep the faith. Yun po yun. So yun po yung dalangin namin, Panginoon, na we will continue to do so. So Lord, ngayon po, we remember to pray for people who are mga kaagapays. Unang-una na Lord kay Karen. Kay Karen Lay, thank you Lord for her life. Dalangin namin, pagpalain mo po siya. Si Ate Merlinda Flores, today is her special day. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Si Maria Teresita, si Marivic Pastrana, Lord, ganun din si Dr. Carmen Abisamis Dichoso. Continue to bless her, Lord. At sa amin sa field ng optometry and pediatrics, na marami pong salamat. Specialization, contact lenses, you bless her, Lord, and her family. Ganun din po si Abby Celeste Soriano. At ganun din po, Panginoon, si Sir Manny Atendido at si Ma'am Lisa. Continue to bless them, Lord, and continue to use their lives for your glory and your honor. At bukas, Lord, thank you kasi tomorrow, special day ng aking sister, si Grace Joy. So continue to bless her and her whole family. Ang aking kaibigan, si Candy Emily Manuel. Ang aking ate, si Armida Landerito Rivera. At ang aming kaibigan, si Ma'am Virgie Orquia Valencia ng Morosagaray. At ganun din kumpare si Christian Quaresma. Lord, mga special people po ito sa aking puso. Salamat po. At ganun din po, Panginoon, sa mga kaagapay na hindi man namin na-mention ang kanilang pangalan. Pero alam po namin, Panginoon, they are also special in your heart. So Lord, we ask that we declare blessings upon them, Lord. Maraming marami pong salamat.
1: Panginoon, wow, amen. Sa iglesia ng Sardes, maglalakad silang kasabay ko, nakasuot ng puti, at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at mga angels niya. Wow, si Kristo na ang nagsasalita ng bagay na iyon. Kung kaya't wow, amen, amen. At alam kong hindi niya ako, tayo lalampasan. Amen.
0: So mga kaagapay, ang take home talaga natin, kasi pinag-uusapan natin, sakuna, di ba? Pinag-uusapan natin yung mga churches sa Revelation, napakahalaga na maging handa tayo, whether ang pamilya for the sakuna or whether sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pareho yan. Lagi yung parang magnanakaw, walang announcement, di ba po? Wala, nung pumutok ang Mayon, walang announcement. Nung pumutok ang Taal, walang announcement. Nung dumating yung Lindol na 7.8, walang announcement. Kahapon sa clinic, may nakausap ako, dating mayor doon sa isang lugar sa Mindanao. Sabi ko, kamusta na po kayo? Sabi niya, 7.3 sa kanila, pero salamat daw sa Diyos. Walang masyadong naapektuhan. So, ganun mga kaagapay, we don't know, di ba? We don't know. At hindi rin natin alam when kukunin tayo ng Panginoon. So, anong learning natin? Whether sa ating buhay dito sa mundo, or whether sa ating spiritual life, laging maging handa. Hold fast, sabi ganun, and walk in righteousness for His name's sake. Yun po ang gawin natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProDTech, sa Bukavi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito ay yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702.

sarap. At isang maganda ang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang iyong puso sa harap ng Diyos. Inaanyayahan ko kayo na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga at sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala sa ating lahat na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo dito sa hardin ng panalangin. Isang lugar na pahingahan, no, at pagtatapat at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna. Ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Kaya samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at buhay na pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo, at limang pastor ang inyong mapapakinggan at makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po, O Diyos, sa panibagong araw, panibagong simulain, panibagong mga oportunidad, panibagong lakarin, Panginoon, sa landas, O Diyos, na iyong ibinibigay sa amin upang kami lumakad sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa gabay ng iyong salita. Ano man, Panginoon, ang dumako sa amin, sa aming buhay, sa gabing dumaan, Panginoon, ngayon ay may panibagong simulain, Panginoon, sa bawat sikat ng araw, gayon din naman sa aming spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo tapat. Sa kada umaga, ang sinasabi po ng iyong salita, "Your mercies fail not. Your faithfulness endures, Heavenly Father. Thank you so much for being who you are and what you are to us. We praise you for all the things you bestow to us." Ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya ay hindi lang po sapat, kundi nag-uumapaw. Sa mundong ito, Panginoon, ay marami kaming mga sigalot na hinaharap. Marami kaming mga kabigatan, Panginoon. Ngunit sa kalagitnaan ng mga bagay na ito, maaari kaming magkaroon, Panginoon, ng kaaliwan, maaari kaming magkaroon ng kapanatagan sa kalooban, maaari kaming magkaroon ng iba yung kagalakan, kahit sa kalagitnaan, Panginoon, ng maraming mga pagsubok. Maaari kaming magkaroon ng buhay na pag-asa, Panginoon. At lahat ng ito ay dahil sa dakila mong kahabagan at biyaya na sa amin ay dumako sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin namin ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong espiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo dito sa hardin ng panalangin.
Sa araw na ito, ay siguro ipagpahalagahan natin ang kalalagyan ng ating mga pamilya. Ano? At alam nyo, itong mga balitang bumabalot po sa atin sa mga araw na ito ay nakakalungkot sapagkat maraming hinaharap ang ating mga kabataan. Kahit sila ay nasa eskwelahan, dapat sana ay sila ay secure at pinag-iingatan po doon. Subalit kahit ano man ang ating gawin, nasa mundo po tayo. At alam nyo po, ang isang nais na talagang sirain ng diablo at mundong ito at ng kasalanan ay ang ating pamilya. Sapagkat ang pamilya po, ang tagapagtayo ng pamilya, ang

bansang Israel. Abay, siya po ay may 30 lalaking anak at 30 babaeng anak. At pinag-ingatan niya na siya mismo ang kumuha ng magiging asawa ng kanyang 30 lalaking anak. Ano po? At gayong mga bagay. Alam niyo noong araw, ang mga pamilya naman po noon ay talagang pinag-iingatan nila. Patriarchal, ika nga, ang kanilang approach sa lahat. Eh ngayon, ang ating pong kalakaran, ang ating kabuhayan, ang ating uri ng lifestyle sa buhay ay para bang pinag-uubayan na natin kapag ang ating mga anak ay nasa hustong edad na ika, ay hayaan na sila. Ngunit ano ang ating maaaring tingnan sa banal na kasulatan? Napakagandang prinsipyo po at katuruan at katotohanan ng salita ng Diyos na ang itinuturo po sa atin ay kinakailangan ang ulo ng pamilya, eh wala na pong iba kundi ang mga ama. Eh tamang-tama po nung Linggo, eh Father's Day. Ano po, pinagpahalagahan natin, pinaralanganan natin ang ating mga ama. At sa katuruan ng banal na kasulatan, lalo na masusumpungan natin sa 1 Timothy chapter 3, pinagbibilinan po ang mga lingkod ng Panginoon, mga bishop, ang mga nagserserve bilang mga diakono, ano po, mga lingkod sa ating mga churches, mga gawain ng Panginoon. Ang sinasabi eh, magkaroon sila ng pamumuno sa kanilang bahay. Ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 and verse 3, no? Ang sabi o verse 4, "He who rules his own house well, having children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God?" Ano po? Eh doon din naman sa verse 12, masusumpungan natin, "Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well." Ano po? Hinahanap po sa ating mga testimony ang gayong bagay. Alam nyo, subalit sa kaisipan po ng mundo ay inaalis na po ang pangunguna ng mga magulang sa mga anak at pinapalitan na. Eh minsan nga mas nagtuturo pa ang lipunan ng dapat matutunan ng mga bata imbis na ang mga magulang ang nagtuturo. Eh ang sabi naman ng banal na kasulatan, "Train up a child in the ways he should go." Eh sino po ang pinanggagalingan dapat yan? Hindi po nagkukulang ang salita ng Diyos. Kahit doon sa Ephesians chapter 6, madalas po minememorize ng mga bata ito, gustong-gustong ipamemorize ng mga nanay, "Honor your father and your mother," which is the first commandment with promise. Pero sa simula pa, sa verse 1, may pinagbibili na, "Children, obey your parents. Children, honor your father and mother. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Kung kaya nga po ang bilin ng salita ng Diyos ay lahat-lahat sa tahanan. Ano po? Sa Colossians chapter 3, pinagbibili na ng mga babaeng asawa, "Submit yourselves to your own husbands as fitting unto the Lord. Husbands, love your wives. Children, obey your parents. Fathers, provoke not your children to wrath." Punong-puno po ang salita ng Diyos, lalo na ang bagong tipan. Doon po sa Titus chapter 2 and verses 1 to 8, siguro yung magandang daanan nyo yan sa inyong pagbubulay-bulay, sa inyong meditation, sa inyong devotion. Sa Titus chapter 2 verses 1 to 8, ang sinasabi, "The older men be sober." Ano po? "The older women likewise, that they be reverent in behavior, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed." The young men, ano po? Ang bilin ng Panginoon ay applied po sa bawat nasa tahanan, magmula sa ama, sa ina, no, pati mga lolo't lola at mga bata. Ano po? Upang ang ating tahanan ay maitaguyod. Eh kaya nga kahit na sa mga nagkakasal, ako halimbawa nagkakasal ako, palagi ko pong binabanggit kung anong halimbawa ang nakikita po natin sa pag-ibig ni Kristo sa eklesiya, sa church. Upang maging gayon din naman ang pag-ibig ng lalaking asawa sa babaeng asawa. Upang maitaguyod.

lamang ang tahanan. At kaya ang sinasabi po ng Psalm 127, "Except the Lord build the house, they labor in vain that build it." Hindi po nagkukulang. Ang pinaka-blueprint po natin ng relationship sa ating tahanan, sa ating pamilya, ay wala nang pinakamaganda kundi ang salita ng Diyos. If God will be the builder of our home, ano po ang ginagamit upang tayo'y makapagpatayo? Siyempre, alam niyo, ang mga inhinyero, eh meron silang sinusunod na blueprint, na disenyo. Ang salita ng Diyos po yun. That is how the Lord builds our house. Kaya may pag-iingat po tayo na ang lahat ng mga gamit na itinatayo po natin, no, sa pagpapatayo ng ating tahanan, spiritually speaking, ay dapat matibay. They should be mga materialis po na hindi mga maaaring masunog, ano po, kundi matibay. Kaya bukod doon sa Psalm 127 verse 1 na sinasabi, "Unless the Lord builds the house," doon din po sa Psalm 128, no, verses 1 to 4, ay ganito ang bilin ng ating Panginoon. Tingnan niyo, ano? Psalm 128 verses 1 to 4. "Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord." Kaya po ang simulain ay ang fear of the Lord, ang takot sa Diyos. Naalala niyo po ba na sinasabi din sa salita ng Diyos, no? The fear of God is the beginning of wisdom. Ang lahat po talaga ng karunungan na maaari nating ikilos ay nagsisimula sa pagkilala sa ating Panginoon, sa Kanyang pangunguna, sa pagkilala natin sa Kanyang kalooban, ano po, sa Kanyang salita, sa Kanyang mga utos, sa mga bagay na maaari nating gawin na sa Kanya nagbibigay ng kaluguran at luwalhati. Kapag ito po'y pinag-ingatan natin, ano, ay bay, ang ating pong mga pamilya ay maitataguyod ng may katatagan. At yun naman talaga ang gusto po natin. Okay? At dapat ay naituturo ito ng mga churches upang ang ating mga pamilya ay sa kalagitnaan ng confusion sa mundo, sa kalagitnaan ng kung ano-ano mga worldview, ano po, ang pinakapamantayan po natin ay ang salita ng Diyos. Lalo na ang bawat miyembro sa pamilya ay dapat makakilala kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Ako po, ako'y tumanggap sa Panginoon nung ako'y 7 taong gulang. Ang aking unang-unang teacher ay ang aking nanay, nagtuturo sa akin ng mga talata sa Banal na Kasulatan, mga courses, nangunguna sa aming mga devotion ng maliliit pa kami. At doon kami pinalaki. Kami magkakapatid, kaming buong pamilya. At alam niyo po, ang bagay na yan ay nagbunga sa lahat, kahit sa aming mga anak at mga apo. Eh minsan, tinanong ko yung tatay ko nung araw, "Tay," sabi ko, "kailan po ba nagiging handa ang isang tao? Paano hinahanda ang isang lalaki sa kanyang pag-aasawa?" Ang sabi sa akin ng tatay ko, "Eh anak, no, ang training ng magiging asawa at magiging tatay ay ginagawa more than 20 years before he is born." Noong araw, hindi ko maintindihan yun. Ang ibig palang sabihin talaga, abay, maitatag tayo sa katuruan ng salita ng Diyos. Ano po, kung ang ating mga magulang ay naroroon sa bagay ng kaalamang yan, wisdom, ang ating mga pamilya ay mapag-iingatan at magkakaroon ng katatagan. Pagpalain tayo ng ating Diyos.

0: si Bishop Pablo Lores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig ay magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at maipamuhay po nila, O Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin, na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang magagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
1: At narito po ang ating mga isasama sa pagdulog natin sa Panginoon sa panalangin. Si Alma Adana ay nananalangin na gumaling ang kanyang ubo. Si Arlene Castillo de la Cruz, please pray for the family, good health at bagong trabaho sa kanilang bunso. Si Vilma Montero Hailoni na kagalingan para sa kanyang ina, pag-iingat sa kanyang anak na nasa Dubai. Si Esther Del Rosario Acaba ay complete healing at yung kanyang planong pumunta sa New Zealand. Ano po? Si Presi Mitra, maialis po yung bukol na sa tiyan ng kanyang anak na si Araceli Mitra. Si Presentacion Yoli, ang kanyang panalangin naman sa kanyang kapatid na si Maria Teresa Mendoza, kalakasan, kagalingan at yung mga result ng kanyang mga tests. Si Tess Reyes, please pray for complete healing ng kanyang sister, restoration ng kanyang health, healing sa kanyang gout at swollen feet. Si Arceli Capili, paglabas naman sa ospital ang kanyang hinihiling na panalangin. Si Wena Fajardo Reyes, kagalingan sa ubo sa kanyang tatay na si Pablo Fajardo, kagalingan sa kanyang prostate, maalis ng kanyang catheter. Ano po? Si Janet Takbad Salud, panalangin kay Onyo, may CKD 3 times a week ng dialysis. Ano po? Si Rainier Felipe de la Peña, panalangin po sa kanyang cardio, complete healing. Si Belna Faeldan Andrade, request para sa kanyang brother-in-law, settlement naman ng isang kaso. Si Ricardo Armenta Marcaida, no, kagalingan din sa CKD ng kanyang kapatid na si Ricky Marcaida. Ito rin si Nars Kath Lodi, panalangin sa kanyang aplikasyon naman sa pagiging school nurse sa TCC. Ano po? At mayroon pang mga iba mula sa ating Facebook, ano po, sa FB, kalakasan ni Ligaya Culina, sakit sa puso at Parkinson's disease. Ano po? At mayroon pang mga iba rito, ano po, si

tugon sa panalangin naman, no? Panalangin sa funeral claim ni Rose Rocco Reyes. Panalangin na magka-work ang kanyang anak na si Army J. De La Cruz. Yan po ang mga panalangin. Tayo na po ay dumulog sa ating Panginoon at dalihin sa kanyang luklukan ng biyaya at awa ang mga bagay na ito, pati na po ang mga ipinapadala ninyo. Dakila at mapagpala naming Diyos, tinatawag po namin kayo na Diyos na mapagpala sapagkat ang lahat po ng pagpapala, sangayon sa Ephesians chapter 1, all spiritual blessings and heavenly places ay iyon ang ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. O Diyos, kung iyong pinagkaloob na sa amin ang iyong bugtong na anak, if you did not spare your own son, how can you not freely by him give us all things? Ang mga panalangin pong ito, Panginoon, dapat lamang, O Diyos, na maging maingat po kami na tumugon sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng tungkol at sangayon sa iyong kalooban, sangayon sa iyong kautusan, sangayon sa kung ano mga bagay ang pinagbibilin sa amin ng iyong salita, Panginoon, sangayon sa kung iyong kaluguran at luwalhati, Panginoon. At ang mga bagay na ito ay makakasumpong kami, Panginoon, ng pagtugon mo, O Diyos. Dakilang Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng iba yung confidence, Panginoon. We take hold of this. Kaya ang lahat ng aming mga idinudulog sa iyo, Panginoon, ay maaari naming dalhin sa iyo. You have invited us, dear God, to come to you. To come to you boldly to your throne of grace. That we may cast our cares upon you, for you care for us. Heavenly Father, thank you for all these things. At gayon po ang aming ginagawa sa araw na ito, Panginoon. Ang lahat po nang idinudulog, anuman ang kalalagyan, may mga kalalagyan patungkol sa kanilang lupang katawan, maraming pinagdaraan ng sakit, Panginoon, maraming hinihiling na kagalingan, meron din naman, Panginoon, na humaharap sa mga challenges sa kabuhayan, sa trabaho, Panginoon, may mga humaharap, Panginoon, sa mga kalalagyan, sa mga relationships po nila, mga pamilya, Panginoon. O Diyos, pag-ingatan niyo po ang bawat isa at turuan niyo kami na kumilos sang-ayon sa iyong kalooban. Ang mga pamilya, Panginoon, ay aming dinadalangin. Let us learn, Heavenly Father, ang katotohanan mo nagtuturo sa amin na unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Panginoon, gawin namin na ang iyong salita ay maging pamantayan ng aming buhay, ng aming mga desisyon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan sang-ayon sa pagkilala sa iyo, takot sa iyo, na ang aming mga pamilya, anumang mga edad, anumang mga kalalagyan, Panginoon, ay maunawaan ang pangangailangan ng kaligtasan kay Kristo Jesus. O Panginoon, ang aming lipunan, ang aming pamahalaan, Panginoon, ang aming mga local government, ang aming mga eskwelahan, O Diyos, humaharap kami sa mga kakaibang mga pagsubok, Panginoon, ang mga estudyante po namin. Magkaroon sila ng iba yung pag-iisip, Panginoon, pag-iingat na huwag maimpluensyahan ng kung anong nakikita sa social media, ng mga immoral na bagay, Panginoon, mga korupsyon. Ingatan niyo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. Maunawaan namin na kayo'y tumitingin sa amin sa bawat sandali. Panginoon, pati ang mga kababayan po namin na nasa ibang lugar, mga OFWs, O Diyos, marami din silang hinaharap sa kanilang mga kalalagyan. Subalit, Panginoon, alam namin na ang iyong kahabagan at biyaya ay dumadako sa amin kahit saan kami, Panginoon, naroroon. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat sa iyong katugunan. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron po kayong ibang concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page.
At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo, Huwebes po ulit, ano? Pero araw-araw, syempre, sa Hardin ng Panalangin, sa radio, online, at dito sa GCTV, Channel 185, sa Signal Television. Para sa na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, muli ako sa Bishop Ruben Abante na nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya na namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang Siya ay hindi po magkukulang. Siya ay Diyos ng katapatan. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Alam mo ba,

0: natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayer sa pangungunan ng mga pastor.
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Phil Lagtapon.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi pinayagan sa pre-trial proceedings.
1: 15 taong gulang na suspect sa pamamaril sa Tacloban City makaharap sa patong-patong na kasong kriminal.
0: At sa kalakalan, presyo ng LPG posibleng bumaba ng higit 100 piso kada tangke sa Hulyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hindi pinayagan sa pre-trial proceedings ang pagbubukas ng BIR box na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Alamin natin ang dahilan sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
3: Hindi pinayagan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Reynaldo Bantug ang pagbubukas ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga dokumentong kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung pinayagan ito sana ay mamarkahan sa pre-trial impeachment proceedings bilang ilan sa mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon o taga-usig sa impeachment trial proceedings. Ayon kay Bantug, kakailanganin ang pahintulot ng impeachment court ang pagbubukas ng kahon bago mailabas ang mga dokumentong nandoroon. Ito ay sigun sa naunang hiling ng prosecution panel sa impeachment court na buksan ang naturang selyadong kahon ng BIR. Samantala, iniyayag din ni Bantug ang pagdadagdag ng karagdagang mga tauhan sa pre-trial proceedings upang tumulong sa pagmamarka ng napakaraming ebidensya para sa impeachment trial. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Senator Francis Escudero na wala pang desisyon kung siya ang mamumuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Escudero, pawang espekulasyon lamang o espekulasyon pa lamang ang mga ulat na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Aniya, nakasalalay sa impeachment court ang magiging desisyon kapag nagsimula na ang paglilitis sa Hulyo 6. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na mamuno sa paglilitis bagamat maaari pa itong magbago. Ipinaliwanag ni Escudero na isa siya sa 5 abogado sa Senado, kaya posibleng siya ang nababanggit bilang kandidato sa posisyong ito. Binigyang diin naman niya na ang pinakamahalaga ay maging patas at walang kinikilingan ang magiging takbo ng impeachment trial. Tahasan ding itinanggi ng senador ang umano'y pagkakasangkot niya sa pagkuha ng mali-maletang pera mula sa kaban ng bayan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, nagsampa na ng mga kasong kriminal ang pulisya laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naharap ang suspect sa 3 counts ng murder, frustrated murder at ilang bilang ng serious physical injuries matapos ang insidenteng ikinasawi ng 3 estudyante at ginasugat ng 20 iba pa. Samantala, nasa pangangalaga na ng isang youth rehabilitation center ang 14 anyos na kasabwat at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pananagutan nito sa kaso. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ang umano'y pambubuli sa 2 menor de edad na suspect at kung paano nakuha ng mga ito ang mga baril na ginamit sa pag-atake. Dahil sa insidente, iniutos ng Philippine National Police ang paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan sa buong bansa upang maiwasan iwasan ang kaparehong pangyayari. Patuloy ang investigasyon at pagbibigay ng psychosocial support sa mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng trahedya. Habang dalawa naman sa mga nabaril sa insidente ang kasalukuyan pa rin na nasa intensive care unit at nag-aagaw buhay matapos magtamo ng seryosong mga sugat sa ulo at tiyan.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Presyo ng LPG posibleng bumaba ng higit 100 piso kada tangke sa Hulyo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Bumaba ng $200 kada metric ton ang contract price ng liquefied petroleum gas o LPG dahil sa pagluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Regasco President Arnel T., kung mananatili ang pagbaba hanggang Hunyo at 30, maaaring bumaba ng humigit kumulang 12 pesos kada kilo o 132 pesos sa isang 11 kilo na tangke ng LPG pagsapit ng Hulyo 1. Dagdag niya, may ilang kumpanya na maaaring mag-anunsyo ng rollback bago ang Hulyo 1, bagamat karaniwang isang beses lamang kada buwan inaayos ang presyo ng LPG sa bansa. Batay sa mga eksperto, maaari pang magkaroon ng panibagong rollback kung matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa iba pang balita, ipinagbabawal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paggamit ng SMS at email na one-time passwords o OTP para sa mga high-risk na transaksyon sa mga bangko at e-wallet operator. Sa ilalim ng BSP Circular Number 1213, kinakailangang gumamit ang mga financial institutions ng mas ligtas na paraan ng pag-verify tulad ng biometric, behavioral o passwordless authentication para maprotektahan ang mga customer laban sa panluloko. Sakop ng bagong patakaran ang mga bangko at e-wallet na may malalaking online transactions habang maaari pa rin gamitin ng OTP sa mga low-risk na transaksyon. Ayon sa BSP, layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang seguridad ng digital payments at maiwasan ang mas modernong uri ng fraud sa bansa. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 35 centavos sa US dollar, 43 pesos at 18 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 34 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Lalo pang humina ang Tropical Storm Francisco at ito ay huling namataan ng pag-asa na tinatahak ang direksyon na north-northeastward kaninang alas 5 ng madaling araw. Samantala, ayon sa pag-asa, ang sentro ng Severe Tropical Storm Francisco ay tinatayang nasa 415 kilometro sa northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito north-northeastward sa bilis na 185 kilometro kada oras, taglay ang hangin na hanggang 100 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 125 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Batanes. Samantala, southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. At may namataan din ang pag-asa na Tropical Cyclone Higos sa labas ng Philippine Area of Responsibility o sa layong 1,750 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 90 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometro kada oras. Magkakaroon ng occasional rain sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa Tropical Storm Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Calabarzon, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, rest of Central Luzon at Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa habagat. Sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat na dala pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 30.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:29 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa ating pagpapatuloy, higit 1,000 insidente ng paglabag sa batas ng mga kabataan mula 2022 hanggang 2025 na itala ng PNP.
1: DSWD handang makipag-usap hinggil sa posibleng pagpapababa ng edad ng criminal responsibility sa bansa.
0: At sa palakasan, Alex Iyala at veteran tennis player Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Mahigit 1,200 insidente na may kinalaman sa mga kabataang lumalabag sa batas o children in conflict with the law ang naitala ng Philippine National Police sa mga paaralan sa buong bansa mula 2022 hanggang 2025. Batay sa datos ng Women and Children Protection Center, pinakamataas ang naitalang kaso noong 2023 na may 395 incidents. Ayon sa PNP, ilan sa mga kasong ito ay naisampa sa korte. Sa ilalim ng imbestigasyon na aayos sa pamamagitan ng pagkakasundo o na ipasa sa mga social welfare office para sa kaukulang tulong at intervention. Kasunod ito ng pag-aalala ng publiko matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na sangkot ang mga menor de edad. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na igagalang ng pulisya ang anumang magiging desisyon ng Kongreso sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 taong gulang tungo sa 10 taong gulang. Binigyang diin din niya na dapat sabayan ang usapin ng pananagutan ng kabataan ng mas matibay na paggabay, pagbabantay at mga programang pang-intervention.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, isinusulong ng isang mambabatas na imbestigahan ng kamera ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang pamamaril sa Tacloban City at mga pananaksak sa Cavite. Sa inihaing House Resolution 1146, sinabi ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, layunin ng imbestigasyon na mapalakas ang seguridad sa mga paaralan at sa mga hakbang o mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga mag-aaral. Ayon kay Valeriano, kailangan ding suriin kung sapat ang kasalukuyang mga patakaran laban sa bullying, harassment at iba pang banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Ang mga nasabing dahilan umano ay maaaring magdulot ng mga bayolenteng kilos ng mga mag-aaral. Binanggit din sa resolusyon ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo 22 na ikinasuwi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Gayun din, ang nagkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. Samantala, sinabi naman ni Senadora Risa Hontiveros na magsasagawa rin ng pagdinig ang Senado sa Hulyo 1 kaugnay ng insidente sa Tacloban City at sa lumalaking banta ng online radicalization sa mga kabataan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bukas ang Department of Social Welfare and Development sa mga talakayan hinggil sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, handa ang ahensya na makilahok sa mga pagdinig sa Kongreso. Kaugnay ng usapin kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng dalawang menor de edad. Sinabi ni Gatchalian na makikibahagi rin sa mga pagdinig ang Juvenile Justice and Welfare Council at ang Council for the Welfare of Children upang tiyakin na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi maaring managot sa kasong kriminal ang mga batang 15 taong gulang pababa, habang maaring managot ang mga edad 15 hanggang 18 kung mapatutunayang may sapat silang pag-unawa o discernment sa kanilang ginawa. Sa ngayon, nasa kustudiya ng DSWD ang dalawang menor de edad na sangkot sa insidente sa Tacloban at suma sa ilalim sa rehabilitasyon. Matatandaan na sa datos ng Kabuuang Asya batay sa Republic Act No. 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act, isa ang Pilipinas sa pinakamataas na minimum age of criminal responsibility na nasa edad 15 pataas.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Higit 500 barangay sa Western Visayas nanganganib na maapektuhan ng pagbagyo at pagguho ng lupa. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
5: Mahigit 500 barangay sa Western Visayas ang nanganganib sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Francisco at habagat. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 6, aabot sa 516 na barangay sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo at Guimaras ang posibleng maapektuhan. Pinakamarami sa Antique na may 346 na barangay, kasunod ang Iloilo na may 111 at Guimaras na may 50. Pinayuhan ng mga lokal na pamahalaan at residente na bantayang mabuti ang mga ulat panahon at sumunod sa mga paalala ng mga otoridad kabilang ang posibleng maagang pagdikas kung kinakailangan. Samantala, nag-deploy ang Police Regional Office Negros Island Region ng 47 bagong sanay na police sa 5,000 na barangay sa Negros upang palakasin ang presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Hinati ang mga pulis sa 5 grupo matapos sumailalim sa 15 araw na pagsasanay sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program. Ayon kay PRO-NIR Acting Director Brigadier General Romano Cardinio, layunin ng programang ito na mailapit ang pulisya sa mamamayan, mapalakas ang pagtutulungan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Sa iba pang balita, muling nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon kasabay ng 170 araw ng tuloy-tuloy nitong pag-alboroto. Patuloy ring naglalabas ang bulkan ng nagbabagang lava, mainit na abo o uson at mga gumuguhong bato. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa panganib na dulot ng bulkan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open, doubles sina Alex Iala at veteran tennis star Venus Williams. Ito'y matapos nilang talunin ang tambalan ni Catherine Harrison at Alexandra Osborne 6-3-6-4. Ito ang unang pagkakataon na nagsama bilang magkaparehas sa doubles sina Iala at Williams. Sa susunod na round, haharapin nila ang tambalan ni Teresa Mikhailikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Opisyal nang sinuspende ng Philippine Olympic Committee ang Philippine National Volleyball Federation. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, nagkakaisa o nagkaisang aprobahan ng Executive Board ang suspensyon kasunod ng kaparehong hakbang ng International Volleyball Federation o FIVB. Sinuspende ng FIVB ang PNVF noong Mayo 29 dahil sa mga issues sa pamamahala at paglabag umano sa ethics code. Hinihintay naman ng POC ang susunod na hakbang ng FIVB habang nananatiling suspendido ang National Volleyball Federation.
0: Abangan sa pagbabalik ng balitaan, Rene Baterbonia na ihatid na sa kanyang huling hantungan, investigasyon ng CIDG hinggil sa pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo malapit nang matapos.
1: Grupo ng ilang mga empleyado ng DOH naghain ng reklamang graft at grave misconduct laban kina Health Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Randy Esculango.
0: At sa ibang bansa, ICC nagsampa ng kaso kay US President Trump hinggil sa kanyang ipinataw na sanctions.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Aabot sa 10 hanggang 11 ang posibleng sampahan ng kaso kaugnay ng pagkasawi ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malapit nang matapos ng Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ni Nartates na karamihan sa mga posibleng masampahan ang mga miyembro ng coaching at support staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kabilang sa mga kasong tinitingnan ng mga otoridad ang homicide at ang paglabag sa anti-hazing law. Samantala, naglabas na rin ng show cause order ang Commission on Higher Education laban sa Ateneo para magpaliwanag sa umano'y paglabag sa mga patakaran sa off-campus activities at anti-hazing law. Nagbabala naman ang Ateneo na magsasagawa ito ng legal na aksyon laban sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon, mananakot at manghaharas sa mga student-athlete at mga miyembro ng universidad. Nailibing na kahapon si Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur habang nasa biyahe naman patungong Nigeria ang mga labi ni Adili.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang grupo ng mga empleyado ng Department of Health laban kina Health Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Randy Esculango. Kabilang sa mga reklamong iniain ang graft at grave misconduct kaugnay ng umano'y hindi tamang pagtalaga kay Esculango sa ilang mahalagang posisyon sa kagawaran. Ayon sa mga nagreklamo, sabay na hinawakan ni Esculango ang pamamahala sa Financial and Management Service, Supply Chain Management Service at ang pamumuno sa isang Bids and Awards Committee ng DOH. Iginiit nila na posibleng magkaroon ito ng conflict of interest dahil nagsama o napagsama sa iisang tao ang mga tungkuling may kinalaman sa pag-aproba, paggastos at pagmamonitor ng pondo ng gobyerno. Inukasahan din sina Herbosa at Esculango ng pagkalabag sa mga probisyon ng batas at mga patakaran sa procurement. Sa ngayon, hinihintay pa ang pahayag ng panig ni Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng mga alegasyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatakda namang magsampa ng kasong human trafficking ang National Bureau of Investigation laban kay dating kongresista Mike Defensor kaugnay ng umano'y operasyon ng isang KTV bar sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natapos na ang case build-up laban kay Defensor at iyahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office sa Biyernes. Sinabi ng NBI na bilang chairman ng Cliff Point Development Corporation, alam at inaprubahan umano ni Defensor ang mga pagbabago sa gusali tulad ng mga tagong pinto, lihim na hagdanan at mga pribadong kwarto na umano'y ginagamit sa human trafficking activities. Nagsagawa rin ng NBI sa KTV bar noong Abril 21 at dito sa raid ay nakumpirma ang recruitment sa mga kababaihan. Mariin namang tinanggi ni Defensor ang mga paratang at iginiit na gawa-gawa lamang ang mga kaso laban sa kanya at may bahin matatangkilikin itong politika. Bukod kay Defensor, plano ring sampahan ang kaso ng NBI ang iba pang individual na may kaugnayan sa operasyon ng nasabing establishmento.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Tatlong hukom ng International Criminal Court ang nagsamba ng kaso laban kay US President Donald Trump dahil sa mga ipinataw na sanctions laban sa kanila. Anila, hindi makatarungan at labag sa batas sa mga restrictions na ito. Ipinataw umano ang sanctions matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dahil dito, sinabi ng judges na nahihirapan silang gumamit ng mga serbisyong pinansyal tulad ng credit card, bangko at ilang online platforms. Hinihiling nila sa Korte ng Estados Unidos na ipiwalang bisa ang naturang sanctions.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa hilagang bahagi ng California, USA. Ayon sa US Geological Survey, na itala ang lindol may 11 kilometro sa hilaga ng Redwood Valley at may lalim na 8.1 kilometro. Sa ngayon, wala pang napaulat na pinsala o nasaktan dahil sa lindol.
2: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Kawikaan, 16, talatang 7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:59 ng umaga.
2: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
6: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
7: Is your passion causing you to step on other people's toes? Has your passion made you believe na ikaw lang ang tama at ang opinion ng iba ay mali? How can we be passionate about work and life without putting other people down? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kapag passionate ka sa isang bagay o ideya, willing kang gawin ang lahat para ipagtanggol ito, hindi ba? You will do anything and everything para mangyari ang gusto mo at pinaniniwalaan mo. But when what you are passionate about begins to cause division and it creates disharmony in the workplace, kailangan mong promeno muna at mag-isip-isip. Mayroon akong tatlong paalala para sa iyo ngayon. Una, respect differences. Maaaring ang gusto mo ay hindi naman gusto ng mga kasama mo sa opisina. Halimbawa, sports may be your passion, pero showbiz naman pala ang interes ng mga kasama mo. Huwag iisipin ang interes mo lamang ang mas mahalaga o mas magandang pag-usapan. Igalang mo ang gusto at pinaniniwalaan ng iyong mga kasama kahit hindi naman ito kapareho ng sa iyo. When you have time to listen to what other people are passionate about, tiyak akong kapag ikaw naman ang nagkwento, ay makikinig din sila sa iyo. Respeto ang kailangan para hindi maging mitsa ng pag-aaway ang ating mga pagkakaiba. Pangalawa, agree to disagree. Kung hindi sang-ayon sa iyo ang kaopisina mo, huwag mo namang i-unfriend kaagad. Kahit nga sa pamilya ay hindi naman iisa lamang ang opinyon. We can disagree with each other and still be friends. Paalala lamang na kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng kasama mo, maaari mo pa rin namang ipahayag ang iyong iniisip at pinaniniwalaan. You may have points of disagreement, pero hindi nangangahulugang dahil magkaiba kayo ng pananaw ay hindi na kayo pwedeng magsama sa trabaho. Mature people agree to disagree. At pangatlo, partner passion with politeness. Huwag nating isa-isang tabi ang kabutihang asal para lang maisulong natin ang gusto natin. What is the point of proving that your opinion is better than others when at the end of the day, wala nang gustong makipag-usap sa iyo o makatrabaho ka? Stand for what you believe in and allow others to stand as well for what they are passionate about. Respect differences, agree to disagree, and partner passion with politeness. Tatlong paalala at sangkap ng maayos na samahan ng mga magkakatrabaho na may iba't ibang passion at paniniwalang pinanghahawakan. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
8: La la la la la la la la la.
9: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
10: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
9: Ganun?
10: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
11: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
12: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
13: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at damit.

0: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
1: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
3: Oras na Pilipinas!

0: Good morning, kagapay! Live na sumasang inyo ang oras na Pilipinas mula dito sa iyong paborito at talaga namang pinakikinggan umaga tanghali hanggang gabi ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kahit po kurutin niyo pa ako. Yan, live na live. Salamat po sa inyong suporta sa nakalipas na tatlong araw habang ang inyong FEBC Philippines family ay sumailalim sa retreat. Yan. Sa tauna
1: hindi
0: nating
1: lang
0: retreat.
1: Live, buhay pa.
0: Alive, alert, awake, enthusiastic. Ayun, no? Kami po ito dahil Huwebes ngayon, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Kumusta, ayan. Bishop?
1: Ito.
0: Bilis ng araw, no?
1: Bilis ng araw.
0: Biruin
1: yun. Malapit nang matapos ang Hunyo.
0: A 25 na po tayo ngayon ng Hunyo 2026. Unang kalahati ng
1: pero
0: taon.
1: Pero bawat araw
0: na
1: ay pinagyayaman natin. Bawat araw ay ating, ano ba? Meron bang isang term na yung pinagyayaman? Yung, yung bang...
0: Ano ba sa English? Ang gusto mong sabihin.
1: yung bang...
0: Yes.
1: Ginagawa mong fruitful yung araw.
0: Ah, kapaki-pakinabang.
1: Oo, ginagawa natin kapaki-pakinabang. Oo, yes.
0: Yan.
1: Ano man ang ating nababalitaan, hinaharap. Okay.
0: Grabe nga po ang mga balita, ano, kaya patuloy na na-highlight talaga yung ating tema dito, until all have heard. Talagang wala po talagang sagot eh. Diba sa mga problema ng ating bansa, corruption man yan, o dito sa ikinasasakit
1: ano
0: ng puso natin.
1: Ano ba yung ibig sabihin ng until all have heard, Heidi? Ano ba yun? Marinig lang yung balita?
0: Marinig ng lahat, diba? Ang mabuting balita.
1: Ayun, ang mabuting balita.
0: Ang mabuting balita.
1: Oo, ni Kristo mismo.
0: Opo.
1: Ayun ang dapat marinig ng lahat.
0: Dahil siya lang talaga yung makakapagpabago, diba, sa ating puso. Maging sa ating mga pananaw sa buhay.
1: Actually, sa amin eh, ang sinasabi ko, hindi lang yung marinig at maabot ang lahat, kundi makita.
0: Correct. Ano? Maipamuhay natin.
1: Maipamuhay din. Malasahan. Maramdaman.
0: Kaya ilawan asin, di ba?
1: Oo. Kaya pag narito po kami ni Heidi, pag araw ng Huwebes, hindi nyo lang kami naririnig. Nararamdaman nyo kami.
0: Oo,
1: nalalasahan nyo kami.
0: Pwede pa kayo mag-request ng kanta. Tama ba, Bishop?
1: Na-miss
0: daw tayo.
1: Naisahan na naman ako dito.
0: Na-miss daw tayo.
1: Nabanggit mo na rin yung alive.
0: Opo.
1: Alert, awake, enthusiast. Alam mo ba yung awit na yun?
0: I'm alive, alert, awake.
1: Sige.
0: Pang Sundays ko lang yung alam ko. Baka mamaya iba na naman alam mo, Bishop. Nakakahiya ako eh.
1: Ay, nako.
0: Ikaw na lang.
1: Hindi.

0: Mamaya-malina naman yung
1: alam ko. Magjujuwit tayo.
0: Hindi, ikaw lang ang gusto nilang umaawit dito.
1: Susunod nito, yayain natin si Ate Jo, magtitriyo tayo.
0: Ay, nako po. Alam mo, Bishop, bukod sa dalawang kaliwayong pa ako, melody lang ang alam ko.
1: Ganon.
0: Kaya wag mo akong itatabi sa iba yung ano sa akin. Kung bass, ay kung alto, sa alto mo lang ako itabi. Wag mo akong ipapagit na.
1: Matagal ako naging director ng choir.
0: Ano bang pag-asa ko?
1: Siyempre, hindi naman, lahat naman yung mga members ng choir, hindi naman yung mga aral sa musika.
0: Oh.
1: Yung iba doon, hindi nga nakakabasa ng nota.
0: Oo nga po, ako, taas ka may ako dyan.
1: Mine-memorize lang nila yung tono.
0: Oh. Kaya nga, pag nadikit ako sa iba, naliligaw na ako ng landas.
1: Kaya nga tinuturo ko. Pero may mga tao talaga, Heidi, na kahit anong turo mo, talagang dispalingado.
0: Saan mo na lang ilalagay? Huwag ka na sa choir.
1: Hindi. Hindi ako ganun.
0: Ah, talaga ba? Asama niyo yung ginagawa mo.
1: Sasabihin kong ganyan. Alam mo, maganda yung ginagawa mo.
0: Kaya lang, huwag mong gawin dito.
1: Pero, hindi. Ang sasabihin ko, kailangan kita rito.
0: Mm.
1: Hindi sa pamamagitan ng lakas ng boses. Ngumiti ka lang. Pagkatapos mag-lip-sync ka.
0: Hindi na lang hinaan. Lip-sync ka na lang. So, mabuka na lang yung bibig.
1: Ganun lang yun.
0: Ganun pala. Basta, Bishop, pag ilalagay mo ako sa choir, wag mo akong igigit na sa magkaiba. Doon lang ako sa pare-pareho kami.
1: Alam mo, sa Lighthouse, meron pa kaming choir loft hanggang ngayon.
0: Oo nga po.
1: Nandun yun sa likod ko. Hindi sila bumababa. Kapag mag-preach na ako, andun pa rin sila sa choir loft. Sabi ko sa kanila, hindi lang kayo nariyan para kumanta. Nariyan kayo para makita kayo at makita yung ginagawa ninyo habang nag-preach ako. Kung natutulog kayo.
0: Bawal pala doon. Pipikit-pikit. Sige. Melva Canilao, salamat. Sabi niya, hello guys, na-miss namin kayo. Oh. Ay, salamat po. Si Eloisa din, na-miss din daw tayo.
1: Sabi ni Federico, alam kong naroon ka, maganda voice mo, ti Heidi.
0: Ay, talaga po.
1: Naniniwala siya.
0: Ako po yung magli-lipsing. Hello. Ay, nako, Bishop. Tisoy daw po pala kayo at very good looking.
1: Oh?
0: Sabi ni Maruth Gregorio. Akala daw po kasi niya kabaligtaran kayo. Buti na lang napapanood na tayo, 'di ba? Napapanood na tayo sa iba't ibang platform kaya mag-shout out na tayo sa mga kaagapay natin all over the world at sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa iyo na watching na dito sa ating FB Live.
2: Good morning.
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po.
1: At lalo naman sa GCTV, channel 185 sa Signa Television.
2: Mm-hmm.
1: Yung pag meron kayong malaking TV,
0: nako
1: po, pambira. Ang laki po ng mukha ni Heidi.
0: Lalo
1: talagang mararamdaman ninyo, hindi nyo lang maririnig.
0: Oo, para nang kasaling-kasali talaga kayo sa huntahan. And shout out din sa mga gumagamit ng ating radio app. Sa'yo din na nakatutok sa ating radio app at sa PM at regular na radio.
2: Good morning!
0: Shout out din sa ating mga kaagapay. Of course, sa biyahe. Ingat po kayo at tayo'y magsasama-sama hanggang 8:25 dito sa oras na Pilipinas at katuwang natin ang mga maaasahang ka-team positive. Ito, fully recharged, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Buti na lang at gumaling si John B. Bishop na motorcycle accident .
1: Oh, ganun.
0: Oo. Bigyan mo nga ng pang full battle gear. Hanggang ngayon, may galo saan .
4: Amen!
0: Pero nakasama sa recharge. God is good. Ayan. And a good morning din kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: Yan, chill na chill yan. Kahapon, kasama si Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Ganon din naman si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action!
0: Sa ating RTV, ang naka-duty ngayon ay si Angelica Calayag.
6: Aagapayan ka, kaibigan!
0: And shout out din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
2: No problem.
0: Yan ang ating mga katsiing positive. Time check natin, 7:18. Nagmamadali ang umaga. Pero eto muna ang ating paalala galing sa magandang balita, Biblia. Buting
4: Pilipino. Kawikaang kayamanan.
7: Kawikaang kayamanan.
0: Bishop, Proverbs 24:3-4.
1: Ayun.
0: Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y na itatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan.
1: Magandang-maganda yan. Wisdom. Through wisdom, a house is built. And by understanding, it is established.
0: Mm-hmm.
1: And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Ang ganda sa English, ano?
0: Amen.
1: Sa pamamagitan ng karunungan. Ano ang karunungan? Wisdom. Eh, alam niyo po, palaging nire-remind tayo ng salita din ng Diyos na ang simulain ng karunungan o the beginning of wisdom, ano mm-hmm. po? Actually, ay ang takot sa Diyos.
0: Fear of the Lord.
1: The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung kaya kapag sinasabing sa pamamagitan po ng karunungan ay naitatayo ang tahanan, hindi lang yung karunungan sa mundong ito. Hindi lang yung karunungan sa kung ano ang alam mo sa buhay, no. Yan po ay nagsisimula sa kaalaman natin sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, sa kanyang mga kautusan, sa kanyang kaluguran, kung ano ang kaluwaluwalhati sa kanya, kung ano ang consistent sa kung sino at ano ang Diyos. Halimbawa, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Diyos ay katuwiran. Diba? Kung tayo sa pamamagitan ng takot sa kanya magiging consistent sa mga virtues na ito, yun ang simulain ng karunungan. Maaaring siguro ikaw ay graduate ka ng kung anong kurso.
0: Daming nakabuntot sa iyong pangalan, di ba?
1: O lahat, mas mahaba pa yung degree mo kaysa sa pangalan mo. O hindi ba? Pero hindi po yun siguro na ang tahanan mo ay maayos. Marami na akong nakilala, Heidi. Na talagang mga
0: matatagumpay
1: sa karera no, sa kabuhayan, matatayog ang kanilang mga naabot, no, maraming mga nabiling mga kung ano-anong yaman. Yung isang kaibigan ko nung araw, sabi sa akin kinumusta ko siya, sabi ko, kumusta ka ngayon? Balita ko, nakabili ka ron ng island.
0: Wow!
1: Oo,
0: hindi lang bahay, ha?
1: Hindi lang bahay.
0: Island!
1: Oo, tapos yung bahay mo, ganyan.
0: Edi syempre, pag may island siya, may yate yan.
1: Abi, syempre.
0: May mga speedboat yan.
1: Sabi ganyan sa akin, Bishop, anuhin ko naman yun. Samantalang, maganda nga yung bahay, hindi naman kami nagkikita ng mga anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman kayo nagkakausap. Para kay ano yun.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, talagang info, wag nating iiwanan ang katuruan ng salita ng Diyos. Kadugtong po dito yung Psalm 127, verse 1. No? Ang sabi, unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo, kapag tayo naman, tayo nagtatayo, sang-ayon yan sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling lakas. Pinipilit natin ang ating sarili, forgetting na ang dapat palang pundasyon natin ay si Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Siya ang matibay na bato.
0: Mm-hmm.
1: Tama
0: ba yun, Shaira and John B? Si Kuya Samba, yung 30 years awardee natin in service, di ba?
1: Yes.
0: Kinento niya doon, Bishop, hindi naman sa mga nag-OFW, ano, pero may opportunity para mangibang bansa siya.
1: Oo.
0: Pero nanaig yung kanyang... Maraming salamat doon sa kanyang misis na sabi niya, mas loyal nga daw sa FEBC kasi sabi niya, dito ka na lang, magkakasama na lang tayo as
1: alam mo,
0: a family.
1: Maganda yun.
0: Mm-mm.
1: Pagpahalagahan po natin yun, yung simula ng takot, pagkilala, pag-iingat sa salita at katotohanan ng Diyos. Alam mo, may pagpapala yan. Ito, sabi natin sa pamamagitan ng karunungan, ano? Idugtong natin, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pagdutong-dutongin natin, dito sa Psalm 128, ang sabi, blessed is everyone that fears the Lord. Sabi ganyan, who walks in His ways. Ang sabi dito because you will eat the labor of your hands. No, happy you.

0: will be. It shall be well with you. Your wife shall be as a fruitful vine. Your children like olive plants. Ang sabi, thus no shall the man be blessed that fears the Lord.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung talagang sinasabi dito. Kaya po eh, yan ang ating saloobin at ibuhay. Huwag lang natin memorizing.
1: Tama. So, pwede rin ilapat, Bishop, yung word mo kanina, pagyamanin.
0: Uy, tama.
1: Diba? Ang ating mga pamilya.
0: Yun ang aking inahanap kanina sa mita. Pagyamanin. Let us enrich ourselves with the truth of God's word. You may be rich in this world. Diba? Mm-hmm. Eh, lahat ng yaman nasa iyo. But you are not rich before God.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang dapat.
1: Ayan po ang ating kawikaan ngayong Huwebes 24:3-4 sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito ay naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Naghatid sa oras, alas 7:24 ng umaga. Magandang umaga kay Rowena. Dito sa ating YouTube channel, na-miss daw tayo, Bishop.
0: Oh, yes.
1: Ang ating tawanan at puntahan.
0: Uy, magandang umaga kay Pastor Luis Ray Escrupulo.
1: Ayan, good morning po.
0: Good morning siya. Yan ang senior pastor ng Pilgrim Bible Baptist Church sa Kainta.
1: Hello po. At narito naman ang ating pag-alam muna, Bishop. Eto, ilang araw tayong hindi nakatawag sa kanila dahil tayo ay nag-recharge. Okay, eto na po ang ating tagapag-ulat mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
4: Metro Manila Development Authority.
3: Ito ang Ronda Kalsada.
1: Hello, Ma'am Anne Gozon. Good morning po.
5: Good morning po, Ms. Heidi at Bishop Ruben. At sila po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagalan galing sakyan sa may Kaingin hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa may P12 hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy bibisan dahil sa kyan. Nilpagsapit po sa may Buendia, moderate traffic po. After po yan, light traffic na po ito. Ngayon pagdating po sa may Captain M. Reyes hanggang Top Avenue, asahan na po natin na pagbagal ang dali ng mga sasakyan. Sa ating EDSA northbound po, sa may Park Avenue hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ang dali ng sasakyan. Masusunod na pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli po itong babagal sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpasan mo po yan, tuloy-tuloy mabilisan dahil sa kanya. Ngayon pagsapit po sa may Santolan, moderate traffic naman po. After po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound sa may Cali Industry hanggang Green Meadows po, moderate traffic. Paglagpasan mo po yan, tuloy-tuloy mabilisan dahil sa kanya. May pagsapit po sa may Ortigas Avenue hanggang Arcovia, asahan na natin pagbagal ng daloy ng sakyan. After Arcovia po, light traffic na po yan. May pagsapit po sa may Makili, asahan na po natin pagbagal ng daloy ng sakyan. Sa ating C5 northbound, sa may Blue Voss hanggang Makili po, heavy traffic po. Paglagpas na po yan, tuloy-tuloy mabisang daloy ng sakyan. May pagsapit po sa may Pecan Doctor Street hanggang dito na po sa may maging moderate to heavy traffic na po yan. After po yan, tuloy-tuloy pabilisan dahil sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Pinapaalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Ma'am Anne Gozon. At salamat din sa ating mga kaagapay na tayo ang kanilang companion habang sila'y natra-traffic o hayahay ang kanilang biyahe. God bless po. Oh,
0: kaya masayahin tayo eh.
1: Bakit?
0: Kasi siyempre pag matatraffic ka, mabibwisit ka eh. Mapapalitan ng saya natin.
1: Yan. Kapag nakikinig ka dito sa DZAS. Actually, hindi po kami nag-off-air nitong nakalipas na tatlong araw. Opo, hindi po. Balik po. Dire-diretso naman po yung broadcast natin. Yun lang, pre-recorded po yung ating mga programs. Ayan. So, salamat po dahil nandyan kayo. Ayan. Para abangan din ano, yung pagbaback to live broadcast po natin.

0: And batiin ko lang ang apo ni Ate Nora Cabantog, si John Wesley Cabantog. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
2: Pero teka, binabati ko si Gabby at si Reza.
0: Hello!
2: Oh,
0: dahil?
2: Eh, kasi 15th anniversary nila mag-asunan.
0: Aba! Ang mga magulang ng anak ko. Yan, ang cute na cute at bibang-bibang apo ni Bishop yes. R.A. Ito na po ang ating update. Meron tayong binabantayang mga weather disturbances. So, ito na po ang pag-uulat mula kay Ma'am Glyza Escoliar, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Glyza, good morning.
3: Good morning din po sa inyo, Ma'am Heidi, at kay Bishop Ruben. Para sa lagay ng ating panahon, dalawang sama na panahon ang ating minomonitor sa ngayon. Ang una po ay ang Severe Tropical Storm Francisco. From a typhoon ay naging Severe Tropical Storm na lamang po ito. Huling namataan 415 kilometers, hilagang silangan po ng Itbay at Patanes. Kumikilos ng pahilaga, hilagang silangan sa bilis po na inasahan po natin na ito ay taglay na bilis na 120 kilometers per hour. At ang inaasahan po nating bugso po nito ay aabot ng 90 kilometers per hour at may maximum sustained winds na 100 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong direktang epekto na sa ating bansa, pero asahan pa rin po ang paminsan-minsan mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil po sa habagat at sa Batanes at Babuyan Islands naman po maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat at pagkulog ang inaasahan dahil po sa outer rain band naman ng TC Francisco. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Maymaropa, maulap din po ang kalangitan. May kalat-kalat na ulan at pagkilat at pagkulog dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na lamang po ang kalangitan. At ang mga panandali ang ulan, sa hapon o gabi ang maari po nating maranasan. Samantala, meron po tayo pa rin minomonitor sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Higos. Huling namataan nito 1,855 kilometers, silangan po ng Central Luzon. Nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility, ngunit inaasahang makakapasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Taglay po nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay wala naman pong banta sa anumang bahagi ng ating kalupaan dahil ito po ay panandalian lamang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco naman po ay inaasang makakalabas na ngayong araw ng Philippine Area of Responsibility. So, ang in summary po, ang magbibigay po ng paulan sa ating bansa po ngayon ay ang umiiral na habagat na napag-ibayo at na-enhance itong dumaan pong bagyong Francisco. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escoliar, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Ma'am Glyza. Alright, ang oras natin 7:31 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati dito, pagpaparamdam, Bishop, ano, sa ating chat box. Na-miss daw talaga nila ang DZS. So,
2: ilan na yan, yung na-miss tayo?
0: Oo nga po.
2: Maraming salamat.
0: Thank you.
2: Nami-miss din namin ko.
0: Oo naman, kasama sina Leia, ayan, si Nanay Viring. Hello po sa inyo, Nanay Viring Marquez. Si Cynthia Tolentino. Hello sa Word of Love Family Church sa Balagtas. Hello po sa inyo. Na-miss ko po kayo in the past few days, sabi niya dito sa chat box. Salamat din kay Letty at Hannah. Nakikinig sa binyan, sabi ni Mel Jader. Alright. And si Ruth Laksadaya. I'm happy you're back on the air. Hindi nga po tayo nawala sa ere, pero salamat po. Salamat. Si Rowena, salamat sa'yo dito sa message mo sa YouTube. Good morning din kay Marian Salomon. Sabi niya, palagi pong kaming nakikinig sa inyong programa. Di kumpleto ang araw kapag di nakakapakinig sa inyong programa. Amen. Bishop taga Nauhan, Oriental Mindoro.
2: Oo, Yan, eh, meron tayo diyang eskwelahan sa Nauhan.
0: Mm.
2: O Ezer Foundation, okay? At meron tayong mga ilang ministries mula sa mga ilang churches doon na mga apo ng Lighthouse.
0: Mm-mm.
2: Yes.
0: Yan. And shout out din kay Doc Melody. Ayan, kay Sir Darwin na lagi ding nakikinig dito sa Oras na Pilipinas. O, eto na si Desa. Oo, magbibigay dagdag ng kaalaman sa atin ngayong Huwebes dito sa Oras na Pilipinas.
1: Tita, panatila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here. Baliktanaw tayo ngayon, hindi lang sa kasaysayan, kundi sa respeto, lalo na sa isa sa pinakamahalagang simbolo ng ating bansa, ang watawat ng Pilipinas. Alam mo ba, hindi basta-basta lang gamitin ang ating watawat kung saan-saan. May mga do's and don'ts na dapat nating tandaan bilang respeto sa bandilang kumakatawan sa ating pagkatao at kasaysayan. Ito ang mga dapat gawin sa ating sariling bandila. Una, gamitin ito ng may respeto at dignidad. Pwede itong i-display sa mga government offices, schools, at bahay, lalo na sa mga national holidays. Pangalawa, pwede ito sa libing ng bayani, sundalo o public servant at pwedeng gamiting pambalot sa kabaong. Pero take note ha, white triangle sa may ulunan, blue sa kanan, red sa kaliwa ng nakahiga. Walang dapat ilagay sa ibabaw ng bandila maliban sa isang krus bilang simbolo ng God above country. At ikatlo, kung lumang-luma na ang bandila, hindi ito tinatapon lang kung saan. Dapat ito ay sunugin ng may respeto. Yes, may proper retirement ang flag. Ito naman ang mga bawal gawin sa bandila ng Pilipinas. Bawal gamitin ang watawat bilang dekorasyon. Huwag gawing tablecloth, kurtina o pambalot. Hindi rin ito pambukas ng event na parang ribbon cutting. Walang printing o design-design sa flag. Bawal ang logo, text o kahit anong dagdag. At huwag na huwag itong gawing costume o fashion item. Hindi rin ito dapat gamitin sa mga kotse, motor o tricycle maliban kung national holiday. Huwag ilagay sa mga lugar ng bisyo gaya ng clubs, sabungan, casino o dance floor. Big no-no yan! Hindi dapat ipakita sa foreign-owned na building. Maliban na lang kung national holiday ng Pilipinas. At dapat laging mas mataas o mas karangalan ang pwesto ng ating bandila. At huwag na huwag hayaang madumihan o mahulog sa lupa ang flag. Hindi rin ito dapat gamitin bilang whip, staff o kahit anong improper item. Tandaan, respeto sa watawat equals respeto sa sarili, sa bayan at sa ating kasaysayan. Kaya next time na makakakita ka ng bandila, saludo ka agad kaagapay. Yan ang mga do's and don'ts sa bandila ng Pilipinas. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Winner ka talaga, Desa.
2: Oo, salamat, Desa.
0: Sa reminders.
2: Ha? Ayan ang pinakamagandang bandila sa buong mundo.
0: Mm.
2: Oh, alam mo, Heidi, sa Lighthouse, linggo-linggo, lagi naming inaawit ang lupang hiniram.
0: Talaga? Sa
2: Pilipinas
0: services kung niyo?
2: Mahal. Yes. Mm. Pagsimula niyan. Mm. Eh, because kinakailangan, eh, kung magtuturo tayo ng pagmamahal sa Panginoon, no, sa kapwa, pagmamahal sa bayan din.
0: Yes. Oo. At pwede yung linangin sa loob ng ating mga simbahan.
2: Ang lalim, no? Linangin.
0: Ohayo, Gusaymas. Ito naman na sa biyahe from San Juan, Batangas to Cavite, sina Ate Sally Camba, Kuya Nick, shout out sa mga taga Tokyo Baptist Church, Ate
2: Yes.
0: Carmen, Ate Mayen.
2: Oo. Oh, oh. Tokyo Baptist Church, napunta na yata ako dun eh.
0: Maka-attend na rin po ako ng service nila. Efren Volgado, hello. Sa app daw siya, nakatutok sa atin. Tapos yun nga, meron tayong viewer kanina dito sa malaking TV nga daw. Eto, salamat po. Tapos si Jeric Reforba sa YouTube live stream naman siya nakatutok. Dami ng platforms.
2: O si Tito Bautista, galing daw sa Iriga City.
0: Ay, talaga po
2: yan
0: ba?
2: Ang bayan ng nanay ko.
0: Wow.
2: Oo.
0: Iriga. Sa Bicol. Iriga.
2: Sa Bicol. Bicol.
0: Tapos si Mayon, ano, tuloy-tuloy sa mga pag-alboroto niya.
2: Ang Iriga ay nasa Kamsur.
0: Oh, malayo.
2: Ang Mayon ay nasa Albay.
0: Albay. Nakita ko kanina kasi yung Viber info ng ating PVox. Kaya ingat pa rin po, patuloy at maging alerto ang ating mga kababayan dyan na posibleng maapektuhan kung sakali mang
2: may... Alam niya, pag Lunes po nasa Legazpi ako, nasa Diwe.
0: Nagbo-broadcast po ang Bishop doon. Kaya hindi ko pwedeng agawin yung Lunes niya. Webest talaga siya dito sa DZAS. And syempre naman, meron din tayong mga job openings, Bishop. Naghahanap pa rin tayo ng DZAS staff assistant. Naghahanap din tayo ng production technician para sa ating RTV at DZAS production assistant din. So para po sa iba pang ministry opportunities, meron din tayo mga job openings sa iba pa nating regional stations at saka sa mga departments natin, Bishop. So, click nyo lang po sa ating website, yung Join the Mission, yung febc.ph. Tapos, click nyo lang po yung Join the Mission. Makikita nyo doon yung kompletong listahan ng ating mga ministry opportunities. Mag-email lang po sa recruitment@febc.ph ng 2x2 photo at ng inyong resume kung kayo po'y tinatawag dito sa ating gawain. So, Bishop, puntahan na natin ang bidang gawain. Ito talaga, mga pasikate natin to. Bagamat ang daming mga negative na nangyayari, nababalitaan natin, meron pa rin namang mga gumagawa ng kabutihan. Ihahatid sa atin yan ni Shaira Gabornes.
5: Isang mabuting Pilipino, binabal.
1: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Sa pagtulong sa kapwa, hindi mahalaga kung anong meron ka o kung sino ka. You can always be a blessing to someone. Happy Webes kaagapay! Sa isang jeepney na may sakay na isang freshman nursing student, napansin niya na ang driver ay nahihirapang huminga dahil sa matinding init at hinihinalang heat stroke. Agad na nilapitan ng estudyante ang driver at sinuri ang vital signs nito gamit ang kanyang kaalaman bilang student nurse. Kasama ang kapwa niya nursing student, nagbigay sila ng paunang lunas at inabangan ang pagdating ng ambulansya. Matapos ng humigit kumulang 20 minuto, dinala ang driver sa ospital at naging stable ang kanyang kondisyon. Malaki ang naging pasasalamat ng driver sa naging pagtulong ng mga estudyante sa kanya. Kaagapay, patunay lamang ito na you can always be a blessing wherever you go.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
6: Samantala, isang ginang na nag-apply bilang kasambahay ang inireklamo matapos ang isang insidente sa loob ng isang bahay sa Quezon City. Batay sa CCTV, inutusan umano ng kasambahay ang batang inaalagaan nito na umakyat sa taas ng bahay habang wala ang ina ng bata. Pagkaakyat ng bata ay mabilis umanong kinuha ng kasambahay ang ilang cellphone at gamit sa bahay bago agad umalis. Hindi na muling nagpakita ang nasabing kasambahay matapos ang insidente. Kaagapay, maging maingat sa pagtitiwala at huwag basta magpapasok ng tao sa tahanan nang walang sapat na background check. At para sa lahat, huwag tularan ng ganitong uri ng panlilinlang at maling gawain. Parating piliing maging blessing imbis na maging ikakapahamak ng ating kapwa. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po, si Shaira Gabornes.
0: Thank you so much, Shaira. Bisha, bago lang natin ipakilala ang ating panohin na live, na live, na yeah. live, na live din dito sa ating studio. Ibigay muna natin ang ating QOTD dahil inaabangan na to ng ating mga ka-ONP. So ito po ang ating question of the day. Ano ang dapat na ambag at tugon ng simbahan sa mga nangyaring krimen sa mga paaralan?
2: Ayan.
0: So kaagapay, ano ang dapat na maging ambag at response?
2: Ano ba? Makikinig na lang ba tayo ng balita? Mananalangin lang na ba tayo sa Diyos? Di ba? Lahat naman tayo, mayroong gustong mangyari sa lipunan natin. At madalas, pinapanalangin na lang natin.
0: Yes.
2: Subalit, anong ginagawa natin? Saan tayo magsisimula?
0: Ayun, no? Marami sa atin ay nabagabag, di ba, dito sa mga insidente ng pamamaril, pananaksak. Sorry po ah, pero yun po talaga yung mga nangyari na hindi mo akalain na mangyayari dito sa Pilipinas kasi nababalitaan mo lang na mga pangyayari yan sa US, 'di ba? Parang napaka-common ng mga
2: natin dun lang, ano?
0: School shooting
2: dito.
0: Oo nga.
2: Pagkatapos ang dami pa. Kumakain kami ng misis ko nung nabalitaan namin yung nasa TV. Bay, pareho kami nahinto ng pagkain eh.
0: Grabe, parang di ka makapaniwala. Talaga sa Pilipinas?
2: Oo.
0: May pamamaril sa school.
2: And to think, sabi ng misis ko eh, kasing edad lang ng apo mo yun eh.
0: Opo, diba? 15 at 14,
2: yes.
0: Diba? So ano, kaagapay, sa palagay mo ang dapat na maging ambag at tugon ng ating simbahan sa mga nangyaring krimen sa mga paaralan nitong mga nakalipas na araw? So isagot mo ang iyong entry. Yan, ipadala mo sa ating Facebook Live at YouTube channel para po sa ating malayang talakayan. At pag-usapan na rin po natin ngayon itong family mainstreaming law. Atin po itong unawain. At ito nga ba ay may connection din. Magiging solusyon din nga ba ito dito sa mga insidenteng ating nabalitaan nitong mga nagdaang araw?
5: Tinutupad ko ang aking mga Pilipinas.
1: Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itong iyong 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. At kami pa rin para sa ONP, Heidi Bernard Sampang.
2: At Bishop Ruben Abante.
0: Bishop, di ba? Lagi nating kinukote yung 1987 Constitution na ang pamilya ang pangunahing pundasyon ng ating bayan. So lahat po ng mga pulisiya, programa at inisyatibo ay dapat na nakatuon sa pagpapatatag at pagprotekta sa pamilyang Pilipino. Pero po sa kabila ng katotohanang ito, iba't ibang hamon ang kinakaharap ng pamilya na makikita na lamang sa mga problema sa lipunan. Meron pong panukalang batas na sinusulong ngayon, ito pong Filipino Family Mainstreaming Bill na naglalayong siguruhing bawat pulisiya sa pamahalaan ay pumoprotekta sa disenyo at pagpapalakas ng Filipino families. So atin pong pag-aralan, unawain po natin itong panukala at live na live na live dito sa ating studio, si Attorney Obed De La Cruz, Legal Task Force Member ng National Coalition for the Family and the Constitution or NCFC. Hello, Attorney Obed.
7: Good morning po sa mga nakikinig, kay Bishop Ruben, saka kay Ma'am Heidi. Hello po, good morning po sa ating lahat.
2: Nahahawaan ako ng kabataan.
0: And maraming salamat dahil hindi ka lang sa Zoom makakausap dito sa Oras na Pilipinas. At salamat din sa NCFC sa patuloy na talagang pagiging bantay ano para sa pamilyang Pilipino. So, Attorney Obed, ito bang bill na to? Meron ka bang nakikitang relasyon? Magiging sagot or solusyon ba siya dito nga sa mga negative na mga balita na kinasangkutan ng mga kabataan
2: natin? Anong napapaloob dito ng mga prinsipyo, mga suwestyon para sa ating lipunan?
7: Okay, so una po, marami pong nakalagay dito, pero for what is happening right now, ang relevance po nito ay alam po natin na ang isang bata ay mas magiging matino kapag ang magulang ay matino din at involved ng maayos sa buhay niya. Tapos pangalawa, ang simbahan po, kailangan involved din. So, kailangan hindi pinapahirapan ang simbahan sa kanyang ministry. Alam niyo po, may isang ibang panukalang batas, nakita po namin na ang suggestion nila, ang tutulong lang sa mga magulang ay yung gobyerno. Pero, come to think of it, Bishop, di ba, Ma'am Heidi, if we want to legislate something, kailangan based on experience. Sino o meron po ba tayong narinig na after na isang tao, isang pamilya na kausap ang gobyerno, eh biglang tumino ang pamilya after niyang kausapin ang gobyerno? Parang wala po yata. Mm-hmm. Pero ako po lumaki na narinig ko maraming taong nagsasabi na they got involved in church. And they and because medyo nakarinig sila ng salita ng Diyos, mas gumanda ang pamumuhay nila.
0: Mm-hmm.
7: So yun po isa sa mga maraming bagay po, no? At dito po sa Family Mainstreaming, we want to emphasize na may mga parent effectiveness programs. Meron na po actually, hindi lang batas actually yun na iba, pero hindi lang masyadong napapansin at hindi masyadong na-implement. So dito we want to encapsulate, kumbaga, yung desire ng mga tao na mas mapabuti ang pamilya.
2: Mm-hmm.
7: At yung government mas magkaroon ng conscious effort. Isa pong halimbawa, nakausap ko po yung Department of Migrant Workers.
0: Mm-hmm.
7: Kasi po marami lumalapit sa amin eh, ng mga pamilyang naiwan dito ng OFW. Tapos hindi sila sinusustentuhan minsan ng kanilang mga partners o tatay. Tapos tinanong ko, may mekanismo po ba tayo para i-ensure? Kasi sabi sa Civil Code, family rights and duties can be applicable anywhere in the world, basta Filipino ka. So sabi ko, eh yung nasa ibang bansa ng OFW, can we obligate him to support here? Ay sabi, wala kaming mekanismo. Yung mga ganun ba? Mga basic. Kailangan, we need more conscious efforts to protect the Filipino family.
2: Tama yun. Kapag titignan natin ang kalagyan ng ating Filipino family, meron tayong kakaibang kalalagyan compared sa mga ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Mas maraming hinaharap natin. For example, more than 10% ng ating population mismo ay syempre mga OFW na mga families. Napakarami natin mga OFW kids,
0: mm-hmm,
2: no, na nasa eskwelahan. Okay, hindi lang yan. Yung ating pamunuan sa ating lipunan, yung government natin, napaka-unique ng katatayuan ng ating gobyerno, lalo na yun, meron tayong multi-party system, no? Eh, nakadadagdag sa confusion yun. Mm-hmm. Actually, iba-iba ang ambag. Kita mo na lang ang nangyayari sa social media. Pati yung mga reels, nagsusuntukan sa mga reels yung mga yung mga senador, yung mga kung sino-sino. At hindi lang yan, no? Ang ating social media mismo.
0: Mm-hmm.
2: Ang ating mga laganap na mga nakikita, no, sa television, sa mga advertisement. Ako'y nalulungkot ako, Attorney Obed, eh, kung bakit ba pinapayagan yung bang mag-a-advertise pa ng casino, mag-a-advertise ng kung ano. Ano bang ginagawa ng ating mga mambabatas? Bakit lumulusot yung mga bagay na yan? Pagkatapos, tayo bukas na bukas sa lahat ng katuruan ng ibang bansa. Para yung ibang ating Pilipinong kultura, yung paggalang, no? Wala na. So, kung nagiging ganyan ang ating pamilya, dahil din sa atin eh.
7: Tama po.
0: Oo. Hinayaan.
2: Pinapabayaan natin.
7: Saka Bishop, di ba po, based on Philippine Statistics Authority, more than 58% ng newly born babies are born out of wedlock.
2: Ayun.
7: So gano'n na po. Gano'n na
2: yan
7: tayo.
2: Pa.
7: Ilang taon na po itong ganito.
2: Oo. Pagkatapos ang ating sa edukasyon natin, kung ano-ano ang pumapasok dito. Alam mo, nung araw mga 2003, 2005, nung pumasok dito yung tinatawag na reproductive health na mga katuruan. Ako mismo hinindian ko yun eh. Oh, nagalit sa akin nung araw yung sekretary ng DepEd dahil hindi ko inendorso yung kanilang... kasi nung makita ko yung module, hindi dapat eh.
7: Opo, actually Bishop, may nakita rin po akong page sa isang values education textbook for grade 6. Ang assignment nila ay maghanap ng pornographic materials para i-report sa MTRCB.
2: Eh mabuti grade 6 yun, nakita ko grade 4 eh. Grade 5. Tapos naka-drawing pa. Pasintabi na lang po ano. Nung talagang hinindian ko yun, yung bang papel, yung page, tiniklop ko. Nung makausap ko yung mga director doon sa DepEd, pati yung secretary, sabi ko, paano nangyari ito? Saan galing ito? Abay, pasintabi, pero ito yung nakasulat verbatim. Mapupunit ba ang kondom kapag nagtalik ang lalaki at babae? Pagkatapos grade 4? Ganon? Meron pang illustration? Bakit ka ako ganito?
0: Hindi akma.
2: Oo.
0: Okay. So, Attorney Obed, aside from that, ano-ano pa po yung mga na-identify natin sa NCFC na parang mga situation na kinakaharap ngayon talaga ng mga pamilyang Pilipino?
7: Okay. So, una, actually marami to, no? So piliin ko lang po yung pinaka-importante. Mm-hmm. So syempre, una, kailangan natin i-promote ang sexual risk avoidance.
2: Mm-hmm.
7: Ang pinagkaya po nito sa sexual risk reduction, ang avoidance, tinuturo yung abstinence. At yung abstinence na hindi lang yung oy, wag kang makipagtalik, hindi lang ganun. Socio-emotional ang approach.
2: Mm-hmm.
7: Kumbaga, may nakita kami sa Singapore, ang ganda ng curriculum ng Singapore sa sex education, na they're emphasizing on processing, emotional healing.
0: Mm-hmm.
7: So may ganun po, may mga ganung aspeto. So that's one, sexual risk avoidance. And then we also want na we ito sa Filipino family mainstreaming po, no. Marami po kaming nagiging naririnig na mga concerns pagdating dun sa

0: non-traditional families. Pero kasi alam po natin, Bishop, mahirap baguhin ang nature ng pamilya eh. At sinabi rin po ng maraming mga legal luminaries na the family is not a creature of the state. So we just cannot change the nature of the family. So naglagay po kami dito ng provision for household members. May isa pong Supreme Court decision ng US, matagal na, decades ago. Parang US Department of Agriculture versus Moreno, yun yung title. Ang sabi po dito, kasi ang issue nila, pag namimigay sila ng food stamps, eh yung isang pamilya, isang house, hindi lahat same family. Pero they're living together. So sabi ng government, we will not stop giving our services. But you cannot be a family, but we will call you a household. So yung ganun po ba? Maybe we can find a way naman na to protect the rights of household members kahit hindi sila technically family. Kasi family under the law is spouses, parent and child, brothers and sisters. So yun po yung ating minemaintain na pinaka-ideal na situation. So OFWs, actually marami po, no? Pwede yung mga shelter homes din po. Marami po mga shelter homes, Bishop, na pinapasara. And ito po, nagulat po kami, isa sa mga issue dun sa isang kliyente ko po ay dahil daw yung bed sa shelter home is hindi 0.5 meters away from the wall. That's imminent danger na. At isa-isa sa mga dayan para ipasara sila. Tapos nagkataon, noong araw na sinita sila, naglilinis siguro sila, yung gasol na lagay nila sa table, kung sa kitchen. Tapos sabi, imminent danger din yan. E sa akin, kung ang issue ay hindi mo nalagay ng ilang meters away from the wall, di iusog mo. Yung gasol, di baba mo. Tapos, this is from an anonymous complaint, and actually your brother po is helping us dito. It's an anonymous complaint. Tapos may sabi sa batas, kapag may mga gantong complaints, dapat may judicial proceedings. Nakita ko po yung video, ang nangyari, yung mga bata nagsisigaw na ayaw nilang kunin, may mga daming polis, may mga dalang baril. So parang traumatized sa itong mga bata, tapos na-retraumatize sila. Under the law po, kapag ikaw yung shelter home, you are supposed to be the one exercising parental authority. Ganyan. And ba't ko po ina-emphasize yung shelter homes? Kasi we need them dahil we need to care for the abandoned, for the neglected. And aminin po natin, the government cannot help everyone. At minsan po, mas superior pa yung facilities ng ating mga faith-based shelter homes.
1: Yun ang sinasabi ko.
0: Opo.
1: Oo.
0: Ganun.
1: Kaya ang tanong natin, ano bang maaring ambag, no? Kontribusyon ng ating mga simbahan, no? Ng ating mga nasa religious communities. Alam mo, attorney, may nagsabi sa akin, hindi ba ba, Bishop, na ang pamilya ang nagpapatatag ng mga simbahan? Kako baliktad. Ang mga simbahan ang nagpapatatag ng mga pamilya. Sapagkat ang katuruan ng salita ng Diyos, it is the church that is the pillar and ground of truth. Okay? Kaya panatiliin natin gayon, i-involve natin. Alam mo, maganda nga na ito, pag-uusapan, mayroong TWG na invitation sa ating kongreso. At sana nga, mag-ambag tayo doon. Huwag tayong himiwalay. Di ba? Tayong mga mananampalatayan, mga Christian lawyers. Maganda nga ito, mayroong National Coalition for Family and Constitution. Kaya congratulations sa inyo.
0: Po.
1: Oo, hindi lang mga lawyers, pati mga businessman, mga artista, lahat ng mga mayroong pagkilala sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Maglabasan na tayo.
0: Saka dito po sa batas na to, where ang kagandahan po ngayon, Bishop, hindi lang tayo nangangampanya ng politiko, nangangampanya tayo ng batas kasi yung batas mas long-lasting. Pag politiko kasi, alam naman natin, not everybody's perfect, di ba? Hindi naman perfect lahat. So, we were designed that way, kailangan ng Diyos kaya para maging perfect. So, itong batas, hindi rin perfect ang batas, grace pa rin ang kailangan, pero at the very least, it will empower us and recognize our efforts. Marami tayong experiences from the religious community sa pag-transform ng buhay. Walang ganun po ang gobyerno Walang ganun kakayahan ng gobyerno. The government can just restrain evil, pero it cannot transform lives. So talagang church po ang may mandate niyan
1: Idagdag na rin natin ito, attorney. Hindi naman maaaring magkaroon ng batas o ikay makapag-ano ng batas na walang politika. Lahat ng batas natin dumadaan sa politika. Pinakikinggan ang lahat ng sektor ng lipunan, pinakikinggan ang lahat ng mga rehiyon natin. That's politics. Hindi po masama yun. Pero kung wala na tayong pakialam sa mga bagay na yan, edi talaga magiging masama pati mga batas natin.
0: Opo, saka ito po, based on my readings, marami po sa mga batas natin, even court procedures came from the church bago yung Reformation. So we, nung nalaman ko po yun, parang ito pala. So this is, sabi ko, bakit natin sinasabing Judeo-Christian principles nag-shape ng most of the world today? Tapos nung binasa ko, yung for example court procedure, preliminary investigation, yung tinang pagtanggal ng trial by ordeal, kailangan dumaan talaga sa witnesses, ganyan, kailangan may mga adverse claimants, kailangan may procedure. Sabi ko, okay, so at some point pala yung rule of law in due process nanggaling lahat yan sa simbahan.
1: Tama.
0: So pati pag-reform ko anong pagtrato sa mga bata, dati infants, sinatapon lang. So the Lord has been reforming our laws, our systems. And dati po ang mga Kristiyano talagang nag-argue based on procedure, based on the law. Kasi alam naman natin na na syempre yung iba po, bishop, 'di ba? Yung iba they claim revelation from God, pero not everybody may ganung kakayahan. At least itong court procedure, sinasabi natin nag-iingat kami sa paghusga, kaya may procedure. And ito po ay nanggaling sa simbahan.
1: Tama.
2: So Attorney Obed, in simple terms, ano yung parang objective ng Filipino family mainstreaming law?
0: Okay. The objective of the Filipino family mainstreaming law is to strengthen families and involve the private sector and faith-based communities. At wag silang gagambalain kung wala namang abuse.
1: Oo.
0: O kung may abuse, sige, pasaran nyo, kulong nyo. Pero
1: yung salitang mainstreaming, bakit?
0: Okay.
1: Yun
0: okay.
1: Ang pagkakagamit. Okay. Kasi baka po, mainstream media lang yan.
0: Hindi po.
1: Hindi.
0: Sa batas natin, ito po so the whole family, Filipino family, is in an article sa Constitution. So talaga meron siyang special emphasis. Pero ito, wala tong commission, hindi natin napagtuunan ng pansin . Pero po, may batas tayo yung gender mainstreaming, so Magna Carta of Women. So lagi, ang government ngayon pala, simula nung napasa yung Magna Carta of Women, originally for females yun . Na dapat ang mga government agencies may conscious effort to improve the lives of women, females. Pero nakipansin natin medyo nag-iiba . Hindi lang females ang inaatupag na . Tapos ang pundasyon ng bansa ang pamilya. So ba't nakakalimutan, bakit for example yung ibang mga bata nahihirapan kumuha ng child support? Bakit ito po 90 to 96% daw po ng criminal cases filed are dismissed. So iba doon, syempre may mga iba doon na mga paano yung mga vowsy cases, paano yung mga child abuse cases. So we're very much concerned. May isa po akong child abuse case na dismissed, prosecutor nang nag-dismiss. Mali yung tingin kong legal basis. Pero yung mga ganun ba, bakit nangyayari yun? Kasi dito pinagtalunan namin ng prosecutor, inamin kasi nung tito, nung bata, na nahawakan niya daw sa leeg. Ang sabi nung bata, nahawakan siya sa private part. Sabi ko, ba't mo dinismiss? Kasi daw magkaiba daw ng testimony. Sabi ko, di ba sabi sa batas, kapag alibi yan, ang kanyang dahilan, or sinasabi niya iba yung hindi daw niya ginawa, pag denial. Dapat, pag ang denial, i-dismiss mo lang kapag physically impossible siya to be in the place. Pero inamin nung tito, nahawakan na siya sa ibang part. That's a contestable issue. Idaan mo sa korte. Pero dismiss. So yung mga ganun ba, parang we want a more conscious effort to take care of families, of women, children, and fathers.
1: Meron tayong mga korte na talagang pampamilya, di ba?
0: May mga family courts.
1: Yes.
0: Pero so,
1: kumusta sila?
0: Okay naman po yung family courts, pero ito po, Bishop, kasi si DOJ naglabas ng memorandum or order na dapat, ito po, probable cause po ang talagang standard. Pag sinabi yung probable cause, probably mukhang may yes. na-violate. So po, yun yung simple terms. Pero ginawa kasi, yun po ang constitution. Ang ginawa ni DOJ, reasonable certainty of conviction. Itutuloy mo lang yan kung tingin ng prosecutor, kaya niyang itawid na mapakulong.
1: Paano kapag merong medyo maano yung killing itong prosecutor?
0: Maano po?
1: Parang may killing sila.
0: Okay. Ayun na po ang problema, kasi yun po yung nakita namin na minsan provinsya, magkakamag-anak. Magkakakilala sila, tapos sasabihin, kasi reasonable certainty of conviction, hindi na meet yung threshold. Sabi sa Constitution, probable cause . So, di ba?
1: Kasi hindi ng Department of Justice yun, Department of Injustice na.
0: Yung mga ganun nga po. So, we want a more conscious efforts. And eto po, based on experience of political scientists would say, we need the private sector to check the government. And siguro yes. po panahon na rin na yung the church, kailangan po takot ang gobyerno sa simbahan. So, pero pag sinabi kong takot, hindi yung because yung they would stoop down, kundi with, you know, professional respect. And the church must regain we must regain our voice, authentic voice, and we must deal with the abuses that, ano, na sa atin din nangyayari para...
1: Naniniwala na ako na ang mga lawyer na